mere na re tshwantse re thabe re hlala le ka re go lona ha o khatalegi maemo a bophelo a re leng ka re wona ha o khatalegi gore re lebane leng maphelong a rena a tapela morena re tshebotse fela le kgaogelo di tla re latela matšatši ohle a bophelo na re tšhaba eng ge ena a le gona ge ena a bapile le rena re tšhaba eng adafita wa bolela gore modimo o mohlakodiši wa bohle bao ba leng tlalelong a ke ka fao re reng letšatši la lekgono re ya go reta gobane o yo botho ka lerato la gago ke le e leng gore ke la go ya go ile botlhe ba ba go tshepang ba phela ba memeela ba realo ba phološwa ba morena botlhe bao ba go phološwa manabeng a manaba a bona ba go phološwa maatleng a manaba a bona ba tšwa bohlabela ba tšwa bodikela ba tšwa leboa ba tšwa borwa mafaseng ka moka ba reta leina le tee le maatla leina le le phagamileng gare ga maina ohle ba bangwe ba be ba ebela le lešoka le gana teng ba sa bone tsela ba be ba swara ke lenyora ebile ba swara ke tlala a ba felelwa ke maatla a ge ba gakanegile ba llela go wena morena gomme wena wa tla wa ba hlakodiša tlalelong ya bona a wa ba buša wa ba tšeiša tsela ya nnete a ke ka fa reng a ba rete a ba rete a ba rete leina la morena a leina le e leng gore ke kila phetogo a morena ya tletseng ka lerato ka mabaka ohle o morena ba bangwe ba be ba dula le swiswing le lesoleso ba tlemilwe ke diketane tša bophelo ba taišwa kudu yo gobane ba be ba nnyaditše telo ya gago morena gomme wena o ba fihlela gobane o modimo a iponagatšang ka dinako tšohle a modimo re a leboga letšatši la lekgono letšatši la sontaga kgweding ya dinamelwa kgweding ye ya oktoboro a morena re robetše le wena modimo le gabjale re tsoga le wena a moopedi ke la bolela re lala go nna gobane šolane e wile merithi ya bošego ke wena gobane bohle ba beo ba nthuša ba sepitše e fela wena o gona nnete maabane ba bangwe ba felegeditše baratiwa ba bona balekane ba bona bana ba bona batswadi ba bona e fela wena o mogomotše ka dinako tšohle wa bolela moopedi o re gobane ge le phirimile ke wena o re neyang boroko re lala re go tshepile wena jesu ya lereko a re ya go mema tate ge re thoma beke ye ntshwa le letšatši le leswarere re lebelele ka mahlo a botho re tlatše ka mogau e ke wena o tsebang dihloko tša rena maphelong a rena mpšhafatša dipelo tša rena mpšhafatša dikgopolo tša rena
are dire ba ba swa di tlaologanyong ge batho ba re bona bekenye ba bone wena ba bone bu wena aka tshotlhe tshe di tlaba di tswa molo mong ya rena di gopolong tsa rena le mesipilong ya rena are fa matla ma swa tate adi atla tsa rena ibe di atla tsa ba le kgwatho ya tlotjo atate ga re thoma beke ye re gopela bohlale wena mo rena tsa bang di hloko tsa rena ere ke amogele botlhe ba e lengwe le gabjale ba sa le mešomong ya bona ke bolela ka botlhe ba leng dipetlela botlhe ba leng di-police station le botlhe ba leng mafelong a go fapana-fapana botshelong bja dipetrole ba ba leng ditseleng tša go fapana-fapana ba ya mererong ya go fapana-fapana Jehova e ba le bona

0: atsatsing la le khono go le ekile tsatsi e re ke no go botsa gore re tla ba re bolela ka ene tsatsi la le khono re go tisha mo yeng re go matlafatsa ge re tla be re na faole Dr. NJ Rasakanya e re ke go botse
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ke tla be ke na le Dr. NJ Rasakanya o ka rona ya rena ya ema ophile gomme yena o tla ba are o se tlarisa di enywa
3: se tlarisa di kenywa se tloile ke maswika o se boela morao
2: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari jwale ka monna le nyalong o nyaka go tlhompiwa go ba o nyaka go tshabiwa
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fela ga ira botselela mo go thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho
0: nete ke gore se hlare sa dienywa a se tlhoilwe e ke maswika O ska makala mushumong u tloilwe mothomongwe e ka ge o dira tshe ribotse O ska makala mo bophelong batho ba sa u kwishishi E ke tibelele o tabona ile gore go na le tshe di kaone e tshe o di dirang mo bophelong bya gago ka kerekeng ya gago ba sa u kwishishi o shumela morena ka pelo ya gago e fela batho ba sa u kwishishi na go ngwe o ipona ka re go na le se salokang so sa usa o sa se direng ga botse o dira tsona tshola pele ka go dira tshe kaone le tshe botse e re batho ga ba o tloile tshe botse a ke batho ba bantsi ba ba dirang lo tshe di botse ba ile ngore ba shupua ka menwana ba re ba ithatisha go tlompa mushumo wa gago o tshela pele go dira a tshedi botse mushumo wa gago o tlompa mushumo wa gago ba bangwe ba taru wa ithatisha

0: teng ba bantsi ba tla o bolela ka maina a mantsi. O se hlarisa dikenywa. O tlo sepela maswikeng. Ga o emela nnete. Pontius Pilatus o ile a palelwa ke go ba setlharisa dikenywa a tseba nnete a tlhapile matsogo e fela a gafela morena go ba Juda gotlhe-gotlhe mo o leng gona e ba setlharisa dikenywa e fela.
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkele le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: lekele tšatši go thobela FM tseba gore re phela le batho ge re phela batho ba e leng gore ba tla ba le dipolelo e ka ba kae kapa kae o ka bona le moetapele go le nneteng o dira tše dibotse tše kaone ba tla go bolela e fela wena ema nneteng gobane o setlharisa dikenywa se o sa tlomela ka gare ga maswika maswika re bolela ka dipolelo dikwero dikodutlo go nyatsiwa e fela wena ema nneteng gobane o setlharisa dikenywa tše di botse tšeo di dirago dikenywa tša gona re a di bona thobela FM mošate wa tsebo le boithabišong re a fa le go Apostle Bridget Hawkinson mo e leng gore ke be ke lebelela fa letlakaleng la rena fa a ke kgone go bona ga botse e fela ge re tsena ka ra Bethesda re tliša tšotlhe tšeo di re tshwenyang gobane mokamedi yo a renang o tseba tsotlhe e tše re di tlhokang gomme Apostle Bridget Hawkinson o tla di beya pele ga sefatlhego sa Modimo o tla di beya pele ga sefatlhego sa Modimo o tsotlhe tšeo kopanang le tsona bophelong o seke o seke o seke wa tlogela go dira tše botse gobane setlharisa dikenywa se tlhoilwe setlharisa dikenywa se tlhoilwe ke maswika e ba setlharisa dikenywa gotlhe-gotlhe mo o leng gona o seka tšhaba go ema nneteng ya se o kgolwang go sona. Ke gobela gore botlhe re batamele pele ga sefatlhego sa Modimo a re batamele Bethesda gobane mohlankagadi wa Modimo o tla ba le gona go le tsentšha ka gare e re gemetsi e gemetsi a le a tlotlilwe a biluga o kgone go tsena ka gare o phofole godimo ga lephera le o nang le lona lephera ga ke bolele ka lephera la bolwetse ke wena o tsebang lephera le o nang le lona e thukisetse go tsena ka gare ga Bethesda

0: Cindy Swa Maseko, my soul say yes. Umoya wami uyakuvuma nkosi, umoya wami uthi ngena kumi. Thobela fam mushate watsiwe le buyithele mushate watsiwe le buyithabisho. Okay, gabyale rata go nokwa o tirwa go ba babedi ba e leng gore ba reng rena re kwele gore setlhare sa bikenywa se a kgona go mela ka gare ga maswika. Wa tseba nako nngwe o kgwetsa o tekateka o tshwere maemo o tekateka ge o beilwe go ba moeta pele ema setia go tlano ba le batho ba ba go nyatsang, go tlano ba le batho ba ba sa o tlhompheng ba ba ratang go bona gore na o tiile o fitlha kae. Lefelong le lengwe la mošomo go na le melao, go na le dipholisi. Ema ka dipholisi tša mošomo wa gago. Ge ba ka o bona gore wa tekateka bona ba tla o nyatsa, ba tla o nyatsa, ba tla o nyatsa. O le moruti o ema ka dipholisi tša bebele. Ga gona buka e nngwe ye e leng gore ke buka ya nnete go tshwana le bebele. O le tate ka mo gae ema setie bjale ka tate. 086-000-2452 atobala fa mošate dumela. Mogala mogala wa ka o ntirang a go bona gore ke sa tšea mogala tšatla lekgono go lenyalo la ka re re bjale ka monna o rata go tlhomphiwa, o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tšhabiwa na e a ke se e leng gore Bishop Jonas Masutla o tlo re tlhatlha ka sona. Banna ba bangwe ei ge ba tsena ka gae ka moka le dikatse di a tšhaba di a ukhuta. Mtsa re a tsewa re mtsa e amogela mongwe wa yona ga a tsena mare ei wena go tsena mtsa e a tšhaba. Thobela FM dumela. Mošate o mogolo
1: setlhare sa
0: nnete se tlhoile ke maswika.
1: Ayo ke nnete ya tlhoka bana ba phefo ka gare le ka matlho ra iponela. Di a phethagala ke tloga ke thimile ka matla ka thero
0: eo. Ke a go leboga ngwana mma ke tlhotlheletso ga se thero eno ba go tlhotlheletso ke motivation re ke go leboga. Thobela fam mošate wa tsebo le boithabišo. Go le motho yo e leng gore o setlhare seo se nang le dikenywa batho ba tla bolela ka wena. Go na le polelo ya gore dimpša di goba koloi e sepelang e seng ye emeng. Thobela FM. Okay, a Thobela FM dumela.
1: Lebena
0: re gona le kae?
1: Aba a go tamisitseng ya sonta. Wa go tamang ke yena diale ka masemola ka ntlhoka mamelo
0: re a leboga diale
1: ya yewe bolala go taba ke tabe e phelago le bjele ke tabe e nyakagago mo bophelong gorenke ba go rate le ona o rate ba bagwe lerato ke lona le bula go tseka mo ka gare ga bophelo
0: e ko le se re re bolela ka sona
1: ka bosi
0: re be re bolela ka setlhare sa dikenywa.
1: Yeah,
0: okay, ke a go leboga. E re go tshwara mafelo fa 086-000-2452. O tlhokomele go ratwa ke batho ba bantsi, o tlhokomele gore ba o ratela eng. Motho a phelang bophelo bja di principles batho ba bantši ga ba mo kwešiše gomme ge batho ba sa o kwešiše o se ke nako ngwe wa ipona o le phošong go we me nneteng o nneteng mošate.
2: Mr Sebola se
0: le kae?
2: Ke go tswa le kae?
0: Go tswa modimošiwe
2: magora magora.
0: Mhm.
2: Moruti mo modimo a gore mang gona go bua boima mo o ba feleletsa o bona okare ee rašan goba motharo o beetseng o ka gare ga maswika a o kgone go kreya metsi mo ta pelang wa ba o mpotala mantsi a ka tlhotlheletse gore a re tsebe gore mo modimo wa ngona a se mo batho ba jang gona.
0: Hallelujah, hallelujah.
2: Go gopola ke Jesu Kriste motlhomongwe a tshomare wa re ka mosomo wa gagwe batswadi ba gagwe ba sepela ba ya gae ge ba fitlha ge ba kotsa re ngwane ba ke Jesu a a gona ba sepela ba romela morago batho ba bitsa batho nna le a bona ngwane ba re ke Jesu ge ba fitlha ka teng pele ba kry-a Jesu a ena a re ba rutiwa ba gagwe ba re bane ba rena o nyaka e ka moki ka bolela re ka marona thaka gago
0: yes
2: ore batswadi ba ka le bosesi le bobuti ke ba ke be nabo le na ke lesee
0: alleluya alleluya
2: kekekeya kono tsebiša batho ba re gore batho ba tsebe gore ge o kitima di-sports ge batho ba baka go dripa wawa o se kana ba wawela ruri emelela o sepele modimo ma gorema gona o tlo fitlha le yona o ile a gana go romiwa tlhapi ya mometsa ya go molatshela ka mo modimo a maroma
0: ore ke go leboge e seng tabeng ya evangedi fela re bolela ka bophelo ge o phela go na le batho ba e leng gore ba tla se ukwešiše wena ema nneteng ya se o dumelang gore se o se dirang ke toka
2: o etla pele ka moka
0: yes
2: makwaamakwa modimos
0: ke go leboge Arleba Falego Bishop Jonas Masuta Wenzile at your celebration

0: Hashtag le ke letsatsi Mr. Sebola ka gaso ke gopela go fana diatla le family ya ka Makuya, my husband, le fa my son ka wentle my grandson ka dipsalm 23 yona e re go morena ke modiša wa kang ka setlhoke selo ka mmago le Stella Mabanne ka ga selala maake mašiši ka ga mašiši bona ba fana diatla le kwana dimabuya ka kwana moloto.
1: Hashtag le ke letšatši ntate Sebola ke gopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la Thabo Mashakwana ka dithabane Nkwa Moroke lapa la Malamane Makobe ka Pretoria lapa la Jean Makobe ka kwa go la Jenfese gomme nna kere ke ba fa lengwalo le dikoronika bobedi 7:14 ke a leboga ke mo Govincent ka mo Springs ga ke phatlha manoa.
0: Hashtag le ke letšatši Mr. Sebola dumela ke gopela go fana diatla le batho ba ba latelago family ya ka ya ga Magopa efodi ya Magopa ga madulang a Mamabolo family ya rakgadi ya ka Masape Makosonobote family ya Manasantempo ka metlhatsong ga Mamabolo le family ya malemi David Mangena ga madulang a Mamabolo. Wa re mfanang diatla ke mamna a re Magopa ga madulang a Mamabolo.
2: Dumela Mr. Fantastic go le ke letšatši ke kgopela go fana diatla le malapa a latelago lapa la ga Molao Mothosa Sebake le ka kwa ga Molepo ga Sebake ka Tivane lapa la ga Sina Ngwanantuko Mogano a le ka kwa ga Molepo ga Mogano ke feleletše ka lapa la ga Mem Mofia Mokawa a le ka kwa ga Molepo ga Ramphiri yo a re mfanang diatla ke Rammila Jale a le ka mo ga Molepo ga Mogano.
3: Tsobela tsobela ntate Sebola a mmogo le balatedi ba Tsobela FM kgopela go fana diatla lapa la ga Daniel Ntlela ka Driekop ke re lapa la Jerry Mpho Mogothong ka kwa ga Mogotho ka kwa ke fetse ka lapa la Jonas Komane ka Magaung ke Andries Mabela go tswa ka Pentsi ka mamogolo ke re mosata
4: a fanang diatla Tsobela FM
5: le kae papa
4: re gona
5: ke gopela fana le diatla le batho ba ba latelago ke mosadi yaka ke Brenda Mabe o mola motseng wa Rinka mola mola Malboko ke re Mephistos Manokwana lelapa la gage ke re diatla ke tseo tse wa botse o santele se se botse banna ke re Albert Mogodi ana mola motseng wa mola Rinka mola ke re banna bo sena bose banna e ke re ke
4: re a leboga le ke letšatši Thobela FM
6: Fantastic hotso.
4: Mushati.
6: Ke hopela ho fona diatla le malapa a latela motho ne re tsiya ramela ke ba amurudu. Ke ba ara botlhale. Ke ba ramela. Ke bo e ke fane diatla le go ragadi wa ka eleng maijela tsi ya so pa le ba ba ri a mathapo ke se le ramela tne re tsiya ramela.
4: Re a leboga kere.
6: O leboga nna papa.
4: Okay.
6: Thank you.
4: A tlhola fa mushati fanang diatla. Le kae fanang diatla a tlhola fa fanang diatla
7: kgolela Mr. Sebola le kae
4: mushati
7: kgolela fanang diatla le malapa le mpe ka moka ba masipa ka moka botokwa le ba gana ga le makatse ya ke raba tso ba e kirkentsa bana tsa fapa fapana ka pisano 80 ya le boy ke neng le be ke le 25 botokwa pasha
4: re le bo fanang diatla tlhobela FM.
8: Fantastic.
4: Mushati.
8: Le kae?
4: Re bona le kae?
8: Oh, na bula le ka pala faro le fa le ya tla le go dira le ka la ka tibe la flash la fa ka muka. Mm. Ke le tlo le ba ke ka le ba u wa umma.
4: Mm.
8: Ke le tlo le ba go khata le ba ba go tsati.
4: Mhm.
8: Ke le mo tshu wa fantastic.
4: Re a le boga.
9: Ta go ta mishi ntate Sebola. Ke nna mo phema tbele FM ka go pona go fana di atla le malapa la talao. Lapa la ga Fili Mabane ka kwa ga Mphana ka kwa o tlhola ke teka motho o mamotla lapa la ga Maomokone ka kwa ga Maepa Modimo kgotso a go shagofatsa motswadi yaka ngale ba la bien la palaga mama sadi wa gatsi ba ka kwa Jerusalem ke mmago junior ke re modumosho ala loteni sebola ke go leboga tata
4: fana ng diatla Thobela FM
10: tsabela ng tate sebola le kae
4: re bona le kae mama
10: na ra na sedi na mana la mara mitana Mm-hmm. Ke kgopela go fana diatla le di Clements le di Sharambulu Maria Slepe kwa Slepe mo Mauke ke tina Pabulon Stale le sesima moloto mo Alon Stale ke re ba sebotse re ya kerekeng Halleluya
4: e fanang diatla Thobela FM
11: Hello
4: Mashati
11: ke tsana diatla le ba mkolo nokumatipa Silesco man. Hmm. Hello, baby. Hmm. Mpati makua.
4: Hmm.
11: Saleri piti.
4: Hmm.
11: Tukana wa mawane aka. Kirawa choba ikereke.
4: Realabo, ha. Afanang diata, Thobela FM. Thobela FM mushate
12: Thobela le kai na fa bona Thobela
4: re bona le kai
12: ai ke mali tlo ka mami tlhale ke fana diata le ba ga le tswale khutetse le ka le fase ke fana diata le ba ga ma tshaba khutetse le ka le fase ba ga mujela ba ga mujela khutetse le ma ga di khale ke re ke sonta ga re ke ke mali tlo ka mami tlhale Thobela
4: mushate fana ng diata Thobela FM Fanang diatla
13: Thobela le kae papa
4: re bona le kae
13: a wa rona le bule mo mpina mo la vandi go pele ke tiba ka mo le ka mo kopane ka matila ka mo le ke re ne re motena a tswe ke re le Michael motena le yena a tswe be ke re mo kokoma le toba le yena a tswe ka mo ka matila ba to ke mampina go na fa le thank you papa ka le tsa tsela mala tekere
4: re a leboga fana ng diatla
13: fantastic
4: le kai
13: ka tsana la go ja ime nna le go rela ka mmatsa tsa matsong
4: Thobela
13: ba go fana di ka le ba go ba ka le fa ke me ile senje me go kono di ke ke tsana di a tla mo khrepela ka ba go shai ka matsatsi
4: matsong haleluya re a leboga Thobela ntate sebola ke kgopela go fana diatla le malapa a latela go lapa la France Tebogo Moloto go tswa Jerusalem lapa la France Tipa go tswa Spoko Park le Daniel Swart Boyle Godi go tswa Bellingshate bona ba fana diatla le nna France Chika Molechi Garankuwe ye ke nako ya gore re tukisetse go ya tirileng ya kgethwa ya letšatši ye e leng gore re tla ba re fafa o ke Dr NJ Rasakanya e tirile kgethwa ya latela Dr NJ Rasakanya
14: dumela dumela dumela motheletše yo mo botsebotse motheletše wa go ratega masa a mabotsiki a masa a modimo ya go bolala bophelo bja ka le bophelo bja gago gona mo olong gona mo sepelang gona mo robetseng gona gona mo olong gona o theleletseng molaetša oo o bolela le Dr NJ Rasakanya wa New Life International Cathedral ga Sekororo Maruleng Municipality motheletši wa ka Sonta ga se misong e mebotsie e tla re ba lentšo la Modimo mo go diema kgaolo ke ya 14 temana ke ya 20 senyane mosefele pelo o ne e tlhaloganyo kgolo wa se be feding o runya bošilo tšatši la lekgonle ke ya go bolela ka kotsi ya go fela pelo kotsi ya go fela pelo motheletši wa ka re kgweding ya dinamelwa ka ra kgwedi ya dinamelwa go fela pele go dirile bothata go fela pele go dirile gore re lobe re lobile malapa ka lebaka la go fela pelo re lobile baetapele re lobile diruteko borakgwebo boradipolotiki mapholisa mašole dingaka bana le batswadi ka lebaka la go fela pelo ba be ba felelane pelo mo ditseleng peletsong mabitla a bulega a tlhama a ba metša ba sepetše pele nako e fitlha ba sepetše re be re sa ba rata ba sepetše re sa tlhologetše go bona tše dikgolo ka ra maphelo a bona eupša go bile le bothata tseleng batho bao bele ba kopana le go fela pelo ke bolela ka go fela pelo motheletši wa ka lentšu la modimo le bolela mantšu a gore mosefele pelo o nee tlhaloganyo kgolo wa sebefedi o runya bošilo sebefedi bebele e bolela mantšu a gore o runya bošilo bontši bja batho ka baka la go fela pelo ge bakgotsi ba ile ba atlega pele bona ba atlega ba thoma go ba le go fela pelo re bone batho ba bantši ba fela pelo ge bangwe ba hwetša mešomo pele ga bona ge bangwe ba nyalwa pele ga bona ge bangwe ba otlela difatanaga pele ga bona ge bangwe ba phelega ba se na malwetši go feta bona ge bangwe ba na le tša bona mola bona ba sa go wa boima bophelong ba thoma go ba le go fela pelo go fela pelo motheletši wa ka ya rategang go a ditela o ka se efele go phela ka go fela pelo bibele e re yo a lego sefela pelo a ana le tlhaloganyo ge o fela pelo ga o na tlhaloganyo mosefele pelo yo a sa feleng pelo yena bibele mantšha gore o na le tlhaloganyo eupša yo a sa felego pelo o na le tlhaloganyo yo a felang pelo o runya bošilo motheletši wa ka ya ratega mosefele pelo o kgona go tšea diphetho ka moya o fodileng ntlha bobedi mosefele pelo ga a kgone go wela melekong ya dintwa le kgokagano ntlha boraro o kgona go boloka setswalle ntlha bone o kgona go phedišana botse le ba dutšeng kgauswi le bona ntlha bohlano o kgona go ba tlhatse ya morena Jesu ka ge a tšweletša dikenywa tša moya mo go yena ntlha boselela o kgona go ipoloka gore a se wele melekong ntlha bošupa o tlhompha ke bao ba leng kgauswi le yena ntlha boseswai o ba le khutšo mo moyeng wa gage ntlha bosenyane a ka se gobatše semelo sa gage ntlha bolesome o ba motlhala dilong ka moka ka baka la re ke ena mosefele pelo mosefele pelo re a ba tlhoka bao e leng gore ga ba fele pelo re a ba tlhoka bao e leng gore maphelong a bona ga ba nyake go fela pelo ga o fela pelo ngwanešu a rategang o senya dilo tša gago ge o fela pelo tseba dilo ka moka di a senyega motheletši wa ka wa sebefedi o tšweletša tša bošilo re kgweding ya dinamelwa bjale ke ge ke boletše monamedi wa go fela pelo o bula lebati la mathata le dillo le matlhoko motledi wa go fela pelo o bula lebati la mathata motlhapetši wa go fela pelo lephodisa la go fela pelo mo tseleng ba bula mathata ba bula dillo ba bula tšeo e leng gore mafelelong di ya gore šita motheletši wa ka ya rategang go fela pelo mo ditseleng go bula tše di latelang ntlha mathomo go bulela dilo tše dinnyane goba mathata a magolo go se bone go swana mo tseleng go ka bula mahu go ka bula diphapano ka nako e nngwe ke dilo tše dinnyane tšeo re kopana le tsona mo tseleng go tlhoka mahlatse re kopana le tsona re apere moya wa go fela pelo re kopana le tsona re dukologile ke moya wa go fela pelo moya wa go fela pelo go fitlha o a di godiša tša bula mahu tša bula mathata maphelong a rena ntlha bobedi bontši bo etlelana ka tsela ye mpe ka lebaka la go felelana dipelo bontši bo otlelana ka go phenkgišana le go befelwa ka baka la gore yo mongwe le yo mongwe o otlela abi fetchi o botela a fela pelo yo a kopana le yena ntabraru befelo ira gore le yo nang le phoso a ponyongwe ga re wena o dirisitse o fela pelo gore o tjole pele o dira le phoso ntabone e ka bulela batho ba ba ntshi motsileng gore ba fapane le ge phoso e be e le ya batho ba babedi e ka ama batho ba ba ntshi ka baka la gore e tlhotse ke gore baotledi ba fela pelo ba ba kopana ba kopana ba felela dipelo ntlha boraro re bona boratsela ba dulela go šoma ba befetse ee ka lebaka la gore ba ka gare ga baotledi bao e leng gore ba fela pelo dimelo tša bona di a fetoga ka baka la gore ba fela pelo ge o thoma go fela pelo ga o sa phedišana le batho ga botse ga o sa šoma botse le batho ka moka ntlha botshelela befelo e dira gore go se be le poledišano ye botse gare ga mootledi le phodisa la tsela go fela pelo go bula le mahu ao a beng a sa tlhokagale re bone batho ba bolayela ditseleng ka baka la go fela pelo ntlha bosupa ge go fela pelo go le gona tsela ya go arabana e bula lebatsi la dintwa yo mo le mongwe araba ka tsela a ratang ka gona ntlha boseswai bontsi bowetse melekong e se tshwanelo ka lebaka la go fela pelo ntlha bosenyane go le ngwana wa modimo ee wa fologa wa se sa batlatse ya morena jesu wa lebala maemo a gago ka baka la gore o driver ke moya o wa go fela pelo go fetolana ee dipelo mo tseleng go tlisa ditlamorago tseo e leng gore pheletsong go ba dilo tša go nyamiša o se dumelele diphoso tša mootledi yo mongwe go gobatša moya wa gago letšatši la lekgong le ke bolela ka go fela pelo re lebeletše seemo sa go fela pelo na go fela pelo go tlholwa keng ke bolela bjalo le wena gona mo leng gona na le potšišo ya gore go fela pelo go tlholwa keng ntlha mathomo go šitwa go laola maikutlo a gago ge o palela go laola maikutlo a gago o ya go ba le moya wa go fela pelo ntlha bobedi go le ka gare ga kgatelelo ya monagano o dulela go nagana go na le tšeo di ganang go rarollwa go na le tšeo di ganang go fela o dutse ka ra bothata bo o tlhokang gore boloke mafelong o apara moya wa go fela pelo ntlha boraro boikgogomošo le go se dumele gore yo mongwe a ka o kgala goba a go eletša se se dira re pheletšong o be motho wa go fela pelo ntlha bone go se lebalele batho ba bangwe ba bele ba o direla diphoso go o thoma go gopola ka bona o tlela ke moya wa go fela pelo o aparelwa ke moya wa go fela pelo wa kwa kara moya gore o na le moya wa go fela pelo ka lebaka la gore yo mongwe o ile a go gobatša o ile a go thonkga ga a ka bola le wena ga botse ntlha botlhano go phela ka go seke tshepe
15: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseng go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
16: Master V ke nyaka dira data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
17: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o kgwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
16: Oh, Master V ke kgwetsa kae dilie
17: e kgwetsagala fela ka go VodaPay app bjale la pelo ba bontsha gore o tsweletse jang pele
16: ke tla dira bjalo
17: bona le dipeelano further together Vodacom
14: nama ya laela nama ya go botsa nama ya go instructa ge o le motho yo e leng gore o laola ke nama o ya go felelwa ke pelo ge o thoma go felelwa ke pelo tse o tlang go di dira ka moka re ya go nyama re ya go swaba motheletši yo a rategang e re ke go fe ditlamorago tša go phela bophelo bja go fela pelo ke o tswela pele o phela o phela bophelo bja go fela pelo e re go botse motheletši wa ka ntlha mathomo ee setswalle sa gago se a senyega le batho ba o phelang le bona setswalle se a tloga setswalle se a pšhatlega setswalle se a tloga ka baka la gore wena o bofile ke moya wa go fela pelo ka mantšu a mangwe ge batho ba tshwere ke moya go felela dipelo ga ba sa etelana ga ba sa eletšana ga ba sa kgalana ga ba sa thušana ga ba sa agana ka lebaka la gore go na le moya o tseneng ka gare ke moya wa go fela pelo ntlha ya bobedi o ka se sa tshepa motho yo a šitwang go laola maikutlo o ba le go fela pelo a ka sa tshepa motho ka mantšu a mangwe ditlamorago tša go fela pelo ke go se sa tshepa motho yo mongwe le mongwe a tlang go wena ka gore o ile wa kopana le mathata o tlela ke go sa tshepa motho ntlha boraro dintwa tša gona di ka se fele ka lebaka la go fela pelo ge le kgon le rarolotse bothata le sa tlo go rarolola a mangwe a tlo tswela pele a etla ka baka la gore go dukologa moya wa go fela pelo go fela pelo ngwa lešia rategang ke bolela ka go fela pelo bona le kgon le ntate o robala ka kwa rumong yela mma o robala ka rumong yela ka lebaka la go fela pelo bona ngwanaka o tšea dipheto tšeo sa ka ba di gopola le kgon le ke bolela bjalo a gona khutšo ka lapeng a gona bobotse ka lapeng ka baka la go fela pelo ntlha bone o ya go ba šikanoši o ya go ba šikanoši o ya go phela o le teng batho ka moka ba go katoga batho ka moka ba tšhaba go ba kgauswi le wena mang le mang wa go katoga ka gore ba tšhaba semmelo se sa go fela pelo ba tsebo re ba na le wena ba ye go kopana le motho wa go fela pelo go botlhoko go fela pelo go a baba go fela pelo motheletši wa ka ya ratega don't celebrate moya o wa go fela pelo ntlha ya botlhano o ya go gobatša moloko wa geno o ya go gobatša re na le batho bao e leng gore ga ba fodiše ba gobatša re na le batho bao e leng gore ge re dutše le bona re a gobala re na le batho bao e leng gore ge ba bolela re a gobala re na le batho bao e leng gore maphelelo a bona ke ya go gobatša eupša bona ga ba lemoge bona ga ba bone gore ba gobatša e re ke go botša motheletši wa ka motho yo e le gore o fela pelo o gobatša moloko ka moka bona ba gobala ka moka bona ba apara moya wa go fela pelo ka lebaka la gago ntlha ya botshelela o dulela go emaema le dikgorotsheko ka lebaka la go fela pelo batho ba bantši ba gobaditše ba bangwe ba bangwe ba bolaile ba bangwe ba bangwe ba dirile ba bangwe bošula ba tlhwa ba eja dikgorotsheko lebati la dikgorotsheko lebati la tronko le bulwa ke go fela pelo motho o fela pelo a ntša sethunya a bolaya innocent blood ka baka la gore a fela pelo yo mongwe ya thipa a ya tlhaba e mongwe ka lebaka la go fela pelo re lobile batho ka lebaka la go fela pelo re lobile banna le basadi ka lebaka la go fela pelo go fela pelo go isa motho kgolegong go fela pelo go bula lebati la tsheko go fela pelo ngwa lešwi a rategang ntlha bošupa o gobatša le motho yo wa ka gare go le ngwana modimo tseba go na le motho wa ka gare the inner man motho wa ka gare o a gobala ge o phela bophelo bja go fela pelo motho wa ka gare o a thonkgega ge o phela bophelo bja go fela pelo modimo a ka se kgone go šoma ka wena moya o mokgethwa o re šeditšweng ka ona a ke ke a kgona go bolela ka wena a ke ke a kgona go eletša a ke ke a kgona go ruta ka baka la gore o fela pelo o gobatša moya o nyamiša moya bibele e re o swailwe ka moya o e uta moya o shito dira mushumo ka lebakala gao o fela pele ngwa le shua rataga ke bo mang mangwalong a magetha ba ba leng ba laula ke moya o wa o fela pele wa mathomo ke kae mo Genesis chapter 4 verse 5 up to number 8 be felo ya gagwe le go fela pele ga gagwe go ile wa dira gore a bolae ngwanabo a bolae ngwanabo abele a bolaya madi a senang molato ka lebaka la go fela pelo ge setlhabelo sage se sa amogelwe a ba lehufa a ba le mona a thoma o tlela ke leano la go bolaya ngwanabo ka baka la go fela pelo befelo ee motheletši wa ka ya ratagago e ile a dira gore a bele ge moya wa polao go na le batho ba bantšhi ba ba bolailweng ke bongwana bo bona ka lebaka la go fela pelo moshe mo Numbers chapter 20 verse 10 up to number 12 modimo wa mo laela gore a bolele le letlapa moshe ka go fela pelo o betha letlapa lela gomme a hwetša kotlo ya go se bone the promised land go na le tše dingwe tša dilo ngwanešo o ke ke wa di bona o ke ke wa di fitlhelela o ke ke wa di tshwara ka lebaka la gore o fela pelo wa ke senyetša go thoma go fela pelo jona mo jona chapter 4 verse 1 up to number 4 o ile a fela pelo ka ge modimo a ile a gaogela motse wa Ninive o be a nyaka modimo a otla motse oo eopša modimo a laetša mogago modimo a mo kgala a mo ruta go ba lešoko ngwanešo yo a rategago modimo a mootla ka lebaka la gore a sa ka a ba lešoko o ile a fela pelo o ile a fela pelo re bona kgoši Saul mo 1 Samuel 18 6 up to number 10 o ba lehufa o ba le go fela pelo o ba le pefelo ka ge batho ba rata pelo ya kgoši Dafita setswale sa Saul le modimo se bolaile ke moya o wa go fela pelo mmušo wa ge wa nyatšega gomme modimo a onara boetapele ba kgoši Dafita ka baka la gore o be a sa fele pelo Nabal mo 2 Samuel 25 10 up to 13 ka lebaka la go fela pelo le go araba balata ba Dafita ka mo a ratang e re ko go botse ngwanešo yo a rategang ba be ba tlile go yena ba nyaka thušo eupša ga a ka araba ka tsela ya tshwanelo re bone Abigail a mo kgopelela tshwarelo go tlhoka matlhatse modimo a mmetha a napa tlhokofala ka lebaka la go fela pelo ngwanešo go fela pelo go bolaya dilo ka gara bophelo bja gago go bolaya ditšhogofatšo go bolaya dikarabo go bolaya thapelo ya gago go bolaya tše modimo a di bopileng gore wena o phele ngwanešo yo a rategang go fela pelo go kotsi go fela pelo go kotsi go fela pelo go kotsi ngwanešo yo a rategang mogolo wa morwa motemedi mo Luke chapter 15 re bone a befetše ka ge tatago a thabela moratho wa gage ge a buile gae go fela pelo fao go a mo latlhela ka ntle a se be karolo ya go thabela ngwanabo o tlo latlhelwa ka ntle ka lebaka la go fela pelo o tlo latlhelwa ka ntle ka lebaka la tšeo wena o phelang ka tsona kara bophelo bja gago na o ka fenya bjang moya o wa go fela pelo ngwanešo moya o wa ditela nke bo le kgole bophelong eupša o ditetše ke moya o wa go fela pelo na o ka fenya bjang moya o ntlha ya pele dumela gore o na le bofokodi bja go fela pelo ka mantšu a mangwe pele ga ge modimo a ka šomana le moya o wena o swanetše go dumela gore ke na le bofokodi morenang thuše ke na le bofokodi morenang kgaogele ke na le bofokodi ntlha bobedi sokologa mo moyeng wa gago o lwele gore moya o sepele e fa Jesu pelo ya gago a šoma le bofokodi bjo e ba le sebete sa go mema Jesu o mmotse gore morena Jesu ke na le bofokodi bja go fela pelo ntlha boraro khopela moya o moghetwa gore ga dinako ka moka a go ete pele a go tlhatlhe a laole maikutlo a gago ntlha ya bone gopola pele o bolela gore o dumele go kgalwa o dumele go agiwa dumelela moya o gore o go eletse ntlha ya botlhano laola leleme la gago gantsi batho ba go fela pelo ba bolela ntho engwe le nngwe laola leleme la gago ntlha ya boselela lebalela ba ba eleng ba go gobatsa lebalela ba ba eleng ba go thonkga ntlha ya bosupa tseba tseo di dirang gore o fele pelo o lwele tsona ntlha ya boseswae tšhaba ditulo ka moka tseo rengwe le go tsona wa apešwa moya wa go fela pelo ntlha ya bosenyane ntlafatsa moya wa gago e ba letlala ya lentšu la modimo gore le šomane le bophelo bja gago dula ka re ga lentšu rata lentšu la modimo le šomane le bophelo bja gago o tlhoka lentšu le gore le go thuše ngwanešu ya rategang ntlha ya bolesome thoma gona bjale go ithuta go laola ee go fela pelo e ba le go ithuta go laola lwela go laola go kgona go sa fela pelo e teboge le golle ga ke atla go ne go botsa ka moya wa go fela pelo ke tile le ngaka ye e ka alafang moya o go na le ngaka ye e ka alafang moya o ngaka ye e gona go alafa go thuša go lokolla go fenyetša go tlemolla ngwanešu ya rategago o katogile ke bakgotsi o katogile ke meloko ya geno o katogile ke balapa la geno o katogile ke molekanyi wa gago o katogile ke bašomi ka wena o katogile ke babeng ba go thuša ee motheletši wa ka bangwe ba ralokile karolo e kgolo bophelong bja gago eupša ka moka ba go tlogetše ka lebaka la gore ba tšhaba moya wa go fela pelo o seke wa ipolaya o sekwa itira bošula o sekwa ke thonkga o sekwa ke pona wa pathe ngaka ya go fela pelo e gona Mareka chapter 2 verse 17 balla ngaka se ba ba thabilego ke balwetše o molwetši nka lebaka leo o felang pelo o molwetši o tlhoka ngaka jesu ke ngaka ngaka o kgone go šomana le dipelo tša rena tšee bothata maikutlo a rena a wa senyago o kgona go bea pelo ya kgotlelelo ka ra bophelo bja gago o kgona go dira gore o se fele pelo o kgona go fetoša dilo ka moka bophelo bja gago letšatši la lekgolo mmitše mmitše ore morena jesu e ba le mogau ka bophelo bja ka mmitše ore morena jesu nkgaogele ke rata go rapela le wena papa ke rapelela motheletši yo o na le moya wa go fela pelo ka lebitso le maatla la morena jesu ke laela moya o gore o sepele moya wa go fela pelo rwala dilo tšao ka moka o tloge moya wa go fela pelo a o na tokelo a o na kabelo ka ra bophelo bja motheletši yo maatla a le godimoo a robe se se mo gapeletšang go fela pelo maatla a le godimoo a dira motlholo ka ra bophelo bja gage molokolle papa mo direle motlholo mo letšatšing le le botsela dikgono makatša bakgotsi makatša meloko makatša ba ba motsebang ka lebitso le maatla leina la morena jesu amogela maatla a go lokollwa ka ra moya wa go fela pelo wa lokollwa tšatši la dikgono wa fola tšatši la dikgono wa khunulwa tšatši la dikgono leina le maatla leina le le a phela le a lokolla leina la morena jesu amen and amen
4: a re tloga re leboga kudu Dr. NJ Rasakanya re morago ga thero ye botse ya gore eletša e kaka ke re go wena motheletše ke reng modimo yo maatla ge re lebana le beke ye ntshwa letšatšing le leswa e ba le rena o re boditše modimo wa re ge re o bitša o le legodimong o tla re kwa Jehova re a re tla pele go wena re re o Jehova lina la gago o Jehova o kobo siane go le bona Jehova re tlelwa ke matla o se chabelo sa rena Jehova re kola gago a ke le sekela re fita la re furelela modimo o matla di tsetseng botateng bya tsela modimo o tla re fihlisha o tla re fihlisha Jehova re tloma beke ntswa ka mafolofolo re gopela bophelo Jehova re rapella bophelo bohle ba banyaka o mashumo beke nye e ba le bona Jehova re fe bophelo Jehova o modimo wa dipelo o modimo wa tsebao dipelo tsa rena o re tsebile pele rena re ka itseba Jehova re namisa difahlego tsa rena pele ya gago re lele mang Jehova re tshepe mang Jehova ge e se wena bana ba rena ga ba namešomo Jehova ba bangwe dikoloto motho o tšhaba le go sepela bebileng ka baka la dikoloto ge beke e thoma o gopola ka dikoloto tša gage o reng morena e ba le rena Jehova ba ba sena mešomo e ba le bona modimo re go rapela rapela thapelo tše di fapane gore kwele bohloko Jehova re kwele bohloko re botša mang Jehova ge e se wena modimo re botša wena gobane o ile wa re tshepiša e gore o tla re kwa motheletše gopola gore modimo bopile ka letsopa gomme o sa le letsopa le modimo a ratang go le šomiša ba le maatla ba le tshepo o se ke a felela ke tshepo gobane o sa le letsopa le bohlokwa le modimo a nyakang go le šomiša o sa le yo bohlokwa o se ke wa enyatša lefase le ka no ba le go bona o se sa le selo fela mmopi wa go velua o ka no ba o sa bona lao le selo ka gare go lenyalo la gago ba sa o bona bele ka selo modimo o na le wena letsogo la modimo le sa tlo go bopa leswa gobane modimo o ratile a modimo rata ge re ka bona letšatši le gomme re le bone e ke letšatši la sontaga ka gare go lona lebeke ya ntshwa e ba le rena Jehova gobane bophelo ke wena e ge le phirimile e ke wena o re neyang boroko gobane re lala re go tshepile ke ka fa o re reng re tsogile Jehova gobane o be o re tlhokometše a moga wa modimo kgotso lerato le kopano ya matshediso a moya o galalelang di be le rena botlhe e ge re thoma beke ye ntshwa re a leboga Jehova go realo re tla ba re tle one bafalego tlhokola tsela ntshebele seona setlhopha sa tlhokola tsela ntshebele la mmatau ke mmaleswane ngwana tše gala ka legola go gona bone kwa magopa go gona fa le go tlhokola tsela gomme ditabeng re tlabe re na fao le ke motswana ke phuti stand kwa gamatlou fitla tlo kopana gape nako e tlang ratama rena modimo wa go ka pelo ya gago yotlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe le ka moya wa otlhe modimo wa kgotso a bele lena botlhe bao ba ketekang matšatši a matswalo ke re go lena botlhe bekeng ye ke reng.

0: panna ba rutishi se sengwe le se sengwe se tlholwa ke bona lengwalo le ereng ge re lebala re lebale re lekwešiše ga botsebotsebotsebotsebotsebotse re lekwe ka ditsebetse pedi bjang kapa bjang morutwana e tlo no dula e le morutwana o tlo o dula ebile a ikgantšha ka morutiši wa gagwe go ralokeng karolo ya botlhokwatlhokwa mo bophelong bja gagwe gape ba bangwe ka nnete ba ba thuša go humane ngwana a sa tsebe gore o leba kae a sa ikhwetse gore yena o kgona eng a ka rata eng a ka duma go ba eng mo bophelong eupša morutiši o tlo mo tseba a mmontšha tsela a be a kgona go bona gore ka nnete nna nka ba ngaka ka nnete nna nka ba selesele ba tloga ba ralokile karolo ya botlhokwa maphelong a rena ebile ba tswela pele go raloka karolo ya botlhokwa mo maphelong a bana ba rena le mangwalo a makgethwa a tloga a tlhatsila seo bjale reng ke le botse ba goranyana baka ge re bolela ka letšatši le la barutiši re bolela ka letšatši le e lego gore le ketekwa ngwaga ka ngwaga ka latlhano kgweding yona ye ya oktoboro go tloga ka ngwaga wa 1966 ge letšatši le letlholwa ke mokgatlho wa ditšhaba kopano gomme mekgatlho ye mengwe bjalo ka ya boditšhabatšhaba ya bašomi UNICEF le wa boditšhabatšhaba wa tša thuto ile ya batamela go thekga taba ye ya gore go šireletše rutishi ka gore le fasishi le lona re le bona le ya fetoga eupja mushumo wa rutishi o bo tlhokwa gore o shireletswe tika moka dithomile ntlong kgolo ka kwa Paris metso ke le se misinyane go tswa e ring ya bushupa ene no ke le sa mbana gona mo go thobela FM ya le gotla gashola Africa borwa
1: Prudence Moleko Marongwa go le sangbana fela mo go thobela FM go shetsa go tsebola boithabiso Prudence Moleko Marongwa
0: ka nnete lena la ka ke Prudence Moleko Marongwa ke mani pru wa bana lena go dinya go feta re bone bana ba dira megwae seng yona bana ba re bontsha bosadi bo bogologologologologolo e tshwareng bjalo ba goranyana ba ka nna le lena re tlo boa re tswela pele ge re boa mabenkeleng ke a boa ema gona fao
2: Shoprite e tsenya maatla ka gara spatšhe sa gago ka lenanego la ketapele la dituo mo Mzansi ka dintshola ka tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke o kantšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego tše bjelo ka di 400 gram tša nne tša cool baked beans ka 58 rand le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026 thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite
3: Fela. Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tša diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la kgauswi la Avbob. Lesolole le fela ka di-30 diphalane. Avbob ke montšhori ya ngwadišitšwego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.
4: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega meleng. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mošate wa tsebo le boithabišo a re bolokegeng tlhe a re bolokegeng baotledi ba dinamelwa tša botlhe netefatšang gore le boloka maphelo a banamedi lena bo malomi le bommane ba le ba išago bana ba rena kwa dikolong netefatšang tlhe gore bana ba rena ba dutse fase ge le otlela ba tloga ba bolokegile le efoge dikotsi tša mebileng metsetso ke masompedite fela go tšwa e reng ya bosupa nna le wena re tlo sepela mmogo mo goeranyana wa ka go fitlha e reng ya seswai ke be ke bolela pele ga papatso ke re re bone ditshwantšho di ketima mafaratlhatlheng a leago morutwana a supa morutiši ka monwana yo go bile botlhoko ebile o sa le botlhoko go bona maitshwaro a bjalo a tswa go ngwana go ya go morutiši a lebala gore morutiši ke ena a motshwarago ka letsogo leetong la gagwe la dithuto ebile a lebala gore morutiši ga se morutiši fela ke motswadi ebile ke motho o na le maikutlo o na le pelo le yena bjalo ka batho ka moka o na le madi a re ba tlhompheng tlhe barutiši ba rena re tsebeng gore ka nnete thuto yeo ba re fago yona e tlo fetola maphelo wa rena

0: tsebe ka nnete gore bokamoso bja rena ge re ka theletsa ra ithuta ra ba kwa ra ba tlhompha bokamoso bja rena botlophadima go botlhoko batswadi le rena a re tshwarišaneng tsela ye tee le barutiši re thegeng bana ba rena re ba bontšhe botlhokwa ba tlhompho re ba bontšhe botlhokwa ba thuto ebile e gola bona e gola bona barutiši ba rena re a le rata re a leboga karolo ya botlhokwa-tlhokwa e letšeago maphelong a bana ba rena le bana ba bana ba bona ba sa tlo golega ka diatleng tša lena re re modimo a tswele pele go le fa maatla modimo a tswele pele go le godiša e le ge le godiša naga ya Afrika Borwa ka lefapeng la dithuto le dinaga ka moka sekolo se botlhokwa tlhe sekolo se botlhokwa nna ke a ipotšiša ke re oo gape nna mogweranyana seo ke a mmona o šetse yaletša mogwera wena o rata go tlaleletša eng o rata go thuša money pro go bolela ka taba ya barutiši ga gone taba nne le wena re tlo bolela mo nakong yeo e sa fetšego pelo re tlo bolela mo nomorong ya rena ya 086-000-2452 le re balela lengwalo la letšatši
1: Tzaneen, le fase la mebuto le meedi, ga mmogo le mmu wa rona.
2: Garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Thuto go dikanegelo tša lesang bana. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo ke a motšea mogweranyana wa ka a šo yena o a letša dumela tle wena hello mogwera wa manipru yena gomola a gomola a re tu dumela mogwera wa ka nna ke manipru wena o mang
3: ke nna go tswarapatsa dulang kotse station sekolo sa segago sekolona school mara ke tswarama primary school
0: dumela gotso mogwera wa ka le babaranyana ka moka ba lesang bana o botse pebele ya gago
3: ee
0: a ga re balele lengwalo la letšatši mogwera wa ka
3: lengwalo re tšatši le botsala mo oluka kgaolola ya botshela temana e le ya masomenne ne bala ka tlase moruti wa gapha le moruti wa gago mang le mang o tlo rutega a etsa moruti wa gago
0: halleluya wa lebala gotso lengwalo le wa lebala botsebotse mogweranyana wa ka mmotse gore wena o le kwešiša bjang
3: nna lengwalo le ke le kwešiša ka gore le o ka ba morutwana wa onoka wa feleletša go feleletša e bangaka ya utuma ba lawyera o ka setile o phadile motho o le gore o ke ena o rutileng gore o ba yona um ntse e botsee le gore o yona tsatsing la legolo
0: o ka se tsoge o phadile metli wa gago le go ka kgabišega wa ba botse wa phadima morutiši o tlo o dula a le botlhokwa mo bophelong bja gago o tlo o dula a kgathile tema e le go gore o ka se tsoge o e lebetše fele ke a dumele gore le wena kgotso go na le morutiši yo mongwe e le go gore ka gare ga barutiši ka moka o kgathile tema e kaone kaone wa mokwa wa mo kwešiša bolela le yena ke morutiši mang
3: nna nka re ke mmemorokolo ka gore mme morokolo ntho ngwe le ngwe ke diang o ona fo nna wa nsupporte ebile o nruta ga botse
0: morutiši morokolo ba re ke wena morutišigadi morokolo ba re hei nna morutišigadi wa ka ka nnete o tloga a nthega go se sengwe le se sengwe se e le go gore ke a se dira e le nna kgotso halala barutiši halala e re ke go lebogetlhe mogwera wa ka ke go rata amongwe dumela ke bolela le mang
3: thobela mamphile nna ka lena ke na sesenabere sko sa kry-a ya maprimary
0: o tsegela ga botsenele
3: ee
0: ke a dumela ke a go kwa ka lentswana la gago le le botsana re balele lengwalo la letšatši mo go wena
3: moruti wa gapha le moruti wa gagwe mang le mang o tlo rutega a etsa moruti wa gagwe
0: halleluya mang le mang o tlo rutega a etsa morutiši goba morutišigadi wa gagwe phele wena mpotse nele nna ge motho a ka o botšiša a re wena nele tšoši nna ke ka lebaka la eng o re borutišigadi le borutiši bo botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa
3: ka lebaka la gore ke bona bolo gore o re fetiša gore re terebe dinese di-doctor di-lawyera
0: ba re shuga ke bona ba ile go gore ba re ya ga gore re betse re ba rata go ba sona mo bophelong a kere
3: eh
0: so nna ke go rata byang ne li wena
3: ke nna ka le rata
0: ere ke go leboge mo gorenya na wa ka aina le go tso para mani pru o mongwe sho a sho ka nete o mongwe a re motieng dimela tle mo gore wa ka nna ke mani pru wena o mang
3: Hello,
0: ke go lela le mangi.
3: Nna re re tsang ke re tsale ba tlhole ke ka moka.
0: Re re tsang dibela tle wena e bile ke dimela gore ba go era nyana ba rena ba ba theletse ba tloga ba go theleditse mogwere waka. Re ba lele lengwalo la letsatsi.
3: Lana le ba ba ka tsena ye. Luka khale ya go sirela temana ya masimeng. Moruti wa ga a phale moruti wa gagwe. Mang le mang o tle rutega a etsa moruti wa gagwe. Amen.
0: Hey men, wa lebala ga botse rorisang. Wa re mang le mang o tlo rutega a etsa moruti wa gagwe. Ke le mpotse gore wena go ya ka wena e bile re lebeletse temana kgolo ya letsatsi e re bolela go ka yona ya go keteka borutishi le barutishi ka mo ka lefaseng ka bophara. O kushisha yang temana e.
3: Na temana e ke kushisha gore e be sa mara go melao ya ka mo go tsena ke go phela ka gona gore ka ge re keteka baruti le barutishi ba rena. Re sa ntse re go pele molao o la wa gore ke bona ba e leng gore ba ruta le bona ba godile ba ruta ke batho ba bangwe ba le ke nako ya bona ba re ba keteka gore ke bona ba le ba ntsha matla le go ruta rena e leng gore ke nna the next generation. Rena na mpilende na re tla go la ra ba ba ruti go batho ba bangwe ba ile gore ba fetotla ka morao ga rena re le gona re ba kiteka le gona ga pe re lebeletse lengwalo le e ba like e le tla gore ba na le matla a o ene gore ba sibe ke modimo gore e le bona ba o ene gore ba ruta mola rena e le gore ke rena ba re theletsago na mpilende na re go le rena tse go le ruta ba bangwe.
0: Hallelujah. Ke dumela gore le wena bjelo ka bana ka moka ka monageng ya gešo le dinaga ya mabapi go ba lefaseng ka bophara. Go na le morutishi o e le gore o dula a go dutse pelong ka karolo e le gore o a era loka goba o era lokile bophelong bja gago. Ntshebele, sebele mani pru gore na ke mang morutishi o?
3: Mani pru, nna go ya ka nna. Ke ba mo sekolong ka moka a gona o moteka. Nna ke nana gore enka bita ola o mote ola ke tlo sia ba bangwe morago mola le gore le bona ba dirile sengwe bophelong bake
0: a o rate o kgetha gore
3: aona baneekana ga bona le bona ba ile ba kgatha tema ye
0: gore ei re a ba leboga ka lebaka la gore ka nnete go bontsha gore ke ngatana e tee ga go gogela o mongwe morago tlhe wena rorisang mani pro o go leboga kudu-kudu-kudu-kudu mogwere waka ebile ke go rata gantši le gantši
3: nna ke go rata o mongwe su
0: o mongwe le kgone ke letšatši la ba bangwe dumela o mongwe nna ke mani pro wena o mang
3: Dumelang mane tsuna ka lena ke nna re boke ba ga mokwana.
0: Re boke mokwana. Ka modimo le ke le fatlhana la rorisang. O tsogile ga botse?
3: Ke tsena ga botse ke botse shalene.
0: Awa mane proto ga thabile kudu kudu kudu kudu kudu e bile o thabetse le kgwedi ye ya dinamelo. Ra bona gore ngwaga wa sibelela wena re boke. Wa bona?
3: Wa sibelela wa kitima. A o yemele motho.
0: Ka nnete. Re balele lengwalo la letsatsi.
3: Ele mo le la ka ga buka ya Luka e ba le bala ga katsela e. Muruti wa ga phale muruti wa gagwe. Mang le mang o tlo rutega a etsa muruti wa gagwe.
0: Hallelujah. Hallelujah wa le bala ga botse wena lengwalo le o kidumela gore o lokushisha ka tsela ye o le badile go ka gona kere. Kele re tlhalosetse bonnyane gore na o lokushisha byang kushisho ya gago e reng go dimoga lona.
3: Nna ka mo ke kusha le ngwale le ke a kusha gore o mongwe le mongwe le fasing o na le karolo ya santsho a e bapaleng mo le fasing gore a thuse yo mongwe bantsi o ka bona motho a dira seno o tla iputsa gore o tsebile bjang selo se nampe motho o tla botsa gore awa mamang o nrutile o sena le ko sekolong dilo tse re sa di tsebeng barutishi ke bona ba rutileng le bona ba ile yunibesithi ba ba ruta kwale le ba kwa yunibesithi go na le kwa ba di humaneng gona ke nna la etsa gore
4: motho a ka tsebe selo ge motho mong a sego re tsaba dilo ka batho ba bang ka re le bona ba rutegile go ba bona le melaetsa gore nna rena re tsebe bjale re ka ya mama le batho ba ra shika shika le batho ba ile ba ba leng bohlale re tlo tsiba dilo tsa bohlale
0: kannete wa tsaba o bolela taba yengwe ya botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa gore thuto e tlo no dula e tswa bathong gore o rutege o tlhoka gore o rutwe o tlhoka gore batho ba o ba bolela go sesengwe o ba theletse gore le wena o topetse peditse tharo a kere re boke ke le mpotse wena ba gona batho ba ile go gore lengwalo le ga ba letsebe go ba mthlomong ga ba le kushishi ka kushisho ye wena o le kushishitse go ka yona a kere o hwetse motho a ipotsa gore a wa nna ka lebaka la gore ke dirile se sengwe go ba ke dirile dithuto tse dingwe tsa go feta go ya ka yena di feta borutishi na o ka reng go yena gore o mmontshe botlhokwa bya barutishi mo maphelong a rena
4: na o yena nka mo hlheletsa gore a tsebe gore se yena a tsere go thuto eo a itsere go a tsebe gore yone e sale botlhokwa gore a ka selfetsa motho mong go ba amolaetsa gore dilo di bereka bjang lona aka bona gore se itlo tshe o mong mo bophilong le go kwisa gore ba rutisi le bona ba bosokwa
0: a thuse batho ba bang go kwisisa gore ba rutisi ba botlhokwa ka mo ka re tswa ka diatleng tsa bona ere ke go leboge tlhe re boke wa ga mokwana ke go rata hore
4: nna go rata kutu
0: ke re boke le lefatlhela gagwe ke rori sang ke ba ga mokwana ka kwa modimo lle nna ga bjale ke tšea minister spokes a re ga ke tshela noka
5: I can't go to the middle of the

0: Buja bokgwari ba gago bjale ka Subway le Spar. Kwetše 80% off ka dišomišo tša Nutrifresh Kitchen Essentials go reke ditšweletšo tša go swana le 700ml All Gold Tomato Sauce ka $32.99. O boloka 7 randa goba 400g cool baked beans in tomato sauce fela ka ntle ga light le mehuta ye mengwe. Reka tše pedi ka 30 rand o boloka 6 randa. Ditheko tše di wetšagala go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona. Ge Spar fela go na le dipeelo.
1: Dipoloko ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se swanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planeng ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Seke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM.
3: Mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Thuto go dikanagelo tša lesang bana. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Metsotso ke lesomesenyane fela go ya ereng ya seswai. Gopola gore ereng yona eo ya seswai ke mo nna le wena re tlo kgaoganago gona. Eupša ga ke go tlogele fela ke tlo ba ke šutelela lenaneo la a re tumišeng morena ka moruti Rone Lesudi la Ranong. Le kgono le ga gone dikanegelo tša ga tsogang go bana le ba le ba gweranyana ba ka gore kgontšha gore nna le wena aowa re taolole polelo ya re. Na nomoro ya rena ke 086-000-2452 wa letša mogwera gomme wa robalela lengwalo la letšatši ašo nna ke a motšea dumela tlhe
5: hello
4: age ke money pro ke bolela le mang
5: o bolela bolela le Makofane
4: o bonolo o bole kae mogwera wa ka awa nna ke a botšiša ke rena o bole kae sontageng sa go feta o ka re money pro a sa bolele le wena
5: Halka sorwana ke le mori.
4: Oh, ah, mogere wa ka, ga bjale ke dimela gore wena o botse pebile ya gago, o tle re balela lengwalo la letsatsi akere. Mhm, re balele.
5: Ba majima ba ke le na ba humi go ba nlishetse le jeretse di le bia go pelo.
4: O bala lengwalo le fe mogere wa ka?
5: Luka 6:24.
4: Oh, rena re mo Luka wa botshela temana ya masumi nne. Ya go ya masumi nne. O e fetsa. Hmm? Bonolo.
5: Oh, moruti wa rata le moruti wa gago. Mang le mang o tlo rutega a tsiya. Moruti wa gago.
4: Halleluya. Le ke go leboga ka lebaka la gore le re o bo utimetse mogare wa ka ka pijana o ile wena wa boela tseleng. Ke le mpotse gore na ka gore rena le khono le re keteka barutishi. Lengwalo shiliwe le ya bolela bonolo le re o ka ba morutwana go ba ba morutiwa. O ka setsoge o fitile morutishi wa gago. Mpotse gore wena o lokushisha byang lengwalo le.
5: Ba ke go tsaka gore ba re morutwana a ka sukile a phadile morutu wa gago ka gore ke yena morutilego.
4: Oh, a ka seke ya mofita, a ka seke ya mophala ka lebaka la gore ke yena a morutilego. O mofile matla. Mm? Nanga o fa matla wena wa ba wa feta nna ka matla. Ya gonega. Ee, ga e kgonege se se ra gore barutiši ba rena ba tlhono dula ba le botlhokwa mo maphelong a bana maphelong a barutwana bonolo e re ke go lebogetlhe mogweranyana wa ka o mo botsebotsebotse le kgono ke boletse nna kare ke letsatsi la yo mongwe Lina la gago mang?
6: Ke mapako fane Polo.
4: Polo, wa mogwera wa mani pro. Wena o tsena ka sekolo?
6: Ke tsena ka morole.
4: Oh, nyi. O rata goreng go ba rutisi ka moka ba sekolong sa gago? Gape re ba
6: ke rata go ba botsa gore ba nthute go ba go fitlhelela ke ba emo.
4: Ke dumela gore ba theleditse barutisi ba gago ba kwa gore wena o tloga o ikemiseditse gore ba go rute o wa ba matlafatsa gore nthuteng tle nthuteng go fitlhela le nna ke ikhwetsa ke ba se sengwe mo bophelong. Ke a go leboga tle wena mogwera wa ka mo botsebotse. Hello. Awe, mogara wa ka o gaogile le ge go le bjalo ga go netaba metsotso ke le semitlhano fela go ya ereng ya seswai. Dumela tlhe mogara wa ka, ke bolela le mang kae?
7: Hello.
4: Ah, ge ke bolela le mang nna kae?
7: Ke nna Bathabile tsa kidilo ka nna towa.
4: Oh, Bathabile wa gate, fo ke mogara nyana wa rena. O tsogile ga botse?
7: Ke tsogile ga botse ga rale.
4: Mane proto ga thabile kudu. Gape kgwedi ya thoma shiri ya e bona re sale go letsatsi la bone la yona. Ebile e bontsha ga botse gore ngwaga wa fela o bona. Aga, re balele lengwalo la letsatsi mogwera.
7: Ke ka bala go Luka wa tshela wa botshela temana ya masomenne e bala ka tsela. Moruti wa gapha le moruti wa gagwe mang le mang o tlo rutega a etsa moruti. Muruti wa gago.
4: Hallelujah. Mang le mang ka fase ga thuto ya murutishi o tlo rutega. Gomme a tshwana le yena murutishi yo. Ga phale murutishi, ga fete murutishi. Mpotse gore na wena botlhokwa bya barutishi o bo bona kae Bathabile?
7: Ke bona ka dikolong ba thoma ka gore tlhokomela ba netefeta gore re tshutse tsholore a re ditsebe ba re tshotsimetsa gore re tswele pele le gore palelo le gore ba utlile di talente tsa rena.
4: Ge ba ka sebe gona ka nnete e ka ba sono ye golo tlhe fele wena mpotse gore o rata goreng go bona barutisi ba
7: nna ke rata gore Modimo a ba okeletse matsatsi a bophelo ke a ba rata.
4: Hallelujah! Le bona ba go rata Bathabile ke a dimela ka lebaka la gore batho ba ga se ba rutisi fela ebile ke batswadi ya kere. Aha, ere ke go leboge mogoranyana wa ka ke go rata kudu.
7: Nna ke go rata.
4: Ke Bathabile wa gatefo a re mani pru na ba rutisi ba ke a ba leboga ebile ke a ba rata a re tsieng. Kusenguye ujeso kikngobile ogle.

0: senguye u Jesu ngqobile ogo mitsutsuki le sumisi soi fela go ya erenya si soi bele ge ba go ranyana maka ba ba be di fela batloletsa balakaletsa barutishi le tjatji la bona a so a mathomothomo nna ke mo tji
1: hello
0: a ge nna ke mani pruwe no mang
1: ke nna Felicia Shika.
0: Felicia Shika, ke mogare wa Money Pro. Wena wa olakaletsa barutishi le tjatji la bona le le botse. O lakaletsa barutishi o reng Felicia?
1: Ke re ke wa lakaletsa tjatji la bona le le botse. Ba le ja ha o tsaga ba ga ba le bohe ba rutile. Ba ruta tjatji sna re na re sa ditsebe.
0: Hallelujah, barutishi halala halala halala. Felicia o re kriya le boga. E re ke go leboga le wena Felicia Shika mo gore nyana wa ka ke go rata gantsi le gantsi fela.
1: Le nna ke la rata.
0: Ah, ke Felicia wa ga Shika o boletse a re re ya leboga barutishi. O mongoshu a re kong gore yena o re. Dumela tle. Hello, mo gore wa Money Pro. Hello.
2: Hello.
0: Ah, ke nna ke bolela le mangkae.
2: Ke nna ga mo go tsamaya ka nna.
0: Mhm, dumela madikgomo. Wena wa matlhatsi tsona le Felicia le ba go lakaletsa barutishi le tjatji la bona. Bolela.
2: Ke rata go laga isa. Mhm. Barutishi ba rona le tjatji le bo botse. Le gona ba tshele pele gore ruta ke di botse ba ruta ka tsona. O se go fella ka rena yo re tse tsa marama tlo e tla go tshele pele ba tshele pele ba rutse bana ba leng morata ka morao ga rena gore le bona ba tshibe ke di botsi ke ba rutileng tsona le gore re ka ka re botile re ne tlhompho re tlhompha batho ka lebaka la bona ke ba le go dilo le botsi ka ke ke ga botsi.
0: Hallelujah. Ke ba lebogela tlhe ke dumela gore ba theleditse ba rutishi ba rena le fatseng ka bophara. Gore re ya ba leboga e bile re ya barata. Nna ke go rata bya ngwena madigomo.
2: Ke nna ke le rata.
0: Mhm, ke madigomo. O le go ba lebogile ba rutishi are ba tswele pele le ka mroga gore bona ba phase marematlo go ba gona go tswelela dithutong tja bona tja mphato wa marematlo. Emamnisi are ba welile.

0: ke bawelile ke ema wa ga msebi metso ke tlhanofela go ya ereng ya seswae le neno ke la lesambana gona mo go thobela FM ya le gotlagashola Africa borwa o na mo go ranyana wa rena mo mogaleng ke botlhale ra moroka dumela tle botlhale
1: dumela
0: a ga ke nako ya gore wena o re tswalelele lenane o ka thapelo o re lebogele mo wera waka
1: go tsong ka le ditjela ka ke nna sa le ra moro ke tlile le ka le ra ga thapela ba wa ba ka a re ga le ma sa ra pele ga ra ba ka di mo go pala o re go di re go lela mmisho nga gao le re tlokomela le re shirele tseo go ba bolai re hole amen
0: amen botlhale mpotse wena ga bo rapetse ga botsebyang o na le mengwa ga mekae Oh, na le mengwa ga etsela o tsena kae sekolo?
1: Amale ba academy.
0: Oh, o dula kae botlhale gape nne ke rata gore ke tle ga geno.
1: Newstead.
0: Newstead ya go kae? O gore wa ka.
1: O tsena Newstead.
0: Oh, ni. Yo o tsena kere ke efe?
1: Ntale rona Christian Church.
0: Tsho wena o tlhalefile mogwera wa ka gape nna ke maketse ka lebaka la gore ke ikwele gore wena o na le mengwaga e tshela eupša wa rapela ga botsebotsebotsebotsebotse wa be wa rapedisa le dipolao tseo di ralalago le lefatshe di tletse go pharela e re lebanego le yona mo lefatsheng eng mane pro wa go lebogatlhe wena ebile o go rata kudu a kere
1: Le
0: nna ke a le rata. Aga ke amolebo ga ke wa ka ke botlhale ra moroka re mane pro nna ke na le mengwaga e tshela. Gape nna ke a moko bolela ga botse wa tsiba ke gore botlhale ka nnete o botlhale. Metsotso ke e meraro fela go ya e reng ya seswai mo e leng gore nna le wena re tlo gaogana. Gopola le kgono le ga re netsogang. Ke sontaga sa mathomothomo sa kgwedi mo e leng gore go tlolola polelo ke se botlhokwa-tlhokwa. Wa sontagense gore nna le bagweranyana baka re ipsine re boledishane a ke re bagweranyana baka ke dumela gore ka moka re boledishane re ithutile re agane re tla re ge re ya dikolong tsa rena tsa la morena le gono le ra ya re matlafetse ra ya re tseba gore awa re tsene re tsogile ka mogao abe a re gontsha gore re fitlhe dikolong tsa rena tsa la morena metsotso ke emebedi fela go ya e reng ya seswai re tlo ba re kitimela ka gashong ya ditaba mo nakong eo e sa fedisego pelo gomme malome Stanford Phuthiwa ga matlho a be a re balela ditaba Tsogang, o mo ba šaletse le ona sa theleditse sa le moya a le ka dikobong motlho o mongwe awa ke nako ya gore bjale o tsoge o itukise mogwera wa ka o itukisetse go ya kerekeng goba sekolong sa la morena Golong sa la morena nna le lena re fitlhile mafelelong a lenaneo le ka nnete seo se sa felego se a tlhola nna le wena re tlo ba re kopana sontaga seo se tlago sontaga sa bobedi sa la lesome kgweding yona ye ya Oktoboro le tlhokomeleng dinamelwa ba goranyana baka kgwedi ye ke kgwedi ya dinamelwa mo e lego gore e sheditse polokego ya dinamelwa goraya gore le lena le le batho ge o tshela kua mebileng tlhokomela tlhe tlhokomela o sekebe ba wa ikhwetsa o ile ka gare ga kotse ke kgwedi e le wa gore e re ruta kudu ka tlhokomelo bjale le wena o shetse mogwera wa ka ke a tseba le rata go kitima lena le rata go bapala le ya kua le kua bapalang ka tlhokomelo le tlhokomele tsona dinamelwa tse kgweding ya dinamelwa nako ke iri ya seswai godimo ga tlhogo re kitimela ka kantorong ya gaso ya ditaba ge e le nna mane prudence moleko magongwa ke tswile ba go iranyana baka

0: Lina la Morena Jesu Kriste a lebokwe, lina la Jesu Kriste a le godišwe, le ka gare ga meso e me botse magagešo, na le lena re re Jesu mogwera wa rena. Wa tseba monna o mongwe wa molutere o re lesudi, wa tseba mo nkišang ona, wa tseba o ntia gabotse, o ntia gabotse ka gore nnete ba bo Jesu ba swarane thapelong ba sa tšhabang. Ao Jesu ba tla mo lemoga a ba hlakodiša mo, mme ba sa tlo mo leboga ba re morefedišo. Ka ona sepego se bona re re mogwera wa gago ke mang, ke mang yo o šikang le yena, ngwanešo o sepela le bagotsi ba mohutamanga. Ba bangwe ba ikhwetša ba le ka gare ga dikgolego ka lebaka la batho bao ba sepelago le bona. Ba o humana nako engwe motho a re a ke tsebe gore na diphofao di ileng ke duo ba ke sepela le yena, go tseba ona o sepela jwang le yena o sa tsebe mophelelo wa gagwe. Ao re ikhwetša re le ka gare ga ditsietsi ka lebaka la batho bao re sepela. Re ikhwetša re latlhegelwa ke malapa ka baka la batho bao re phela. Ee, re ikhwetša re latlhelwa ke mesebe, ke mešomo ka baka la batho ba re sepelang le bona. Lentšu la Modimo le re le seke la forwa, go thwe go gwerana le ba babe go senya mekgwa ye mebotse, go tsamaya le batho ba slech go senya semelo sela sa gago se sebotse, go senya. Ao mamadi re a leboga ngwanešo, ma batho makwea re a leboga motho wa John John ka matlhakong re a papatsong.
1: Ge ditlhotlho di tswelela, kgolofelo e tshwanetse go tsoga le tsona. O seke wa lebeletšana le dinako tše thata o nnoši. Lifeline South Africa e gona go thuša ka ditaba tše bohlokwa, go tloga go tša maphelo a monagano le maikutlo go ya go dikgaruru tše di theilego godimo ga bong, HIV le AIDS le diteko tša HIV. Bakeng sa thekgo ya masetlapelo le mathata, leletša 0861-322-322 ye e lefelwago. Bakeng sa thekgo ya dikgaruru tše di theilego bong, leletša goba WhatsApp-a 0800-150-150. Bakeng sa thekgo ya HIV le AIDS, leletša 0800-012-322 goba WhatsApp-a 084-922-8802. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Maitapišo a thekgwa ke SABC.
2: Mo re tumiša Morena le lesudi la ranong la Morena le lengwe le lengwe. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Thobela moruti wa ka moruti lesudi mogadi Sophie Mašiši ke nna e Phake Robben Extension. Nna ke na le mokgotsi o mo tete fela ka monwana le bosesi baka, le bosesi baka ke bona bakgotsi baka. Empa mokgotsi wa ka o ke sepetšana le yena leeto le, re bontšhana mabaka a metse, re thušana mathata a metse a rena, re a bontšhana gore tshapelo ke kotse. Ga o ne go a tshang o mongwe ano a tlholang o mongwe sa rena ko thekgana le go ratana ba sa le teng bakgotsi ba babjalo. Ke sentse ne ke sa phela le ena nna ke mengwagana bjala mošhore tsamaela 6 years re le bakgotsi a sanka ka bona selo se sempe sa se. Re kgophišane re a botsana le semetsing ke mokgotsi wa ka o ramasela lekalakala mošhara.
0: Aga mogotsi wa gago wena o itemogetseng ka batho bao o sepelang le bona.
4: Hashtag a re tumišeng Morena moruti lesudi o botšisa putšiso ye e lono re etlwa e nkgwatha mo pelone, o botšisa putšiso e lono re etlwa e kgwatha maikutlo a ka. Nna ke rata o tšea sebaka se ke leboe ka lebaka la gore ka se sebaka ke bolela ke sepela ke na le tshepo, ke tshepile ena yo odimodimo ya busao le odimo le lefase. Ka morago wa ge ke lemoile gore batho ba ba phela o tshwana le nna, ba e be ke sepela le bona ke batho ba e leng gore e be ba seyampontšhe tsela ya nnete, ke batho ba e leng gore e be ba seyampontšhe bokamoso, ke batho ba e leng gore e be ba seya bontšhe gore ba nyaka go fitlhelela eng bophelong. E fela ka se sebaka moruti lesudi ke phela le yo godimodimo ke yena yo a mpontsha o tsela ya nnete le bophelo e ile ba ba phela o tswana le nna ke gopela botlhale yo o di modimoro ke phele le bona ka botlhale Albert Machete ka se go sesa sona mko
0: aga re go leboga wena o itemogetse eng ka batho bao o phela go le bona batho bao o sepela go leeto le la bophelo le bona bao o sepetse go le bona
5: Khotso ntate moruti lesudi
0: aya tse
5: tsobe ka mothembisa tswe PlayStation 8 ga ya ke tswa moletsi le o kama
0: papa
5: nna ngile ka ba le moera o mongwa ka ntate moruti ke ipotsa gore ke moera monno la sengila mpontsha tsona nka swe ke di lebetse ntate moruti
0: a wa lena
5: e ke sina yena o mpolela ampe mo bathong
0: au
5: batho ba ta ba mpotsa ke le ke ka le ba ka le mo motha a ke na moera
0: so
5: sepela le Jesu ke khetse jo tsamale morwa modimo
0: amen re ya go leboga kwa leso re tsamaya le Jesu ga bona le tshedintshi tsamae le morena Jesu Kriste o tla phela ba gona ba ngwadile ba theletse ba thobela FM le tlhakaneng la le a go gona fa go thobela FM ya le gotlhagaso la Africa borwa re ya le bona mama Shelly le godi ba re dumedise father Father Maluleka ke bona re tlobolelang le bona go tswa kerekeng ya Katoliki mo le chatting na le khono o mongwa sho motheletse re a lotsa
6: majaji mora go muruti ba khala ba le ba khakolo ba khale re ba dumedisa ba ba re tamang muruti ya ka jwalo go fihlile nako e leng re ya re gapeletsa gore a re tamisha re re khotsong ba re khotso e be le ba kgethwa o bonala ka mogotsi muruti ke nnete ba bile gona ka gara maphelo tata go khoshi ya ba hore ba tloga ka ra bophelo jwa motho jalo ka a shala ka ba jirishana mmogo ba ka tshwara go ke dikholiki mogalabi mogala le botsa le mogalabi ya sedisa ke mogalabi ba gešo ba e leng gore ke thethegile ka bona le ge le batho ba bagolo ba nkeletša ke ba tsebela ka tatane ba rere a ba tswele pele tata kgoši go ba ka gara segotsi sa keletšanong ka gara matogo ba mošomo re re go kwa letswai a se go topa se go bankwe ya ba ga mago le go bopedi ga sekhukhune mollo re timadiša a re time sebešo a yere go botswa moruti ra raka ba pei ba tsona
0: ka belo re le boga mo dipa go show fatse ba re khotso moruti le sudi le batheletse khotsonge nna ke sepela le mongwe wa ka yo a ratang kereke e bile a rata nnete wa go sebelele sebo thabo mo chegechege ke theleditse ke le ka moso wetu freedom park ga e ke se go sese sephukobie ga mama ila thomas le nyanyabedi re ya go leboga modimo go show fatse a o direka go loka Terry Remsar thobela muruti nna ke ile ka lemoga gore batho bao be keng ke bao ke beng ke sepela le bona a se ba nnete ba nrata ge ke tshwere mashelenge ke reka di galangwa ge ke felelwa ba yo reka ko pele ka lemo re mo monna magabeng o ra wa bana muruti le sudi le batheletse re mmago ba re a re rapedišeng Africa borwa e be le khutso ke rapela le lena ke le ka mo mmamahule moleke moleka tlou sunrise ng triple m re ya go leboga ngwanešo David moloko mme ba re kgotsong moruti le sori nna ke sepela ke le tee mo bophelong ba ka ga ke na mogwera mogwera wa ka ke go ya thapelong David moloko mme ka kwa mokopane ga molekana ya modimo a re thuše modimo a re kgaogele moše ba gagešo o re ge a tsamaya le setšhaba sa Iseraele ge ba etswa egepeta ba lebile kanana ge leeto le botswitše ba tshwanetse ba sepele o re o bolela le modimo modimo o mofa ditaelo tša gore a sepele o re na re o sepela jwang re sepela le manga modimo o re sepelang o re morena ge bogona jwa gago bo sa sepele le rena re ka se ke ra kgona go tswela pele ka leeto re ka se ke ra sepela re sena wena ao modimo wa khutswa re shofatsa na wena o itemogetse eng ka gare ga batho bao o beng o sepela le bona ba bangwe ba re ntate moruti nna shete re tlo bua mapodiseng nna shete re tlo robala stokising nna re shete re tlo robala kgolegong nna re shete re tswa kae kae ka lebaka la batho ba re sepelang le bona ba bangwe ba sa re botse gore ba lala ba dira eng ba duare ba re humana ba re batho ba ona shiba rana mararwalwa ao wena o sepela le mogwera wa gago mogotsi wa gago the living rock re a ditabentša e re ya senyane re a le Stanford Phuti goba re ya ka Stanford Phuti mahlo gomme košhae ke go fang yona mongana wa mina The Living Rock Choir.
7: Satana. Mikolo kwano.

0: ile
1: amen
0: ke madimbe a be gona ka mo
1: papa re a leboga re leboga modimo ka lena le le tshatsina le khono re re re tsene tabeng ye ya le khono father gore na re ka tseba byanga gore mohuta wa batho bao re sepela go le bona gore ba re loketse go ba a ba re lokela
0: papa taba ya batho ba re bolela go ka bona ga ga le yalo ke taba ya gore re tsiya mo go Amos chapter 3 verse 3 Amos wa boraro temana ya boraro ye e le gore e re na ba babedi ba ka tsamaya go tee ba tsena le sešupatsela na ba sea goana na ke taba ye e le gore re tshwanetse re gatelele mo go yona and then taba ke gore jwale ka ge mangwalo a makgethwa a bolela gore ga e kgonagale taba e ya gore batho ba babedi ba ka tsamaya ba tsena le sešupatsela ba kwana ka tsela e ba tshwanetseng go tsamaya ka yona ga e kgonagale so ye e tshwanetseng go kgonagala ke gore batho ba tshwanetse go dula pele ba boledišane ka baka la gore poledišano ye e hlwekileng ke yona ye e le gore e tlo direla gore tsela ya gago e be bonolo
1: age
0: taba ya mathemo ke poledišano a re bolele ka batho fela ba go tsamaya mebileng ba ba kwanang re bolela le ka gae re bolela ka meberekong re bolela ka dikerekeng re bolela ka go gongwe le go gongwe gore batho ba tsamaye tseleng ya maleba tseleng ya nnete ba tshwanetse go boledišana ke ntho ya mathomo
1: ake
0: poledišano ye e tlhwekileng
1: poledišano ye e tlhwekilego ge motho a itla go wena ka masebo a o seba bana beno o setse o tseba gore o ke mohuta o ke sa tshwanelang o sepela le ona
0: ntate lesodi ge re bolela ka poledišano ye e tlhwekileng re bolela ka poledišano ye e le gore e ya ga metse poledišano ye e le gore meberekong go tsena batho ga ba lakalele dikerekeng go tsena batho ga ba lakalele batho ga ba go lakalele ka baka la gore wena le poledišano ye e tlhwekileng mo o tsenang gona batho ba duma o kare o ka bolela ka baka la gore ba tseba gore ga o thoma o bolela fela e be ka re o suetse mebila e batho o tsamayang go yona ba setlhabe ke mebetlwa bothata ba rena ke gore ka gare ga dipoledišano tsa rena re fetoga batho ba re seleng bona ka baka la poledišano ye e le gore ga ya tlheka ge le ka gopola ntate lesodi jesu o ile a tsamaya le barutiwa ba gage ba babedi ba ya Emmaus a se a thoma ka go bolela le bona o thomile ka go ba theletsa
1: halleluja
0: ga ba theletsa fela ntate lesodi a ba ba botsisara ga botsebotse le bolela ka eng eno o gopola ga botse go sa bolela ka dilo tse dimpe le ngwane eno go ba o bolela ka dilo tse dimpe le batho ba bangwe keresta a tsene ka gare go lena a re na le bolela ka eng
1: o sa nyatša moagišane wa gago o sa lebelelela bašomi mmogo ka wena fase o sa ipona o le o mo kaone go feta ba bangwe o sa tshwere batho ka leleme la go se tlhweke o sa tshwere batho ka leleme la go bolela dilo tse selege a fitlhe kwanyana ya modimo a re na le bolela ka eng mo tseleng ye le e tshwereng
0: na le bolela ka eng
1: ee
0: ye nthabišang kore bakgalebe ba le ba be ba ya Emmaus ba tseba mo ba yang gona ba tseba le se ba
1: seelang
0: ba tseba gape-gape le mo ba tswang gona
1: halleluja
0: rena bothata ba rena kore re bolela ka dilo re sa tsebe mo re tswang gona re sa tsebe mo batho ba tswang gona re sa tsebe gape-gape le mo ba yang gona re ba kry-a tseleng ra bolela tse di golang rena go sentse di kgolang batho ba bangwe
1: re ba khumana tseleng go ba mmileng ra tshwara mmile le bona re ba khumana mmileng ra tshwara dikhang tse ba ditshwereng
0: ya
1: re ba khumana mmileng ba ya botsotsing ba ya o tshwara pora sepela le bona
0: ra sepela le bona ntate le sudi re sa tsebe mo ba yang bona
1: tsho
0: ene mo ge re sa tsebe mo ba yang gona go ara gore tse ba yang go di dira di tlo re aparela di tlo re aparela ka go ba le re bile ka gare ga bona ge ba fetela
1: haleluya
0: o tsho gore na o sepela le mang bophelong
1: haleluya
0: o tsho gore na ga o sepela le bona le bolela ka eni
1: so
0: o tsho gore na go sepela le bona ke eng se o se nyaka mo go bona
1: o sepela le bona o nyaka eng mo go bona
0: o nyaka eng ba bangwe ba rena ge re sepela le batho re nyaka kgwerano le bona re fatla re kwešiša gore ge bona ba sepela ba le gotee ke eng ye e diretseng gore ba kwane ba sepele gotee rena re ke tokela ka gare ga mathata ao a bona goba re ke tokela ka gare ga dipolane tsa bona
1: tse di beng di sa re nyake
0: di sa re tlhoke ebile ya so se sengwe gape ke gore ge re boledišana re kwana re e na le go gerana go ara gore tsela e re sepelang e tlo ba tsela e ya bonolo
1: ge
0: re kwana re tshepana re e na le go gerana ge nka sopola ka segogwa batle gore ge re e na le communication trust and relationship go ara gore ko thoma go kwana mo tseleng ra tsamaišana tsela e go tee re tseba mo re yang
1: gona
0: taba re tseba le mo re tswang gona
1: papa waka
0: aga and-e ke se modimo a se nyaka mo maphelong a rena gore re tsamaye mmogo re tsee leeto le mmogo ke ka fao a ile go agesa barutiwa ba gago a re le tsamaye go tee a tseba gore mo o mongwe a thitswang gona o mongwe o tla ba motsoša a re le tsamayang leeto le go tee
1: amen amen go na le dinonyane fatha a ke tsebe gore nkilela di bonana dinonyane ge di sepela e le tse supa tse pedi di le kwa pele tse pedi di le kwa moragorago tse dingwe ntse di dirile ke re di ipeakantse ka mokgwa di ipeakanyanga ge ye tee ka tlhajwa ke madi ya wa ka moka ga tsona di a sokolowa di ya moo nonyane yeo e wetseng gona
0: ka nnete ntate le tsoti
1: dimara
0: rena re fetogile batho ba e le gore ga re sa dira ka mokgwa le dinonyane di dirago ka gona ba bothata ba rena ntate le sudi ke gore ge o e tla ka ga lapeng laka goba o e tla ka lapeng la gešo ntate le sudi ye ke go solela go yona a se lerato ke go solela bohloko pain
1: ao
0: ke go solela bohloko ka baka la gore ntate le sudi ga e tla ka gae le ena o tla a re le bohloko e nna ke mo solela bohloko
1: so
0: dinonyane ga di solela le botlhoko
1: papa
0: solelana lerato rena ge re tsamayago teng tate le sudi ga re fa tsamayago ya ka thato ya modimo ye yena a ileng a re ke tla lefa sešupa tsela re tsamaya ka thato ya gore mang goreng o bereka kae o dira eng o tsamaya ka eng o dula ntlong e efeng re tlhomphana go ya ka dilo tse e le gore motho o na le tsona re sa tlhomphana ka tse e le gore re tshwanetse jwale ka dibopuwa tsa modimo re tlhomphane re dire dilo tsa nnete ntate lesodi e kwetsa botlhoko o bona le bana ba motho ba sa tlha ba sa solelana lerato ba solelana botlhoko e kwetsa botlhoko ge bana ba motho ba sa tlha ba sa tsamaya ka tsela e batswadi ba ba bontshitse go yona o mongwe o tsamaya ka tsela e bagwera ba mmontshitse go yona ntate lesodi e botlhoko ge e le gore batho ga ba sa dira go a ka thato ya batho ba bagolo ba e le gore ke bona ba diretseng re kwane ba yaka gore ke mange o e le gore o tshwanetse go mpotsa ka gore a ena le dilo ba phela ba e bolela jalo ba re ge o ena le dilo go ara gore ke wena o ka bolelang le taba e ka kerekeng e gona ntate lesodi
1: aowa fada
0: ya gore ge o bona batho ba kgethiwa go ba ka gare ga ditlhophatlhopha ntate lesodi ba kgethiwa ka baka la gore ba bereka mo ba dira se ba dira sela
1: o tshwereng o otlela sefatanaga sa mohutamang
0: ke nnete
1: mongaka
0: ya ara gore ntate lesodi go na le phadišano mo bophelong go na le phadišano dikerekeng go na le phadišano meberekong
1: mongaka le ka ruta bjang batho go kgona go tlhatha batho ba maleba bao ba ka sepelang le bona
0: ntate lesodi sa mathomo ko gore go sepela le motho lebelela pele gore motho o o ya kae o tswa kae sa mathomo sa bobedi ko gore lebelela gore na motho o o tsamaya le modimo ka gare go yena na ka gore ge motho a tsamaya le modimo ga o tlhoke gore o nyakišiše ka yena o kwa le ka dipolelo o bona le ka motsamaya ge motho a tsamaya le modimo ntate lesodi le motsamaya wa gage o a bontšha
1: gore yo o sepela le modimo
0: o sapela le modimo ge polelo ya gage a bolela o a kwa gore no motho o o na le bo modimo ka gare go yena a kgethologane a lebelele seemo sa motho o bolela taba ka mokgwa e lego ka gona
1: halleluyaata
0: gore go batho kere batho le sekela lebelela motho gore o na le eng ga a na le eng lebelela motho o lebelele seemo sa gage o lebelele le tše a di bolelang goba o kwele tše a di bolelang gore na tše ke tša go aga goba ke ke tsa go dira o kgone go sepela le yena mo tseleng e
1: moapostola paulose o re semelo setlhopha se sebe se senya kgwerano goba semelo se se botse
0: ntate lesodi taba ke gore le batswadi ba rena ba bangwe le bona ba thoma go rata bana ba ba berekang go na le bana ba ba sa berekeng
1: tso
0: o bona gore batswadi ba rena ba re tsamaisa tseleng e šhele ka go kgethologanya ka gare ga bana ba bona o bone gore bana ba ka sa tsamaya ka tseleng e le gore eša go bo modimo ka baka la tshwaro ya batswadi
1: tso
0: ntate lesodi ke re ke e bolele ka tselae
1: ee
0: bana ba bantšhi re nyantse letswele la letlhoyo ga re a nyanya letswele la lerato re palela go tsamaya leratong le tswang ka gae
1: halleluja
0: jale ge re nyantse letswele le la letlhoyo ntate lesodi le mo re yang gona re iša letlhoyo ga re sa iša lerato ke ka fao o bonang dilo di šharakana mo lefatsheng la borena ka gore go sena le lerato ka fao o bonago dipolayano le dilo tse ka moka ka gore go sena le lerato ge lerato le ka ata go ka thebele tse dintšhi tse re kwang ka tsona le kgonle
1: tšatši ka letšatši basadi ba tlhorišwa basadi ba bolawa fada bana ba bolawa bana ba tlaišwa re lebeletše lena bjale ka banna ba modimo gore le re rapelele le re thuše Afrika Borwa e be le batho ba maleba ba go šireletša seriti sa motho mongaka a rienthapelong yo mongwe o kwa bohloko o re ka gare ga bophelo bja gagwe o kopane le batho ba go mokwesa botlhoko ka gare ga mošomo wa gagwe o šomile le batho ba go mokwesa botlhoko lenyalong le a beng a le kare a lona ka gore o tswile o re ke kwešitlwe botlhoko le lenyalo a ke sa le duma ka baka la gore ke be ke sepela tsela le monna o mobe ke be ke sepela tsela le mosadi o mobe ke be ke sepela tsela le bagwera ba babe dilo tša ka ditlhatlhamologile le kgono empa re dumela modimo gore ka thapelo tša lena modimo a ka mo thuša a mo gaogela motheletsi yo
0: ke nnete ntate letshodi bao re ba bea a letareng ya morena morena a ise letsogo la gagwe la dikgaogelo a ise letsogo la gagwe la borutho ka re go dipelo tsa ba e le gore ba le takatso ya go dira tse dimpe tse ntate le sudi jwale ka ge ke boletse ke re re nyantse letswele la letlhoyo letswele la pain ntate le a ke hle le bana ba borena ba ba sale go dikolong ba ba sale go fatse kua a ke ba tswe ka gare ga letlhoyo le ba tswe ka gare ga botlhoko bo ba leng ka gare go bona e tle e be bopapa ba nnete e tle e be batho ba nnete setšhabeng e ka re re a tlhologana le nnete e ka re a tlhologana le lerato e ka re re a tlhologana le tse di botse tse modimo a re beetse go tsona e ka re re latelela tse dimpe tse lefatshe le re beetse go tsona re re a ke tlhe batho ba ba kwešitswe go botlhoko batho ba ba kwang botlhoko ga gane jalo moyo mokgethwa o ba aparele seetsa se se sa fele go se ba aparele memoya ya bana ba borena e robale ka khutso gomme seetsa se se sa fele go se ba bonegele gore le bona mo baleng gona ba re kgopelele go yo maatla ka moka gore a ke tlhe ditlaišego tse di fele re be batho ba nnete re be lefatshe le re lebeletse go kereste jwale ka mongwe wa rena re seka lebelela batho ba bangwe jwale ka bang ba rena re seka lebelela batho ba go ba letša bona jwale ka bang ba rena re lebelele kereste gobane ke yena o e le go moloki le mo mongwe wa rena
1: mongaka re rata go tšea nako e re le leboge gomme re re kgaogelo ya modimong ke e ka re aparela botlhe
0: ke rata go le leboga ntate letsodi le batheletše ka moka ke rata go tšea ditaba tše ke di bušetše go batho ba Doornspruit le ba Fatima le ba kereke katolike ka bophara le ba dikereke tše dingwe ba batheleditšego moo ke re a ke tlhe moyo mokgetha o ba aparele ke sa bušeletša ke re yena mongwe a re lokiše re be mpho ya gage e ya go ya go ile
1: Father, welcome Mawena Maluleka re a leboga mongaka modimo ale dume ale direga botse le dume di sheba ghetwa ka mo UEFA Fatima
0: re tla ba dumedisa ntate le tsudi le lena le ba dumedise re re ba tsheletse ka mo yo mokgetho ba aparele nna ke fatswela pele ka go ba mba wena
1: amen

0: confidence ma ke re tsama ya le seding le la morena na le wena biele ke nako ya gore re leboge father maluleka ka mantu a hlotlheletjo o sepela le mang bophelonga o mongwe ghetile o sepela le bagotse ba moshaeditse o mongwe sepe o likile o sepela le bomamang le bona ba moshaeditse ar a na ke go itsepelela le seding la morena Hallelujah, Lina Lamorena, Ale Retwe, Lina Lamorena, Ale Paramishwe, Magareshu, Metsutsuke Lesumetaruya, Irinya Lesume, Naluena Retena, Karolone Yarena, Yago, Felicecha, Moyago, Kabakalore, Riazi Bagore, Oshechi, Wichwakereking, Riazi Bagore, Kuana, Livile Kereking, Kinako, Yabuziaga, Kesebaka, Sagore, Wena, o re botse gore na re go feletsetsa o re theletsa o ya kae kudu kereke ke rile lena le ya manyalonge re leboga modimo ka manyalo ao lena le yang di molonge re leboga modimo ba ke sho le badumedishe ke lena le tswang kerekeng le lena le yang kerekeng a ri eng 086 000 2452 re go feletsetsa kerekeng a sho yena motheletsa re ya lotsa
1: Muruti, muruti, muruti, muruti.
0: Le kai mwanesho?
1: Rwona le kai.
0: Le naruona?
1: Le wala la limu sati teka matuka neka mskorengi.
0: Bao lite chikireke nkai le kono?
1: Kitlava jili mula kwa tema FI 42 ZCC. Anuwa loka half past two. Tarakabo two kaka ufa mungu.
0: Amen.
1: Tove.
0: O vina kosha papa? Hallelujah! Le ba dumedise. Na le ntumedise tse bana ba le ba o dira re le filime. Monna ba o duwa bia le nyanya tajwa le monna wa filimi wa man. Ke mo Juan se a gere.
1: Ke mo Juan go ja tobe.
0: Amen. Le re le boga modimo papa le shofale. Re lo tshabutheletse tobela. Ai bia re lo tsha.
1: Ade Jesus.
0: Likai.
1: Muruti ya ka madina la ri phasa mena la phasa skira.
0: Papa re go felese tsa kai?
1: Kerekeng ya mo phasa skira le ke di late le ka guru man ro bara se tase sue.
0: Bana re bu bina kosha.
1: Ka guru go fitse jule.
0: A o bana we. Mara o wa bara tsa tsa nnete akere a o khumano wa pere se tase sunse se golo golo.
1: Awa.
0: Amen.
1: Akone tawa mrudi aga. Lese kamo chagi.
0: Motima le shofache.
1: Amen.
0: Hallelujah. Shwe na mochele chitobela.
2: Chobela, lega mrudi.
0: Rokona lega magona.
2: Na rokona le abalam masilo ni suwa lewega mo kabani.
0: Eba na, batumaka shuka kabani. Lizuwa mozi.
2: Ya na mo kabani, rea mozi le na.
0: Awa, lenda rizuile ga mozi.
2: Hey,
0: re le fele se jagai.
2: Ntare ka jagere ke ne ka polokwane.
0: Hey.
2: Ka polokwane na se ke ga besa ja bontsa je.
0: Hey.
2: Mra foka ka wa para na.
0: Mokai mothomong o ka no bona ke tsena.
2: Eh, ana mo. Yo.
0: Ke nya ga ina la ke reke e uwe.
2: Luder.
0: Oh ya, re le go jwa.
2: Aludere ke mo ka go dia mo kholwane na se
0: ba pesha ke ma ke din machaka
2: ke din machaka
0: ah re le boga ma re thabe mo kholwane ka fao
2: ke a le boa mruti wa ka
0: mo di mo shwa le sho fa tshe re a lo tshe motshele tshi thobela
2: mruti wa ka le kae
0: re go nale kae ma go nna
2: re o na ro sina mthamane ka dendron
0: ma wa ka re le felese tsa kae
2: Bana,
0: o apela lentjule le feng mma?
2: Ee, tera tsena.
0: Re a leboga. O ntumedisitse bo mma ba bua ba opela lentjule la base. Hallelujah. Re lo tsha motho le tsho thobela.
1: Tobela mruti ntate le suhi la ga no.
0: Le kae mongaka?
1: Rona papa le kae?
0: Le rena re gona.
1: Ke ka wa ke monoka moskabing.
0: Ka wa, abe wona ke wena wa ga bo diphofa, le yena ke monoka monna o.
1: Ke tya lo po motamise papa bo nyaki ya bo gona.
0: Wa tama.
1: O mphebele ke greke ntate mruti go ntate sunora go lolo.
0: O
1: ya go ro a ro thusa go o kopane tsa di tlhogore ka thatelo go tsilolo di tatle molwa tsa spela ga bo
0: a go bialo ke a dumela ge setse o idumetse ke yona tsela yeo le nna ke a idumela
1: a wa go be go go mo bu ne di sa muruta tlo lo sinongere modimo a re le na re gare go kopane ke tlhogo modimo a re go dilo di ba ga go se papa
0: ba re le boga mono ka modimo a le se go fatshe
1: ga e be moroko ra gore
0: a ga re le boga re lo tshatobela
3: Kana go tshwara
0: le kae ngwana eso?
3: Ka mo ga wa modimo mo fanye di subaka ka mafefe.
0: Eh ba tshwara eso ba nna ka mafefe.
3: Kana go tshwara.
0: Ai ba nna mo khala bo ke motseba o.
3: Kana go tshwara.
0: Ai haleluya.
3: Amen amen ntato wa ka ke a hlapa ke a loka ke a the Methodist Church of Southern Africa no one on the society mafefe.
0: Bana le ba dumeditse go re wa mathoma ge le fitla ka kwa le re le sudi la ranong ko thobela FM o re le dumele ma Methodist a mabotse
3: go kole mo shangam di
0: haleluya nkosi uyazi ke tsi batla ye go re moya wa thewa ge o itlatsheo he re a lo tsha motho le tsho thobela FM re a thobela le kae o nale nale re a lo tsha
4: Tabela ntatele sedi le kae?
0: Re bona le kae mmagonna?
4: Oh, na le bolela le Mrs. Brown, mapula senyane.
0: Re go felese tsa kae Mrs. Brown?
4: Bona e khone le ke ka mo Bedford View, le ntsele ga tsa go His Way Church mo Bedford View.
0: His Way Church.
4: Ya, re sa go le dira ntate Roni, re dire le madi ka ntse go tsetsa mo lefatsheng le dipolayano, motho mo di tla fokotsega.
0: Na ena le ntshapelele ka nnete modimo a le show fatshe mmawaka.
4: Ke a leboga moruti Roni le sithi.
0: Aga mapula senyane Miss Brown modimo shuwe re a lo tshatobela.
5: Le kae morenaka?
0: Rona le kae?
5: Moruti le sithi moruti waka.
0: Papa waka.
5: Magwa ga magwa.
0: Papa magoa re le felesetsa kae mongaka
5: ich le re felesetsa go a greking ya mo ke greke ya paledi mo ke auto a mo magoa o ka re wa paledi rena le greke ka mo le tsogola le ngele ka fa ke mo magoa a thangona greka ngona
0: ei
5: le rena re go go tsa modimo re ba ba le dipetela modimo ba di le mo ga o hle le ba ba le di dronkong e sa le bana ba gare
0: etse le ya mo krekeng ya e ba reng ke mang
5: ba le di fere fifi o nna mo ke nna mo tsa o bina go hla
0: eh ba nna we ba nna ke la tsa se ke se gopelang le ang kwa re kereng
5: morena
0: le bine le tlhomuile dipelo
5: la tsa eish anga dina go ntshikisa ga ga bolalo yana na dina fela ja guduma go boledi sa mara ke palla ka bagana re ba bantsho sa ke a go boledi lo yana ke a fola modimo go fileli tabo o na jwa re go keje
0: papa re le boga re le boga le modimo ka yona tsela ye teletsa mo ke go fa bagolo ba khotso ba re felesetsa ba re a isale a tsamaya
5: modimo shuwe
0: amen
6: a tuela a kireke a o ga t

0: Abene, Asari Atamaya, Ayatu Era Kireke, Ekachenu Ubuide,
1: and I.

0: re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe
1: thobela fm mushate wa tsebo le boithabisho
2: rena re baga modise di le botse ai a re tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba kala modise re le boga mang re se standard bank my mo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga shoprite king e nwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa kfc lwene re topetse ka mo go sa ga go sefane go swala le rena baga mo dise ke o bula standard bank my mo account le hono standard bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go le le dipeelano
3: Lehlabulende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng bitsa bagwera ba gago tlisha lapa ka moka thega setlhopha sa gago
4: wow what a good piece of bowling and rewarded
3: bogela dipapadi tsa crickete tsa maemo a godimo tsa profešene tsa aforika borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wa moswa wa pro 20 Padišano tse dikgolo, di-sixty tse kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete e nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20. Kgwetša dithulaganyo tsa dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
5: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Tzaneen.

0: kapa kae modimo e sale modimo ke nna nna ke yena renke o rialo morena wa mashaba re re tshe sebaka semagage sho re na mereta mishe le go amogela tate soli remember modise papa re locha
1: kotong marati bala pedi ba thobela fm ba lane le lang rutile sudi ke re kotong wa bua mo ke yena soli remember modise se kala bana se ba na le ke parli ke bule a ka to di tour tsa rena go na le ntate mo ngara ha bitsar ha o talenta te mo golo monna o o khuku ya ne de kara au wa ke ne te balle le di mar ke tlo le godisa la nna le bana la nyala la ra bo ntate mo lo la nna khuku ke mo stage sa bo khuku ya ne bana ke re khotso mo South Africa as a whole khotso mo Botswana go lutleletseng go teng gongwe le gongwe ko o tabele re thobela fm ya fitlha mo teng ke re kgotsong gorute disudi ke yo ke na le ena ke tlo lefa dipolelo
0: aga re a leboga tate modise ka madume a gago batho ka moka ba go kwele le ka kua lesotho ba betha monwana ba raawa re lekwa gabotse a gona gore re seke ra lekwa bjale tate modise ke ile ka le bona ngwageng wa 2024
1: ya
0: ke nana gore ntse o sa tse o lokolola efankgedi e be e se ya kgale efankgedi e ba bangwe ba rena lesodi soli modise o ko mofeng ke ola wa gore mosadi wa pelo ke mang wa ka tšhalang le bana ke ile o ba topatopela hei tate modise mola o se sa bong o kwala botse motho a kana gore soli modise the return
1: the return obare gore a re ko soli remember modise wa recycliwa
0: ke yena a reng ke yena sekgalabjala bjale re sekgalabjana se se tlhwekile o ka re ke moswa.

0: temuru duni suudi bare khawra tamudimo
1: eh
0: omo rapena
1: eh
0: you'll always look young
1: amen
0: yintula mudimo ke lona le activity tambato
1: ke le kwa gabotse mongwaka
0: morena
1: Jele arna me re bone gore leeto la gago la mmino kudukudu re lebeletse mmino wa gago wa ga biale o sepela biang mongwaka
0: Morena mudimo ga ere ke tsome ke botse batho gore so le remember ha tsa mo thumile ka 1991 mudimo ntse ona le fatse ya ga ira album number 2 album yang ka bi di gore ke kanana ya bo be di ya bitse gore ke trompeta ya bo raru ya bitse gore ke Udu meti jang o tena le rato ya bo foyare ke se motswalle wa ka o khomo iraga
1: aga ke tsiba ga botse
0: ya bo five yare mo ha wa morna Jesu
1: eh
0: ya bo six yare onke tsa tsotlhe Jehova
1: amen
0: ya bo seven yare mokhetha jwale ke tlile gona le kere Rele tlhogono lo rona ba tsiwe.
1: Amen. Hallelujah.
0: Bona le mina thogo oreng nyakallang lefatshe lotlhe lona ba tsinyegileng. Lona ba tsione tong le modumediseng. Ka eng ka dipina ka merethito go tsenya le rolo modimo wa raraba ka lona.
1: Mongaka.
0: Aha.
1: Jele a re lebelele thego ya gago ya mmino e sepela bjang the o na le thego ye o bonang gore thego ye e lekane e sa leng molao thoma ngwageng wa sekete magolosenyana masome senyane tee
0: ee thego yona ke siameng empa fela a kere nako nngwe o atle o wele o sedibe selo se dubegile kgante go na le batho ba nang le morero ka wena ba re fa fa hona fa o re ka motsara mmamo bona bana le mekgwa e le reng ga se yone ba nyaka gore bona ba benefite and nna as ke le a leader ya choir once bona ba benefita choir e sa benefite ke mo batho bantse tsotlhe then o ka re batho baopedi ba botlhe ba le gore ba opela ba itse gore go na le matsapa a a rileng mo mminong tsela e thata e a namelela ya tella ke matlapa left and right o tsantsa re o khotlelle
1: papa wa ka
0: ke go aba moroba gore ke be ke fitlhe mo ke leng moteng mo go bale hey di tsitsinye o ga di tla di batla ile re o tile ka nete e re itwe be ha etla o khuna me mo fatshe ha u go re fitile hitwe be le emella o le bo go yang go tsi ka change direction
1: mongaka
0: ke tsona tsona
1: tapeli suti aga wena o batho ba o bitsa gore o mogale ke gore o khapa mtsikela lentjula seng le no re legend le babangwe ba go thoma leeto le babangwe ba ithutile ka lena babangwe ba rile ge ba thoma go opela ba opela go shatsa lena gomme ga biale ke bomang batho ba ile gore le duma gore le ka shumishana le bona go godisa industry ya mino
0: le kgwatile mo go lokile moteng ere ke leboge ka re ba re motho kile a dirla botle o nentse mo leboga go sa mo leboge o swabisa mangelo ya ha ile modimo ke leboga motho o tsona le roni sa theke o e kile ngantsa re mona ere ke go organize mona go ra ka ne se mo go organize tsena mo o tsene mo ke leboga ha pa pele the bull Simon Makgatholela are legend ya rona gape bro so re mona ita go stay here ta mona ke ga go stay here ta kana ke itse re bontsi ke ma 2000 ma 2000 ba itse mmino wa ka mara empa ne ba sa itse se fatlo se sa le qheku
1: a o batho
0: ba thoma ba nka mogela ka matsogo a putulogile ya ne ba re tlhagula khale e tsarele tsa ka le letsha le letsha le lona le batla maele go le tlhaku la khale
1: mme
0: mmogo Riafinya
1: papa waka papa modise motho o rena mebino ye go ba di album tse ka mokaga tsona ge motho a ka ya fa le mara faratlatlenge go ba a ya mabenkeleng a go rekisa mmino a di digitale a ka di humana ka moka
0: ye o pile komo lenaka ere kere nna ke tsone pele kere email ya ga ke modisa solomon 8@gmail.com TikTok o ba mfumana ke official Soli remember Facebook ke Soli Modise
1: papa
0: aba ye di digital platforms sa bona batho o fitlhela dipina tsa bophuthi ya thapelo dipina tsa bosole remember modise fago le yona e entse re e bina e 31st October e tlabe e le teng
1: mongaka
0: gona no re sale re sa teile re dira di USB tsa teng ga ke bua yana di tla fumanega e se kgale
1: o mongwe o nthumela molaetsa gore ntate Lesudi nna ke nyaka ela ya gore kgomo ya raga ela ke a e nyaka
0: a batla e le ya kgomo ya raga ene a tsene mafaratlhatlheng fela a batle albumo e bitsang gore sone remember modise title e re o nketsetsa tsotlhe Jehova
1: amen bjele pele ga ge re e fologa papa modise naga ya rena e na le mathata bana ba bolawa basadi ba bolawa bana ba timela go na le botlhokotsebe bo bo tswelang pele go direga go na le ditlaišego tse di tswelang pele batho ba itemogela tsona le reng e ka pele ga ge nna le lena re ka kgaogana mongaka
0: lefatshe le wetse ke le rule letso mare fela go batla ditlhapelo re khumameng ka mangwele rapedise gore le fifile o lebella ka mogarantlo ge ka re go le lefifi mare wa tshuma le bone lefifile le la tshaba re rapele re khumame re bitse morena modimo ka mmele pele le mowa dikereke tse tsotlhe tsa fapafapana re khumame mofatshe mme le bona ba re ditlaledirira batshware ba ditlhapi mapodisi ba kgone gore ba kgone go tshwara batho ba naga ya rona a ke e nele ke pula
1: papa re leboga go boledišana le lena bjale ke gaphampshe ke ela mminong wa sedumedi re re leeto le a le sepelege a o bule mabati a mantšintšintšintšintši a go amogela sole modise le ka gare ga dipelo tša batheletše
0: ebile ke seke ka dira phoso ka re henke seke ka leboga mme wa mo lelapeng gobane go mpona ke le bobodlane sona ke ena mogatsa ka ile ene ke mmitsa dali ke ena ana
1: ao papa re a leboga mama ana le balotšhetlhe gore moruti Lesudi o re dumelang modimo a le dire ka go loka
0: modimo a tlhaba sedi
1: papa ke bua le modimo

0: a spring affair go tsa go dana summer e tla go bola gore ka ba morao ga re a tlogele fasting la ka keno ntlo ya gagwe sa le a sha e golo ntlo ela ya se dule ke motho ya se dule ke motho a ya ba ya senyo a wa sa le rekishitswe ka morao ga re yo tla mo go mongwe wa batho ba ile gore ba gona go tsoša dintlo ba di emele tsa ba tswela pele ba di dira bokaone fela e le mansion motho o mogologologologolo lekhula gaga le tlhotse ke kankere ya maswafo ke mo e le gore dingaka di ile tsa tlholoregane o ba a goga motsoko ke moka di ile tsa tlhatsela gore aa sa ka goga motsoko le ga teng tshosela baišhala ba iputšhe gore na gotlhile bjang fela ke tsele gore di diragetse. I look to you ke kwošhela gore rofile yona go tswa go Whitney Houston re rofile gape le Max the Priest ana le Roberta Flack ba tlhagone ba re set the night to music the first time ke engwa dikwošhela rofile go tsona go tswa go Surface ba tsa rena ke lesome seswai richa e reng ya lesome pedi melodi ya boiketle go thobela FM le go tlagašela Aforika Borwa. Hei ke a rekiša gomege ke boa mo re tsena go karolo ya rena hashtag ke a e tseba na lešhete le ngwaletse lešhete le rometse ke tla ke bone gorena e dirile sona seona.
1: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
2: Re ke tšhaiša mmerekong ke nyaka go fitlha gae ke bolokegile. Eupša ke sepela ke lealea ke tla ikutlwa ke šireletšegile bjang maphodisa a phela se gona. Ke nyaka naga ya rena e re šomele ka moka ka dikgetho tse di tlago ke votela Democratic Alliance.
3: Papa,

0: khotse bala FM lo ra moshate ke watse bolwe ithabisho go tshola fela go Linda ke ka. I am so sorry. Yeah. Ane ba re ke rata bia le ke rata batho ba go tshwana le bona. Ba ile gore ba bona le bona gore ba phoshiditse batho. Ke go nyakega ka nnete bile go botlhokwa kuduka matla. O ne gopela tshorelo bana. O ne ra wa batho ba modimo ke gopela tshorelo. Ba tsaba ga u je ke seno. I am so sorry. Ke go ile gore ka gara album ya Linda ke kana. Mo ile gore ka gore yona ka go tsa bo senana bo tshedingwe tsa dikosha tshedingwe tsa magala a mabosekudu metso se ke le so mitlano fela re tshola gona fale iri nya pele go thobela family la mashate wa tsebolo bo ithabisho re ke tshe sepaka sekle boge Stanford Puti Matlo a gore se di mo shake tsa madiringa le fa se go tloga mesongo fitla ga biale go bole gore ka tshela tsha bobedi tshe neng gore ka nnete re tlo ya mfa go tshona ditaba dikishwa go wena ke mabaloi mabitsela Wills D get the man of the match ke le boga wa issue le ba gashi ka makaba bileng gona mesongo fitla ga biale ka melodi ya weketlo ba gaogana fane ba togella nna Miss Pro the Jazz Lady go jazz jazz jazz ye e phela go tlhomela mo ga gaishu ke a tshepa gore o ka one le tshela ga go le ka one hey ke a bona rata di ima le nale go fela le fetoga fetoga e fela se selo seo re a tseba gore ka dina go tshe go no ba biale go ba le dipula fela fela fela fela le jwalo ke seleng gore ka nnete ne re seletetse ga gona taba se se golo fela ke re phishwe sa tle ka matla ka le la re a tseba gore phisho le yona e tla ka jedintshi wa krele gore gona le batho ba ile gore bana le malwetse go fapa fapa na malwetse go wa he madi a go ya go dimo le fase biele le biale biele nna ke le rata ge le gona ka mogho ge le gona ka mogho go sa tonye pula e sanwe ibile go sa fishe kudu go www.fm.co.za o re kumana fela go 87.6 megahertz go fitla gona fela go 92.1 dumela
1: re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago bolokega mmeleng thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: kgale o iletile ke nako e fitlhile ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale Halloween tile ke nako e fitlile ke jazz yo e phelago le Miss Pro gona bjale

Oga karolo ye ga o fetoga karolo e kgolo ya leto la gagwe la mmino le kgono re thile tsa thrpa biele ka kosha ye leng gore e tloga e le lena le legologolo le leng go le tloga go letswalana kudu le slilo selota le bohwa ba gagwe biele ka manna go tshela ka province ya Limpopo.

0: tjo la fa le tlaga botse ibile e felelela go tjo la fa le go Joe Sample ana le Lala Hathaway go tobela FM Moshate wa tsibolo boithabiso. When your life was low, ga go pelo ba gago ka re bo sharakane a ke gona motse ba go nna biele ka mogora ga go nne fela ga dilo tsa go ka re di ya go di mo di a kukega o thoma go nyaka ba bang ba go era ba ile gore motlhomong ba sepedishana go ba ba maimong a ile gore wena o gona ba re le ba go era nke re rataneng tlhile re ska ratana fela ga ile gore wena o bona o ka re nna nka gona go tswela mogola ka sesengwe. Yeah, ke ka mogolo gore ka nnete hona. But you will remember me, my friend, when your life is low. Joe Sample and Ali Lala Hathaway, go tabela FM le ona Moshate, a ke wa tsebolo bo ithabisho. Dumela ke a go dumedisa gape gape, ge le gore wena o fetsa go bulela siele mo ya sagago, Miss Pro, go lana o la jazz yeo e pelago. Go motla go pela wa gešo gore na le wena re sa le ka gare ga kgwedi ela ya dinamelwa. Go mme re rata go tshea sebaka se go leboga ba o tledi ka moka ba ba tshia go polokego ya ditsela botlhokwa re leboga bao ba hlompha go melao ya tsela bao ba otlela go ka kelo hloko batho ka moka ba ile gore ba hlompha maphelo a batho ba hlompha maphelo a batho ba hlompha maphelo a batho ka moka e shita le bona ba ba sepela ka dinao sebaka sa bona mo ditseleng rata go tshia sebaka se re leboge ba otledi ka moka ba ba hlompha go melao ya tsela molaitsa wa rena o bonolo kudu tsela ga se ya gago o nnoshi ge o tlela ka lebelo le le feteletsego o sa hlomphe mabone o sa hlomphe mabone o sa hlomphe ba o tledi ka wena fale o tloga o dira phosho kudu kudu kudu kudu ka matla a re hlompheng melao ya tsela ka dinako tsotlhe re lekeng tlhe o netefatsa gore le batho ba e leng gore ba sepela ka dinao le bona ba bolokega fela fela le jalo re tswela pele go tlhompha melao ya tsela re tswela pele go šomišana mmogo mafelong a o a fapanego a tsela re tswela pele go lebelela matlhakoreng ka bobedi pele re tshela le go šitiša sephetephete gore re netefatse gore ga re šitiša sephetephete go netefatsa gape gore polokego ya tsela ke maikarabelo a rena ka moka. Re sa le gona fao ba Moshate re tswela pele go ema kgatlhanong le dipolao tsa batho tse e leng gore di tswela pele dithuthuntšhwa tse e leng gore di ba gona tseo re ka di bitsa go di-mass shootings tse e leng gore ka nnete di tswela pele go diragatša go diragala ka nageng ya rena ya Aforika Borwa. Re tswela pele gape tlhe go tloga go re ema ka maoto a mabedi kgatlhanong le polao ya basadi le bana GBV ya maphelo a batho ka moka a tloga le botlhokwa re nyaka gore Aforika Borwa e be lefelo le le kaone leo le bolokegilego go batho ka moka e be lefelo la seriti e be lefelo le e leng gore bana le basadi ga ba tšhabe ka go lona e be lefelo le e leng gore bana le basadi ba ikhwetsa ba bolokegile a re gautšeng tlhe a re gautšeng poifo ye e leng gore ka nnete re tloga re file setšhaba sa rena a re yageng setšhaba sa tlhokomelo re yage setšhaba se e leng gore se kgona go boledišana setšhaba sa tlhompho re tswele pele go tlhokomela go netefatsa gore tlhe maphelo a batho ga a felele ditseleng maphelo a batho ga a felele fela bjale tseo ka reng motho ke phoofolo na re bolokege re kwele rena re bolokegile ka dinako tsotlhe a ke yona thobela FM le ona Moshate wa tsibolo boithabišo www.thobelafm.co.za a re bolokegeng mebileng.
1: Motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo. Re gopola Gloria Bosman mo jazz yeo e phelago Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo.

fitlile ke jazz yo iphilago le Miss Pro gona bjale.

0: mo re tumisha morena
1: ke ye sa di thonje di tanka mo re tle sodi mmm re na ha ka moka le fasolotlhe South Africa e feta le fase ka thoriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
2: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
1: lentsila modimo le a re laya lentsila modimo le a re galeba le re re seke ra tshela naga ye ka madi ra falatsa madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba senang molato
2: wena o dirang tsona tse tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
0: tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo re setiše sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhata wa diyalemoya tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
3: dipoloko ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le diphetho Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlahlobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo diiring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning ye tee go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipielano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
4: Selma se fiti.
5: Ke mikina go tlhokisha le mphefatse le gaela ga.
4: Ke go tsa force go top 3.
5: Ke tsela tsa boleng ya e.
4: Ke go tsoga go 7490.
5: Fela ka square meter.
4: Ke mo fetle se go ba sa ga.
5: Ke go fetla tikanyetso ya ga go ya challenge.
4: Go ketsa mo.
5: Ke go ka paint combo ya rena.
4: Ke ka di jepedi ja le 20 liters.
5: Ka 6590.
4: Ke sa tjotse gore wa mphefatse.
5: Ba
4: o fonya ka le gaela ga go le bonagana ka boso.
5: Top 3
4: le George jo ni tloka.
5: Ke go tsa force.
4: Pakisha.
5: Ke go tsa top 3.
4: Ke fela ka di 4 October.
5: Ke ka le benke le lo gausi le wena.
4: Top 3.
5: Mo tsa kwengwe lengwe e le go fase.
0: Khale o ile tile ke nako e fitlile ke jazz yo impilao le miss pro gona bjale

Abdul Ibrahim go tobela FM mo shate ke wa tsebolo bo ithabisho Abdul Ibrahim ba utlile go ena re Manenberg a ke ne gore wa ikwa ga biale ka metso se ma se pedi te re ntse le gona fa le iringela ya pele a go sa ibile ngwe ya di go shate dingwa di le go ka history wa tsaba ka maikutlo le moyo wa Africa borwa a ka medimo ya jazz o re go potjanga bo phelo ba batho bo hloko kholofelo le matla a setso se re le go ka gore go sona go ba se o re fitile go ka gore go sona

0: gore go pela mama Mary Makeba e fela ke ngwe ya dikoshetse ka ona natle phatha phatha go thobela FM lona mo sate wa tsebo bo itabiso a ke go file yona fela zwalo jazz jazz jazz e pelang rabia le rotlo kitimela ka kwa euphoria ke le patelo na fa go ralo kidiwa go gona golf a fa re yang go kopana le Zakes wa ga magashwa o bolela ga botse fa gore bona Miss Pro rena re a ipsina Zakes magashwa nna ke a tseba gore wena o re ge motho wa go bitsa ge a go bitsa a tsenya X ka gare go lena la gago yo yena ga a bitse wena nna ke re Zakes ke biditse ga botse le go engwala ga ke tsenye X nne dumela
1: Dumela Miss Pro, dumela le batho ba tswana FM ka nnete. Ge se na X Vix ya ka se yona ke ya o mongwe eo.
0: Yeah.
1: Wena.
0: Aha. Ke kwile gore a le ka fa o le batlelongwe la fa go ralokelang gona golofo fa o nke o re tlele le tsona gore botse gore na go direga eng le ipsina ka eng fa o tswela.
1: Aha. Ke ke le ke tswa ka se Miss Pro ke dumela le show wena ba tshile tshwa tswana le FM le house le lo bana ka nnete le tshwana le go bona gore ka fa o la euphoria. Mo ile goreng ka mono bo go phong ke le fela le le botsi mo ile goreng ke nnete batho ba tshwile ka makatana mane go tswa go kantoro ya mo premier wa rena e le go Dr. Popira Mathuba mo ile goreng ba fitlile le bona tshe le go ne ba tshitse ba re file le ntshu ya na fano pole le se nini ya na go ne tshwatsa gore ka nnete se re se tshe mo tshe le go ne se ya phethagala o go pole gore le papadi tshe ke tshe le Mpopo Championship tshe le goreng ma motho o di tsena la le tshe la maselelo mo ile gore motho a ka re ke magaola gano mo ile goreng go bile tshelete go kalakana di million tshe ka ba go tshe pedi le magolo a mahlano 2,500,000 ye le gore e tloya go motho ka sefoka wa rena tshe le go ne nka go tlhalosa jamme se tlo ba tshile tshe ba tsena gore ge re fitlile ka fa gona e foria gona ka fa re bona mo ile gore enwe goro yena ya tourism trade and investment ke bona ba ditile mpile go netse fatsa gore bana pile bana ka le go botsa ba ethi ba rena gore ba e tanka province ya Limpopo ka le masolo a mabotsi le le tshilana le fela go tsena gona ka fa e foria mo ile gore enwe ke le fela ile gore enwe gona le di golf course cheating cheat ntse ke gore nge re na tlile go nna o fitla ra tsena ka gare ga tsona wa tsena ra kwa le kwa ga jalo ke bona na le wena mo ile gore nge ke nnete ba bangwe ba sala gare ba ra loka re sa tlo re mela le ntse go tla go gore na ke bo mang ba ile gore nge ba ya go tsenela magaola gang ao mo ile gore nge di papa di tshera bo tsedi le tsa tlhomisho tsa tlhomisho se mo shoga ba tse kana masume tharo le ke ne ya go feta ye kana ka le 6 tsa September go mme tsa thoma go tsangolwa kana pele la go yona ya October mo ile gore ma motlhawo ke tsa tshila tsona na masalelo selelo selelo mo ile gore le tla pele e ga re tlo bona re na bo mampudi e tlo ba bo mmala nka go botsa re motho ka se foka wa rena wa ngwaga wa go feta e bile yena Peter Mulman mo ile gore ngwaga o ga se ya tsene di papadi tshe ba re le monna ge shu ba go di tsenyana re tsheba ba mo sebaka re bona bona ka fa re sa tlo go le tshana le bona bo dream ya kare ke bona ba sa le busy ka ke ngwe mo na wa etse gore ba sa le kisha tsena tsena ke pili ke tharonyana o mme re tsara ke go mane sebaka ra gona ba tswara ra kwa rena bona ba ka re go tsheng ka dipapadi tshe go mme ba tle tshe ba tshwana tsene ba tsebe gore ka moka le ba di ba le province ya Limpopo le di province tshe di gore ka mo re leng ka gona ka fa ke le felo le le botse na marobona a mabotse wa tswa le felo le le gore eng ho shitu nya ka go ithabisha o wa gona ka fa ke ka fa go nang mo ile gore eng ba Limpopo Champions League ba le di tshona le ba di tsha kono go le pele ba le kgethile gore tle gona ka fa tshe le khone go netse fatsa gore dipapadi ke tsa kono fo e se ke tla le ba lona fela o ka re ke tsa batho ba ba shuo ba ke tsa batho ba ka ntse ke le mogelo re gona le batho ba ga bo rena ba bona nang sepedi sa ga bo rena ba ile gore ba ga re ba ra loka e bile ba nya ka go ipona ba fitlhele ke yona magaola gang a le tshe tsa le godu go fitla ga yalo ke tana pele ke tshe mo go makobi a fase ke tla re ke di khumana ke dingwe ke tla go patsa Miss Pro ara para kona o bua sa sa tsa ba tshile tsona ke ngi se sengwe se le re se dira ka tshe le khone ka ke
0: Zakes re ke tshepa ka seke le ba ga we shoe lips ninga golf fa wa ke re thobela
1: re tshe na wa le shoe lwana ga tampara le tsona ka fa o ka tshe
0: aha thobela ya ke na Zakes mo ga sho go thobela FM lona mo shate ke wa tsebo le boithabisho o ba bile tshana le nna fa go tshela ka fa le euphoria golf club fa wa tloga bo bontshi tsa go ra wa go ipsinwa go du fa o bana le bo mo premier wa tseba ke nge dilo di gatlampana ga botse thui
2: Le gala la mmino wa gospel. O thobela FM. Mushate wa tsebo le boithabisho. Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

Oh yeah, mutsela jwa tsabela FM ke go tamise le go lotsa. Ma re se ke lotsa bya le ile gore re tsena ka pila ka lebakala papadi ele gore re tlo ba re le fa yona ga byalo. Ile papadi ya boditshabatshaba ya segwera. Ha papadi magana ka swa phatsa. Ka bora.

0: Oh yeah, mutheletsi wa thobela FM o ke gona gore tsene ka sona sepopego sana se mogoka fa kereke ya ke shadule tsa ka o dimole fase ke kwa ile gore a dina meeting dira ka mogwe o sanetse gore go be ka gona e fela le go le bialo hawa Scotland promise ke ke mamichino ya ka hawa Bisikele se befela go go iriela ya bo ya boraro re lebeletse fa le gore magage se re tla ba re go fa papadi papadi ya le tshila le khono tshitse ke boletse ke papadi ya le gore ke ya ba le ba mengwaga ya ka fase ga ye masome peditaro papadi ya le gore re go fa yona ke papadi magareng ga setlhopha sa Africa borwa le setlhopha sa Algeria re tla ba re go fa papadi e le re re ga setswa ke yena Frank o ga tshabi e tlabe ke na le yena Andries wa Sebola e le gore ke mosekaseki wa papadi ya legono tla ke go yena Frank re ko le gore na Frank ke nyaka o kwa le gore na ka motlhakoreng la gago diteba ka moka dime ga botsena pele ga ge ke tlatla ditletla di dira gore Frank ei wa bona ei ke nyaka o re ya o be ka ona mogwano go sele ga botsengwana
1: Ah, go sele ga botse molato re mmone le ga tete re se fela gore re tshere mogoma re lokishitse gore re tle re gone go tsena ka gara ga teng
0: a itshwara gona fao ke na le Andries Mthetswa Thobela FM local as lekere ha ke na ile go re tlabe a re sekasekela yona papadi ya le hono re se ke lokishitse ditaba tsa ka le ka kwa go ya go Frank ke kwele gore di sepela ga botse a o bele gona ke letswa inameng dimela Andries
2: Here go the medicine suggest o le batlaletse ba thobela FM moshasa.
0: Aha, ra bona fa le hono re swara sore ke estapha sa mengwa ga ka fase ga e masimi peditaro, se le gore nete gona le sona tloga re se bona le gore se tla ga botse. Ga tlhanong le setlapha sa Algeria go papadi ya le hono ke se sefise le gore re ka semela.
2: Ke lebeletse gore mogare ga beke ka gopola gore Africa borwa bo ile morago. Algeria no shi chepele ba bo ya ba no sha dino che tharo dino che di no shi che di papadi che pedi che di tlogileng ko pankeng ke bona ba thuseng Africa bora gore ba no sha dino che pedi che tharo che we ke yana ka mogore lebele che le mathapi ma le khono le le re motlhatlhi wa bona wa rena wa nnete yana remote modaka ha ga gona mo papadi ka bakala matlhoko a lo a gona ko la pelela gabo re nka moya wa ngwana ga bo ka robala ka khutse o tsitsi
0: aha motho tsobela FM ke papadi le gore to ba re go fa yona lona cha tshin lona le la le khono be le ntle go tsena sebaka a re boele go yena Frank re ko le gore na di sepela ka sepe go se sefe Frank
1: go thobela FM ya le go tlagaso la Africa borwa moshate wa tsebo le boithabiso mo mantapameng a le tshila le khono le tshila nne khodiya di phalane ngwaga wa kitipedi masimepedi tsela papadi ke a bobedi ile ya mafelelo magareng ga dinaga ka bobedi ga tsona ke bolela ka naga ya Africa borwa le naga ya Algeria morago ga ge papadi ya pele ya boditšhabatšhaba ya segwera ile ya fela ka dino tsa go ka banela go chetharo go ete morago ga ge naga ya Africa borwa ba kgonne go boa morago papading go papadi yona jeko e leng gore e raloketse ka mo lepatelong la Dr. Rantlai Molemela gomme le mo manthapameng a letšhila le hono dinaga ka bobedi ga tsona mothiretsi wa thobela FM di a kopana le leano legolo goba morero mogolo e le gona gore dinaga ka bobedi ga tsona ba itukišetša dipapadi tša go fetela mo go dipapadi tša AFCON under 23 e le dipapadi tšeo di tla go tla di swarelwa ka kwa nageng ela ya egepeta išago go akaretšwa le go fetela gona go dipapadi tša Los Angeles 2028 ile di papadi tsa di Olympics ke bolela lo yena ga biale dinaga ka bopedi ga tsona di tsena ka mo gare ga lebala mothiretsi wa thobela FM mo weleng gore re tlo kwa ka dikoša tsa bosetšhaba magareng ga dinaga tse ka bopedi ga tsona gomme koša bosetšhaba ya mathomo ya go ba koša ya bosetšhaba ya naga jona ya Algeria mutelechi wa thobela FM

0: Bosha ya botsetshaba ya naga ya Afrika borwa yewe irego go sisikelele Afrika gomme ntle le go ralla seolo ke go sebele ka boripana gore ana dinaga ka bopedi ga tsona dipanna ka lemanago le lefeng mo go papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera naga ya Afrika borwa ka mo dinong ba na le kgoleng Radisane ka tšhirisebo le sometshela kwa morago se biwe Nkwadi ka tšhirisi ya boselela Talon Smith ka tšhirisi ya bone a Seko Diwane tšhirisi ya masomepedi tharo Neo Rapo le ena o gona motheletši wa Thobela FM jalo ka mokapitene wa setlhopha ka tšhirisi ya bobedi Takia Lee ka tšhirisi ya masome a mabedi o gona Simpiwe Selepe le ena o gona motheletši wa Thobela FM kwa morago moe e le gore wa pere tšhirisi ya bo lesome seswai Nkantla Gaza o gona ka tšhirisi ya bo lesome supa Luke Bartman ka tšhirisi ya botlhano Kutlwano le Tlhako o gona kwa pele tšhirisi ya bo lesome tee ga mmogo le Mpundo Bilakazi ka tšhirisi ya bo lesome gomme ge e le naga ya Algeria ka modinong ba na le ya Serizitwane ka tšhirisi ya pele ba na le Pius Pelquari ka tšhirisi ya bo lesome tharo Isa Maim ka tšhirisi ya bone Wale Kweradaja ka tšhirisi ya masomepedi tee Yasin Chaib le ena gona ka tšhirisi ya bo lesome tee gareng balabala Mohamed Potebala ka tšhirisi ya masomepedi tshela Ben Eder ka tšhirisi ya boselela ka mokapitene wa setlhopha Mokaran Pentomi ka tšhirisi ya bo lesome supa ga mmogo le Abdel Sata ka tšhirisi ya bobedi gomme kwa pele ba na le Bename Kohili ka tšhirisi ya bo lesome ga mmogo le Karim Potera ka tšhirisi ya bo senyane ke ditlhopha ka tsela jeo le gore dipanne ka gona setlhopha se sa Under 23 sa naga ya Afrika Borwa se tlhatlhwa ke motlhatlhi Karabo Mogodi jalo ka ge e le gore motlhatlhi wa tlwaelo gago re bolela ka monna yo ga Raymond Mtaka moraga gore a latlhegelwe ke moratho wa gage a tloge ka mo lefatsheng la ka keno e le go Eric a moya gago robala ka khutso gomme naga ya Algeria ba tlhatlhwa ke motlhatlhi Rafik Saif o e leng gore o dutse mo pankeng o thomile go tlhatlha naga yona ye ya gabo ya Algeria ka kgwedi ya Tlhakola gona lenyaga mo gausi le nna motheletši wa Thobela FM ke farafarilwe jalo ka mosekaseki wa papadi ya mo manthapameng a letšira lehono ke farafarilwe ke kgwadi monna o e leng gore mo la kgale bogologolo o be a tupa mogopa localist lecker ka gare ga lebala naga ya Afrika Borwa ba tloga borwa ka ditšhirisi tša mmala o moserelwana naga ya Algeria ba tloga leboa ka ditšhirisi tše ditšhweu re ka golofela papadi ya mohutama
1: Frankir ke lebeletše gore Afrika Borwa ba tshwanetse gore ba etefeletše gape o e ka ge re tseba gore ka 2011 bona ba setlhopha sana Algeria ile ba re paledisa go ya di-olympiking ka gore sešhago gore betha le ka 2015 wa gopola ba re paledisa go ya ko AFCON ya Under 23 molore maloba re kgone go boa morago ka ge be re le morago ka noete go lefela ra kgona go nošhate tharo ra fenya papadi manthapama le kgone re tshwanetse gore re fenye papadi e gore e kgone gore fa kgolofelo le gore dipapadi tše dintšhi tše e le gore ba di biditše mo setlhopheng ba kgone go iteela mabitso ko ditlhopheng tša bona gore ba fumane dibaka tše dintšhi tša go raloka
0: Luke Bartman nyaka tsela gore tlaša gole kae mo karolonyana ya pele ya papadi Radisane tlatša lotogo leo ba gana ko morago retologa ka lesegone la ga Chaib raloka le moseredino wa gabo Setswane Yasi Zitwane Ralakala kona maimo nga bobedi Ralakala le sokana le tshirisi ya bone Isa Maim Ba tshaba isho kona maimo Avra ro kala bo botla ba mo motsong wa pele karolo nya pele ba padi Papadi ile ya bo di tshaba tshaba ya segwera magareng ga naga ya Afrika Borwa le naga ya Algeria go bara le ke ba ka tsaga mengwa ya masomo pedi tharo Ne pa kholo ile go itikisetsa o fetela go di papadi tsa AFCON Under 23 tšeo di tlabogo di tshwaretse ka nageng ya egepeta išago thilela go leo ka ntle le segona la ga a Seko Diwane ba fotse ka mogare lebala ke le segona la ga Pelquari kroso felela diatleng tša moseradino Radisane go tša ka lepatelong la Dr Rantlai Molemela ka toropong ya Bloemfontein Pundo Vilakazi ra lekela gona kwa maemong a bobedi lefela setlhopha sa Afrika Borwa sa baralo ke ba ka tlase ga mengwaga e masomepedi tharo lefela setlhopha sa naga ya Algeria sa baraletse ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo ba nyaka tsela gore ba tlatšhego le kae Aforika Borwa lee gare ke nyaka tsela oela go mo kapteneng wa setlhopha le segone la ga nkwali e se go nne o rapo jalo ka mokapteni wa tlwaelo nkwali ke ena mokapteni mo manthapameng a letšhira le gono ne o rapo ba nyaka tsela gore ba tlatšhego le kae go tšhabela FM e le go tlagašela Aforika Borwa ba e tšhaba e rapelela nkwali wa e kwala go lewa ga bonolo fela segona le mengwaga masompedite re lekela setlhopha sa Stellenbosch FC a re bone sebaka fela go lewe pele la diatleng tša moseradino yese sedwane a e ralokedi le telele ka ntle ga sedikodiko sa lebala ka mašomong a naga ya Aforika Borwa Mpunte Bidegasi a nyakana le nne o rapo ka tšhiresi ya boraro ba retelelogo ka yona naga ya Algeria re le mo motseng wa boraro karolong ya pele ya bapadi o thobela FM ya le go tlagašela Aforika Borwa nna ke Frank Schabe thogola matlhale le hunadi ba ralo ka 1-1 go lewe naga ya Algeria go tšwa maemong a boraro ba e kwala ga bonolo fela Luke Parkman ba re ke ralo ka la magausi le ena o le segone le ga ntlhantlha kasa mešitše maloba mešhinno e tee a e tswala pankeng a ba tlhola dinotse pedi tlantla kasa a re bone Aforika Borwa ba leka go nyaka tsela fela ba gana Algeria retelelogo ka yona ga bonolo fela ka tšhiresi ya boselela segona la ga Ben Eder kapteni wa setlhopha ba e tšwa ba e rapelela gape Algeria ba re lokela gona maemong a boraro wa e gapagapa ka re motlhape wa dinku le segona la ga Kuradaja pela ba nyaka tsela gore ba tlatšhego le kae ba botsa go Kuradaja gapagape wa e tšwa wa iketla kgolewe o re lokela mo kgausi le ena ba leka go eapi ya kgolewe ba nyaka tsela ba enametse thapa ya motsenela ba romela maemong a bosupa nyaka tsela a leka go feta ka le segona la ga Neo Rapo pela wa gana Neo Rapo wa gana kgatlhanong le segona la ga Pentumwe go tswa mo maemong a boraro ba nyaka tsela naga ya Aforika Borwa kasa khubung wa lebala a sekotiwane ba re ke nyakana le Neo Rapo ba e kgaolwa sporong kgolewe Pentume ka lotelangele o romela maemong a bosenyane kgolewe felela diatleng tša moseradino Radisane kgoleng Radisane nyaka tsela Mpunte Bidegasi re lekela magausi le ena ba tšea kgolewe ba e romela ka ntle kgatlhanong le lesegona la ga kasa mo karolong ya pele ya papadi e sale le lampšhe dinaga ka bobedi ga tsona papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera ya baraleki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo fela ka ge dinaga bobedi wa tsona ba itukisetša dipapadi tša go fetela go dipapadi tša išago tša AFCON under 23 e le papadi ya bobedi ya boditšhabatšhaba ya segwera morago gore papadi ya pele mo letšhina la bone Aforika Borwa ba boe morago papading ba ithupa ka dino tse tharo go ete a re bone Aforika Borwa fela moseradino wa šhireletša go lewe e tšwela ka ntle papadi tša 2027 e le tša baraloki ba ka tlase ga mengwaga e 23 tša AFCON tlhabe di swaretše ka nageng ya egepeta gopola ga botsebotse gore dinaga tše pedi go tšwa go dinaga tše seswai tšeo le gore di tlaba di bopa magoro a mabedi dinaga tše pedi tšeo e le gore di tla fetela go makgaolakgang a dipapadi tša išago tša AFCON under 23 ba tlo emela continente ya Aforika ka kwa go la Los Angeles 2028 e le dipapadi tša di-Olympic a ke tsebe gore local slacker o sa gopola ka setlhopha sela sa ntate Shakes Mashaba kgatlhano le naga ya Brazil dipapading tša di-Olympic
1: ke sa gopola Frankie ka gopola dipapadi tša tshwana le bona bo Quinton Fortune bo Seabonga Nomvete bo Steve Lukule ya ke tsona dipapadi tše le gore e ba raloka moo ke gopola papadi ye nngwe re betha setlhopha sa yena e Brazil kana dipapadi tšeo mo le gore dipadi re ba thoma go iteela mabitso dipapadi tše ke boletseng ka tsona go sepela go ya ko dinageng tša ko ntle
0: le fela naga ya Aforika Borwa le fela naga ya Algeria. Re le mo motseng wa bosupa karolong ya pele bapadi. Bapadi ya boditšhabatšhaba ya segwera. Magareng ga dinaga ka bopele ga tšhona e le papadi ya bareloki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo. Ne ka tsena gore tlatšhagolo kae ka tšeresi ya bolesome koile wa e tšerela ka la mo kgausi le yena fela o itšhidiša noka ya ngwegane e ya ka mašimong a naga yona ya Algeria koile wa e tša wa e kwala ga bonolo fela o e raloka le chape ba itša ba nyaka tsela gore ba tlatšhagolo kae ka tšeresi ya masomepediti kuratša fela ba etša ba e ralokela gona maemong a bobedi ba mme ka tlase gatelelo naim o e raloka le mosoradino wa gabo ya se zidane zidane o nyaka tsela wa tšerelakela maemong a boraro ba nyaka tsela gore ba tlatšhagolo kae wa kokota kare ke kgaka kuratša fela ba nyaka tsela wa gana kwa morago ke kasa fela ba širiletša naga ya aforika borwa ba re go le webišetše e tšetše ka ntle pose ka mogare lebala ka lebelo ya senchaib ya senchaib a fotša go leo ka mogare lebala ba nyaka tsela gore ba tlaiša go le kae ba e ba mokhubong wa lebala jalaka ge ba etsedisa noka ya ngwaegane ba tsena ka gare ga noka ya ngwaegane ba nyaka tsela fela ka mašimong a naga yona ya Algeria wa itsekitlatša ga bonolo fela isam naim naim o nyaka tsela gore o tlaiša go le kae o thobela fm yale go tlagašela aforika borwa ba ikokotiša mo pase ba romela ka mašimong a naga ya aforika borwa ba rela ka ga bonolo fela le keresi ya bolesome koile wa iketla tshedisa noka ya ngwaegane gape o e romela gona go chaib ba ya go nyaka tsela maemong a boswai ka serethe fela aforika borwa ba gana ba latola naka ya lla ya molala papadi ba re ne ra lokile le papadi e mogwagwa ba re ra lokile le papadi e mogwagwa wow Lee. My mong of a swai. Kaza. Wahapelesha. Kaza. White or white pitisha. My mong. Abu Shupa. Banagatila. Africa. Grosso. Bella Barana. Balatula Comorago. Bashir Lecha. Relemo. Matusumabolo Somme. Carolina Pina Papadi. Guamrago. Baichia. Bayara Lora. Aseko Diwane, Diwane o Nyagatsela, gore tla tshego le kae? Ra lokela go sedena, Pundo Bilegasi, o buisa go Diwane, ba itse ba lokela nna o rapo, rapo ra lokela Mpundo, ka serithi, o wo, ba mo thibela tsela, naka ya lla, e pegele tshe ka rata e se rlwana. Wow. Pais pelo korai ba monche ka rata serlo ama le sogana la tsirisi ya bolo se metharo mra go thibela tsela ne o rapo friki ke naga ya Afrika borwa ka mashimong anaga ya Algeria re le mo motseng wa bolo se me karolo nya pele ba papadi mola la papadi ga nya ka kgopolo ya bobedi le semetseng di tloga pase ga re karata e serelwana ga re bona preki ke naga ya aforika borwa ba ikuka ka le godimo ka tlhogo fela ba širiletša kwa morago boratelela go ka yona pentome talotolanyele oetšea o e namatša thapa ya ntse le tau ba ya go nyaka tsela gore ba tlaišego le kae naga ya Algeria baraloki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo e le papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera pelkorai monna fetso go bontsho karata ya serolwana pentome o ralaka le pelkorai maemong a bosupa ka borwa bodikela a re bone aforika borwa go le e wetswela ka ntle ba raga e fetso ka mogare lebala ke naga ya Algeria re le mo motsong wa bolesomepedi karolong ya pele ya bapadi di foshana ka noga e phela di naga ka bopedi ga tsona lo ka dilekere
1: ke nnete wa kgona go bona re maalokwane setšantšhitše le karata e serolwana kgatlhano le sebapadi sa Algeria moolo ra kgona go bona re formation tša ditlhopha tše ka moka di a tshwana ba rabereša formation tse tshwae tshwanang ya 4-3-3 ka moka ga ditlhopha tše pedi tšeke go aforika bora ke lebolebeletše bartman ko pele letlhako le yena villegase mfundo ke bona ba le gore ba ba lebeletše gore ba ka kgona gore ba re tlhabele dintlha ka ga e re tseba re bo talent smith ba tswelela mo bogare ba lepatle tlelo batlisa di kgwele go bona ke yana ka mogho bona gore papa di sa tlo ba boima e ba ba Algeria ka dumela gore e shashariwe gape monna geso mo be ke mo mo tjatjinga mararo a fitileng ba tlo nya ka go itefeletsa mathapemeng a le go
0: Botobela FML go tlaga tshola Afrika borwa e sa le fela naga ya Afrika borwa le fela naga ya Algeria papa di ba di chaba chaba e se go era ya ba re le ke ba ka tsa ga mengwa ga masumo pedi tharo taba ye o e bolelang ya gore naga ya Algeria ba ka se dumele go latlhegelwa ka gara ga matsatsi a mararo wa pa go mole naka kudu ka gore ke bona ba ile magopela naga ya Afrika borwa papa di ba di chaba chaba di papa di chepedi chaba di chaba chaba tsa go era ba lebeletse taba ya gore ba tlo lebagana le naga ya go tswa ka mo borwa ya kontinente ya Afrika go dipapadi tša lagato la mathomo tša go fetela dipapading tšona tša AFCON under 23 ba ya go lebana le naga ya Malawi goba naga ya Eswatini
1: ke sa se botse Frank ke se se botse Frank ke se bonang ba se dira bona ba Algeria le rena ma Afrika borwa re a tseba gore go sana le naga tse ro tlhakanang le tsona di tswang gana kwa bona ba tswang gona bona bo Morocco bo a repeta ke yana ka mogolo re le rena re itukisetsa tsona di dipapadi tseo re tseba re kgweding e tlang ya November ke yana molo re dipapadi tseo tlabe di thoma
0: kgatshila le sume nne le tshila le sume shupa kgweding ya di batsela Afrika borwa ba ya go topana le naga ya Madagascar morago gore naga ya Comoros ba e kgoga le morago retelelogo kwa morago isam naim maemong a bobedi ka gare gore itineras bola ka le mosaredini wa gabo yase wa etša o e tlatsa lotlo ba ithile ka tlhoga golewe tsena ka nokenyan kana ko nyang wa gane ya gore tloga ka nne o rapo ka mashimo nga Afrika borwa ba mo nga bolosome nya ka tsela neo moralo ka morago wa tsapa tsa Orlando Pirates go le go tshela ka ntle o tabela FM le go tla ga sho la Afrika borwa mo shate wa tsebo le boithabiso nna ke Frank Chabi para farilwe ke Andries Sebola ba e tsha go le o ba retloga ka yona ba ya go nya ka tsela ka ntle ga sedikodiko sa lebala ba itsidišano ka yangwe ya gane ba rela ka la asekotiwane ka lotelang nyele o e nametsa thapa motsenela maemong a bosupa nyakana la gaza fela ba ithile ka tlhogo wa e tlatsa loto kwa morago ke ya sen chibe ka e le godimo Afrika borwa ba retelelogo ka yona ka ntle go dietineras ba nyaka tsela le wa gapeletsa le ba mo tlogela le o ba trakare ba ikuka ka le godimo go le kotse o ba ithulela ka ntle ka tlhogo wow khutla pele ya papadi local slacker
1: ke nnete ke motsamaya o mo botse ka ena le wa kgona o bona gore neeletsano ya gage le Bartman ebile e botse molo re le morago la setlhopha sa Algeria le radino wa bona a se go be le poledišane e tlhokileng ke yena ka mokgwa wa Afrika borwa ba khumanang khutla ya bona ya mathomo
0: go tshoka leboa bodikela a itsha look Bartman a re ko ebeetseleng ya le a itsosa tlele godimo ba tshe goleo ba ithulela ka ntle ka tlhogo a dia thibela bolwetse e phala kalafi o thobela FM ya le go tla ga tshola Afrika borwa moshate wa tsebo le boithabiso nna ke phogole ke tima magala dikgoro ba ya go etsosa go lewe go tshoka le bobodikela khutla pele babadi ba ikuka tlale godimo ba thula ka tlhogo ba shireletsa kwa morago ya go retelloga ka mpundo dinakase o relaka le kasa ntlantla tlantla nyaka tsela wa tsherelakela moo ga o sedena maemong a bolosome ba relaka 1-1 ba nyaka tsela le o leka go gapeletsa ka re ka gapeletsa ba gana ba latola retelloga ka potera ka reng potera ba ya go tlhakodisa kwa morago le pentome Afrika borwa ba retelloga ka golewe ntlantla kasa ba nyaka tsela ba relaka le Luke Bartman Luke Bartman o romela maemong a bosupa ya go retelloga gape-gape ka kutshwane le tlhako wa e tshelatshela gatana le chibe le tlhako ya ka mole ka mo a wa furelela ra lekela maemong a boswai ba itsikita tša golewe ba releka 1-1 punto bile kase nyaka tsela ka lotolang nyele punto ga re ka e fetiša ba gana ba shireletsa ba re lesere golewe ka letsogo wow local
1: ke nete Franki wa khona go bona
0: naga ya Afrika borwa
1: Afrika borwa itla ka boga le kurukuru mo boga re ba le patlele o le tswana la o tswana le yana mfundo yana vilaka se le yana li ke bona go re tlo ba tlhoba boroko manthapa menga le khono gahlano le ba paditsetsa Algeria tshelo re bona ba ba rekisha matla emba ba Afrika borwa ba ba rekisha fela skills se rena le sona ma Afrika borwa.
0: Barabe friki ke naga ya Afrika borwa dimitara tsa go ka balla go tshe masome pedi se swae go go tshe masome pedi sinyana go tsha motholong wa Mosoradino le se bona le laga yasi zutwane ama Afrika borwa mo papa di ya bobedi ya bo di tshaba tshaba ya se gara magareng ga ga bona le naga ya Algeria ba tla no shapile ge go bapetsole gore naga ya Algeria papa ding ya mathomo ya bo di tshaba tshaba ya se gara ba ne shi tshepile mo motsong wa masome nne nne ar bone fundo bile gas ona le nna o rapo ba mogol a se kotiwane mpundo wa tlo go di mo ga kgwele ne o rapo we tiki se go ra go lewe wa tshiba tshibela ar bone na o rapo ka lo le tsentse mo Soradino yes is Dwane para tshe go e tlatsa lo to ga botse botse le fela naga ya Afrika borwa le fela naga ya Algeria makarlanya pele ba padi se bitse metso ka bolago ele se meso swai ba re lokela ka morago re tlo ka naim naim nya ka tsela ba mmitsa ka tshiri sa bolo se metharo pele korai re lokela naim naim nya ka tsela wa tshe wi tshe gona ka morago go tsha mgo ya maimong ba boraro ba e gapa gapa kholewe le se gona la ga kuraja kuria tshe gara ke nya ka tsela ya gore tlo ga kana ga ya Afrika borwa kana ba re papadi e makgwakgwa ka tsana no le se gona ga Talon Smith re lo tshine mo tsensa go feta sa pensa Queens Park Rangers ka jale sa pensa New York England ka kwa nageng ya USA pela jale ka Lyle Foster le nore ka kwa nageng ya USA ha re bona mo nya ka tsela na ya Algeria pela go le go tshela ka ntle ka go robodikela mo karlong ya pele ya papadi di sarane di naga bo di ga tsena di poshana ka no ga iphela padi ya bo di chaba chaba ya segwera ya ba re lokiba ka tsaga mengwa ga e masomo pedi tharo ya le ka ga di naga ka bo di ga tsena ba itukise di papa di tsago fetana di papa di ntsha Afcon under 23 ke sha go ka kwa naga nya a repeta le tak Talon Smith nyagatse wa ga pa pa kholewe we romela kana ke nyangwe gane ba ise ka bashomong bana ga ya Afrika borwa Ratisane wa kwala kwala kholewe momotsong wa masomi amabedi karlo nyana pele ba padi ne o rapo we ka mashomong bana ga ya Algeria we thaga di rit bontshe bile a go di tshogobala go di maga kholewe lo gare o tlhokola le segona la ga Luke Partman ne o rapo pele bontshe gore o tla tswela pele ka papadi ne o rapo mralo ka morago mandoa ba setlhopha sa Super Sport United se wele le FC kabjale mralo ka morago wa setlhopha sa 104.99. Se ba gore re bula ka Sontaga sa di 4 October A1 supermarket corner diminution. Sa balla ka le sona la ga ne ra ka di papadi tsa di Olympic ka kwa tropeng ya Los Angeles sana le sebaka ge fela naga ya Afrika borwa ba ka feleletsa ba fetela la gato nna magaola kgang a kere ba fetela go dipapadi tsona tsa Afcon under 23 ebile ba fitlhelela dipapadi tsa magaola kgang ka lebaka la gore Afrika borwa kontinente ya Afrika e tshwanetse go emelwa ke dinaga tse pedi tseo di fitlhelela go

0: Matopa Moropoa under 20 Upcon. Mwari mwaki tipini masimo pedikano. Vialorona. Talon Smith Lena. Mwaka Raymond Mtaka. Jalaka mwaki kwa stopa saa. Baraloki bagata sa mingora masimo peditaro la baraloki bagata sa mingora emasimo amabedi. Maloba mo utipide Moropoa. Kosapa. Under 20. Kutana le taku. Raka le mpundo. Ilagasi. Mama gosha. Oh, kutu kukotido. Wow. Andris.
1: Kenete Frankie bele maite kwa mabuse ka na mfundo vilagasi mo lor niele tsano ya Afrika borwa ke boletse ka dipapadi tse tharo ge ba ya kopele bo Bartman le bona bo letlhaku bona mfundo vilagasi o a sa tswa fing khafetsa khafetsa fela ntse ragela ka modinong le gone jwa le gone bona go roba le ka gore a ka gona go noisha empa kgwelela ya feta gautse le ding
0: a isegile ka lotolangele ya feta Katuko Radino Galatoron Marujala Masaradino. Yesin Zintwani. Yesir Zintwani. Relmo Motsungo Masuma Pelisnyana Carlonia Pila Bapadi. Mwabanishadino. Maloba Pais Abrahams. Rukim Moro Kayana Lesson Lampundo Vidagazi. Stupensa Kaiser Chiefs. Arbon Mpundo. Pela ba shirile tsa go le go tshola ka ntle. One plucky. Lena o nishichi maloba. Hai tsala panteng. Sona hore ga la stopa sa Stellan Bosch FC. Ke mara locality wo a sa nishichi go hat-trick go pitlenga sebaka ka leking ye kholo ka mana ga nya Afrika borwa. Katana ne maruma kalans arbone bundo bidegas barkene gatsela ba khala sporong kholewe ba go nyagatsela gore ba tla tshego le kae ya gore tello ga gape kana ga ya Algeria re mo metsetsong ya seripasa iri e masome a mararo ba ya ka mashimong ana ga ya Afrika borwa ba gapeletsa fela na ga ya Algeria Afrika borwa ba gana kwa morago a second 1 we re lokala kutlano le tlhaku na ile go tlhaku di sha kwa morago ba ke tana ga ya Afrika borwa kwa morago Talon Smith wa ratello ga maimong a botlhano Karori Edin Arias, Ratisani, Holen Ratisani, Ralokala Asekotiwani, Momai Mongabarabam Micha, Gelisona Lagane Orapo, Wailokola, Kumumalabala, Banagatsela Rape, Bai Pitisha Bonolo, Oh, Neorapo, Ralokala Mohosidena, Rekin Lorapa Kutona de Kaku, Ralokala Kantrasikuru Salabala, Housin Nukangwerani, Wataka Nokulewe. Talon Smith, Otakala Patalona Doctor Rantai Mulimela, Naga Frank Chabi, Waicha Talon Smith, Salano Gangwagani, Luke Bartman, Maimonga Bushupa, Banagatsila, Baralokal Mpundo, Vilagasi, Oe Nagatsila, Urukashuka, Nalichai, Ah, Watala Wala Mopasi, Retiloga Nakasa, Wetola, Mpundo Vilagasi, Baicha Romanopela Kulewe, we are Retiloga Kayana, let's go on a Tirisi, Yamasma Peritsila, let's go on Laga, Bodepala, Chalakan Kabarapa Chigamara Labala. Para yo to say look kick yana ya Algeria makarlo nya pele ye papa di se bitse ka bala e masume tharote e sale le lampela na ga ya Afrika borwa le lampela na ga ya Algeria papa di ya bo di chaba chaba ya segwera ye bara le ke bagatla sa mingwa ga e masume pele tharo botlhokwa bya papa di ye ke gore di naga ka bobedi ga tsona bara loka papa di ya bobedi ile mafelle bo di chaba chaba ya segwera bjale ka ga ba itukisha di papadi tsa go fetana di papadi ntsha Afcon under 23 isha go ka kwa naganya e repeta arbon kaza ntlantla tala ka lempundo bilagas ba mo nga bo supa bilagas negative bilagas wa ba paul wa kuka ba mo nga bo sumete ka ro tindras ka ntlo tindras ne o rapo wa sara kholewe mo motsego ba sumete ro pedi negative ro tsholo kae ne o Oh, karena tidak cila, bahana, balatul, kuam rau, kita sekarang, baca baca calut, kita cai, cai logo di mukul lewe, Talon Smith, wahana walatul, waretul loga, orang mana memang belum sumi, asal diwani, diwani wahai kita kau lewe, kalau kita mahu silena, pundo bidagasi, baik biar mukung walbala, arbone, Talon Smith, wahai cara mana memang, abu sesuai, Nkwali, Sibiwe, Nkwali, Warapelecha, Sibiwe, Fela Bashirlecha Hulewe, Kutabu Bedi, Yepapadi, Yanaraya Afrika Wura, Andri Sibor.
1: Kennete Franky wa gona bona ra Afrika borwa ba humana khutla ya bona ya bobedi mo lo re ka mogotla ba tlhaselang ka gona nako engwe lengwe ba ka e khumana la nno ge ba ka berekisa dibaka tsa bona ge le setlhopha sa yona Algeria ba berekisa fela mokgwa wa counter attack mo bogare ba lepatlelo ke mo Afrika borwa ba laolang gona le ko letlhakoreng le la go ralokang Fundo Vilakazi o le gore ba tlhoba boroko ga a neeletsana le yena letshwana le a go tshwana le yena kutlwano letlha or Bahono Shadi.
0: Ah, Letaku, Aram Panchino Mara, Taradinus, Letaku, Mamaraswa, Palazzo. Pampa, Yala Pisamaturo Nagasara. By Nella, Mariana Jurio, by Tabacal Rumo. Oh, Halabella! Baralukima Africa Borro! Bagata Samanara! Emma Sumapeditaro! Baramala Malaja, Panama Panamare! Haka Hulana Mabala! Mabala Nana Hakana! Kutana Letaku! Localist Laker!
1: Enete go gona bona kutlwa no rile mpontshe no moro monnageshu ya ba lo rwa mmontsha ra ona ke ya pere no moro ya bolo somise swai ya ba no kutlwa no wa fita tlisha crosso mo lo re se ba parisa le morago la tlhopa sa Algeria aba ile re o itlhaba ka lerumo o iragala ka modinong tsa bona
0: Belgrade monna ye le nga bontshe ka rata serlwana morago gore kutlano kutlano le tlhaku Are, are, one is one. Latiris have a subpendi, Abdel Sata, Aram Ponchino Morera, Robam Monchana, Gosama Mongabo, Lesemete, Galubu di Gala, Gagarori, 18 areas, Belgrai, El Cabagal Rumo. Ah, I am Makachi Tirale, Larate, localist Legger Gagore, Maloba, Fundo Vilagas, we have been chabat to the Naka, I've been chabat to the Kiba. Bona ba raleki bana ga ya Algeria
1: Kennedy Franky wa gona go bona re ma Afrika borwa re filwe ka talente ye botse wa gona bona re ye ya gore mponchenno moro re tumile kudu ka yona bo re le mofukeng o gona bona le maloba re mponchenno moro ba moncha no moro ma motlhaki kutlwano o re na mponchenno moro ba re ke a le somepedi at least a cross ye botse ya ba lore ba te tlhaba ka lerumo ba Algeria ke yana ka mogolo re ma Afrika borwa ge re ka berekisa mogwa o re tloetseng go ralokisa ka mo khorra lokang ka gona re ka fitla go gole ka kgwele ya maoto
0: Karim nyaga tsela ba e bonga bo shupa crosser na ga le tsira mama ga sho Robinson o tsho gole wa tlhola goloso le be lo ga le na mo tlhoga pele bona mat ko ile ka tsere se bolo so me mutilatsi wa thobela fam O khale makabogale Le patelo la Dr. Ntai molemela la parola ke situ Crosse botse botse go tsoka borobo dikela Andries
1: ke botsata ba re bona ka radio wa rena yena ratisani mo lo re khwele ebe ile ya gagwe mo la santse a berekise matsogo a lo re u a dumeletse go a shumisha yena a re nyo go shumisha maoto ya ba lo re khwele motla ka mofase e se ya ke le sogana la ga khoili o itse o ebe ya ka mogaro le ka ntshadino mo lo re ke di phosho phoshwana tse di leng gona ra tsa ba re maloba o bo se go ebe e ba se gona ka modinong empa ma mthaba tu sije le nanego ma Afrika borwa le ka modinong ke yana ka mgo bona re bona ma sogana tshona le bona bo ratisani ba tshwanetse go ra loka ba ikemitseditse diphoshophoshotse tsa tshona le tsona tse di dira gore a ska tlogetlwa ge o tlogetlwa di papadi tsa mafelelo tse di tle go ra loka ngwedi eng e tlang
0: mallo ba ka la bone be go le ka dinong Fletcher Smith Louis tsona na mingwe le se senyane Come le hono ba fidi se ba ka le sona la ga kholen ratisan kholen ratisani morago re kgolego e tsengwe lotonna lesegona la tšhere sabo lesome koile ya wala mo wena ya ba gore yena ka bo yena bese a eteledišenakang a re bole bapadi ba nyaka tsela Fundo Vilagas o nyaka tsela Fundo ba mo tlogela maemong a bosupa ma mogaswa crosa ba šhireletša kgolegoe ba romela khutleng ya boraro ya naga ya Aforika Borwa e le ya boraro ya papadi moeti weti mo motseng wa masome tharo supa ka gare ga metsemebedi go nnešitše dino tše pedi ba e tlhabile ka lerumo pelkerai gomme ke hoil a re nnekese a re nyake go gadima morago ka leboa botlhaba mpunto bile ka se wa ikuka saraga bonolo ya sezitwane wa e posa o romela gore maemong ba bolesome monešanno kohili nyaka tsela gore tlatšago le kae kohili o e tlatša lotogo lewe o leka go tutsa mosaradino ratisane retelloga ka yona selepe sempiwe khubong wa lebala wa e tsekitletša raloka le asekotiwane a seko o nyaka tsela maemong a bolesome one naga ya Aforika Borwa one naga ya Algeria papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera e le ya bobedi ya baraloki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo magareng ga dinaga tse ka bobedi ga tsona ya mathomo naga ya Aforika Borwa ba ithupile ka dino tse tharo go tee ba boa morago papading ba kgona go neša dino tse pedi ka gare ga metsotso e mene mo lelemeng la go lemaoto localis lekere Aforika Borwa ge ba ka ithupa yo fetogela go bitswa gore ke white wash
1: ke nnete
0: ba thupile
1: e tla ba yona white wash ge ena lesogana le ga la ga ratisang kgweleng ga ka tlo go tswela pele go dira diphoso tša go tshwana le tseo tša go tshwana le a e dirileng e ka sebe white wash a se kgwele eng ke be e nošitše radino o ba tshwanetse o rabereketše matsogo a gage
0: ba re boa le bapadi ba ya go retelloga ka yona ka e le godimo kgolewe a sekotiwane ba mme ka tlasa kgatelelo ke karim fela naka ya lla kgatanong le segona ga karim potera maemong a bo lesome ka mašomong a naga ya Aforika Borwa maemong a bo seswai mowe naga ya letšerea ba išang gona ba e tlogelela mosaradino ya se zitwane re šalelwa ke metse metlhano gore papadi e fitlhe mapelelong mo karolong ya pele papadi ba nyaka tsela gape gore ba tlaetše go le kae monešanno koile nyaka tsela ga re ke tlatša loto ba širelo tša naga ya Aforika Borwa tshelano ka ya ngwegane ba nyaka tsela gore ba tlatša go le kae naga ya Algeria ba thoma go kokotlela ka gare ga papadi fela ga ba kgone go bala buka e te ga ba kgone go bala buka e te ba ya go efotse ka mogara lebala ke naga ya Aforika Borwa motheletso wa Thobela FM nna ba babedi ba ditsefase ka gare ga sedikologo sa lebala ka ntle ga sedikologo sa lebala Luke Bartman wa Aforika Borwa ka gare ga sedikologo sa lebala ke moraloki wa naga ya Algeria koile monešanno mo gongwe localis lekere taba ye ya go raloka kgapetša-kgapetša ka gare ga matšatši a mararo e ba le seabe ka gare bjale ka lebaka la gore wena o le sepetše leeto le o bile kgodu ya go tswa lerotseng seo se na le kabelo ya mohutamang
1: a se amane le ka mogolo re papadi e tshwane e fetoga ka gona mathapi ma le kgono o ka gopola re go na le diphetogo tse tshelelang tse e le gore Aforika Borwa ba di dirileng go tla mo papading ya mathapi ma le kgono dipapadi ke tse dintšhi tse e le gore o di biditše ena Raymond Mondaka le yena David Nyati o a kgona go bona gore dipapadi tse dingwe tse di thoma le papadi mathapi ma le kgono maloba se ba thome le papadi re bolela ka bona bokaza mamotlhabo Abraham sa ba gona o a kgona go bona gore bo Dansen ba dutse ko dipankeng ke yana ka mokgwa go bona gore a gona seabe se e le gore se gona mo dibapading sebapadi tša go tshwana le tše sane tše dinyane di tshwanetse go raloka kgafetša-kgafetša oa tseba re le wena wa gae ngwana gaba bula fela lebati o tswela ko ntle go raloka go mmuša ka mo ntlong go o bula lebati o tswela ko ntle go raloka ga ba fetse ga ba rapiše ko go raloka le ba ga ba tshwanela gore ba lapiše ko go raloka ba tshwanetse go raloka kgafetša-kgafetša
0: mo go matemong fela Luke Bartman o bontšha gore o tla tswela pele ka papadi raloka gare wa sethapa sa Kaizer Chiefs Luc Partman. Wanaga ya Afrika Borwa, wanaga ya Algeria. Aseko Tiwane. Kantara se dikere ke salabala. Ba jabara la kale nkwali sibiwe. Amme ka patsa hatello. O tsama mo nga boswai. Wa rala ka Talon Smith. Talon nya ka tsira. Rala ka la mo khosi diana. Fundo Villegas. Nkwali. Ba mi chakili wa iketla Talon Smith. Aseko Tiwane. Neo rapo. Dinaga ka bodi ga tsona. Ba rala ka ka banna ba le some ka molekom. Ya ka re bo be di ba koili ga mmagole le se gona laga partman ba sa itukisa go tlo boala ka magara ga le bala ba eme tshe go kgwele e ralokele ka kwa le bo botlhaba ka nnete ka le bo botlhaba ba re bona mfundo bile ka se o re mala maemong a bo supa ya mo shiya kgolegwe e tshela ka ntle se gona laga ntlantla kasa ya mo shiya ntlantla kasa e tshela ka ntle re shalla ke metso ka ballo e mebedi gore re go ikhutsa makarlonya pele ya papadi arbone banya ka tsela ah toma tlapia tsel mantontone localist leker
1: ke nete wa gona bona le tsona la Tyler Smith ke ena a tlhola ntlhagaraga gatlhano le dibapadi tsa setlhopha sa yona Algeria ba lore le bona ba ile ka bontšhi gore ba kgone go lamolela sebapadi sa bona mo lore molokwane o tshwanetse go ntšha dikarata tse dintšhinyana tse di sorolwana mo masoganeng a mabedi a thomileng ntwa e re e bonang ka mo lepatlelong.
0: Ntwa ya mahlaku wa mananana go bakiwa bogale ba mmontšhe karata ya serelwana le segon le gape nthomi matela pelkarai mmontšhitse karata ya serelwana Smith le ena karata ya serelwana Talon Smith ena ma munchi karata serlana kala bakala gore mo nya ka go thantsela ke madi a khofa le kgole le ya takia li ke na be go ba mrolo ke le papadi e ma khogwa ke le segona le la ga pentomi e fela ga bo ntsha go ipela tsa tsela yeo Talon Smith ke na go bo ntsha a be fetse ka kudukudu Priki kena ga Afrika Borwa ka le bobo dikela. Are bone kgolewe fela ba shireletse ka morago ya gore tlologa gape ka naga ya Afrika Borwa ba nyaka tsela gore ba tla shego le kae. Kwa maemongwana a bobedi. Kgolewe tshela ka ntle botshele tsa Thobela FM. Ibile ba ya go dia phete go naga ya Afrika Borwa go tsena ka mogara le bala tshirisi ya bole some mme ba e kuka go lewe tla le go dimo ba re bone ba re rola ka tlhogo kwa morago Talon Smith wa shireletsa naga tsela tsa go le kae nkwali maka ya Allah mo karlo nya pele ya papa di mthele tsa Thobela FM e sa le nnete ya naga ya Afrika Borwa tšhereseya bolesome mme tšhitse ka mantle tšhereseya bone le ka go tsenkela ga botsere ba tšhereseya bone ka nnete ke Talon Smith goba metsese mene ke e go okeditsweng ka yone ba shireletse kwa morago e tswela ka ntle go lewe ya go ba khutla ya naga yona ya tšhereseya botlhano Luc Partman be ke sama ke tshe gore tshe resi ya bone Talon Smith go diegile Blacky ke ana tsana ga mogara le bala o one Blacky o ka renka phetego e localist leker
1: ke go balela a ikhumaneng yena Bartman o pala o dutse fa sena go etellenyana ba tswela ka montle a di duela gape kana go na go etellenyana go ntle a boela ka mo papading ke ana ka mogoba bone go raka sa gona go tswela pele le papadi mpe ba mkhutshise ba tsentse le tsogana la ga plakisi
0: ba khile ka tlhogo ka morago e tshela ka ntla ga ofe dikhutle ka borwa botlhaba Le khutla ya pele yana ga yona ya Algeria. Pele ba ya go tloša gape ba rela ka 1-1 ka borwa botlhaba go thobela FM ya le go tla gatshela Afrika borwa ba nyaka tsela gore ba tla tshegole kae Afrika borwa ka ba sa ba rela ke ba ka tla tsaga mengwa ga 23 ba rela ka la gausi le gausi wa retloga Pundo Vilagasi wa rela ka la magausi lena khubungwa le bala o ba tshirishano ka yang wa gane kholewe ba rumela gona maimong a bo seswai a ba nyaka tsela pele ba gana ba latola kwa morago ya ba gore tlo go gana ga bonolo pela ke le segona la tshirisi ya bo le sometse chaib ya sim chaib ba tlhalaganya khubungwa le bala a ba tshelano ka ya ngwe gane ba ya go romela maimong a bo seswai pela o le ka gore tlo go gana na o tla tswara ya mushia kgole go tshola ka ntle re le mo motseng wa boraro go emene go kwere tseng ka yona wane naga ya Afrika borwa wane naga ya Algeria padi ya boditšhabatšhaba ya segwera ya marele ke ba ka tlase ga mengwaga e 23 magareng ga dinaga ka bopedi ga tsona ba ya gapagapa kgolewe le segona ga Talon Smith o e romela maemong a boswai ba ya go retelloga ka yona gore ba tla diang ka yona kgolewe khubungwa le bala selepe wa etša o e rema ka selepe kgolewe ba e romela gona maemong a bolesome a seko tiwane tiwane mo khubungwa le bala ba rela ka le Talon Smith wane naga ya Afrika borwa wane naga ya Algeria ba romela maemong a bosupa nkwali o nyaka tsela sebiwe nkwali wa tlhalaganya Pundo Vilagasi Pundo Vilagasi bokanetse ke banna ba babedi ke ba rele ke ba babedi ba etšea kgolewe mo maotong a gage retelogo ka chaibe chaibe o nyaka tsela gore tla tshegolo kae molala bapadi a re ke bone go lokile go lekane mo karolong ya pele ya papadi mothelete wa thobela FM papadi sepetse ka lemanoga le pele ke rai a tlhaba ka lori mo motseng wa 33 wa naga yona ya Algeria ya banno ya pele naga ya Afrika borwa morago ga metsetso e mebedi naga ya Algeria ba lekantšha dino ka lesogana la gako ile mo motseng wa 35 khutlatse tharo tša naga ya Afrika borwa ete ya naga ya Algeria Smith karata ya serelwana ka mo Afrika borwa Belkerai le Pentomi ka mogo naga yona ye ya Algeria karata ya serelwana phetogo ya gapeletso plaki a tsenela lesogana la apartment locally slicker
1: ke nete Frankie wa gona o bona re ke a se papadi e le re kgatlhisa kudu a se ya maema godimo kudu ka mogobe re lebeletse ka gona ge e le setlhopha sa Algeria bona wa gona o bona gore ba berekisa fela mogwa wa counter attack Afrika borwa ke bona ba tshwarang kgwele mo go bona nako e telele ba ba le dibaka tse dintšhi ra gona o bona le dikhutla tshetse ba bile le tse tharo Algeria ba bile le ete fela mo lore Afrika borwa dibaka tse dintšhi tse ba di khumaneng tse di khumaneng ke yana Bartman pele a tswela ka montle nkebentse ba di šomiša tshitse bogare ba lepatlelo le sogana la ga le le yena selepe ke bona ba lore ga ba bona le ga botsenyana le u bona ga tshe motsotsong yeme ye le somi ya mathomo ya papadi a gona go sepedishana ga botselana Bartman empa morao ga mo jwa la ba sa go ba sa bonana go bona la fela le tlhaku le yena Mfundo Vilagasi ka mo matlhaku reng ke yana ka mogolo re go njwa le phetogo e ba e dirileng one jwalo ya gapeletse ka go tsentsha plakisi go ra o ralo ka go Bartman ba ra lo gona ke ana mo re lebeletse re mo karolong ya bobedi ya papadi mo ba tlhatlhi ba sa tshwereng gone jwalo ba tshwanetse go tlo di ya diphetogo gafe go fa di bapadi tša tshwana le bo makidigidi sebaka sa go raloka ke lepatlelo la makidigidi le la gana mo Dr. Molemela ke gana mo a tswang gona monna gešo ba tshwanetse go mfa sebaka sa go raloka le ba tshwana tshwana le bo Dansen ba ba leng ko bankeng ba tshwanetse ba fa sebaka sa go raloka gore ba kgone go tlo ba le kgetho ye botse mo kgweding e tlang ge o tlo thoma gore loka papadi tša mantšhano
0: papadi ya bobedi ya boditšhabatšhaba ya segwera magareng ga dinaga ka bobedi ga tsona naga ya Afrika borwa le naga ya Algeria e le ya baroloki ba ka tlase ga mengwaga ya 23 one Afrika borwa one naga ya Algeria re kopane karolong ya bobedi ya papadi

0: Aye, Dr. Smama featuring Ntlantla. Sami ke yona ye o motse thobela FM ha mo ile gore re sale mmogo re lebeletse papa di yona ye ya le khono mo ile gore tlo ba tsena ka rolong ya bobedi ya papa di pele ga fa o motheletse ka go botse fa gore ka kwa euphoria di papa di tsa golf di gare di a gatlampana Azeksi o gona o be a bule di tsana fa le premier wa ka mo provinceng e le go ena Dr. Popira Matuba ke nya ka gore re go yena re ko le gore na ka ba le gore e ke tse difetse le gore di a diragala go ba di tshetse di diragetse
1: tsabela ba tshile tshwa tsabela FM ke nne tere sa wile re gona ka fa go la euphoria mo ile gore ke nne di papadi tsa kono fole gare di tswela pele ga o sule nna fano ba gona bongaka premier re ka mo province ya Limpopo Dr. Popira Matuba ga o sule nna ngaka Malumishia
2: awo re ya matamisha ba teleji ka moka ba thobela FM re be re lebo ya hapele sebaka se le re feeling swa
1: aga nga ka re tlile ka mo la euphoria ke di papadi tsa kolofo gore eng le tlile ka euphoria le gore di papadi tse di tlotlusha jwang ba dudu ba province ya Limpopo
2: awo papadi he ya le khono a si papadi ya utloele ba tsebo re pla re tshwere di charity golf mo whether ki premier charity golf whether ki tabo lipelle whether ki charity leader ya mamutlae ki papadi ya padishano ya international gore ya le fase mo re ka bontshang gore re na le baraluki ba re ba bitsang gore ke di professionals ke 115 mo 115 22 ya bona ke ba ho tswa gore ka re bo France bo Germany dina tsa ho fapafapana Europe all over the world ba hona fa so ira goreng ira gore a re bolela motjele tsa economy ya province ya rena weekend re tlo re eme ha botse ka gore le tlo tsebo re ba raluki ba golf abana o tsepela fela ba sepela bana le ba ba ba tshegang mo di supporter kuri 22 ele ke bolelang ka yona o molo mo na le squad sa high gore re squad sa se se se khwetse maroba lo mo mogausi kuna li ba ba urwala di package tsa bona le bona ke di kids ke ke tsebore ke eng di kids ka spedi mara that's why ke re ba urwala di bag gore
1: batho ba go ba bitsa ba rwala di
2: bag no hore kids o tiele di tse kwa mmale bo go no rwa no premium o bulela ka taba tsa mpuka mbuso re tshwenye re no re no o kwishisha hore gore ba tiele di ko hae ba kwe gore le tjatile le ba le ba tswela jwang mogolo ha ba tshaisha ba bangwe ba tlo ya di restaurant tsa ufapa fapana ba nyaka go taster o di jo tsa mo Limpopo tsa mo Afrika borwa gore di jwang ba bangwe ba tsamaya re na le di stolo tsa ufapa fapana ba nyaka go reka sela le selela bona ba boelo ba di di business di small business city di kgwebo tse dinyane tse le ba bona gore ba boelo ba mpotse o mongwe o bontshitse gore a tshaye ya gae e leng unique e se ke fedile ba bangwe ke ile ba re di ne re dirile dikepa tsa mokgotlo le tsona out of stock ha o ya o kry-a gore batho ba sena dilo ba bangwe ba itirela di soso tsa bona ka di tse di unique tsa mo Limpopo so ga le ka ya kwa le tlo kry-a gore di fedile and e o ira gore o mongwe a ka ba e bone ntswele a ba le idea ka gore batho ba rona ka golf le ya tsebo gore a se bo rena ba dikobo tse di khutshwane ke di borakgwebo ba mamannetse bawe a ka ra bone idea a tla ka gopolo ya gore hai a tsha e a e tshwane le keo ke di tsebang re ke investe mo a tsha e napile ke monyetla sesi kgwebo ya gae e a gola o ba le investor ya o tswa kae kae o mongwe o mofa o rana di chain tsa di stores o no fitla mo le re kenya ka stoko se se ka sa le bijang virgin oil e ya lena ya go dirwa ke di avocado ha se no le bona gore that's why ke di opportunity ke di chance ke re mo ba duli ba Limpopo se ka nyatsa
0: ka nete o se ka nyatsa motshele tsho tshobela FM na mile go tloga fa ha metse ke metlhano go tswa go irela ya bone re boela karolong ya bobedi ya papadi gona Frank a re boela go yena ka sepopego se
3: Motledi wa go sepetša balwetse. merwalo ba shumi le bana ba sekolo tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo Mamadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Setšhabi molemathimo a sa fetse go Thobela FM
4: lerula le lengwe le rothetše mo fase go naga ja Algeria go tsene ka magara le bala tšheresi ya bolesomesenyane Senachi a tsenela Koili Enrique Rasmus ka tšheresa masomepedipedi o a tsena ka mogo go naga ja Aforika Borwa jale ka mosaradino o tsenela Ratisani ya go makatsa phetogo ye localist leker
0: a se phetogo ye makatsang ka mo Aforika Borwa ka gona o bana re nno e nositseng ke bona ba Algeria ke ka baka la phoso ya ena Ratisani mo le gore batlhatlhe ba e le ba dula fatshe ba boledišana gore aowa a re montšhetseng ka montle re feng yena Erasmus and request sebaka sa gore le ena a itšhupe gore ge re tlo dia lenaneo la rena la mafelelo e bane re kgona go bona rena ke mang o le gore o tla kgona go tsena ka mo dinong ka ge o kgona go bona phoso ya go tshwana le ela a se e dumelela
4: Revoela semmuso mo karolong ya bobedi ya bapadi ba nyakile go mo kolobetša le segonane la ga Enrique Erasmus Karim Potera o nyakile go fetogela go ba tsogana mo kolobetše dimitara tsa go ka balela go tše masome a mararo a goga lerumo la marumo kgoleo ya betha kota ka godimo ya betha mo mothaladingwa mosaradino mo fase o gare sewe sile se nyaka go pelletsa se tlo idiba tsa mohlahli wo a di change tulong sa mohlahli wa tlaelo Raymond Mataka ke bolala ka le segana le laga karabo mogudi ka gore o ntshetse ka ntle goleng Ratisani a lokela ka mogara le bala Enric Erasmus ba bontsha karata ya serlwana le segana la Chelsea ya bo le smiti Kamu nak nyamai ya Algeria, Chaib, Yasin Chaib. Rogi nomor lagi orang ya Afrika borak ceri siaga. Awak ada seorang lagan tanpa Gaza. Masuk anak nak ya Algeria. Barang loka kamu hoya. Barang loka kamu pas. Kamu tak dimela. Asekotiwani. Parbone mo motsong wa bobedi a papa di makgwa fa re molala ba padi le tsanaka a re phoso ga tlo nena go ya Algeria mo ne ga botse gore le sona le la tsere sa bolo semetaro Belgorai localist leker o se le bala gore Belgorai o ithabile ka rumo pele ga ga e tlhaba ka rumo o ile a bontsha karata e serlwa
0: Kenneth Franky wa gona go bona re ubeletse gore ba masogana Algeria ba raloka ka lefatla bolala nnete ba ba re ke shamatla aba ba re ke shithaloko ye ba itloetseng ya kgwele ya maoto ka ga ile Afrika borwa e ba fa botata Afrika borwa ba tshwara kgwele mo go bona na go etelele bona ba nya go bona Afrika borwa e tshwara dikgwele mo go bona ba tshwana tse gore ba tshe dikgwele empa Afrika borwa ba tshwana tse gore ba ba re ke sheminyetla ya go tshwana le yona heki ba di re ba ba ba isha ka go di 18 area gore ba gona o humana penalty e lore ba itla gona ba bia kopele mo kakadini
4: a itla di tseloto free kick ye gwe ne o rapo go tsoka bo robo tlhaba ka tlhogo ya mo captain go tsapa se biwe nkwali a parla go e laola ga botse ka tlhogo go le o ya feta ka thoko ga dino wa nena ga ya Afrika borwa wa nena ga ya Algeria papa di abodi chaba chaba ya so gare ba re le ke ba ka tsa ga mingwa ga e masome pedi tharo magareng ga dinaga ka bobedi ga tsona e le papadi ya go itukisitša papadi tša magorela letsela go leba dipapading tša AFCON under 23 išago ka kwa nageng ya egepeta mo ngwageng wa 2023 setlhopha sa naga ya Aforika Borwa sa baralwa ke ba ka tlase ga mengwaga e 23 ba ile ba ntšhitša ka ntle go legata la mafelelo la go fetela dipapading tša AFCON e le re ba ntshitse ka ntle ke naga ya Congo re le ke ba ka tlasa ga mengwaga ya masomepeditharo ka molao wa go neša nno ba lekgole le gae moraga gore ba neše nno go papadi e o ileng ya fela ka maleka a tee go tee ka mo nageng ya Aforika Borwa moraga gore Congo ge ba raloka ba lelapeng papadi fela ka maleka a lefela go lefela ba re bone khutla ya bone naga ya Aforika Borwa ka borwa botlhaba Neo rapo ka lotolanyele wa ikuketla le godimo ba thula ka tlhogo kwa morago tla le godimo ba re bona ba rapella ke mpunte bile ka se o remela maimong ba bolo some ba nyaka tsela gore ba tlatse go le kae li wa itja o ina matsa thaba matsanela o remela maimong a bushipa ka mafatla ba itja ba rapella o ya go nyaka tsela pundo wa ikuka tla le godimo go lewe ba gana kwa morago ke tshaibe e ratelo ga gape ka a 71 wa isinya go lewe ratelo ga bona lopela kana go Afrika Borwa Neo rapo cross a ba shirile tsa go le kotse mama ga tshogape ka rutinwa ba gana ba latola ba etla tsa lotho e tla le godimo go lewe ke thiban thiban kwa morago ke Abdul Sata ya gore telo ga Neo rapo maimonga bolo some wa itikitla tsa go lewe e le wana naga ya Afrika Borwa wana naga ya Algeria ye ke thobela FM ya le gotla ga tshola Afrika Borwa Bundo Vilegas o o tshe go le ka serete ba bonga bo supa Bundo Vilegas na ka tsela ba bo tshola Vilegas yo yo ba bo ga so a ba sirletsa ba re go le o bi se tshe tshe ka ntle local is like
0: ke ne te re bole tshe ba se ma masogana Algeria ba ra loka ka matla ba bere ke shamatla wa gona o bona re mfundo Vilegas o tshe le sogana le bia mo fase empa go le tshwela ka montle e bile ba mo phusha ntse kgwele e se gona gore ba mo gore ba mo go ka goketse gore ba mo ba bontshe mo papading
4: a fedi tshe ga ena mfundo Vilegas seo ke se le mogilego go tlogeng go papadi ya labone local is lekker le sogana le o ka re o ra loka ka tokologo e kgolo kgolo kgolo ga le ka gara me bala ya bo secha punto bile ga
0: sa o khatlisha Frenki ke gore le motlhatlhi wa tlileng o moswa ka stopeng sa Kaizer Chiefs e o mo fa se ba ka sa go thoma le papadi ke ba tlhatlhi ba bantsi ba ba fitileng ko stopeng sa Kaizer Chiefs la ka ralo ka botse ba mo file sebaka sa gore a tsene as a substitute dia tse di botse bekeng e tlang ba mo thoma ko ntle empa o wa go njwa le Fernando Cruz o mo fa sebaka sa go thoma le papadi ya re mola a lapile e be le gona mo ntshetsa ka montle le a ratile le mola gana bo stopeng sa rena sa Afrika Borwa sa under 23 o ralo ka ga botse kudu wa go pula le ko under 20 o ba dia tse di botse le gana ma under 20 through dia tshedi botse ke ana ka mogolo re mo season ye o ipuditse re ebe ya gaga ka ga ile re mogwera wa gage re le mofokeng o sepetse
4: bolla ka mogwera wa gago re le bohile mofokeng re lokang ka kwana ga nya pelitsi ya mogo jupila pro la ka stopa sa royal union sg sona la rampo pops padime o tshe re le jola ka mogolaga le mogwera wa le ka tsala ye o ile gore o dulanya ka maele go yena wana naga ya Afrika Borwa wana naga ya Algeria ba ke bo di tshaba tshaba ya tsogwe re ba raloki ba ka tsaga mingwa ga masomo pedi tharo simpiwe selepe ba re o gogile moralo ka gare wana naga ya Algeria mo motseng wa bosoi ka re lo nya bo pedi ba padi ga be priki ke naga ya Algeria ka ntle ga sedi kodi ke salabala ba tshe ba re lokela go ya maimonga boraro ba ya gore tlo ga yena kgolewe le segone la ga kureja pele ba nyaka tsela gore ba tlaisa go le kae ba ya gapagapa kgolewe ga bona lo fela ka tere sebole some ke chaipe ba rolokela kwa maemong a bone ba ya go tla ka yona kgolewe ba rolokela Idera e mokapteni wa setlhopha o romela maemong a bosai ba e busetsa gona Idera nyago nyaka tsela gore tlaisa go le kae wa gapeletsa fela go apurialla o rolokela go chaipe kwa maemong a bobedi o diela kgole le porogo gona go tsoka poro botlhaba maemong a bobedi wa itsa wa ipodisa o rolokela mosaradino wa gabo ya se Zatumi Zatumi nyaka tsela maemong a bone ba itsa ba ya gapagapa kgolewe ba nyaka tsela wa tlhalaganya gore tla bo diba o tshelano ka yangwe ya gane o ya ka mashimong a naga ya Afrika Borwa maemong a bo le smithi fela re bone Talon Smith ba mo goromeletsa mo pase maka ya lla kgatlhanong le Karim Potera ba re go goromeditse re segona le ga Talon Smith o na le segona le ga Karim Potera monna yo a fetse go nno ya naga yona ya Algeria ka moraga gore pelkarai a ikhabe ka le room mo motseng wa masome tharataro motseng wa masome tharatano go hili o antshiri tshinga tle ane shando ya go le kantshadino aya alcheria le bona go di papari tsa ke tipedi masome pedi tharo cha apkon arbone na ya afrika bora cardinals mama gaso toko khadin Boku boku Andries kutlano le tlhaku
5: kutlano le tlhaku mfundo vilakazi e batho ba boroko mo le morago la stopa sa yena Algeria le ke buletseng gore ba di phosho phoshwana ra di no a buledishana le morago la ga gana ko e sa dumela ke yana ka mogolo re o tla felang tse a ya a shireletsa di a dira gore di phosho tse di dileng ke le morago la gage geng ke ba buletse le tsona le morago la ga gana ko e sa dumela di phosho tsa o tshwana le tsela be di sa tshwana gore di tlo di bo gona ka moka mo lepatleleng
4: wana na ga ya Afrika borwa wana na ga ya Algeria Papa de Bodicha Chaba Yasuara, the Baraki Bagata Samuel Masum Petitaro, Ilia Bubedi, Yamatoma Africa Borabai Tupine, Kadino Jetaruetti, Padia Witivisha, the Papadicha of Petala, the Paparincha, Afcon under 23, Isha Oganagena, Arapeta, Takia Lee, Bamun Sigarata Serra. Ralaki de papadi e makwakwa sogana na galdi ralaka garwana ga ya Africa borwa ralaka la tsapasa Cape Town City sogana na mengwa ga e masome amabedi rale mo motsongwa bo lesome karolong ya bobedi ya papadi ya gore tollo ga pe ka selepe bo ja ralaka la maimonga bobedi sibiweng nkwali ja ralaka la mosaradino wa gapo mamma ya tsene go tsapankeng Enrico Erasmus bo ja ralaka la mogosi bena maimonga botlhano Talon Smith, Smith wa rapa rapa kulewe. Gotha bala femela gotha ga tshela Afrika borwa. Rala ka lili, liu nya ga tshela. A se kotiwane, maibonga bala some. Kalo tola nyela wa rapa rapa kulewe. Gona go tshela bo botlhaba. Ba go kutisha mo passe. Ba rala ka lili, ba itirisha no ka ngwa gane. Ba rala ka litiwane, ba ibya khubungwa le bala. Ba nya ga tshela go tlhosha go le kae. Talon Smith, wa tshela ka la khausu lena. Le le sogona la ga nkwali. Nkwali nya ga tshela re tlankele mo khausu lena. Ba rala ka le kasa. Kazara kalang lengwali kama chimongana ga Afrika borwa Talon Smith we tshirisano ka yangwa gane bora ka le lesogana la asekotiwane wa tsha wetla tsaloto ah ba khala sporong kholewe ba gore tlo ga kana ga bonolo pela bo ya go nyaka tsela gore o tla tshe go le kae ka tshe re sa bolo se mushupa le sogana la pentomi pentomi nyaka tsela ka lotla nyele ba motlogela shota ya go poko ga thuko ga di ka thuko ga di no Andries Sebola ra ga shota dimitara tse masomo pedi khano
5: ba mone radino wa rena yena Erasmus o rojwa gafetsa gafetsa ka modinong ba tlhopa se ke boletse ka taba ya counter attack e lo re Algeria ba ishumisha ge ba tshela mo bogare ba lepatlelo ba berekisha mabelo ebile ga ba tswa fe go raga ba le gole o gona o bona mo motsotswaneng ya thomo ya karolo ya obedi ya papadi ba gona go raga ba le gole gole le bethapala e boela ka mogare ka ge ke boletse ka bo radino ba rena le bona mathap malekono ba Afrika borwa ba re gore ba diphosho na jedinch
4: go thobela FM ya le go tloga tshela Afrika borwa mo shate wa tsebolo bo thabisho ba ya gore tlo go ga yona gape la ga tonle ba ta ga na khole a tse go tiwane nya ga tsela gore ke tsholo kae mama ga so le thap mama ga so wa ikwa yo yo ah ka thuko ga dino lo kan
5: ke di ba ka tshebentse ke bolela ka tsona monnage sho gore go na le diphosho phoshwana tshe dintsi ko le morago la tlhopa sa Algeria mo lo rena ma Afrika borwa di ba ka tsa o tshwana le tshe re tla di gopola ge Algeria ba ka khumana nno ya bobedi ka ge lo ra Afrika borwa mo karolong ya bobedi ya papadi tshe tshe ba bile le di ba ka tshe tharo tshe nke be tshe ba no tshe dino tshe pedi mo di ba kentse o tshe tharo
4: go thobela fa mele go tla ga tshela Afrika borwa mo shate wa tsebole bo ithabisho Esale noeti yana ga ya Afrika bo ronoeti yana ga ya Algeria papadi bo di chaba chaba ya se go ra ya ba re ke ba tla tsami ngwa ga masomo pedi tharo ba ga ranga dina ga tsheka pedi ga tsona Masaradino wa tsha ora la ga go maimo ga bobedi ba go re tlo ga na gape wa go kotla ka re ke khaka le se go nna ga pele go rai kala wa itjarelo kala kwa maimonga bobedi ba ibutsha gape ka gare go di Edin Arias yasi o ya go nyaka tsela yazizi Tony tjarelo kala kwa maimonga boraro ya go retello gape ka chaib chaib o nyaka tsela kala tolongele rala kala magosi dena ona go tsha maimonga boraro ba maimonga bo lesome wa itjia o etla tsaloto ke le segona la tsere se selela ide pela ba gana Afrika bora khubungwala bala ba go retello ga na gape retello ga sinadi sinadi o nyaka tsela khubungwala bala monna tsene go tsho pankeng ba gana naga ya Algeria ba re mana kwa maimong a ba sinyane pelela mautunga masaradino Enrico Erasmus rala kala asekotiwane sabala pijana kere naga ya Algeria le bona go di papari tsa ke di pedi masomepedi tharo tsa Afcon ba ile bantshitso ka ntle le ga tenna mapelelo ke naga ya kana ka paromo ka dinotse pedi go ete mapelelo ke naga ya Afrika bora ba tsaya karolo di papading tsa parale ke ba ka tsa sami ngwa ga masomo pedi tharo tsa Afcon ka go pola mo ngwageng wa ke pedi le some senyane department le wa bronze ka morago ga tlhagwa dipenale tse tshela go tshetlhano gatlhanong le naga ya kana morago gore papadi e pele ka maleka a pedi go pedi Algeria ba latlhegetse go magolagang gatlhanong le naga ya Nigeria mo ngwageng wa ketepedi le some letlhano ka dinotse pedi go ete ke bolela ka dipapadi tsa baraloki ba ka tlasa mengwaga ya masomepedi tharo tsa Afcon re mo metsetsong ya iri re salelwa ke metse ya go ka balela go e masome a mararo gore papadi fitlhe mapelelong e le boditšhabatšhaba ya sowela naga ya Aforika Borwa ba nyaka go dia white wash mo lelemeng la papadi ya cricket mo lelemeng la kgwele ya maoto ba nyaka go di thopa ka moka morago gore ba thope ya mathomo ka dinotse tharo go ete ga jale di sa sorane dinaga ka bobedi ga tsona ke nnoetee go etee ka mo le kamo retelloga ka yona lesegon la ga sata Abdul Sata warela ka le chai ba ya go nyaka tsela gape ba kokota jwale ka re ke gaka khubungwa lebala go tshelano ka yangwe ya gane o ya ka mashimong a naga

0: Ocha wana hata ocha matalongwa di 18 areas kalibuwa budikela ocha kutenya kalibuwa budikela ekosi wana naga ya Afrika Borwa wana naga ya Algeria papadi ya budi chaba ya sewera ya barulagi bagata sami ngoha Ellis ema sumepedi tap Bye, Melechi. Oye, Melechi. Kana habetse ka ke pote pala. Bara ka la mogosi le yana, bara bona sebaka wa diadio. Oh, bara bona ba motho. Shut up. Tala ba shirelecha. Le sona ide. A diadio ka go le mo captain wa stopa. Tsala ka ntle, bara pa tshe mo gara la bala ka naga ya Algeria. Chaib. Wa pa tshe go le ka mo gara la bala. Mamotsong mo masometsela tharo re shalla ke metse masomong pedi shupa gore papa di fitle mapelelo ile papa di bo di chaba chaba ya segwara a re bona chaib wa a pele jaga letolangere ka lokela mo gaosi di yena ka tshe re sebele somo pedi satha nya ka tsela abdal satha ra loka ba re mpo jino moro ba moncha le segona la tshe re sebone naim pele ba nya ka tsela na o tla kwala wa kwala wa tshikitla cha ka le bua botlhaba ba itse ba re lokela gaosi le gaosi abdal satha satha nya ka tsela gore o tla tshe go le kae go mo shotla tsebele bo thabisho thabela fm ga le go tla ga tsela Afrika Borwa ba re lokela chaib ka tshe re sebele somo tshe wa ga pele tshe letolangere ra lokela mo gaosi di yena ba itse ba ga pa ga pa go lewe na ya Algeria o wa tswa tsela ka morama sekane crosso tsela go dimo feta ba raluki ka go dimo le tlhogo tsela ka le bua botlhaba o ya gatlanetsa go lewe le segona la tshirisi pelkrai o le ka go apeletsa pelkrai pais alkrai o ya apeletsa pela ba modishitse a wa tswa tsela ka morama sekane ba gona ba shireletsa ka go di areas ke le segona la ga li nyaga tsela li ra lokela gona go go mosola dino gabo Erasmus Enrico Erasmus ra lokela maimong a bobedi Talon Smith Bayaga banyaka tsela gape pela ba romela maemong a bosesai ba gana ba ntshitsa go lewa ka ntle naga ya Algeria Afrika Borwa ba epotse ka lebelo ka gare ga lebala ntlantla kasa ba mogogela mo pasena ka yalla ka ta serolwana ya go tswa ko go botsa nnete local eselekere botsa motheletsa thobela pe mo gore nkane ka rata serolwane e ka tswa gona mona ka gore moraloko wa naga ya Algeria o be a thibela moraloko wa naga ya Afrika Borwa gore a seke a positsa go ele ka lebelo ka mogare ga lebala
1: ke nnete Franki ke papadi tsa e le gore ba itukisetsa dipapadi tse di sa tlang tsa nnete tsa mantšhano ke yana ka mokgwa o bonang gore ba re ba Algeria ba tseba dikarata tse re serolwana le ditswa ga di ba ishifelo le malokwana ka bane a fa dikarata ka moka ga bona dibapadi di ka seba dipale dite go raloka papadi tse di sa tlang ko pele ke boletse gore maatla ke ona o le gore ba šomiša bona ba Algeria
0: pele monala papadi le ena o fetogela go ba mmatswale o di o kgalema ka bogale fela gore banna re mo papading ya segwera se itseng ka lepatla Algeria ba tseba botlhokwa kwa gore ba se ba latlhegela go papadi e ka lebaka la gore seo se tlo ba tlisetsa sefeko godimo ga mmele wa bone freki ke kotsikotsi ka borwa bodikela ba latedi ba naga ya Afrika Borwa ba uwauetse setlhopha sa barele ke bakata sa mengwaga emasome peditharo gore ba nešhenno ya o e le gore e tla tlisa lekhutse la go kaka le gonano gore ba tla thopa papadie Neo rapo o emeletse go lewe molala bapadi wa ba bitsa gore banna tlogelang go gorometsana go sa tlhokege Simphiwe Selepe ba mogala le segola Isa Maim ore wa nkwa ka ditsebe tse pedi na nkwa ka ditsebe tse pedi na prekike kotsikotsi ya naga ya Afrika Borwa Neo rapo o emeletse ka lotolangele ga re bona nna a tadiang ka yona go leo wa ikukale kotsi ka tlhogo ba ithula kwa morago ba sireletsa ga re bona Karim o ithulela ka ntle go lewe ka borwa bodikela ya go posetsa gape ka mogara lebala ke naga ya Afrika Borwa mo karolong yona ya bobedi ya papadi re shalola ke metse e masomepeditharo gore papadi fitlhe mapelelong Nkwali o ipotsa maemong a bosupa kaza ntlantla ba etsea go lewe ba tlhatlhamolola maotong a gagre ntlantla ba nyaka tsela gore ba tlatse go le kae ba re bone Algeria ba leka go gapeletsa wa gana a sekotiwane ba go nyaka tsela

0: pour battre sur le cas pour une devillage ou à rappeler pour une devillage ou à la rana par le bataille croissant par le roulet ouais et mais c'est ce qu'on fait et qu'à ce qu'il coûte un arrêt à prix comme au car mal attendu pas mal un cabou roi ya le patron la tante rentre et moulimé là pas pétrole au roi pétrole au roi du maramoul là on le sera dans la ra pour une devillage arbonne li mu kubu ngol bala way tigi tacha way porota oh way choro mala may mong abolo somme panyaga tsela na o rapo way choro la kala khosi dena ase ko tiwane kama se mong ana ga ya afrika borwa arbonne talent smith war la kala may mong ga boswai ya o rete loga ndanda kasa kasa na ga tsela o ni shiche na maloba kala tshiche na labone arbonne rete loga na sele person piwe war mala may mong ga boshupa ka tlhogo afrika borwa bana ga bona ga tsela gape ba gana ko mrago na ga ya le tshiria ba e tlatsa lotlo go lewe fela ya gore to loga gape gape ka Afrika Borwa li we rala ka 1-1 le tlhaku na o rapo mamagaso oh o sireletsa mo se rata dire bala khutleng local selector
1: Kenneth Frankie ke khutla ya botlhano ya Afrika Borwa mo lo rwa gona o bona re Afrika Borwa di bakatse di ntshitse ba di humanang ba tshwanetse gore ba di shumishe ka ge le gore rwa gona bona re le morago le la ke boletseng ka lona le diphosophoswana ba thusa fela ke radino wa bona le dikhutla tse tlhano tse re di humanang ga re di shumishe gore re ka kgona humanano ya bobedi
0: no rapo ya botlhano e le ya boselela ya botlhano ya Afrika Borwa ya botsenela ya papadi ne o waya wa ikukele kotsi kata thoboga dino o ka re ke dilo tsa batho mosegareng wa segalela oho se kotiwane localist leker
1: a se kotiwane o ka gopola gore tlhopheng tsa Mamelodi Sundowns bodi ba dira tse di botse ke lesogana le lennyane le le re bokamoso ba gage ke bo botse bo bophadimang dibapadi tse dintšhi tseo di bonang di le ka mo lepatlelong ko ditlhopheng tsa bona bontšhi ga ba ralo ke kgafetša ke yana ka mokgwa o bonang gore ga ba gokagane ga botsenyana motlho mongwe re ka re motlhatlhi wa bona ga a sego ma motlha mathapi ma le kono ka baka la mabaka a rileng ke yana ka mogolo ore ga ba raloke ka mogolo ore ba tlwaetse go raloka ka gona
0: ke ne nyaka gore namare re tlhapise dithoko gore taba ya go amantšhonane gore motlhatlhi wa setlhopha sa ba raloke ba ka tlatsa mengwaga e 23 Raymond Motaka lebaka la gore a sebe gona mo papading ye ke gore o sa wetswe ke lerule leso o be a fitlha moratho wa gage Eric o a ithobaletseng boroko bo bogolo a moya wa gage o robale ka khutso Raymond Motaka monna o e leng gore o apea dipitšhetse pedi ba raloke ba ka tlatsa mengwaga e 20 maloba mo bathupile mogopo wa ba raloke ba ka tlatsa mengwaga e 20 wa khosafa ba fetetse go dipapadi tša AFCON tša ba raloke ba ka tlatsa mengwaga e 20 mogopo owe yena Raymond Motaka a o thupile mo wageng wa 2025 moraga gore a thope mogopo wa khosafa gape-gape ba re boele papading wane naga ya Afrika Borwa wane naga ya Algeria ba re wanang le o raloka papadi e magwagwa naga ya Algeria ba ya go dia phetogo re šhaloke metsele se mosenyane gore papadi fitlhe mapelelong Afrika Borwa ba dia phetogo le sogana la ga pentomi o ya ka ntle botlhaleng wato o tsena ka mogara lebala o tsenela ntlhantlha kasa le yena o ya ka ntle ka mogo naga ya mona ya Algeria mona ke re se masome pedi pedi bezap o tsene ka mogara le bala sala edin lena mona ke re se ga ga bolo tsame nne ga tsena ka mogara le bala ka mo Afrika borwa
1: ke lebele je
0: Frankie
1: ke lebele je rongwato o tsena ke re ka mo lepatlelong
0: ya
1: o tshwile le sogana le la la ga le u tshwe ka montle ke bone le yena Gaza u tshwe ka montle ke bone Dansen a tsena ka mo lepatlelong ke dipeto go tshentse le ra Afrika borwa tshe tharo tshe le re ba di dirile gore ba gona go nete fatsa gore no ya bobedi ba e khumana
0: Cameron Dansen o Polambo sto pensa Orlando Pirates mission no yebo tse mosetsa go feta ke le ga botse botse bo sto pensa ra ga ya Afrika borwa Cameron Dansen ka tshe re sa bo se soi e o tsene ka mogara le bala ga le tshere sebo be di mo gona ga ya Afrika bo ba re bona papati ka la go mo rago re tlo ga galna Talon Smith re le mo botsa mo ba se mishipa nne wa ne na ga ya Afrika bo rap wa ne na ga ya Algeria go mo shatla tse bo ithabisho papati ya bo di tshaba tshaba e segwara ya ba re le ke ba ka tlase ga mengwa ga ya masome pedi tharo ile ya bobedi e mafelelo ya mathomo na ga ya Afrika bo rap ke pele ga dinotse tharo go ete ba re tlo ga na go lewe Punde Bilagas, maemong a bo lesome ba ya go nya ka tsela gore ba tlase go le kae na ya Afrika borwa Talon Smith o era le ka bona lo pela le le tlhaku yo yo ba nya ka tsela pela ba shireletse go lewe re tlo loga na go bona lo pela Nkwali ba le ka 1-1 le tlhaku ga re nya ka tsela ba shireletse e tsela ka ntle ba re ga be khutla ya ba sirela na ya Afrika borwa ya ba sirela na ya Afrika borwa motheletsa thabela pem ba e tlosa ka lebelo a re bone crosso ba shireletsa e gobele mo fatshe go lewe ba go retelogana naga ya Afrika borwa ba nyaka tsela ba e relokela gona maemong ba boseswae ba letlhaku nyaka tsela gore o tlatse go le kae ba gapeletsa naga ya Afrika borwa ba e yaga lesa go lewe ke re se masomo pedite tlhalongwa tlhalokela gona ka masomong a naga ya Afrika borwa maemong a bolesome ba go nyaka tsela neo rapo tela ba shireletsa go lewe go tsama mo nga bobedi ke le segona la ga pelkorai tela ba nyaka tsela gape gore ba tla tshegolo kae na ga ya Algeria ga o prikutla ka borobo tlhaba ba itse ba etla tlo go lewe Afrika borwa ba ntse tsa kantle se le ba le gore na ga bobedi ga tsona ba itikitsa di papa di tsama gore la tsela go le ba di papa neng tsona tsa a khona tsa ba le ke ba ka tsama mo ga ma sona pele tharo tsho di tlabe go e tsara tsheka go nna ga nya ga peta ishago parche o tsama gore la ditsela di tlabe di thagoga ka le tsela le sume nne le tsela le sume shupa go di nya di batsela ha ya Afrika borwa ga tlo nena ga ya Madagascar ka le tsiria ba go le bana nena ga ya Malawi go ba Eswatini ke mo o ile ngore ba itika gona e bile ba tsaba ga botse gore ba re bone ba le tsiria ba nya ka tsela ba le ba rapalla mo pass nne ke ba le ba di a gona pena a ke reke go boka magafa ba tseba gore re ba ka petela dipapading tsona tsa ba re ke ba ka tsama mengwaga ya masompedi tharo tsa Afcon gore ba phitlhelele dipapadi tsa ngwaga wa ketepedi masompedi soi tsa di-olympic kwa toropong ya Los Angeles ke gore ba phitlhelele magaolagang ba epelaetsa panka ya Algeria montshe karata ya serolwana ba rona le leleme wena motlhatlhe side traffic loka a re bone ka khutla go tswa ka leboa bodikela ya bobedi e le ya bosesane ya papadi ya bobedi ya naga ya Algeria e ka ba batla utswa papadi go tswa khutleng ba re lokela gausi le gausi ba nyaka tsela gape cross o ka le godimo ba re bone ba thile ka tlhogo ka lana le tlentsha mosara dino Hendrik Erasmus be ke sa sega mo motlhatlhi wa naga ya Algeria Rapid Side a o makatse ga e pela e tsa go nyakana le penalty le localist lekere ke seo o se boletseng go tlogeng mo mathomong a papadi gore naga ya Algeria ba ka se dumela go latlhegela ba nyaka go thopa wa ya go ba tlisetsa sebego se se botse-botse ge ba boela morago
1: ke nnete Franki wa kgona go bona gore Aforika Borwa dibaka tse dintšhi tse ba di khumaneng ba palela ke go di šomiša mo le gore ba Algeria jwale šetse ba šireletse ka dipapadi tse lekanang tse tshelelang ko morago go paladitša Aforika Borwa go noša nno ya bobedi ka ge go kgona go bona gore Aforika Borwa ba laola papadi ba ba setlhopha sa na Algeria ba berekiša fela mokgwa wa counter attack le go reka malokwane go ba fa yana di-free kick le tsona di-penalty tsona tse re bolelang ka tsona
0: aušam punde bidegas nagatsela khole we pelala de kancha bosaradino ramaemo ali rulele sole we le gore le a parola naga ja Afrika Borwa bo shole mosegare dirula ke plao go basadi ge a remishem magagesh
2: re le ka go direla baratuwa ba rena dilo tse dintšhi ka more ka kgona go ka gona re sa phela gobaneng re sa batlogele le seriti sa go ya go ile Declinetel Funeral Plans di lefelela ka cash gape o hwetša dijo dinamelwa le thuso ka pulo tša maswika dipoloka tše di kgatlhišago le diphokoletso ke tša gago Declinetel Royalty e go nea megola yeo e kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega la mahala hwetša mokgobo wa poloko le kgono SMS a thobela go 49202 ke 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego Clientele Royalty ke kgolego ya go botega yeo e tlišwago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo melawana le dipeelano di go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: papadi ye e sekasekwa ke Andri Sebula go Thobela FM wa shata wa tsebano o ithabišo
2: dipoloko ge nako e fihla o lebeleletšana le maikutlo a mantšhi le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go go thuša go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlahlobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanela go dinyakwa tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
4: Selma se fitile.
5: Ke mikina go tlhokisha le mtshafatsa le gaela ga.
4: Ke go tsha force go top 10.
5: Ke tshele tsha boleng bia e
4: gate. Ke go tloga go 7490.
5: Fela ka square meter.
4: Ke mo fetle se go ba sa ga.
5: Ke go fetla tikanyetso ya ga o ya chelete.
4: Go ka tsha mo.
5: Ke fela ke ba paint combo ya rena.
4: Ke ka di jepedi ja le 20 liters.
5: Ka 6590
4: fela. Ke sa tshwe gore wa mtshafatsa.
5: Wa
4: o fonya ga le gaela ga o le bonagana ka botsa.
5: Top 10.
4: E na le tshotse jo ni tloka.
5: Ke go tsha force.
4: Pakisha.
5: Ke go tsha top 10.
4: Di fela ka 4 October.
5: Ke le benke lo lo gausi lo wena.
4: Top 10.
5: O tshe kwa ngwele ngwa ile go fase.
6: Hola hola majensa
7: sho sho
6: le bona ona eng
7: mogera wa ka ke tshiru ke supa e tla o tshabele dire ye itonya o ye ila pulisha o go tile lena
6: e ruri ya thelela e mo sikudu
7: hey thabo
6: sho sho
7: e tsise tshe tshiru ke supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshiru ke supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshiru ke supa le ho e khwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono gomme o latswe botse bya yona setsweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
3: papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni bja Frank Sechabi mo le matšhimo a sa fetše go Thobela FM
0: go Thobela FM le go tlagašela Aforika Borwa rapalla mo fase ka borobo tlhaba naka ya la baragabe kholena ga ya Afrika Borwa le o sheditse mo fase mo tlhalongwato e sa le wana naga ya Afrika Borwa wana naga ya Algeria ile ya tshala tshala pula kana ka re kutlano le tlhakwa ya ka ntla ke re sa bolo semitharo Abrahams a tsana ka mogara le ba Friki ke naga ya Afrika Borwa ka borwa botlhaba pula ka matlhogonolo pela crosso pela ba ithile ka tlhogo kwa morago ba go leka gore telogo kana naga ya Algeria e tswela ka ntle re shallo ke metsego ka balla go e sesoe gore papa di pitle mapenelong neo rapo o e fotse ka mogara le bala khubung wa le bala ba ithirishano ka ngwa ya gane re tello ga gape gape kana ga ya Afrika Borwa ba e tsabara lo ka gape o ya go nyaka tsela gore o tla e shagole kae ka ke re sa bolo semetharo Abrahams tala ba e tsaba e bia khubung wa le bala ba e ithirisha noka ya ngwa ya gane maimong a bolo sobe Cameron Danson Danson o nyaka tsela maimong a bolo semene o rapo maimong a bolo semete ba mo khagala ka morago wa thepe mo tlhaleng watu ora mona la papadi o rekele khala bopedi ora mona la papadi o ya re nyaka go ntse ka rata se rola nan local is lekker o go pola gore pel cry o na la karata se rola na gore ga ka montsha bobedi ya go ba ikhubidu ba le mogalemele bidi wa montsha gore na o nyaka go ya o tlatsa tsheresi ya gagwe ya gago le ka papadi ya boditšhaba tšhaba ya segwera a re bone priki ke kotse kotse ya naga ya Afrika Borwa ka borwa botlhaba pula tsa matlhogonolo ga di naka medupi a re bone Afrika Borwa priki ke kotse kotse neo rapo o e emeletse e ka ba ba tla utswa papadi re shalola ke metsetso e tshela gore papadi e fitlhe mafelelong o emesa letsogo la gagela go ja neo Why Kuka? Kakao! Babacho! I said, what do you want? Chato! Oh! My children are talking about Taladin Wadino! Andris!
1: Africa Borwa tloga la dibaka tse ding tshitse di botse wa gona bona re bo plaki isi sala tsana ka mo le patlelong ke sebaka sa bobedi sa sekhumanang go raka bya Africa Borwa ko pele ka go gona bona Smith a busha khwelela ga botse ka mo gare ga le patlelo ya ba lo re le sogana la tlhopa sa Algeria a ipeile mo seemong se se botse o shireletsa go paledi sa Africa Borwa go nna tshano ya bobedi le magidigidi o tsene ka mo le patlelong hono jwa
0: wana naga ya Afrika Borwa wana naga ya Algeria papadi ya bobedi ya boditšhabatšhaba ya segwera ye ke thobela FM ya le go tlagatswela Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso nna ke phogola motlhale le hunadi khubung wa lebala ba ya go nyaka tsela fela ba e tšea mo maotong a gage ya go retolole go gape ka naga ya Algeria maemong ba bolesometi wa kokota kare ke gaka padepala gare ke betha crosso karim e tswela ka ntle go lewe ga e le pula yana ya tshologa motheletso ya thobela fm ga e le pula ya tshologa khutla ya boraro ya naga ya Algeria ya bosenyana ya papadi e ka ba batla utswa papadi kele ka gore shalola ke metsego ka balla go emene gore papadi e fitlhe mafelelong bontšha gore a ka se tswele pele ka papadi wa mene ka naga botlhoko mo khubung wa lebala lesogana la ga Abdel Sata Abdel Sata bile o laela gore a ntshetswe ka ntle ba ya go mo ralela ka ntle ka lepara o ka reng ka gole maoto ka mo nageng ya Afrika Borwa localist leker bafana bafana ba shuma gabotse ba re le ke ba ka tlase ga mengwaga e masome a mabedi ba shuma gabotse ba thupile mogopo wa cosapo ba ba re le ke ba ka tlase ga mengwaga e masome a mabedi mo mantlhapameng a letšhira lekgono ke ba re le ke ba ka tlase ga mengwaga e masome pedi tharo ba sa tshwarane maleka a tee go tee kgatlhanong le naga ya Algeria
1: ke lebeletse gore ba ba under 23 ba re ka se ba sole kudu bonna gešo kare lo re ke khale ba ra lokile papadi tse dintsi tse tsa sohwera ke ana ka mogogone jo a lo safa ele ka go ba fa sebaka sa gore ba gone go raloka dipapadi tsa gore ba gone go itukisetsa yona afkhone ya bona ya under 23 selemong se setlang ko e repeta ke gana ka mogogone bona gore motlhatlhi wa bona ga se gona go na le diphosophoswanana tse dintsi tse e le gore di a tlhaga mo dipapading bontsi o ka re a se ba batse papadi e o ka reka polelo ya seeng serius ka ge e le gore wa kgona go bona dikarata tse disorolwana tse di tswela maaforika borwa di a tshwanela dibaka tse dintsi tse ba di humaneng ke tsenkebe le gale ba feditse ka papadi e ba e fentse ka dino tse lekanang tse nne go ye tee le yena e tee be sa tshwanela e tsene ke mpho e le gore re ba file yona ka baka la radino wa rena o le gore o di ile phoso
0: ba re bone khutla ewe ramola o fetsa go tsena ka mogara lebala ka kerese ya masome bedi nne ba palela ko go šomiša ga botse khutla ewe ba re bone ba ratologa ka yona naga ya algeria ba nyaka go thopa papadie fela re bone aforika borwa cameron danson fela ba itšea kgole ewe ga bonolo fela ya go retologa ka ide o nyaka tsela o romela maemong wa bolesomete ka rotirias wa e swara ga bonolo moseradino monolo papadi o tsena ntwa ka bogare bisaf ga mmogo le talon smith ba re wana monna bisaf o ralokile papadi e mogogwa talon smith talon bisaf re sabolola ka setlhopha sa bafana-bafana ka re mo bosegong jwa lehono rena re a tlhagolela motshwane wa thulo a re le tšhini ya maišibe ba tlabe ba buna mo bosegong jwa lehono naga ya erepeta kgatlhanong le naga ya aforika borwa papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera ke setlhopha se segolo sa naga ya aforika borwa ba ile ba šomiša monyetla wa gore ba ralokile papadi ya bone ya bobedi ya magorelanetsela go le ba dipapading tse dišago tša upcon kgatlhanong le naga ya eritrea ka kwa nageng ya erepeta seo sa feleletse se dia gore mokgatlho wa komanka nna dipapading tša kgole motlo ka managen ya aforika borwa sapa ba fitlhelele kwano le mokgatlho wa komanka nna dipapading tša kgole ya maoto ka nageng ya erepeta gore ba rulaganye papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera tse mosimane e mongwe wa batlhatlhi ba go e leng gore ba tšeega ka motlhatlhi o e leng gore ko mokaone-kaone a seleng a tlhatlha setlhopha sa al ahli go sana le gore o boetse le gaeng la gage la bobedi efela e sa le nnete goete magareng ga naga ya aforika borwa le naga ya algeria papadi ke ya boditšhabatšhaba ya segwere ya baraloki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo ya go itukisitša dipapadi tša magorela letsela go le ba dipapading tša baraloki ba ka tlase ga mengwaga e masomepeditharo tša upcon išago ka kwa nageng ya erepeta kwatla o re godimo ga metsetso e masome a senyane bjale ba re bone aforika borwa maemong a bolesomete cross on europo ba ithule ka tlhogo kwa morago ba re bona naga ya algeria ba leka go nyaka tsela fela ba re raloka papadi e magwagwa le ralokile papadi e magwagwa swana le laga besaf le maralokile papadi e magwagwa gore yalaga ebenaga ga ebe kgole ya naga ya algeria ba nyaka tsela ba nyaka go utswa papadi motheletso tlhobela fm o ya ka mole ka mo gore o tlaise go le kae wa ešea o relaka la gausi le yena ba kwakwatwa bjale ba re bone fela ba gagana le morago la naga ya aforika borwa kwa morago kgatlhanong le hudabala cameron danson o relaka le botlhaleng watho maemong a bolesomete ba re bone botlhale maemong a bolesomete crosso tla le godimo feta baraloki ka godima ditlhogo ba ka gare ga setu ba lataedi go tswa ka lepatlelong la dr rantlae molemela go okeditse ka metsego ke balela go emene le ge go le jale local slacker ditlhopha tše le ge go okeditse ka metsego emene a go bontšhe mokgwa go nyaka go swara kgwele mo maotong a bona ba lokolola dikgwele mo maotong a bona ka gare ga metsetsana e masome a mararo ye e fetileng ba bontšha gore o mongwe le mongwe o nyaka go thopa papadi e ka patla letšase
1: kennete le le re ba Algeria bona ba dutse ka mo karolong ya bona ba tlhasela fela ka sebapari se sete ene ba berekisha fela mogwa wa counter attack mo le re Africa borwa bona ba tlhasela ka dibapari tse tharo go isa go tsenne ko pele gore ba kgone go humana no ya bobedi empa ba dibaka tsona ba di humane ba Africa borwa ba tla itsholla tsona ge ba ka raloka maleka le le ra kgona bona re gonjwa le re mo metsotswaneng e o ke ditsweng ya malokwane
0: are bone petelo rape ka Abrahams ba re nya ka tsela ba itse go lebo mo mautong a gagwe go tsoma maimong a bosupa ba re mo maimong a bolosome ba go nya ka tsela gore ba tlase go le kae ba re bone ba re le ka 1-1 senati fela ba itlhatlha molela ka ntle go lebo naga ya Afrika Borwa re motsetsong wa bobedi go emene go kreditsweng ka yona ga ba nyaka go mopase baka Mohamed buda pala a re bone senati oibe mokhubongwa lebala ba itirišano ka yangwe gane maemong a bo sesoai ba ya ka mašimong a naga ya Aforika Borwa ba ešea ba ešea gona maemong a bosupa o ba betha crosso tla le godimo ba gana kwa morago ba latola naga ya Aforika Borwa e sa le one naga ya Aforika Borwa one naga ya Algeria papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera ya baraloke ba ka tlase ga mengwaga masomepeditharo a Algeria ka rotindos ba nyaka tsela monna ra palela bopase ba e tlogelela mosaradino Enrique Erasmus nakayalla bontsha ba mothutse ka letolo matlhogong re le mo motseng wa boraro go emene go keretsweng ka yone fela Enrico Erasmus o kwaetse mo pase molala papadi ore papadi ga e tswele pele retelelo gagapo ga bonolo fela ka naga ya Aforika Borwa ba ya go tla ka yona go lewe nna ka tsela gore o tlasa go le kae wa e soba-soba go lewe ba romela gona maemong a bolesome gape-gape ba bitsanang ka melodi jwale ka bana ba kgwale fela ba e senya naga ya Aforika Borwa go lewe ba ya go nyaka tsela naga ya Algeria khubong wa lebala o ya go itshidisa noka yangwe gane maemong a bosupa robala ka yona go lewe mo pase tswela ka ntle o e potse ka mogara lebala lesegone la ga Islam Ramla molala papadi a ka letsena ka nako e goleleng nnyane gore papadi e fitlhile mafelelong ba e fotse ka mogara lebala pala molala papadi a re a ke na gauta ke na selebere ke na le nakana mme a pele papadi motseng wa masometharotharo a e tlhaba ka lerumo pele karai mme a bobedi a go lekantšha dino setsomebedi morago ga moo wa motseng wa masometharotlhano kohili go tlatse tshela tsa Aforika Borwa tse tharo tsa naga ya Algeria Smith lili karata tse serelwana pele karai pentomi chaib go naga ya Algeria karata tse serelwana localist leker papadi fitlhile mafelelong ka nno ete go ete
1: ke nnete monna gešo ra dino wa rena kgweleng ra tisane ke ena o le re tla lebelelwa ka matlho a makhibidu ka ge a fane ka nno e le gore ba enositse bona ba Algeria ya yena a kgetha go berekiša maoto mola yena a na le gore a beresantswe a berekiše matsogo wa kgona bona re le dibaka tse dintši tse e le gore ba di humane ba Aforika Borwa e ba tshwanetse goreng ke ba di šomišitše ba di humane bo Bartman ba di humane bona bo Lee ba di humane bomasogana a tsene mo plakis mo karolong ya bobedi ya papadi empa ba palela ke go di šomiša wa kgona go bona gore go sebeng ga motlhatlhi ko panke dibapadi tse dingwe ka mo lepatlelong tsa tshwana le bo Tylor Smith e ba e thalokela ka mokgwa bona ba nyakang ka gona ka ga motlhatlhi wa nnete ba se gona e le batlhatlhi ba le gore ba mo thuša ba leng ko pankeng empa ba sena tlhompho efa ba thuši ba motlhatlhi ko pankeng ke yana ka mokgwa le gore dibapadi tsa rena di ke maswabi go bona ka mokgwa ba ra lokileng ka gona Mathapo Malekono Aforika Borwa re na le dibapadi tse dintši tse di botse mo under 23 re ka se ronya ka bombokasi ra re ronya ka borele mofokeng gore ba tlo re thusa dibapadi di gona tse e le gore ba ka kgona gore tshedisa noka ya Jordane mo kgweding e tlang gore re kgone go fitlha ko egepeta
0: motheletso thobela FM go tswa go nna Franks Chabe phagola motlhaledi hunadi motswa gabo ga laela
8: ra le bo ga Frank mo tshetsa tshobela FM ke ka mogolo gore papa di fitla bo felong ka gona re go lebogela wena local slackere ka mogawelo gore papa di fitla bo felong ka gona motheletse e bile ntle le go senya sebaka ke tlo ba ke nya ka go kitimela gona ka kwa go ZX re kwele gore na e ka ba ile gore DM ka sepopego se sefe re lebeletse go tswa gona ka kwa Euphoria Golf Estate mo ile gore di papa di tshela tsa golf di gare di ya go dimo le fase o gona o re go bakele ditse ka pego go me o tlatla a re botsa le gore ne ka ba ile gore go diragala eng e fela pele ga fao nko ntumelele ke riale
3: Middleburg bolla chipi le bogabo ba industry ya pelo ya ka le bua re kwala botse go 88.7 go ba app nya gago ya SABC Plus tobele FM mo shata wa tsone mo itabisho
8: aga metheletse gore ya le are ya go ZX ka sona sepopego se
9: aga batheletse ba tsole FM ke sa buisha ke le amagala gape le go dumedisa matshape ma le kono re la bona ka fagola Euphoria Golf Estate ka mo mogopong mo ile gore enye re be re tlile go bogela le go tlhatsela dipapadi tsa yona Limpopo Championship tsa papadi ya golf mo ile gore enye mafelelong re ile ra kumana motho pa sefoka wa rena go tswa ka kwa gola Gauteng province ka kwa gola Johannesburg ile go Kyle Barker yo ile gore ke nnete go nna go tshupa papadi ya gagwe le tshe le kono go mme o itsepelala le dimilioni ke ka ba go tshepedi le di ranta tse magolo a mahlano go a kere dikete tse magolo a mahlano mo ile gore enye yena le motho o mitse gore ke kedi ile go morwadi wa di golf stick tsa gagwe ba ne pele ba kgonne go thopa papadi ile tshe le kgone go mekedi ya gagwe le yena e bile kedi of the tournament o mmeke yena simpiwe wa ga sethole gore yalo go tswa go ka mbono go la Euphoria ke tloga ke lebogile theletso ya lena ba theletse ba thobela FM le ka metlha e bile premium tloga tshepišitse gape gore aua le ngwaga o tlang re tla re tshola pele ka tsona dipapadi tsa Limpopo Championship e bile le yena Kyle o tloga nete faditse gore o tla boya gape ngwaga o tlang go tla go shireletsa sefoka sa gagwe go tswa gona ka fa go la Euphoria ke le sekswa ga mogashwa ke re o shego bo botse go lena ka moka re a leboga
8: o leboga rena ZX mithele jwa thobela FM ke motsotso te fela gwa go iriela ya botlhano tla ke go botsa gore le rena ka fa ona le tshele gore go bakela ditse tsona go tloga fa mothele tshe re tlo ba re boledishana fa le bonolo wa go mothokwana gape re tlo boledishana le yena nokwa ga maqou re lebeletse dipapadi tshela tsa setlhopha sa banyana banyana e fela pele ga fao a re rialo

0: Lebala FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
2: Aga mutheletše o etse ga bjalo re na le yena Noko Matlou yo le gore na le na mo mogaleng. Dumela Noko.
3: Hello.
2: O gore ngwana?
3: Hello ken.
2: A gona le ka bothata motho wa ka. Re go boditse fa gore tere gone o bledishana fa a ka nthla ye ya o amasthopa sa go le maoto sa basadi ba yana ba nyana. Go fitla ga bjalo mo le gore lebeletse ka mogolo gore ba raloka ka gona le ka mogolo gore ba latedi ba kwa ga line ba no fela ba nguna mola le mola wa ka mogolo gore se tlhopha se raloka ka gona.
3: A go di meditate se ke di mesela ba thiletse ba thobela FM. Ar lebeletse tlhopha se sa banyana banyana ka mogo motlhatsi yena Dr. Coach Jeffrey Ennis a kgethileng go na le diplara tse dingwe ga re lebeletse gobane o khiphile kgoo e nka e bitsang gore ke ya diplara tse e leng gore di ralokile mogopo o fetileng wa AFCON but ga re lebeletse go na le dipapadi tse dingwe mo Hollywood ke e le gore o di biditse di na le boma dibeke tse tharo ba sa bapale mo Hollywood so a ke tsebe gore ge ba o raloka game e botlhokwa le a biditse dipapadi tse e leng gore di be di sa raloke for 3 weeks. Match Fitness a re lebeletse le yona ke ntho e le gore e tlo tseya karolo mo go bone.
2: Ebile o setse o boletse fa le maemo a ba raloki re lebeletse gore na ditlhopheng tsa bona ba na le dipapadi tse e leng gore ba di ralokanang go le ka tebelelo ya gago go lebeletse go na le baraloki ba bangwe ba e leng gore motlho mongwe ba tshwanelwa ko go ba ba bitswa go akaretswa mo setlhopheng sa bosetšhaba ka lebaka la maemo a bona e fela ba sa akaretswe.
3: Nka e bolela so gobane go ka lebelela mo go legotse re na le dipapadi tse e leng gore ba kitsweletsa go tswa ko ditlhopheng tse di fapanego ba e leng gore ba ditsa fa go ka bitswa mo setlhopheng sa banyana banyana gore coach Tess a ba bitse but ga re lebeletse ke ntola ya gore go ba le di-experience player but ge di faraloke mo di-teamong tsa bona o di bitsa gore tle national team ke eng ke e leng gore ba tlile go offera tsona gobane Match Fitness se setse ke boletse ke ntlo e le gore e botlhokwa mo dipapading especially ga re lebeletse papadi e le gore ke papadi e botlhokwa ya di-Olympic qualifier mo e le gore even though Madagascar ka ikeya gore ke setlhopha se e le gore re a tseba gore re ile raloka le sona re ka kgona go fenya but ga re lebeleleng ka saete la dipapadi gore a na dipapadi ka re diitseng ge di sa raloke na ke eng e le gore di tlo offera mo setlhopheng sa banyana banyana.
2: Ebile o setse o kgwathile yone ya Madagascar gore re ka feta bonolo ebile re sa tshwanela go kanyatša setlhopha se ka baka la gore o raloka maoto a mabedi gae le kgole le gae o go ya le ka pono ya gago go fitlha ga bjale go dipapadi tse pedi o bona o ka re setlhopha sa basadi se ka šoma bjang.
3: Ge ke lebeletse setlhopha sa Madagascar ga ke sa raloka mo dipapadi tse di fetilego tsa COSAFA ke setlhopha se e leng gore nka re ka ngwaga se ke setlhopha se e leng gore sa improve but ga re lebeletse setlhopha sa rena sa banyana banyana nka re experience e re nang le yona ke yone e le gore e ka ba fekegetsa gore kgone go ka thopa dipapadi tse pedi.
2: Ge setse o bolela fa ka maitemogelo a rena gore re ka kgona go feketsa setlhopha se sa Madagascar o ka reng go motlhatlhi Desiree Ellis motlho mongwe re lebeletse ka moka off field le infield gore re kgone go thusa setlhopha se sa banyana banyana ba boele mokgweng ola wa bona wa go fenya le go šašara ditlhopha tse ba kopanago le tsona papading e nngwe le nngwe.
3: Se botlhokwa a utswija ke gore a re re ge re selecte dipapadi re selecte dipapadi ka merit ba e leng gore ba deserve go ka bapalela setlhopha se sa banyana banyana gobane ke setlhopha

0: aga mme se tsamela FM ke yena no kwa ga matlo yo le gore re bledishana le yena mme tsuke masome pedi nne le bile go iri a kire go siripa gare go tswa go iriela ya botlhano re a go lebelela fale taba ya bledishana le yena Mike Rapatsa yo le gore a re mogwetse a re gotse Mike ba re gotse Edward hey, ke be ke modumile jaakle Edward yo gore tla re bledishane le yena a re mogwetse ke re ke fela ke ba le yena gantsi mo dipapading tsa golofo ke na le nnete ya gore motlhomongwe le gore re se ke ra mogwetse fa a ka ba le ko euphoria yo yena ke na le nnete ya gore a ka ba le ko euphoria metsetso tshobela FM ke le go le fa metsetso mebedi fela ke bolele le lena le tsa mogala 086 000 2452 ke kwe gore na le reng re lebeletse tlhopha sa Africa bora sa go le maoto bafana bafana ke a bona egishu se tsa fitile go tloga ga sa papadi ya Greg ke na gore awa Mutelechi re tlo ba re le fa papadie ka bogwari bo bogologolo gona fa go thobela FM le skela bala shooter le lebelele gape le go SABC 1 re tlo ba re le ga tsa papadie le gona fa go thobela FM re a sepela ke nyaka ba ba bedi fela motjoletji ke no kwa gore na ba reng pele ga ge re tswa re towa re a towa re a towa le diane ka pela re nyokinyo ko letwa e thobela dimelang
1: dimelang seja
0: hello
1: wa tsere ba bana ba bana yona ke na le tshepo ya gore e tlo re thabisa
0: e tlo re thabisa bosego bja le gono
1: e tlo re thabisa bosego bja le gono and re santse go no dira payback ela yantšhe ya gore ba re dira penalty ya bona ka AFCON Egypt ga le gono re santse go no patela molato ola
0: a ke tloga ke leboga ke a o leboga ngwana mma
1: o brela le Ezekiel sara
0: Ezekiel ke a leboga kere
1: go lebogane
0: aga metsheja tshobela FM go tloga go Ezekiel na mile re mogweditse ma jones ya o tla ntlhalosetsa gore ne ba ile kae motsholetse ke re go buritse ka re ka go kgotsa ile gore ba le kwa di golfong kwa mogotsi wa ka dumela
2: thobela thobela
0: o neng ngwana wa koko
2: Awa nge le pile ba.
0: Hey, ke sa botsa motjoletji ka fagala o letsetsa sa o hotse kere. A o tla gotsa ile go di golfong. A sa ka ya di golfong ka se botka motlhoka motho.
2: Awa ka tsheko ne ke le kreke after kreke nka ya khuling ya maoto.
0: Oh, le khona se o ye.
2: Eh, ne ke le khuling ya maoto.
0: O khuling ya maoto go kae?
2: Awa, ya ro mo mamelodi ya rena ya di social.
0: Ere ai ke a leboga e be ke re ke joko rawe e re ya rena ya di old crocs
2: aowa ya di social
0: ai ke a leboga ngwana bokoko ke go beditse fa ka baka la gore re lebeletse gore bosegong bja le gono re tlo emela se sengwenyana ke ya kwa batheletši ba ba letša fa ba mpotsa gore ao wa seja bosegong bja le gono re tlo fenya re tlo thagala bele ka maAforika Borwa a ke tsebe gore na wena magents o di bona bjang
2: bona le ke di bona botse re ke dumedise batheletši ka boka ke sa lebale le bokoko wa ka kwa dikgale dikgopetse re koko hallo ke re bafana bafana aowa ya re thabisa wa papa to bosimane go boa gapitso bosimane ra bona gore ka scover there's a light at the end of the tunnel
0: ee re ka emela gore ba tla fenya setlhopha se sa egepeta ka dino tse kae
2: a nna ke bona ke pedi fela ka re bašomane ke ba bone ba tletse moya wa baebele ba tletse moya holy spirit ba tletse holy spirit ke ba bone
0: ke a kwa bontšhi ba bolela ka bo yena Luther le bo wena re lebogile mo Fokeng gore ba tseba ke baraloki ba e leng gore ba tloga bana le mafolofolo a mantšhi kudu-kudu le go hwetsa setlhopha a ke tsee bone o lebeletse setlhopha se sa bafana bafana re ka re motlhatlhepitse mosimane o tshwanetse a thome a approache papadi e bjang
2: ona ka bokgoba ra lokile le keng interior ke mangmang o kare mabitso a di-fridge bjala a ditofo yona interior ga ka boa ka bona ka yona system ela le bona baraloki bale e sa gona ba di-injury ke nagana ke yona approachu ya nnete eo
0: re tloga re leboga ngwana bokoko ipsine a beele

0: lo wa bagale o no nya moriri wa le foro o mangku kwa madiba bongwana chaga chaga milimo elana tarata ta
1: ka mafateng matelele a jelo mo yetso bele femke le go tlagasela Afrika Borwa ba gale ba rena a kimala chike mongwadi wa direto ke seretse sa go ba le mengwaga e ka ba go feta e masumi a mararo go ba mengwaga e feta e masumi a mane a reta ye ke engwe e re go setse le gore tloga di le gausi gausi kudu le pelo yaka
0: ba gale ba tlile aha a falea what
1: ke a itse a kosa ye ke reka moka o ba etapele ba rena ba etapele ba rena a ke tsebe gore o tla bo tsorame maemo a mohuta mang kae maemo ao o a swerego a šomiše gabotse o seka ba moetapele yo e leng gore batho ba motšhaba go utswelela ba thoma go thothomela e ba moetapele o seka ba moeta ka pele bagale ba ke bagale ba rena ba o ileng gore ba retwa ka mo dipolotiking re tlega re lebogatlhe motsheletso ya tshabela fm pele ga fao ke go fele dikosa tse pedi ke go fele karabo go tša go malebo mothema gape ke go fele legema seepa mekoti a re kosana tse tša rena tse tša bomagolo a rena tse ba di lebala na ke mang e le gore o lebala dikosana tse tša bomagolo a rena re lebala le ke mmušo wa mmušo dikosana tse rena re di dira gore lota setso se sa gaborena re lota bogobe ba gaborena ga re bitse ke motho le mmušo ga o re bitse ba fore lebala dikosa tse tharo tse motshedi jwa tshobele fm diri tsenya ka gare ga lenano la tša borena ditso tša borena dikosa gomme ke tlile go ba le wena go tlhoga gona bjele go fitlhela ka iri ele rena ya seswai gona mo lenano le e le gore tswela pele re lota bokgobe ya ga borena setso sa ga borena ka moka re se tlhokomela gona ka fa ga re letele kgwedi ya lwedi ka fa la morena le lengwe le lengwe le lengwe seswa ka sega ga borena re tlo re no le boga kudu ka matlhaba o ile gore ba re thusa go netefatsa gore setso se sa ga borena ga se nwelele e ka ba bangwadi ba dipuku ditsebi mahlaku a matala ka sa lebale mahlaku a matala bana bangwadi ba dikosa le batsweletsi ba dikosa tse ka moka re a leleboga direti tša rena re a leleboga botlhe ba ba tswelang pele ka dikgwebo tseo di netefatsang gore didirišwa tša setso se sa ga borena di sa tswela pele di bonwa ebile di šomišwa ebile di rekwa re tloga re le leboga kudu ka matlha nna ke na kgone ya di ke molaodi wa mmatselana a tswako ke kgadi ya bana re ke tlile go ba le motsheletso wa tshobela fm go tloga gona bjale metsotsošhele ke lebeletse ke le semetse go ya ereng ele rena ya boselela re tlile go ipsena ka lenaneo le gono setlhopha sa mabaleng a dipapatsi a ke le lebaleng nico a ke le lebogeng ke se ka le lebala a ke le lebogeng nicole ke go leboga se gisto ke go leboga le wena ka moka ke le lebogatlhe motsheletso tshobela fm ka fa re tlo no ipsena ka mmino le gono re tlile go ipsena ka mmino ra tsena ka gare ga magang a rena ka bolela le motsheletso tshobela fm goreng ke kwa go ka re ke na le nako e ntšhi ke sa tle mošomong na hi man a fa lere beke le mošomong malaba hi arets
2: Dipohole pumps tša boleng di-pressure pumps ditanka dipaepe le didirišwa ka moo ka felong le le tee o ka ba o nyakela legae la gago bolase goba kgwebo ditsebi tša hurricane pumps di tla go thuša go kgetha seo se boloketšego ka thekofase re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauso le CTM Nivana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 King Pumps, we beat any price.
3: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Thobel FM ke legae la mmino wa setšo. Goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.

a rile ra bolela ka taba ye motheletsetso ya tsebo mo sadi ke tshwene o le wa mabogo gore ana e ka ba se mase banna ba sa selebelela banna ba matjetje e ka ba se tsebo ba sukushisha se mase na awa banna ba matjetje ba no jela ka gara ga dipoto banna ba matjetje ba tsiba ba dule ka gara ga ditshila gore ba sadi ba matjetje ba bontshinyana ba rena a re a tswa fa man gore yela ya gore mo sadi ke tswaro mo sadi ke tshwenolo wa mabogo sabere ke nare a tswa fa banna yo nare a tswa fa man eh mo sadi ke tshwenolo wa mabogo sebo sa mmino re ya leboga pele ga fa o ke go fela re shela re hlaka go tsha go le khumo sebo sa mmino ga botse ba sadi ba ba tswa kae ba sadi ba re tshwile tswa kae ke a lenyaka ke a lenyaka sebo sa mmino le tswa kae a wi ke fitlhela ke gopela gore le mfitlisetseng molaetsa go bona mohlomongwe ge ba ka noko wa kitla ba khwetsa dikosetsetse peditse direbia go iri ya selela re tlokopana le ba kantoro ya ditaba re ke gore na difetogile ge ditla kae mo re ga fa re ba re tswela pele ke go lenano la tsa bona ditso tsa bona dikosha.

0: moshati wa tsebo le boithabiso
1: mafatenge matelele a jalemo ya motsheleshi ya ga re bolela ka tabeng moshi ke bolela ka lotse le gore ke setse ke tsore di gatisho tsa tsona ei wa tsaba tlhakatlhakano nye le gore re ikhwetsa re le ka gare ga yona mo lefaseng gore e re dira gore re be le ditlhogopolo ditshwane tse dintšhi fa e le gore re tshabela go ka kwa maikutlo a motsheletši ka gare ga yona taba e nna gantšhi ke rata go tsaya shedi ya ka ka iša ka mo ditsabeng tse tša setso se sa gaborena ka lebaka la gore ga go ka ba le tlhakatlhakano ka gare ga setso ke moka go tlile go ba le tlhakatlhakano ka gare ga maphelo a rena nako e re leng ka gare go yona ke nako yeo e leng gore nako e nngwe le nngwe pula e nona re ka gare ga nako e nngwe ya dipula dipula tse ga e no ba dipula e re rego ke pula e ne le go kaone re bolela ka dipula tse dingwe tsa maatla ka dibe motsheletsi wa Thobela FM dipula tse tsa maatla ka dibe tse e leng gore di atla a ditle ka nako ya tsona go ba ka nako nngwe di notla ga re gane pula balemi ba thaba ge ba bona pula kore ei go ba monate go ba bose le rena re ya thaba ka lebaka la gore e kgone go timola phišo e re ikhwetsang ka gare go yona bjale ka dinako tse dintšhi ge ba maemo a boso ba ka tsebagatsa gore go tlo ba le pula ka KwaZulu-Natal go tlo ba le pula ka provinceng ya Limpopo go tlile go ba le pula ka provinceng ya Mpumalanga go tlile go ba le pula bokone bophirima dipula tsa maatla ka dibe dipula tse motsheletsi wa Thobela FM re bona di na mo e leng gore o tla siana mana tsa mmele bo wa ipotsa le gore a wa ge e le gore le nna ke tle o palelwa ke go tsoga la go sassa ga gone bothata ge e le bophelo ke bo bone maatla ka dibe a re bolelago ka ona lekgono a mantshwana bjang le poledišhwane ya ga borena le mo setsong sa borena matlaka dibe a epolola mabitla matlaka dibe a re bolelago ka ona dipula tse dišoro tse ke bolelago ka tsona di epolola mabitla go tse go šašarakane ke kua mailong go šašarakane motsheletsi wa Thobela FM kore matlapa a re buletse go maga ga borena a wele fase ke gore pula e ne mo e leng gore go le re le ya lebitleng la motho wa bolena le khwetse e šetse no ba mokoti fela e no ba molete o khwetse e melete le difapano tseela re bjang gore mo ke huna di o bele go ka ngwaga gore a boloka ka ngwaga gore di se gona di tsamaile go šarakane di tletse le kgobakane kua o khwetse batho ba sa tlhe ba sa tsa gore na lebitla le la motho wa borena le be le le kae ke nyaka gore nke re bolele ka taba ye motsheletsi wa Thobela FM gore na ge re ikhwetsa re le ka gare ga seemo seo e leng gore tlhago e fihlile ya senya ke eng se e le gore motho o tshwanetse gore a se dire goba ke eng se e le gore re ka se dira bele ka setšhaba go netefatsa gore ga re tlo kopakopantšha mabitla a ba borena bao ba ithobaletsego ka lebaka la dipula tse tsa maatla ka dibe tse dipula tse di epolola mabitla korokotse sefapano se jea ke metsi se elela se feta ka metseng ya batho goba difapano tseela tsa bao ba ithobaletsego o kgwetse digogotse ke metsi le a ba ikgweditse ka moa bokhunadi e ya moagišane goba e ya ka kua mošwalope ba ikgweditse ka mogobone a ba tlo gore moakgunadi ke moloi re ka tshošana bjang goba re ka dira eng motsheletsi wa Thobela FM go o ikhwetsa le ka gare ga seemo seo lebitla la mmago le tšere ke metsi leswika goba letlapa la motsadi wa gago la ragolwago la mogatšago la magolwago la ngwana a gago le tšere ke metsi le robegile ka mokana ga ona mogare sa tseba gore na mang ke mang mang ba ya le kae moba re dira eng ka setso re ka dirang gore re seka tla ra feleletša re phasa mabitleng ao e seng a ga borena he dipula tse di a gogola motsheletsi wa Thobela FM dipula tse di a gogola a re bolele ka yona taba ye motsheletsi wa Thobela FM 086 000 2452 a o kile wa ikhwetsa ka gare ga seemo se ana dilo tse re di bona mo re gokaganyong tse lego ka disenyo tse di tla go le tlhago pula ya matla ka di le a di bona ka monzaneni kamo ngwaga go feta go ile go ba le pula ya matla ka di boye e le gore ka mo vembe ka mo

0: bitswa segekolwana segalabjana ne a mantswa mabedi a ke matlhapa goba a tletse ka lenyatso re tlatla re bolela ka ona tšatši le lengwe segakolwana sela segalabjana sela konkoritse ke mongwadi wa dikoša dinaka ke tšaga lesiba re bja mola go seripagare fela go tšwa seripagare gare ga tlhogo ya ya no metsetse e masome a mararo motsheletšo tswelefe mo ya iring ya bosupa a re boleleng motsheletšo tswelefe mo re boleleng ka mabitla a gabo rena ao a epololago ke pula mabitla a maga gabo rena ao a epololago ke pula
1: 0860 000 2456 0860 000 2456 ge o tseba gore o motho yo ne go tumelo ya go boledišana le badimo o kampane o re nako e sa le gona go se wa tse go e ba ditshenyego wa šomiša mohlhomongwe a šoma mokgwagola wa go swana le ge ba tšea motho mo o ka rego bophelo bo feletše ntshe tseleng a re mola o tsebang gore o robetse ntshe ka dirapeng wa ria go swana le ge o mo tšea felotsoko ke moka wa ye wa mo lota seka ka jarateng o ka re e gone tiragalwe ka bontši ka gore ge o šetse go fihlile taba tša ditshenyagalelo go ya ka dipula marata di ma go fetoga-fetoga ge e le gore go senyagetse mo e leng gore o ka sa ria selo ga go ne se o ka go se ria ke bolela polelo ya go tšea ka mokgwa mohuteo ke bolela go bao ba edumelago ka mokgwa o nko ga botse ka gore o ka re ga botse-botse mo mmalaoa o ka re ga e tle napo e ba boboledišetso jo bokao jo jwa mafelelo ga ke e bee ka mokgwa owe go tswa tumelong ya gore ga botse ge o dumela sedimong o dumela gore o boledišang ga o tle o boledisa malao a le o tla o boledisa moya wa gagwe jalo o ka re go nee ba ba dumelago gore moya owe le ge motho a robetse moya owe o a kgona go tšewa o a bewa moe ba dumelang gore o a beega ka gona ka gore re bona gore re phela mabakeng a mokhutsamane ye dino ba kgopolo a ka go nyakega gore ge o tseba gore o dumela go bona ge e ba e le gore o dumela gore gana mola a robaditsweng gona ke mo go ka go tsewa moya wa gagwe e rie go se watse go e ba ditshenyego
0: ei gape re phela ka letshogo no bolela nnete gona bja le ka lebaka la gore dipula tše di a rutlumolla
1: di a rutlumolla di a senya a ke e kgwate mola o itsego ge ešetse e tsere dikatsela e tlo foša ka ga bomangmang bo mammang ba ka setle ba e ba le kgopolwa gore ye hunadi wa loya e tlano be e le wa kgopolwa go gobala
0: ke ra gore naganang le tsoga mesong le hwetša ba re keng yona ntho e laele man leina lelena le ntšhabetše le hwetša ka moga bohunadi e ngwadile ramaesele and-e le a bona gore gape ye ke ya lebitla la magolo e
1: ya go e gopolela gore ka be ba itsere a e no ba ga o gobetse kgopolo mola o bona boemo jwa leratadima bo ria ka mokgwa bo ratang ba bangwe ke dumela ke re ba ka notle ba feleletse ba re dikgosi a di sa phetha o ka re ke kgopolo yaka o ka re a e napo e ba tamelana le moo bea moya weno ge o dumela go ona gore o sa boledišega o bee mo e leng gore ge go senyega go raya gore go tlabe go senyegile lelapa
0: aga
1: ke a leboga
0: ke le lebogileng tsena manseroka
1: Manegosi.
0: Motswadi wa ka yo aya. Re tsanetse gore nke re tle re bolele motheletsi wa Thobela FM gore na re bolela le moya goba re bolela le moagola na. Ka gore gone belobile go ka lebelela motsheletsi wa Thobela FM ke bone ka mo mabitleng ba rekile go na le mongwe o dirile mpete o dirile le ke wardrobe ba tsea diaparo tsa mogo ba di beagana ka mola gare ga letlapa la motola. Bjale ke nyaka gore nke re tle re bolele tsatsi le lengwe motlho mongwe re boledišane le ditsebi tsa rena mahlako a matala bakgekolo le ditsebi le diruteging ke ditle mo ditla di re botsa gore na ga botse mo tabeng e ya go phasa re bolela le moya goba re bolela le ntlo elana re tlo itlisa ntsho namane seroka ke a leleboga motswadi wa ka a re ko motsheletso mongwe sedumela Nthobela
2: o ne a dita host
0: a ge le kae
2: o bolela le phiri mme kwa ka motlona
0: na le reng le ngadi le phiri ebile lentsulele la lentšhabetse
2: a ka go ngala gone adi a ke thomeka la gore moshito wa monna o tiswa ke morena ge a kgatlhwa ke dipiri tsa motho morena wa kgatlhega phiri mme kwa bolela mo sealemoyeng a bolela le gone adi the host ya ga setšhaba
0: aga
2: o ne a di ga ke thomeka la go tsena mo go godimo ga dipula tša patla ka dibe godimo ga dipula tša maatla ka dibe rena batho ba ga go sena le phiri mmekwa le bona bo namane seroka le bona bo sellophuku kemelelong ga re tlhomphe tlhago tlhago ya tlhomphiwa ga re tea di-pampas re di lahla kwa strateng di-pampas tse ga di feka e le gore dipula di anwa di go golega di ya kwa dinokeng tše ntšhi ke tso di re tlhola la go dipula tša maatla ka dibe rena batho ba e le gore re na dipilidi tša rena tša go fofapana re tloga gore ya kwa dinokeng re go bolaya dikgogo re kgopiša mongwa wa noka ela e na le beng ba yona ba phelago ka gare ga yona ke tse dingwe tseo di re tlholelela go dipula tša maatla ka dibe
0: heya
2: go tshuba dithaere re re re kwatile re nyaka dikonti re nyaka ditirelo ga yona moele e tupee kwa godimo go kopana di-missaine tse ka mokanako tsona go na di-gases kwa godimo di lelela dipula tša maatla ka dibe
0: pele phiri le ra gore tse dingwe tša dilo tse di re tlhagelang ke tse re ipiletša go tsona
2: go ne a dika ona mokgong kwago ke bolelago le wene go ra gore re ya kgalema go santse gore re tse gore ga re ria tše ke matima a dira ka bongwe re a ipile ke tsona ke le le botse ga le fetolwe
0: ai
2: go ne a di godimo ga letlapa ga re bolela letlapa re bolela le moya ka gore ga motho re sa tse gore o boloketswe kae re ya se batla badimo re ra fo kgothaba mo go sena letlapa
0: hei nna re bona le tla le dihempe tša bomagolo khukhu wa bolena le dibeaka kua le re ba gona
2: go ne a di badimo bona re se ka ba ranyaka go timeja setšhaba se se tlhomphegago badimo ba gona ba phela mara godimo ga letlapa le se gona batho ba bantšhi ka ba sa tsa gore batho ba gona ba bolokese kae mara ba kgona go ya go phasa ba phasa se batla badimong
0: phiri nna tla ke lelebogeng ge le kgona go ka galemela ka gore o ka re matšatši a re ne setšhaba se se naganang gore badimo ba re tlo ba tsosa ra ba apeša diaparo le mapai
2: go ne a di a ke re go ene ke re lapa le laola ke mosadi ka boroko ga e le ka dipereko lapa le laola ke matšhankuri a tatama go stampana tata
0: re a leboga phiri ke gale ke sa bolele phiri montsele jwa Thobela FM gale kudu ke sa bolele phiri mmekwa hei man re gausole ke noba ke no e bolela ka lebaka la gore ke a tsa gore matšhatšhana ga o na le metlholo ye mentšhi o e le gore tshela phele ya direga e se gale re tlile go kwa ka tsela yeo e leng gore ba re badimo ba tsogile ra ba apeša dihempe ra ba apeša dikipa ra ba apeša le tšeka moka le tšeka moka le tšeka mokana ga tshwana ka lebaka la gore dilo tse re di dirago di tloga di no makatša kudu ka matlha motsheletsi wa Thobela FM di tloga di no makatša a go na le ge ka ba bothatsa ga ke name ke dire bjale re tloga re tswela pele Thobela
3: School Holidays Promotions mo lebenkeleng la A1 ke tima o kwetse 410 gram ya Dusos Baked Beans ka 899, 1 kg Black Cat Peanut Butter 59.99, 500 milliliter Verox Body Cream 16.99, 1 liter Brooker's Crutch Juice $8.99. 100 milliliter oral B toothpaste, $10.99. Rea Bulakason Tagasadi 4 October. A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street Mopulukwane. Simply the best.

0: a rena re tshela pele re re di a ile o khuile di a matshe ga di sa tlhalosa ka mogore na re phela o ka gona di ka tshe di a rarela di re phidisa ga boima ke rena bao mola tabang morerwa yena are nthuteng diema re ruteng diema tshe gore re kgone go di tseba re di kwishishi re tsebe sega ga borena re tlo rena le ba go kurika matla motshele tsho tsho FM go mire ba ile metsotseng e ka ba go yemene ho ya iringela ya rena ya bo shipa tsho FM ka le khotla gashela Africa borwa mo shate wa tsebo le boithabisho rena re mo go 87.6 ho tlhakana le 2.1 le mo go www.12fm.co.za ke mo re le go gona ke go kaganya ntjale ya go ke tsobela FM ya ka mo go Facebook X Instagram ga mmogo le TikTok le ke le nanola tsha ba rena ditjo tsa gore na dikosha re tshela pele re tsina ka mmino le khono e bile re bolela fa re ditse sebe shong o mo shule ke mmana e bile u ja le kokoro wa le kuma aga o mo ditse fa se u ya ditlo o mo shule mmona ja bo go beka dinawa go ne bana ba bangwe ba go tsaka mo go mashashane ke ile ka bana metsetse tse le lengwe ke tsella ka mo mokopane a R101 bana ba le ba ra wa khuna di re tshabetse go bona re ka thabela go fa dinawa bana ba le ge ke ba leletsa a ke sa ba hwetsa bana ba ga mashashane ba bantse pishitse go dinawa tse di tshwe o le tse di brown a o ihle na wa tseo ke gopela paketana tseo tjaka ke gopela paketana tseo tjaka bana ba babedi ba go tswa ga mashashane le ntse pishitse dinawa ke a di gopela di na wa tsela tse di tshwe mo tshele ke tlo le fa ba tse di nna sa le gidi jane Awa mutsele jingke le re meme mfela le re mema ge la pele di jotse ka mo gae ka mona ei ke a di duma ibile mutsele jo rena se tsabela
1: kuna di the host kuna di the host se dina mara ma ho a etsege kuna di we
0: ma
1: o mo je ke tshuile wa nkwa bana ba le ba boletseng ba le ena ta ba tse ba di boletseng ka moka kore ke ya batata wa tsore king o tsilele mo le fatseng mo o tsinke dilo tse dintsi ena modimo o ferekane re kwatise modimo kwa tsowa wa ta wa patcha wa ta e tsama khanga ene ke ya motsepa ka bakala o ringi o berekile stepelo o berekile drinki kore ke ya motsepa ka ba ya bolela go ntshushite go go go bile ke sa tshile ene ntwe ke ke tlhake go batho ba ya bolela jwa le mama tsa ona ke ya mo kwa boletse ka ona ena ke ya motsepa ka bakala o ringi ke le go le tswang pitseng o berekile mo o gonne o bona bona bana ba ba borena ba go khotlhela ga re di paketana mpotse nna di ya kae wa le ntse go khotlhela wa le ka re mo di anteng lo shila fa tsa le fa pele ke mo ka le fa fa la Afrika na modimo a Afrika na di la di sa ilelwa bana bana ba ilele bana
0: re kwa botlhoko le ka tshika le tshatsi la tsoba re kwa ka gore bana ba masiana a lahlilwe a mangwe ba no a bia ba tlogela o re kwa botlhoko
1: ene bona ha tsetsa montsa o ntse a tsena go tlhola so a tsetsa mo ena o ipotsa re a wa ke thapile o thapile so ba mangaro o sa ntse o thapishwa bo thapishwa ka nnete nnete ka tsitso o thatswe ka nnete a tloa mo tjatjana na le o ka ushu o ka bana le wana mo ngwana mo tlo ro bala le yena na malwetse a a ka go tsetsa le pat
0: awa nna ke re a re boele morago gore go potsane gore ke
1: nna ba mo
0: a re boele morago
1: a re boele morago bana ba aba latele dila ena ba tswa ditlala la pa o tsamana melao ya dila dilo di a ilelwa batho ba modimo
0: bona le kwagetse nna go tloga ke le leboga kudu ka matla di a tshwenya
1: ke tshwile o tshwa se dina malolo ma wa e tloga ke a leboga
0: ya leboga matswalo ba
1: yo na na na bana ba ilelwa man
0: a ri ile hey mutsele ke tlo fa mo wa tshwa la tsiba ditaba tse di a tshwa di pula tse re di bona go tshetsa matla ka di bitse re di bona go tshe di tswa kae di tla ka nako e seng ya tsona di a tla di a senya pula tse le tsa go tsana ka November ayayaya a re boele morago sethong a re boele morago re beng le botho a re boele morago re tsebeng gore re batho re na le dikgopolo re ka dira se ra dira le se go ipoloka mmabaloisi o torofa ditaba tsela tsa rona tsa iri ya bosupa

Let's go to the next one.

kgonagalo Afrika ga bogo re go tlholosetse wena Afrika. Afrika motho ke motho ka batho ra rapa le jimala tshika tshimo ra phalela sebatsa kgomo sa botlhe mo e wele go ka lenaka ra lelešana ra tlhatlha yotlhe mekhuta ya megoši wa lethabo ra phaela monatho bo lesetsa ba ipsina madišong ba ithita mekhuta ya digagabi ba ipsina ka go bopa dikgongwana tsa ba rutla go tlhama le go aga ba ithita metlhabo ya diphoofolo ba rena bomogolosi le botshephe matšhoba a tsaga bophothea le bagwera metlhare ya rena bomodibo ya rena bokgwa o tla lotswa ke rena metšhega ke kgale e dintsi difadi ra gatela mageo fa ya tlala bagale ba kukela morula ra raka bodutu dipela tša lela godimo dinaka tša gomela molomo ka lethabo basadi ba gakala ka makope botshaga le bogabo re bongwatshetswe ga re dule ka leroleng re tšhaba asma re tseba mekhuta yotlhe ya mabu ra batsa ba retela boloko bja kgabišang botshaga

0: Lord.
1: Ha ha sha Africa, hai hai. Mo botho ke le mo di jo tsa ka mihla. Motho ke motho ka ba bangwe. Bana ba motho ba mathelana ya tie. Makhuru a ngwana e le go

0: rena bya rena byo se buhwa
1: musebiadi wa bulela hey musebiadi wa bulela ka motsile jo tsebela fa magagishu ga renu ga rena ge re ka phela ka mogopolo o wa gore ga gesu ga genu ga rena ga gona yo a tlo topela a tlo tsiya go ditlakala a di lahlela motseleng a gona yo a tlo reng go belega ngwana a mo lahlela motseleng a gona yo a tlo phaya go ba bangwe thito ka kgang a gona yo a tlo bolayang o mongwe ka gore o tla re o lebelela motho mongwe le mongwe wa bona ngwaneno wa bona motswadi yago wa bona ngwana a gago wa bona mogwera wa gago wa bona mošomi mmogo ka wena ge re ka ba ka tsela ye mosebjadi a tlhalosang ka gona ka mogare ga gešo Afrika mosebjadi re tloga re lebogile kudu ka maatla pele ga fa ko fole napi ya phatlhe ke monna wa mathomothomothomo mo lefatsheng wa go rona ke diaparo napi ya phatlhe ga apere diaparo ke re bolela ka sekhipa le borogo nna a ke motsebe le maloba ke kwa maabane ge ke le janfes gore napi ya phatlhe gape o be a le gona ka tšatšhilela ba rabe ke ya go feta ke re nna motho o ke mo tlwaetse ka lekgeswa gape re kobo tsa gae nna a ke motsebe kore ke na le bonnete ya gore napi ya phatlhe mo abeng one gore khuna di wa kganya khuna di ga a ntumediša batho napi so awa ka lebaka la gore napi ya phatlhe o rata setso sa gabo re tloga re le ba motshelo jwa tshobela fen pele ga fa o le gona ke tloga ke go fele dithaga tse tharo ba re nkumpi

Dumelang ka mo moletlane. Dumelang ka mo zebediela. Le dumedišeng le bora dipisana ka mokana ga bona ka mo zebediela. Mošomo wa bona mo botsebotse wa go lwantšhana le tlaišo ya bana le basadi re a o bona ka zebediela. O tsaletse lenanela tša borena ditso tša ga borena dikoša nna ke nakgone le ke molaodi ya mmatselana a tswako re gona mo mošhato wa tsebo le boithabišo lenano lela tša borena le kgonne ke bontšhitse gore re tlo ipisina ka mmino ebile re ka

0: ba ba rekisa go ina le bangwe banna ba bangwe ba etla ba rekisa dilonalwana tsa bana. Hei ya yeah, man nako ele dilo ka re di bedisa sepela ga botsana eish ona bjale gona ena mara batsa dilo di shasharakane man thobela
1: magodi
0: mmatswale waka
1: jale go tsena ke kgolowa
0: mmatswale
1: ketabe o itsherego ngwanaka ge o na le memory card mo tlhogong ya gago o tlo di boloka wa tsebe ma ane kwa ditaba tse kgolo tsa kgale tse re na re di tsebago ga lena re be re sa tsebe ga e le gore mesare ya mo nokeng ya remiwa ditseo di kwatisa dibatana tsa ka mo nokeng ke be re sa tsebe ga e le gore motho ofe o bolawa a le a tlhokwa nage kgalekgale le nna ga re gola ka soga ga borena e be ba re go na le selo ba re ke lesolo ntho ngwe le ngwe e ba e hwetsago mo thabeng ka ba lesijana e ka ba phofotswane efilego o sa tsebe gore e bolaile jang ke be di seiwa dilo tse dišiwa ka mošhapa ke le gore jale ko tsempotse e siamaara ga botse gona moka gore nage ka moka e tletse dikoritletse
0: ko re naga e tletse ka batho ba ba latlhilweng ba bolailweng matamo a borena a tletse ka batho ba ba bolailweng re sa tsebe gore ba
1: kaegore tse dilo mang
0: na
1: ke katele ko madi a modimo a tsa letlalo la motho ke lesotse ke modimo a le kgwatsing mara rena batho ba gone jala re tsoba go kgwatha letlalo la motho ja modimo o reng ka lona letlalo le ka re le bopile ke ena
0: yona
1: mara masekapele mana batho ba bana morago ona ka sebo ele ngwaneso e tlhoo ba gore re fe eletsa batho gore e ana le go se botlhoko mara a ore bolebeletse nne ke bosula jona go saetla a re boleteleng
0: digole di saetla motsheletso ngwe bontshitse gore digole di saetla a re na tsebe re le
1: bathoaago mara batho bana re fole ka go botsa re ba botsa gore tseba gore go dia ila e sa le gona odimo ga a rate sedidite itiragalo e diragalago mo lefatsheng a ka se e rate ngwaneso
0: eawa di tlo go nna kusa botlhoko mmatswale ke re o ka re le batho ka re re ka ba le ditsebe ditsebe tse tsa rena teng ke re
1: ka be basekwa nke ka basekwa ka kudu madi a modimo a tlhomiwang mo lefatsheng gone jale go tsebe a ke bolele dijang go na le ba bantsi ba e leng gore nna re sa banyaka bana ba borena a re bafote na re a tseba gore bao ka e bona batho ba kare ga ba bolokwa bo fo ba gona mo nageng o ngwe motlhomo wa mashapo wa bona fo ba gona mo nageng masekapele a dikgole tsena di saetsa nkwa letsatsi le letlago ka gore ba letsatsi le letlago ke la mohuta mang
0: ga botsesetso se sa ga borena se se tsamaišanang le tlhago ka mogare
1: dikgonne ka go bolela ka mosapo ka monekeng gare ba kaa e sare ya ka monekeng a e remi ka re e kwatisa dibatana tse di leng ka monekeng
0: ande batsoka
1: mone se tlhabela ke letsatsi seseka se realaoa se tlhoka motho
0: rena re gotse re tseba gore ba re go ne mma mokebe mola go bona go le go go tala ko a re
1: re go tshaba mo ntse re go tshaba mara go nela go sala motho go tshaba go fao
0: bathong
1: go go tshaba mo go le go se batana go tshaba mara go nela go bona hawa
0: hawa re wele mora go
1: ke re mo ntse re ba go se pela ka mo go ka mo go mo ga le fao
0: a wa ke
1: le mo go ke mo go ba ke
0: ke a go le boga matswala le boga matswala wa ka hey mo tsela jo tlo fa rena ga be re gola re be re ya dikgonye re tshela noke ela lepelele re ya ka kwa shubushubu thabane ela o e namela go waya ka shubushubu re be re ya ka kwa go yona ra tshela ra rema dikgong ke moka ra boa go ne gongwe re be re tseba gore kua ba re ke mošhalane a re e ka mošhalane ka gore ke go go tala ke gore le go o lemole le wena o kwa meriri ya gago e re tsiru pele matšhatšhana go diregile eng mo e leng gore batho ba kgona go ya ka mola mošhalane ka kua ba fitlhe ba reme metlharela ba fitlhe ba re rena re tlile go apala gona ka kua rena re gotse re go tšhaba rena maraga botse re re ipakela mathata tsobela
2: tsobela khunadidaos
0: motsadi wa ka
2: lekae
0: re gona lekae
2: khunadi ei wa tseba gore ke bothata ka lebaka la goreng go ka lebelela mo lefatsheng ka nako ela ya gale khunadi wa iso modimo o be a bonagala gane jale re tlhoka connection re tlhoka kamano e kgolo kodule modimo ka baka la o latlha setso sa rena le o dira go tswa taolong dinthong tse dintšhi
0: re dira ka rati
2: re dira ka rati khunadi ene dilo tse ntse tse re di dirang re di dira ka baka la re tlhoka tsebo ya o tshwana le yena kana go yela ka sefoba fela ba re in ancient time kana go yela ya ko morao kana go yela ya gale khunadi dilo di be di direya le modimo ne ya khona go iponatsa kana ka ka ka mogwa wa hae
0: a wihle
2: ka baka la o reng re be re dira re in line with God
0: ganebele re alwa re le batho re alla re lisa ke tlhago
2: re lisa ke tlhago khunadi ka le bakala hore are a nngwele batho ba sana a ba sana le mo ba ibeileng gona
0: ao
2: ba gole le tlhago khunadi ka le bakala hore a ba sa dumela tlhaong dilontjela diweng di direga kana go ena ga le khunadi dilo di be di no direga
0: dilo di be di no direga
2: e be di no direga ka le bakala hore re be re re le tlhaong re le tlhaong ye botsebotse khunadi e bolela bophelo bophelong re be re le ka ra bophelo go ka lebella nako ya nibele le nako ya gale bophelo bo be bo le gale batho ba le ba gale ba le ba kgona go phela ba phela nako e telele ka baka la gore ba tshwere they are in line with God
0: a re boele morago nke re seke ra lebala gore modimo o gona o tla dula a dule gona ka dinako tsotlhe re seke ra nyaka go mmona ka matlho modimo
2: aowa khunadi re seke ra nyaka go mmona o bolela nnete weso
0: a re seke ra nyaka go mmona ka matlho
2: ke nnete o bolela le Joseph Manana ka mo Tembisa
0: Joseph ke ya go leboga rangwane
2: re a leboa
0: tseletse tsamela pemo ka mitsotse masumi a mabedi go ya iringela rena ya bosesoai nna ke tloba ke fologa ke a tsamaya ke a tsamaya ke a tsamaya ba mabaleng a dipapadi ke bone gore ba fitlhile ke a mona ke tshwane ke ngwetse ya maishibe ngwetse ya maishibe sho ditaba tsa rena tsa iri ya bosesoai di tlile go latela ka mitsotse masumi a mabedi go ya iringela rena ya bosesoai tseletse tsamela pemo ke mo ga nna ke tloba ke tsamaya nna ke re tsweleng pele a re kgopoleng gore ke rena boma a re ska bara le ka modimo a re ska bara le ka modimo ka lebaka la gore ga a ka tswelela kwa morago nyana mola ke ile ka re ke le ke rekentse tshilele emengwage ka ba go ile sesomi ya go feta ba ile ba botsisa ba rena ke modimo a ka tla go wena ka sebopego sa modimo motlhomong a re no re sa modimo a tla a re I'm God o ka ithabela ntabeo nna nka se dumele go lebelela modimo ka matlhong so nna nka se dumele nna nka se dumele go lebeletsana le modimo ka matlhong bjale modimo gona go no tsoga mesong fela o phela tseba gore modimo shoe o re eye ha nna mtheletse tsa lefa mna ke tsebe e ke we modimo we tla ba re modimo we tla o tla ka pass
3: a ba re mo emetse bo ema pisi
0: o a ka tla ba rutlo o ema mo passing mo ga nna mo di khoro ntse thobela fm o ka nyoka mmana modimo
3: a ke re ba re o yetsa na ko ngwe le ngwe
0: a ka tla egi
3: a wa re a ya re
0: egi nna go le bela modimo ka mahlo
3: ke le re tsatsana to re ka di sha nna na go pitire ke se tlele mmini o ka o
0: Hey, kang we tsia maishibe. Mabalenga di papadi o sa male mang re letela eng ena mo re tsopolele ka motsotso fela rena me re le re kitimele ba ditaba.
3: Aga ke papadi le go reng ke papadi ya segwera magareng ga setlhopha sa Africa borwa bafana bafana le setlhopha sa naga ya Egepeta go me papadi e tla be ba palwa gona ka fa le Cairo.
0: Kana ba tsheletse ga ba tsebo nna le wena re tsebana go tswa go se ya le moya sa setšhaba sa lebowa go mo shimile mmogo re ja bogobe wena o reila ka re kana wena go le talanyana wena
3: ntshitse current.
0: Ba tsheletse ke nagana gore tsatsi lengwe ke duma gore ba ka re ba ka gofa le nnaneo ga teng fela ba no gore Africa ya dinaledi go ba gore e ba le nna ga teng mo Thobela FM ba tsheletse ke ga ka mo dipapading fela ke mogashi o mohlwahlwa hlwahlwa ke simile lena mongwe ke ba go ye ya go fitaye ka ba go etsela e ke ribile mmogo ka GLFM mo motho jo tsobela fa mme se le mo sa rena sa le tsaba sa ka le bo go
3: egi
0: ke tsabela go duka matla gore re wile re kopane mo tore ya rena re ifihleletse ngwetse ya manshi
3: le tsogo ka le bo
0: ah mo motho jo tsobela fa mme ka gore le ke ne mme ke boela morao ke ya katakata egi shuto ba lwena ba ba lenga dipapadi mma ba lo ishu ka ditaba tsela tsa nna tsa iri ya botselela ya bo se tswa ke ditla go kapela mo shata.

0: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tse dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletso tse di kgatlišago. Clientele Royalty e go neya dikholego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
1: Makado Shile e ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: ikhwetše 88.3 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Papadi ye e tlišwa wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsene ka papadi ye go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Papadi ye o itlišetšwa ke Eke Tšhwene Tšhwena Maišibe mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Ke go leboge, ke go leboge Hlahlapokeng ke tšhipaka se go dumediša batheletše ba Thobela FM motšatši la legono ba dumedišwa ke setšhaba Motshwane o a reng kgomo ya swa e rangwa go tswa ka ke nego la Mezzanine Studios mo le re tlo tšhetša papadi e le papadi ya segwera magareng ga Afrika Borwa le naga egepeta go tswa ka kwa lepatlong yana egepeta ka kwa go la Cairo ke mo le go tšhetša papadi go tswa gona motšatši la legono bjalo o tse motheletše ke papadi ya segwera yana Afrika Borwa le naga yana egepeta bjalo ge o lebelela e le papadi ya bolesomepedi tsona naga tše di tlo raloka motheletše mo le e le papadi ya botshelela e le gore tsona naga tše di raloka e le papadi ya segwera bjalo o tsebe yona naga Afrika Borwa ke le ga go ba lebelela ke le ga la bona la bohlano ba ya ka kogola egepeta go ya go raloka le yona naga egepeta mo dipapading ya kgwele ya maoto bjalo o tsebe ke tše dingwe tša dinaga tše e le gore di tloga di atlegile ge ka bolela ditori tša bona tsona naga tše e le naga tše e le gore di tloga di atlegile mo kgweleng ya maoto naga yona egepeta e le naga e le gore tseba ga botse motheletše gore ba fentše megope ka bange šupa e le megopo ya yona AFCON mo le go lebelela mo megopong ya ditlhopha e le yona yana Champions League ei e tloga e le matamo mo nageng yana egepeta ka tsela gore ba tloga ba fentše yona mogopo ka ona bjale ke bolela ka tsela e le gore yena moporesidente wa naga ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa le yena o gona mo papading eo go tswa gona ka kwa go la Cairo bjalo motheletši wa Thobela FM o tsebe motšatši la lekgono ga ke sepele ke le tee ke sepela le yena Eki wa ga Tšhwene o e le gore o tlo sepela e le mosekaseki wa papadi motšatši la lekgono magare ga naga yana Afrika Borwa e le gore e maemong a bo masomenne senyane mo go dipalopalo tša FIFA mo le go lebelela naga egepeta ba tsena papading ya tšatša lekgono ba le maemong a masomepedinne mo lefaseng go tsona di-rankings tša FIFA bjalo ge lebelela Afrika Borwa la mafelelo e be e le ka tlase ga tše masometlano e be e le ka ngwaga wa ketepedi le lesometee mo e le gore ka yona nako eo mohlatlhi e be e le na pitso mosimane bjalo gona bjalo o boele o sana le papadi tše pedi fela Afrika Borwa šetše le ka mogo tše lesometlano tše masometlano tša mafelelo tša mathomo yona Afrika Borwa mo dipapading tšana kgwele ya maoto ka mogo tsona di-rankings tšana FIFA bjale pela ga ke tlo ya go yona ee ke nyaka go thoma ke bolele ka mananeo a ditlhopha motšatši la legono ke thoma ka setlhopha sa yona egepeta le ge e le gore ke bone ba amogelang ba eng e fela re tlo feleletša ka yona Afrika Borwa egepeta ba tlile ka lenaneo la bona le le gore tloga le le maatla e lenaneo le e le gore le ralokile papadi tša tšona yona AFCON qualifiers magare ga bona le yona Angola mo e le gore ba e le ba raloka maleka a lefela go lefela gomme papadi ya bona mafelelo ba fenyana kana South Sudan ka no tše hlano go lefela bjalo go lebelela motšatši la legono ba tsena papading e le gore ba raloka le ngwe naga e le gore e tšwa ka borwa ka mo dinong ba na le na oufasho be re ka jeriši ya pele maemong a bedi ka jeriši ya boraro ba na le Mohammed Hani a boraro ka jeriši ya bolesomehlano ba na le na Karim Haves maemong a bone ka jeriši ya bohlano ba na le Rami Rabia a bohlano ka jeriši ya bone ke na Hosam Abdel Magot maemong a botshelela ka jeriši ya bolesomešupa ba na le na Mohanat Lashine maemo a bošupa ka jeriši ya masome a mabedi ba na le na Ibrahim Adel a boseswai ka jeriši ya bolesomešenyane ke na Marawan Atenya maemong a bo senyane ka jeriši ya bo masomepedipedi ke na Omama Mush a bolesome ka jeriši ya bolesometee ke na Mustapha Ziko mo le maemo a bolesometee ka jeriši ya bososwae ba na le na Emam Asho ke bone ba na ka yona egepeta motšatši la lekgono lebelana ga Afrika borra bana le nasipo chain ka modinong mama ka jirisha bolo sometsela mama ga beri ka jirisha bo beri ka thabang matuludi aborra ka jirisha bolo sometsene bana le fawas basarene mama ga bone ka jirisha masuperite ke na ime okon abotsano ka jirisha botsano ke na le bone siema abotselela ka jirisha maso e bolo sometsara ke na spelele wa ga sithole abushupa ka jirisha maso peritaro bana le puso ritejane mama abo se swaika jirisha maso mama beri ke na broken pogen pol mama abo senyane ka jirisha bolo sometsupa ke na luther sin abo le some ka jirisha yabo se swai bana le na tashrik methios mama abo semete ka jirisha maso perishupa bana le na kashias mailula ke ba ba sa rotla pa sa ena Afrika bo ra motja tshila le khono lebella mo panke ke thoma kana ga repeta bana le na Mohammed Ala Zizo Tarek Ala Ahmed Fatwa Hamza Ed Abdel Karim Osama Faisal banale Ali Mahuma Kena Ali Mahmoud banale ma Mahmoud Saber Oma Fayet El Mari Soliman Ramolena Abdel Aziz El Balatoy ke ba bana ga repeta ba ile ba tsatsa kena Hossam Hassan lebella Afrika ba banale Ronan Williams banale Ikram Rinas Yanela Mbutuma Temba Zwane Shandri Kambela Sebang Moremi Samkelo Kabini Tapelo Morena Olochi Makaya Makanya bana le Khulumane Ndamane bana le Nkosi Natshibishi gamaola na Ricardo Gos ba tsatsa kana Pito Musimane bana ga ya Afrika borra motheletse ke koko re manana a ri tsopa mo tsatsi la lohono bya re tlo bona papa re tlo se plase pela byang bya le pele ga re tsopa ditsana ka mo le baleng ke tshedi tapo tshe dikitshedi se ba ka se gore me di sha le go amogela na ga tshedi ya motho kana e gwa ga tshweni a re bo tshe gore na papa ri o e bona bya mo tsatsi la lohono a le beletse manana a ri tsopa bo bedi bya ona ege
4: motshwane wa thulare ke a
3: ke
4: wa nkwa ga botse motshwane wa thulare
3: ke go kwa ga botse tshwi
4: a renke ke go me ke tshe tswa ke sekena pe ke go leboge go popadi ele gore nge re tloga re lebeletse ka mahlo a magobeditse tshulela le khonole ka kwa na ga nya e repeta ke fa ile gore re bone mananeo a ditlhopha le ka mogolo gore ngo tloga o hlalositse ka gona ga ke lebelela setlhopha sa Afrika borwa ke bona diphetogo tse senyane tse ile gore di dirile ke motlhatlhe Pitso Mosimane tsa tshinlela le khonole o tla go pula gore o kone ko ile gore o tsene malobanyana fa le yena sithole ke ba ile goreng ba bucheletsa papadi tsa tshilela le khonole mo ile goreng re bone o kone ho ile goreng o khonne go nosha nno ka tlase ga botlhatlhe bia yena Pitso Mosimane di papadi tse re ka di lebelelang kudukudu kuduka le fapeng la Afrika borwa ke mo ile goreng yanela mbuthuma tsa tshilela le khono e bile re lebeletse le yena Luther Singh ho ile goreng o noshitse nno maloba ile nno ya botlhano gatlhanong le setlhopha sa naga sa Eritrea le yena Pogen Pool ke le gore o thoma le papadi tshatshilela le khono le gomme ka setlhopheng sa the Pharaohs e repeta re bona le bona ba dirile diphetogo ebile ha se diphetogo tse kalo ebile e no ba diphetogo tse tharo fela go a le ka lenaneo la dipapadi tse le goreng ba le dirile tshatshilela le khono ke papadi le gore tlabe le ya matla gogedi wena motshwane wa thulare
3: o tsebe la mafelelo o lebelela Afrika borra motheletse ba be ba raloka mo lepatlong la yena Cairo e be le mo ngwageng wa 2019 re ba ba fenyana ga repeta ka nno e tee go lefela e le papadi ya tshele sometshela tsa mafelelo tsa magopo yana AFCON bja le lebelela mo setlhopheng sa yena Afrika borra go na le sebapadi sa go tshwana le yena Fawaz Basadene go na le sebapadi sa go tshwana le yena Tashrik Mathews la mafelelo ba le mo lepatlong le ke ba fenyana stopa sa yena Al Ahly ka nno e ba la rra ka maleka le sona stopa sa yena Al Ahly ka nno e tee go e tee mo ile go stopa sa sanonse ba ile ba atlega go ya mo dipapadi tsa magaolagang a mogopo yana CAF Champions League ngwageng wa yena 2025 bjalo ke tseo ditlhopha motheletse ba tsena ka mo lebaleng ba tsena ka mo lebaleng o pola tsona tlhopha tse ba rala ka dipapadi tsa go qualify la mogopo yana AFCON wa 2027 Afrika borwa papadi ya bone mafelo le yona e repeta ba fentse ka dinotse tlhano go lefela tsona tlhopha tse bedi bja tsona jalo gone o tla kgona go bona go raua ke fanafanae mo nageng tse bedi bja tsona jalo se e le go se tloga semakatsa motheletse o tsebe yona naga e repeta re o e lebelela ke nageng e maatla mo Afrika jalo ge ba raloka ba leka gae ba raloka le bafana bafana ke papadi ya botlhano mo tsatsi la le gono jalo ke papadi ya botlhano ke le gore ba e raloka le Afrika borwa ba leka gae ba naga e repeta Ilya Segwera erekere ke papadi ya botlano ye le re ba ya ra le ka ba le ka ga ba ra le ka lena Africa Borwa go me ba fentse papadi ye te fela bo ba erepeta ba fenyana ga Africa Borwa ba le ka ga ba le Africa Borwa ba tlo ba shuma ga botse ba itetse erepeta ba fentse papadi ye tharo ba ra le ka maleka ka le fela le go le fela go me papadi ba ra le maleka ka yona ya not not e be ile ka tla se ga botlhati ba na pitso ga mosimane re tse ba re ka ngwa ga 2011 ya na pitso mosimane o ile a gona go fenyana ga erepeta ka noete go le fela ka kwa le patlong la na Emirates moelo ro ka tla go mphela ile ani shame tsetsa ngama fela le ya papari ja la tlo bona re tlo se place pela bya papari mo tsatsela le khone le tlhopa beri bya tsona ba tsena ka mo le baleng yona e repeta ba peru ba ya bona me bala ya bona ya tloelo ka marogo ka dikipa tse khubidu marogo a mantso le dikoso tse ntso mo la Africa Borwa ba ra le ka ka na me bala ya bona e metala ile hore ge gore a ke dire phosho ke le khala bobedi ba tlo shimisha na mebala e ka ka ka ka go papani tsa mo kwa lefase ga ba shimisha mebala e metala ele engwe ya di jersey tse botse tse le Africa Borwa ba re shimisha ba re tlo ka go sha tsa se tsaba re tlo thoma ka go sha yana ga ya Africa Borwa.

0: Biladi, biladi, biladi. Seo se bolela gore naga ya rena, naga ya rena, naga ya rena. Ke yona koša ya setšhaba ya ka kwa go la egepeta. Jalo matheletše re feditše ka koša tša setšhaba re tlo bona gore di tlo sepela-sepela bjange, papa di tlo sepela-sepela bjange. Jalo ke lebeletše dipapadi tša maloba tša setlhopha sa da Al Ahly, El Hadary ga mmogo le na Hossam Hassan. Ba ile gore ko morago ge Pitso Mosimane e be e le motlhatlhi wa setlhopha sa yona Al Ahly be ba bolela gore aowa ga se motlhatlhi o le gore o tshwanetse go tlhatlha sona setlhopha sa yona Al Ahly yena Pitso Mosimane bjale motšatši la lekgono aowa seo se fedile motheletše o mongwe le mongwe o na le mošomo wa gage o le gore o tshwanetse o dira bjale go lebelela yena motlhatlhi wa setlhopha sa yona egepeta e leng ena Hossam Hassan o gopola ka ngwaga wa lesomesenyane masomesenyane seswae ka kwa go la Burkina Faso papane ya magaolagange a AFCON Aforika Borwa e ra le ka le yona naga ena egepeta ke mongwe legore o ile a kgona go noiša yena Hossam Hassan ke mongwe wa dibapadi tšeele gore e be e tloga e le tlhoba boroko mo nageng ya Aforika Borwa bjalo o tsebe yona papadi ya tsata lekgono ya Aforika Borwa le naga ya egepeta ke papadi ya bolesomepedi motheletše go tlongwa ngwe na lesomesenyane le masomesenyane tlhano re gopola gore papadi ya mathomothomo ya Aforika Borwa le naga ya egepeta diralokeile ka ngwaga wa lesomesenyane masomesenyane tlhano e be e le mo dipapading tšana Simba Four Nations Tournament e le gore Aforika Borwa ba e le ba fenya naga ena egepeta ka notse pedi go lefela gomme go tloga moo ba kopana mo dipapading tšana AFCON e le papadi ya magoro mo le gore Aforika Borwa ba e le ba latlhegelwa ka noete go lefela ba fenya ke yona naga ena egepeta bjalo re tla bona motšatši la lekgono gore di sepela-sepela bja motheletše e le naga ena egepeta le yona naga ena Aforika Borwa ke nanaga egepeta le yona naga Aforika Borwa re tlo bona gore papadi e tlo sepela-sepela bjange bjalo o tsebe ba tloga ba ka ona fetse ba Aforika Borwa morago gore papadi tša mogopo ya lefanse ba mo maemong a masomenne senyane mo e le egepeta ba le maemong a masomepedi nne bjalo go lebelela yona Aforika Borwa mo dipapading tša bona tše lesome tše le gore ba diralokeile Aforika Borwa ba tloga ba šomile ga botse bona ba Aforika Borwa mo papadi tše lesome tša mafelelo ba kileng ba diraloka e le gore ba raloka kgole le gae ba naga ya Aforika Borwa bjalo mo le go lebelela naga egepeta o tsebe yona Aforika Borwa mo papadi tše lesome tša mafelelo ba diralokeileng ga ba so latlhegelwe ge ba raloka kgole le gae ba egepena Aforika Borwa bjalo ke na le nnete ya re motheletše ra wa mose mo papadi tša mogopo ya lefase re latlhegetšwa aowa tšeo ga di balwe ka baka la gore be di raloka mo e le gore ga se ga gabo motho tsona dipapadi tšeo bjalo go lebelela egepeta le bona mo papading tša lesome tša mafelelo ba diralokileng ba le ka gae ga ba latlhegelwa la mafelelo egepeta ba latlhegelwa ke papadi ba le ka gae e be e le mongwageng wena 2024 ba fenya ke naga yana Croatia ka nnotse ka bantše nne go tše pedi mo le go lebelela Aforika Borwa la mafelelo ba latlhegelwa ke papadi ba ra le ka kgole le gae e be e le mongwageng wena 2023 ba fenywa ke naga yana Rwanda ka nnotse pedi go lefela e le papadi tša go gora ditsela di gora le papadi tša mogopo ya lefase egepeta ba tlo iša leboa mo lenagana Aforika Borwa ba tlo thoma ka go iša borwa ba lepatlelo lebelela maitemogelo mo nageng yana egepeta ge o bapetša le Aforika Borwa bela Aforika Borwa ga gona maitemogelo a makalo mo setlhopheng sa naga o lebelela dibapadi tše le gore di thomile papadi motšatši la lekgono mo nageng ya Aforika Borwa sebapadi seo ka felang o itšeaowa o tloga tse bata ba tšaga ke re sephelele wa ga sethole a le teng mo lenaneo la Aforika Borwa le thomang papadi egepeta ba tšeago le ba etloša ba tlo romela mo go na leng na Ramirabia Radio Chagle fara atia wa tsho tore mala kwa pele ku go garbel patelo yo tibe ke ma Afrika bo rogo le ba dira phoso e ga peta ba tshagle ba ka go shaka pele mo go dala ke na mamush wa le pele ke na mamush o mam we are na kwa pele so Paris na Tottenham we are the 18 ke na o mamush re mala ka bri ke le ba patelo mo go nala ngena e mam a show a show tshagle we fara haves garib o rabate cross ba shirletsa go tsho ka bra bana gena Afrika bo ra a show tshagle romela mo go na leng na lašhine lašhine o tšagole fana ema masho a sho o tšagole te romela mo go na leng ena kena atia atia o tšagole te fana kaki kena hafis fela ba dira phoso fenya ke ma Aforika Borwa ba tšagole romela kwa pele ba leka ge fana lethasene ga ba mofiona ga botse kgole yo fenya ke ba egepeta e bele na Abdel Magut o dira phoso fela ba tlo kgona go iširiletsa o tswa ko morago ba nagena egepeta ba tšagole ba e tlogelelana shobir ralokele dipapadi ka moka mo dipapading tša go gora ditsela ba gorela dipapadi tša yona AFCON yena ofa shobir raloka mo setlhopheng sa yona Al Ahly romela mo go na leng ena Hossam Abdel Magut raloka mo setlhopheng sa yona Ludo Goretz ke papadi ya gagwe ya bolesomesesae motšatši la lekgone mo nageng yena egepeta ba tšagole ba e fana shobir papadi ya gagwe ya bolesomesupa o tšagole te romela mo go na leng ena Ramirabia ya masomehlanopedi ba tšagole ba e romela mo go na leng ena atia wa raloka papadi ya masomennepetee wa tša te romela kwa morago mo go na leng ena Abdel Magut Magut o tšagole fana Ramirabia Rabia o tšagole wa lebele raishi ka kena rami rabia o re mala kwa pele ke khole telele eta ka brikela bala patala ina la kera mamush le ka kwa re etri kena mamush fela ba muruchi uruchi kena ke bona ma Afrika bora ba ifanya khweleo ba tsha khole ba tlo re mala kwa pele wa ishire tsa tsoko mra kena Abdel Magud le ka go ile le kena Luisa Sin e ba ile na puso di tejane fela ma pala la khweleo e tshela ka montere mo motso ka bo pedi wa papare noto Afrika bora noto e repeat noto Afrika bora noto e repeat jalo o tsebe go lebella naga Afrika borwa le naga ya Egepeta ke naga tse ile gore ke di tlhopa tsa naga tsa kgale go feta dinaga ka moka mo Afrika naga ya Egepeta le naga ya Afrika borwa bjale re tsebe gore Afrika borwa ke yona ke sona tlhopa sa naga sa setšhaba sa kgale go feta dinaga ka moka ka ke ne go la Afrika papadi ya bone ya mathomo Afrika borwa ba ira le kele mo ngwageng wena lesome senyane le metso e metse tshelelang re tsa papadi ba tšago le ba Afrika borwa ba romela mo go na le akhone wa lebele kena o khono tlo fana sphelele sithole ya o tshegole fana ime o khono tshegole romela mo go nalang na tashrek mefios le ka rotla ka khwele fela ba tsenya maoto ba a repeta ya go tshela ka montle khwele ba re a beta tlo ka yana Afrika bor noto Afrika bor noto a repeta tshegole ba ifotsa ka mara ba Afrika bor romela go nalang na ime o khono tshegole tlo romela mo go na o tlo romela ka mara go na Sipo Chain, kena Justin. Justin o tshegole fana ime o khone. O ifa mpacha le romela kwa pele. Kana o tshoko mora ba shirile tsa ibele na Abdel Magud. Romela ka batla ba patal mo sna motho. Ia go ba shia go letshela ka mente ba re abeta tlhelo. Kana ga Afrika borra. Re le motho tsenwa borra ro papa di noto Afrika borra noto e repeta. Ba tsha go le tshoko mora kana o khone. Romela mo go nana na Pogenpool. Pogenpool tshegole fana Justin Chain. Justin o tshegole. O romela ka brikela ba patla mo go nana na le bonza. Le bonza o tshegole. O romela go nana ya o le ka fana matuluri. Tsenya motho ba repeta. Yo ke timela ko mora kana Sipo Chain. Wa le bela kana Sipo Chain re le motho tsenwa bo ne wa papa re. Noto Afrika borra noto e repeta noto e repeta noto Afrika borra. O ka ba karolo ya papa re mo tsha tshela le gona motshenetse. O ka ba karolo ya papadi ka go ngwana gore se ba motshwane wa thulare gore rona papadi o e bona byanye mo tshatshila le go ba tshego le bana kana Afrika borwa ba romela mo go nalang na le bonza wa tshega na le bonza go le wa le bela rashika ke na le bonza o romela mo go nalang na puso di thejane re tla ka ra go lekela puso le ka tsena ka rra bana ba raro tsenya maoto fela o le mo go nalang na yaya wa tshe fana Pogenpool Pogenpool tshego le wa elatla ba tshego le ba repeta le bona ba elatla ya go tshela ka montle Barre a beta tsela kana ga ya a Afrika borwa o tsaka brikela bala patlela re le momotse tsoka ba tsena wa papari noto Afrika borwa noto e repeta noto e repeta noto Afrika borwa ba tsha go le ba Afrika borwa tlo fotsa ka mogare kena e tlo fotsa ka mogare kena tabangwa ga matuludi e fana mailula le ka go fitisha fela wa shile tsa tsoka mra kena Karim Hafiz yo tiba kana puso di tshejane ba tlogela tshela ka montle ba re a beta tsela kana ga ya e repeta o tsaka brikela bala patlela ele papari ya sego era motheletsi ya bodi chaba chaba noto Afrika borra noto e repeta ba tsha go le ba e repeta ba romela kwa pele shirile tsa bana gana Afrika borra yo boela ba e repeta tisha ka brikela le patlelo tsenya lo tekena matuludi ya go tshela ka mentle go le ba re a beta tselo kana ga ya e repeta jalo go le bela tsone tlhopa tshe motheletsi ta tlhagelo tsa bona tsa mafelelo e be ile mo papari tsa mo go le fase Afrika borra ba latlhagelo kgathana le gana Carrara mo le naga e repeta ba latlhagelo kgathana le gana Argentina papari ile go ba ile ba tsheke tapele ya noche pele go le fela bana gana e repeta fela ba feletse ba latlhagetse ke papari ka noche tharo go tshepe ba go tsa khutle bona matho bana gana e repeta e le gore e tlotswa e le ka lebo wa bodi u dikela ba lapatlelo e le noto Afrika borra noto da gana e repeta noto Afrika borra noto e repeta Arbo re khutla e pele re fetela papatsong. Arbo re khutla e gore to sepela byang go tsaka brikela ba lapatlelo. Hi ya go tsha ke ba bana gana e repeta ba tlogelena Karim Hafiz go rata se khutla yo. Ja lena wa tlogela ke na Karim Hafiz o tlogelena Ibrahim Adel. Go re re mena ka mo 80 ke na Ibrahim ka Adel. Wa le bela ke na Ibrahim Adel. Wa e ke tla ka khwile go tsha mo khutleng. Re mala ka mo 80 ke go letelele le ka go fitse fela wa ga ba Afrika borwa ba shire tsa go le mala kwa re ye botse papa ka Afrika borwa ba tsha go le ba re mala kwa pele ba e pele tsa bala tiri bana gana e repeta gore be o sotse ba o filiona e repeta penalty ile noto e repeta noto Afrika borwa re ka papa tsho
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha, ye e sena go magoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honorpad X8B LTE, e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. di khotsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom.
2: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasho ya dikgetho ya dipolitiki ye e gashwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za Moshate.
3: Katlantel Legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe. Di plane ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi. Ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe. Sehlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tjaji. Hwetsa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Klientel General ke FSP ye o dumeletswe go le morekisi wa insurance ya tseo e se go tsa bophelo. Melawana le dipielo di online. O di sha di tefelo tsa tlwaelo
4: papadi e itlisho wena ke sechaba motswane dula fase o ipsine ka papadi e go thobela fm o shato wa tsama le boithabiso
0: hopa da lona moteleke da re repeta ba tshaglo ba fara mamush ka rane tin mamush re la go thoko re le motlotlo go senyane ka re lo nya pele papadi ba montshitse na o mama mamush o ile o ra le ka papadi ya gagwe ma somesano se swai ono ichiri no cheka banche le sometharo bya le chepedi o ri ni shege ba gana ya gabo ya gapeta e fenya na gana South Sudan ka no che tsano go le fela e ke papari se pechi bitse ka bangene some bya lo a ke tsebo rena go fita mo spakeng se o ka re papari e thomile ka tselo re go boile o ile beletse ka gona gore ka thoma ka gona mo tshatshela le gona
5: motswana wa thula re ke fela gore nge re tloga re lebeletse papadi di hlopa ke mo ile gore nge di saleka go yaga yona papadi e ka gore ya lo ga re a bona ditlhaselo tse ka ditloga re bolela ka tsona re bone khutle ti ya tlhopa sa yona e repeta mo ile gore nge re bone ga jwalo a se khale ke mo ile gore nge tlhopa sa e repeta ba ba nyaka go dira ditlhaselo ka yena mamushi mo ile gore ba so aba sonela go motlogela le swana le ka lebaka la gore papa ding ya maloba o khonne go nusha nno tshepedi ga ba bapala gomme ke bo ile gore ba tshwanetse ba mo lebelele ka leitlholang tshotso tsetsila le khone le morago la Afrika Borwa
0: kopana lona matheletse re le motsotso ngwa bole some ka re loke pele papari ba tshego le ba repeta ba remela mo gona le na Mohammed Nani ha ne o tshego le remela gona Ibrahim Arel ha de lo tshego le remela mo pele gore mona tshoka le beleka na Mustafa Ziko wa le beleka na Mustafa Ziko wo tshego le go tshoka ba tlhabela le patlelo wa etlogela o etlogela na Adel ha de lo tshego le o nyaka tsela ba mo rishike na Okon o bi tsena Okon dinaka tshego le tsenya lo tokena Okon yo wa le mo gona le na Luther Sine remela mo gona le na Okon le ka feta ka tsela magoto fela ba gare ba repeta fele tshe tshe re go le tshe mente bar abita selo kana ga ya repeta noto repeta noto na gana Afrika Borwa Bushback Ridge wa amogela mo tshetsela le gona thobela ke yona jalo o tsebe Bushback Ridge phala borwa ma tibili mphato Kroskop sabe ke isa phiring le boeng malining le ona mokutungo le tswara kana 88.9 thobela FM go tsogena na toro ya ka kgola Maripscope ke torre lor o ikhotsa kwa dithabeng tsana moholo holo ke dithabatse lor o di khotsa ka kgola Randavels di era tse lor di bona motheletsi ete ya tsona ke ona nete fatsa gore go tsena thobela FM re le motse go bona somete mo tsa tselo gore ba tsa go le bana ga re repeta ba fana kana Brooklyn Cohen Paul o tsa go le remela gana Luther Sine sino tsa go le ba mo tsa ba mme fase mala go re remela se pele tsa go le bana gana repeta remela gana Hafiz Hafiz e ya Hafiz tsa go le go tsoka brikela ba le patlelo wa re tsika gana Hafiz we sha mo pija na mo gana lengna e mama asho asho bi tsa gana Hafiz Hafiz wa tsa remela ka morao mo gana lengna Rami Rabia Rabia tsa go le o remela ka go ba tsabela patlelo gana Mohammed Hani Hani tsa go le go nyaka tsela so parisa na Al Ahli o tsa go le remela kwa Ibrahim Adele wa raleka ka kgola Denmark ho tsha khole wa ilatsa yo thiba kana matuli di wa tsapa sana sana matuli di fara di tshejare le ka rotloka khole kana di tshejare le ka tsenya maut bana kana repeta ho feta kana fela wa kana tsoko mra kana Karim Hafiz ho tsha khole kana Karim Hafiz remela ka brika la bala patela mo gona lengena ema masho wa lebele kana ema masho we lona kwa pele tsenya loto yo wela mo gona lengena jiko jiko ifara mamushka ra retin ke khole ka bankotsi wa lebele kana mamush o bona mraka khwele o le ka feta kana kwa ba thiba ba Afrika borwa tsha khwele fana mara one atia atia o tsha khwele we sha mo bogara patel mo gona lengena mohanat lashine tsha khwele fana mara one atia wa lebele kana mohana kana atia o tsha khwele fana mamu ena asho tsha khwele fana lashine tsha khwele re mala mo gona lengena hafish ho rabat cross fela wa itse re mala mo gona mara one atia tsha khwele ka jerisha bolo sona senyane ho re mala ka mara gona rami rabia tsha khwele re mala gona hosama abdel magod Abdel Magudu tsha khulisha ka kwa batlamela patlelo pele ga 18 re ba ya dikroso tsha khule ba ifana ziko ka ra re tile khule ka bankotse shirile tsha bana kana Afrika borra ba tsha khule ba romela kwa pele yo kwa kana Rami Rabia Rami tsha khule romela ka brikelo le patlelo ile noto Afrika borra noto egepeta khule botse ka ra re tile shirile tsha ba Afrika borra le ka go tsha ra ba le khole feta mo go di magarino ebe ile na Mohammed Hani o ile re ke papa di ya ga mo se metlana mo tsha tsela le khone mo na ga egepeta so parisa sa pasa na al akhli yena mohammed hani be ba lekile eki bana ga repeta go loga go le fela ba bona gore ga go logege ba le ka gore ba le go lena mohammed hani ra shot ye botse e le gore e shot le fela ka di centimeter je senkae gore tsene ka modino
5: ka nete ke fa ile gore nge ba thoma go leka ka re kholetse ditelele ka ge re bona gore Afrika borwa ba thoma go bua morago ba napile ba tloti ba ke se o sepale di shago bona bo mamushi gore ba khone go napile ba kopanya di kgwele kwa pele gore ba khone go nosha
0: Mohana machine o tshe go re mala ka go batlhabela patle mama bo shupa gore hani ya bete cross mamush wa gana go tsho ko mara kana le bonza o ntsha mo kotseng yo wala ka go batlhabela patle le go leo mo gona leng na mohammed hani o tshe go re mala ko mara mo gona leng na abdel magud o tshe go re mala mo go re bela patle le mo gona leng na rami rabia o tshe ka bri ke la mo gona leng na hafiz o tshe go fara ka re tiba kana yaya o tshe go le o re mala ka go batlhabela patle le ba itse ba Afrika borwa kana luther sine ba tshe go le ba tere mo gona lengna tashir kmetios metios tsa khule we re mala mo gona lengna kaishas my lula wa tsa tore mala mara ra mo gona lengna ime o khone ka di 18 tsa afrika bo re mo gona lengna justin chain chain e fana yaya we fana chain tsa khule ba re mala ke go batla ba patla gona ime o khone tsa khule we fana metio ke ne we fana e be le na basarine le ka go fitisha khule ba tsenya maoto fela wela gore ba tsazine wa tsa basarine we fana yaya o tsa khule sha ba patlelo mo gona lengna yaya sithole bo gona lengna luther sine u ya ka mo ka re tsa pasana e repeta kana Luther Sine romela ka brikela le patelo mama bo shupa mo kete mangena matuluri matuluri tsha khole we fana yaya wa lebele kana yaya we fa po gen pole ka le ka ka one touch we fana matuluri we fana matuluri ba tsha khole ba tse fana yaya o tsha khole romela ka morogana le bonza wa ke tla kana le bonza ka karonya Afrika borwa o tsha khole kana le bonza sa parise ile gore na ko ngentse e be ke re ke sa parise se pele go tsheka go la Alexander Bialo Mayweather was to pass na Sikukun United. Kena Mayweather are niggas. Skarri chela di shodi papari. Chaka Limpopo wa riki chaka Gauteng. Kena Mayweather waga Moremi. Maputi Moremi. Tere papari ba chakule ba Afrika bora wae fana Justin Chain. Wae fan pasha di kena Justin Chain. Eta ka brikela ba le patelo to tlogela e be ile na assure fela ba tsenya tlo ba Afrika bora ba efenya kgwele di thejano le ka feta ka yona we fana matuludi tsha kgwele le ka go isa kwa pele ba le ka fana cash as my lula ya mapalela kgwele yo kitimela kana Karim Hafiz tsha kgwele fana Rami Rabia tsha kgwele fana Abdel Magud tsha kgwele fana Mohammed Hani wa lenga ba tlhabela le patelo ho tsha kgwele kana Mohammed Hani ho le ka go remela mogona lengena Ibrahim Adele tsha kgwele tere mela kana Abdel Magud tsha kgwele fana Lashine wa lebele kena mukena mamuti Mohanad mamuti Lashine wa tsha khole ba romana kwa pele he tla ka brikela le patla mo gona lengena ka Karim Hafiz fana ema masho a sho tsha khole we romana gona mara wana athia ragala kwa go di magadino kena mara wana athia hele noto Afrika bo ro noto ndaga ya e repeta Dale ke bolela ka ena Mayweather e bile romela molaetsa ra ua ke tloga go theleditse ke ipsina ka papari mo tsatsi le gone ke re bafana ya rena bafana siavena e tlotlogo le go tsoka morago e tlosa ke bana ganya Afrika
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom.
6: Suru tshwanetse fitlhile ka Mall of the North ka ona fa tsa setlha sa gago gomme o tsweletsa go thabisa mabenkeleng a go tshwana le At Home Living Space, JD Sports, Psycho Bunny le Superman. O ka itsemogela gape Pick n Pay le Galaxy Boy tseo di kaonafaditswego. Etela Mall of the North matsatsing a beke go thoma ka iri ya senyane mo mesong go fitlha ka iri ya bosupa thapama le mafelo a beke le matsatsi a maikhutso go thoma ka iri ya senyane mo mesong go fitlha ka iri ya botlhano thapama. Mall of the North, fofela ka gare ga seruthwane ka sengwenyana. This is fresh.
7: Land re go nnete fela tsa tokotsa fa se ka mehla e tla go tswa 1 kg bokoma complex ka 44.99, 2 kg omo washing powder 49.99, 12.5 kg sasco cake flour 124.99, 50 grams no soup jet tene ka 39.99, 1 liter fusion juice 7.99 fela re go na polokwane ga se city center taxi rank mokopane plaza le phalele marula mile. Hafa land, the best price guaranteed in your land.
8: Papa die e seka sekwa ke e ke tshweni tshweni a maishibe mo go thobele FM mo shata wa tsebolo go ithabisho
0: re le motso ngwa bolo seme se swa e ka re lo ke pele ya papari e sa le noto Africa borwa noto na ga e repeta ya lo re tsebe go fitla mo spakeng se na ga e repeta ke yona e bontsha go nyaka no mo Africa borwa ba tla ba pala ke go ya kwa pele bela go tlo sa makatse e ke o lebeletse le nana la Afrika Borwa di bapadi tse dintšhe tse e le gore di a ralo ka motšatši la le kgone goba go tša dibapadi ka moka tse di thomile papadi tša Afrika Borwa o lebelela dikepisi tse e le gore ba nang le tsona mo setlhopheng sa naga ge ba kopane ka moka ga di fihle go tse masometlhano
5: kannetse ke mo e le goreng le ga jalo re tloga re lebeletse ka mokgwa e le gore ba tloga ba bapala ka gona dikgwele tša bona ke tse e le gore ba palela ke go kopanya dikgwele tše pedi go iša go tše tharo kurukudu ke lebeletse bogare ba lepatlelo mo e le goreng Matthews le yena Sithole ba swanetse ba kgwetse dikgwele go di iša pele go detergene le yena Seng empa fela seo ga se diragale ka lebaka la gore ba dutse morago.
0: Noto Afrika Borwa noto e repeta re le mo motsotsong wa bomasome a mabedi mo karolong ya pele ya papari ke tsone re papari tša se go era motheletše tša boditšhabatšhaba. Afrika Borwa ba tša kgwele ba e romela mo gona leng na yaya yeo e final with a sin sen o tla le yona e romela gona cashman kena cash mailula casho tša kgwele e fana matolodi ka karolong ya erepeta ba tša kgwele ba e fana yaya yeo tša kgwele e fana le bonza romela se dikoroko sa lebatlelo mo gona leng na icon wa e tšhekena icon o e romela gona Matthews Matthews e fana Pogenpol Pogenpol tša kgwele e romela kwa morago mo gona leng na ocon wa lebele kena ime ocon wa e gama kgwele romela kwa morago rra mo gona leng na Justin Sipoche ele noto Afrika Borwa noto na ga repeta ke tsone dipapadi tša segwera motheletše tša boditšhabatšhaba ke tsone dipapadi tša boditšhabatšhaba tša segwera magare ga Afrika Borwa le yona nagana e repeta o ka feletša o itšeke ntwa ya go tloga go la Kapa go ya go la Cairo ba tša kgwele ba e tloromela ka bodikela ba lepatle le bana ga Afrika Borwa ba iša mo gona leng na Lusa Seno e fana yaya yaya o tša kgwele e fana le bonza o e fampatšhano e romelang kwa pele wa e tlogela kena matolodi yo ketimela kena Tashrik Matthews wa lemamoga bosupa kena Tashrik Matthews wa re tloga ka kgwele o e romela go yena matolodi ka ra letire go leka bakotša gona motho wa Afrika Borwa a gona motho wa Afrika Borwa ba lekile go e ralo ka ba Afrika Borwa o ka feletša o itše ke seripa sa sebaka sa o ka nwiša bjala e bapaletše ba Afrika Borwa le mo motsotsoko masomepedite noto Afrika Borwa noto e repeta noto Egypt noto Afrika Borwa. Abraham wa ga marape a re o iphina ka papadi motšatši le lekgone o bona bafana bafana e ya go fenya papadi ka notše pedi go ete o theleditše go tswaka kogela magobading o e kgwetša mo tseleng yana R37 mongwe la George wa ga mathipa le na rao le na ke iphina ka papadi motšatši la lekgone a le ka kogela West Rand ka kogela Kagiso Thamaga Copper Coupe a re le na o iphina ka papadi motšatši la lekgone a le ka kogela Pele Atteridgeville o bona Afrika Borwa ba ya go fenya papadi ka notše pedi go etee dithejane o ya go nwiša motšatši la lekgone re tsere papadi mo re le mo motsotso ka masomepedite ba e romela kwa pele ba nagana e repeta lwa le yona kwa morago kena le bonza tsenya maoto ba naga Afrika Borwa ba e fenya kgwele maloko ana re yebotse papadi fela a re phoso ka Afrika Borwa ba re phoshe ka lebana kana Afrika borwa le ralo ke le magwagwa le ralo ka yena oma mamush menga ga masome pedi shupa yena oma mamush ralo ka mo se pesa na Tottenham Hotspur o ke papa di ga ga masome hlano se swa e mo bo shimetsa ke le khono ke

0: ga ba e ka bontšhi mo dinageng tse ding jaaka ko ntle maaforika borwa ba kgeta go raleka ka gae re tsere bapadi ba tšagole ba efana hane hane o tšagole o tlo romela mo pele go wena ziko ziko e romela mo go na lengna adel adelo tšagole pele gare 18 o romela o elona kwa morago o etiša ka bodikela mo go na lengna hafis o rabete crosso wa lebele kena hafis wa morwele o rele kena matuluri o tšagole kena hafis o boela leona kwa morago kena hafis wa itša tlo romela gona atia atia o tšagole o e romela gona hafis hafis e fana atia atia wa itšea o e romela kwa go na lengna rami rabia rabia wa itšea we remela mogona lengena Abdel Magud cha khwe remela ka ko bahlabela ga Mohammed ari hanu cha khwele ka karunya Africa bo ra ba remela mogona lengena Adel Ibrahim Adel le ka feta ka khwele o bua lona e phela ke na Tashrik Messios le ka re fitisha khwele o ya ba pala tshola ka mentse ba re tatlela ka Africa bo ra noto Africa bo ra noto naga ya Egepeta noto Africa bo ra noto naga ya Egepeta e bjalo ka go go lamphato go na le Paken ke na Paken ga maebela a wa molaetsa go gweditse ntate Paken maebela ke kwele molaetsa ga go ra wa rotlo ga o rata ka tsela le roke ga sa papari ka gona o botsa ba bangwe go ra ba fetishe molaetsa bjalo ba re ke motho ka go lamphato le ge le gore ga enke go la matibidi mo sepakeng se se bitswa ke na suwe mo le go tswa ka go la magaga matala magaga matala e magare ga na America le yona mokopane go na le masika mashamaite ke malemo wa wili nkoko le yena o fetišitse molaetša ka yena moruti lesudi go rao a botse monna ye go ka mmona go rao ke tloga ke ipšhina ka papadi ya gage bjalo ge ke be ke sepelanya mo mabenkeleng go parara ke kopane le yena Godfrey ga maebela o tswa ka kogela Mighty Green ka kogela matebile yena raoa ke thabela go bona ebile ke kgatlha ke ketse lore o gaša papadi ka gona re tsere bapadi ba tšagole bana ga yona a gepeta ba e romela kwa morago mo go na lengena lašhine lašhine o tšagole e fana rabi rabia rabia o tšagole wa lerotse kwa morago o e fa phatšhane e romela kwa pele ya bašia bana ga a gepeta ya go tswela ka montle kgweleo ba re a be tatlhele ka naga ya Africa borwa samson wa ga mathabata le yena a re o iphina ka papadi mo tšatšelo le kgono ga le ga mathabata mphane hene wa ga mokhomola ke ena edi amini dada le ena ra o iphina ka papadi mo tšatšelo le kgono a le ka kogola steelport bjalo motswa ka kogola steelport ke yona long till sekolo sa bona ke kgahlanong fere bapadi ba tšagole bana ga Africa borwa ba efana yaya yaya o tšagole efana pogenball tšagole efana cash my cash wa itša tlo romela kwa morago wena okon o tšagole efana basadin o tshela centera le kgwele ka karong ya egepeta wa lebelela kena basadin e le noto Africa borwa noto egepeta re le motsetseng wa masomepeditlaro ba tšagole ba efana matuluri wa lebelela kena matuluri wa e fetiša o etiša ka bodikela go wena luther sin sin o tšagole efana matuluri wa leboga rwa lepatlelo wa etša romela kwa morago mo go na le nna le bonza e le papadi ya gabobedi mo papinageng ya Africa borwa wa e fana dichešane ka rale e tile kgole ka bankotsi ya bapalela kgwele e felela matsogong a yena ofa shobir ege Africa borwa ba lekile le maiteko a bona e le ge e le gore ke seripa sa maiteko mo nageng ya Africa borwa
1: karese ke po e le goreng re bona yena matuludi o tloga a napile a ithwala maga a mmalwa re tloga re mmone mo e le goreng o be a fela a napile a ketima ka mothaladi go ntšha dikrosso tse e le goreng bo dithejane ba ka di kgwetša kua pele empa fela ke se e le goreng Africa borwa e tlhoka matlhatse empa fela ga jalo ba thoma go thunya ditlhase ka ge ba leka go kopanya kgwele mo bogare ba lepatlele
0: noto Africa borwa noto egepeta papadi sepetše metsotso e masomepedi tshela re mo karolong ya pele ya papadi ba tšagole ba Africa borwa ba efana luther sin o efa dithejane thejane o tšagole o ya rona mo pele ka karolong ya egepeta romela mo go na lena paseding ka rarete go leka bankotsi ba tlo dira khutla ya mathomo ya Africa borwa bjalo ge o lebelela pitso mosimane motheletše ke legala bobedi a etla mo setlhopheng sa naga ya Africa borwa bjalo ka mohlatlhi yena pitso mosimane o tsebe go mo lebelela o mmapetša le sona e le yena mohlatlhi wa egepeta ke dibapadi tšele gore ba kile bararo ka mo nageng tša ga bona yena pitso mosimane le yena Hosam Hassan bjalo pitso mosimane ga ba thoma go ba mohlatlhi mo Africa borwa papadi tša ga tše pedi o ile a di fenya gomme ya boraro ya ba a ralo ka maleka bjalo mo tšatši la lekgono o tsena mo papading ya tšatša lekgono e le gore papadi tše pedi o di fentše bjalo ga re tse mo papading ya tšatša lekgono gore tlo šimašima bjang yena pitso Hamilton John wa ga mosimane e tlo ba khutla go tswa ka kwa batlhabela ba lepatlelo e le ya mathomo ya Africa borwa ba tlo e tloša banaga ya Africa borwa khutla eo ya go tloša kena luther sin lesogana la go tswa ka kwa gola westbury yena luther sin lesogana la go tswa ka kwa gola westbury yena luther sin jadi bapadi di a kgorometsana ka mogara re tšen malakwana a re yemaganyane ke lokišeng tabe le gore ya diraga ka mo di 18 jalo ga ra fokelelana la bomalakwana motheletše o sa makale re normala kwa re sa mmitse.

0: Afrika leena. Re mo motse tsoma sone pedi shupa ka roke pele papari e sa le noto Afrika borra noto e repeta. Ya le patlela na Cairo e gele sna batho lfa le bo ifisha. Le tloga le bo ifisha go ifisha le patlela na Cairo gele sna batho. Ha batla ka tsela yeo. A re bore khutla yeo ya Afrika borra ka radio 18 e tshola ka mo 30 tjane. Regela kwa thoko. O ka fela witse e ke idea e bile botse gopolo ya gore ba ba shiralo ke kgole byang e bile botse e fela ka tselo ba e feleri tshika gona ke se le re tsoga swa paletse
1: ditejane ke mo le gore nge o ba anele nako ye ntshi mo kgweleng gore a ka retolla ka mogwele gore nge o ragile ka gona kgole yela ka ge abe a sa ife le ka mogwele gore nge o swanetse a iragile ka gona ile ka thuko ga dino fa ile gore nge o tlhokile mathlatse gona fao
0: Noto Afrika borwa noto na rena repeta Noto Afrika borwa noto na repeta re motse tsoma se mpedi se so a mo ka ronya pele ya papare ba tsha go le bana ga repeta ba fana mamushu re mela mo go nalang na arele tsenya moto ba Afrika borwa tsho ka mo rekena le bonza ba tlo e kitimela go le ba etlogela tshola ka montle gore e betahle ya Afrika borwa e tlo ba tahle ya Afrika borwa tsho ka go botlhabela le patlelo ga o se le khutla Ya ka le boa bo ihlabela ba le patlelo. Ba tsha go le ba e fetse ka mogare ba le ka e fetse ka dihlo ba e fana Cassius Mailula. Remela bana ya ya. O le ka go e fetse ka hlogo fela ba gare ba repeta. Yo lo le ka na puso di tshejana mo nna tsenya no to botlhoko fela mala kwa rabe botse ba pari ba tsha go le ba repeta. Ka rale tin Hafiz a ka ra se ba ka. Wa gana si pocheng. E be le se ba ka se botse sa bana repeta fela wa gana ka na si pocheng. O tlo tshe ya gwe o tlo tlo shakana ja sen sipocheng wa lebele kana sipocheng e le gore ga e gotsa ga botse go bolela nnete yena Ibrahim Adel e mo re ba pari tsharo mo naganya e repeta go ba kere ke tsenne mo naganya e repeta ba re ka ka ntla e repeta ke bolela gore Afrika borra le e repeta di ba pari tsha bona ke fa ile gore ba dimela gore le ka ga mo teleji e ba le se se dira gore ba re ka ga ke lebele ha o re tloga le bonala Egi le bele le ba ri ba le khoetsa di bapari ka bakale le rawo ba tshwenye ka bona ga tshedingwe ba go bolela pole le tshedingwe mo ile gore ba khotsa le bele le ka onana gona bona ka keno la Afrika borwa le gona ka kogela RPT
1: go re banya ka chalte ya pampiri ya go bona
0: eh ke le bele ba lo wa tsebore ge go khotsa chalte e tsheng le ka gae re tsha ya gona go ya ka gae o ba bona go tswa fa go apea go ya ka gae bjalo re o ya ka kwa ntle ka kwa o fihla di bakeng tsa tsona le bokhata a re bona Afrika borwa ba tsha kgwele Cassius Mailula o tsha kgwele mo go tsha kgwele mo maemo a bosupa wa lebele kana cash money o nyaka tsela wa retlo Cassius Mailula ba mo tlogela wa raga gana kana kana shobir ba mo tlogela o gana kana kana shobir ele noto e repeta noto Afrika borwa Noto Afrika borwa noto da gana repeta e be ke sapolela rena ga ntjeri ngo khwetsa ile gore o sokolela khwetsa bogobe e ke nala mo go reka go gola khatha o rawa ge o ya go reka bogobe khwetsa ile gore ba le emisha ba rawa le ka sekgone go reka bupi re sa emetse minister a mamange a dumela gore bupi bo ka rekisha ka kedo la khatha re tere ba padi ba tsha go le bana ga repeta ba re mala mo go nala ngena master kana Mohammed Hani ha no tsha go le wa lebele kana Mohammed Hani re mala mo go nala ngena Ibrahim Adel re tla kana mama ba se swa kana Ibrahim Adel re mala go na Ziko phasa bo shaeri tsenya motho ba Afrika borra ba go e fenya go le o e fenya tsho ka yana ke ma Afrika borra kana Luther Sin wa lebele Luther Sin go le ka bankotsi ke ba bararo gatsa le ba bararo ba tsha go le ba e fa cash money pele ga rete cash money we fa Luther Sin bo shaeri ba me fa se mala kana ye melo sepe Noto Afrika borwa noto na ga repeta ka go gola maspoti rona le le sogana le tswa ka go gola phiring ke na Tony Vixen wa ga mampoke ke mokoni wa gola motsetsela le gono yena mokoni ke ra wa mokoni o tla pasana Manchester United ka se mo tshele ka Manchester United yena Tony wa ga mampoke wa gola motsetsela le gono bale ke ra wa ke gola ka letsa mahlatse le mahlogonolo ibile go la ka le tsamengwe ga menchinchi ya go robona tsopa sa na Manchester United se sa shume botsi he to tloga gwele e tlo sha ke bona bana gana repeta mo ile re ba nga pana le ma Afrika borwa le mo motse tsoga ma sume tharo pedi mo karunya pele papari noto Afrika borwa noto repeta bya le ba tswarela na kena ba tswarela na kena e ba ma shoga mo le na ya ya sithole ba tswarela na ba raua a ibe ma sopo mtau ka koma pula ne ba bolela bjalo ge ba ra be maso ba ra gore re kgopela tshware e tlotlo go le tsa kwana gana repeta re motse kwa masometharo pedi ba e fana Ramirabia wa tshe fana Hafiz Karim tsa go le re re mala magana lang na Ramirabia wa le bele ke na Ramirabia ba pali se lor ke mo go le go ba feta mo tlhopesana e repeta ye na Ramirabia ba re ba thomile papadi mo tshe tshila le gono wa tshe fana la shine tsa go le we re mala magana lang na Ibrahim Adel o beta cross je ka di tlhogo ba shirletsa bana ga Africa Borwa yo wa la magana lang na Hafiz o nya ga tsela ke na Hafiz ka ka runya Africa Borwa wa itse to re mala ko morago mo gona lang na Ramirabia Rabia o tshe go le wa lebela ra shika ke na Ramirabia we re mala magana lang na Muhammad Lashin so pa di sa tlhopa sa na pyramids botse ba ga botse kana Tashrik Matthews tsa go le ba ifana Imam Asho wa lebele kana Imam Asho wa fetisha go le le ka go isha mo gona leng na mamush tsa go le o ya lona ka botlhabela le patlelo romela mamang bo shupa mo gona leng na Mohammed Hani go rabeta crosso ya go ba khutla ya bobedi a repeta noto e repeta noto Africa Borwa noto e repeta noto Africa Borwa bashin wa ga mashishi ke le baga baga e a raua o ipsna ka papadi mo tshatshela le gono e bile o bona naga a Africa Borwa ya go fenya papadi ka notse pedi go ete e o theletse papadi go tswaka go la Winnie Mandela go la Thembisa mola mo ruti makwela e ke mo ruti matome makwela e le na raua le na ke ipsna ka papadi e bile mo tshe ka skulana re thomela weru ke thetsele a re bona go le batho ba shuma ba bana gana peta go tswaka botlhabela ba le patlela re motse ka masome tharo nne mo karolong ya pele ya papadi fa ya go e romela ka di 18 ke kgole ka bankotsi nya ka ditlhogo wa e bitse kana Sipho Chain wa yamogela go leo bjalo ge bolela ka Sipulana Motheletše ke polele lore bolelwa ka kwa go la Mapulaneng bjalo Mapulaneng ba re kwa kana go tswa go yona toro ya ka kwa go la Maripskop ba re wela ka kwa go la Hoedspruit bjalo rena re re ke moholoholo bjalo ga ke dira dinyakišišo ba re ga botse moholoholo e ga se moholoholo ke mogologolo ke mogologolo e kgwetsa mo dithabeng tsa yona Trandavels yona moholoholo ke yona e tshwereng ariele ya 88.9 go kile wa balentwa e kgolo gona ke kogela moholoholo ka ngwaga wa 1994 tsere papadi matšakgwele ba e romela mo gona leng na Ariel o tlile ka bodikela ba lepatlo ke na a Ariel le ka beta cross ka bakotsi felela matsonga yena Sipho Chain ke ipadire diphetogo tsaka mogare bana ga e repeta Imam Asho o ile ka kwa batlhabela lepatlele ka letlhakoreng la go ja ba tlisitse ena Ibrahim Adil ka mo letlhakoreng la ngele ka ba seo ba nyaka go diraeng bana ga e repeta
1: ke mo le goreng bale ka go napile bale ka go pholeletsa le morago la Africa Borwa o gopola gore yena Hafiz neeletsano ya bona le Atia Adel le Rabia ke fa e le goreng ba napile ba fiketsa Africa Borwa ba kgona go napile ba ya pele empa fela ga jwale ke mo le gore mamushi ga sa kgona go bonala ga botse ke ka fao ba napile go ba fetotse mao
0: re le motho tsenga masome tharo tsela non pumelelo wa malaza a re thobela weru le nna ke thetsele ke tsere go bya nga ba ke la rawa a re yena polele ya gabo ke sizulu e fela wa akwa re thobela FM e show e ye ga sha go rawa re reng ha wa re tshete di tebo gore ke tshe di tebo gona non pumelelo wa ga malaza noto Africa Borwa noto e repeta wa tshe go le ba e fana Karim Hafiz o fana ka ne romela mogona leng na ya sitshona re ke sha monna o feta ka o e fa puso di tshejana romela mogona leng na mailula romela maraonya bona leng na Luisa Sin go pela no morya monna felo mo fa gwele pusha gwele tipe kena Ibrahim Adel romela kwa pele mogona leng na mamusho ra tshoka lebelo tshoka bo dino kena Justin Chain wa tipe gwele o romela mogona leng na Ibrahim na ime okona okona tsha gwele o we sha ba ga re alpatle mogona leng na ya kena po gempol Bogen Polucha go le romela mo gona leng na le bonza. Bjalo ba re le bonza o tshoka go la Rayland. Ke go la Bogo mo gona le sebaka mo ba re ke yona Rayland. Ke mo atheletse mo papadi a le gona ke mo a tswang gona. Bjalo Moruti Emmanuel. Wa tsa go bitsa Moruti ka maina o ka ra go bose, a go bose go sa go ka ra a go bose. Ba re tla dira ba le ma president di president di bitsa ka maina. Moruti Emmanuel Mnisi go tshoka go la Gautswana o theleletse papadi. Shetele mwa go ka go la leroro ke ona mphato motheletse ba tsha go le ba romela kwa pele go tshoka mo dino kana shobere o ya go ntshetsa ka montle ka tlhogo bjalo be ke bolela ka ntwa ya ngwaga wa 1994 the battle of Moholoholo mo ile robe go la morabe wa mapulana o lwa le morabe wa maswati bya le morabe wa maswati bo botswa ke mapono kana ko yeo bya le mapulana ba ile robe ba etele tshipele ke na khoshi maripe mashile ba ile ba fenya ntwa yeo tsere ba ba di ba tsha go le ba ntsha mo go tsimba na kana ha e repeta ya ka go ba tlhabela ba le patlelo yo ke timela ke na basarine wa e tshotora mala mogana lengna okon okon o tsha go le go tshoko mora wa e ketla kana okon we romela go da basirin retla bo ka bahlale kana basirin o tsha go le we romela mo pele mogana lengna e bogona lengna le tsa se ba fara maduluri ke barrena feta montho go ga di no go le ba re go kick a lo magantse meno ka tla se kana maduluri fela ya mopanela go le ba re a be go kick kana ya repeta egi
1: o dirile se sengwe le se sengwe se e le goreng o ba kgona go se dira ka nakoe gomme o kgonne go raga shoto empa fela o tlhokile mathatse e fetile fela ka godimo ga dino o ba le mo maemong a mabotse matuludi ka ge ke be ke boletse pijana gore matuludi ko e le goreng o tloga a napile a ithoma a ya kua pele wa mmona gore ka nnete o tloga a napile a nyaka nno
0: re le motho tsa masome tharo senyane ka re lo ke pele ya papari e sa le noto e repeta noto naga ya Afrika bora ba tsa go le ba efana Mohammed Hani wa itse tlo re mela kwa pele ke go letelele wa gana kana kana ime o khone ho tsa go le kana ime o khone re mela mogona le kana cash money o tsa go le efana Matthews Matthews o tsa go le le ka go sheka kwa pele ba tsenya motho bana ga e repeta wa lo le kana Matthews fela o tiba kana Karim Hafiz Hafiz o tsa go le re mela ka kwa tlhabela mogona le kana Hossam Abdel Magud Magud o tsa go le re mela kwa mara gore rago mogona le kana Ofa Shofik Shobir wa le bela kana Ofa Shobir o tsa go le o efana Ramirabia Ramirabia o tsa go le wa lebela ra ishika ke na Ramirabia wa e ke tla ka go le o ke na Ramirabia o re mela mo gona le ngena Abdel Magud wa ra le ka mo sopesa na Ludo Goretz ka go la Bulgaria ba tsa go le ba re mela mo gona le ngena Lashine wa ra le ka mo sopesa na Pyramids wa lebela ke na Mohamed Lashine Lashine o tsa go le o efa mo gona le ngena Imam Ashour Al Akhli Imam o tsa go le o re mela ko mara mo gona le ngena Hossam Abdel Magud Abdel Magud tsa go le fana Ramirabia wa tlo pasana al ain go tsaka go la UAE ba tsa go le ba rmana kwa pele kana Imam Ashour Ashour tsa go le ho rmana bona la shin la shin e fana Ashour ba tsa go le ba e fana Hani ho rabata cross ya go tsaba kena Afrika bora ba shirletsa ba tsa go le rmana mogona la na ditshejane le ka feta ka go le fela ba gara yo wela mogona la na Hani gape ho ralo ke shima thata ga kena Hani fela kena Ashour wa lebele kena Imam Ashour o beta cross e ka bankotse motho kae ya go thoko go le ba re go kick ka Afrika borra le motho ka masemamane karolo ke apele ya papari ilana papari ya boditšhabatšhaba ya segwera mothelege ka kwa go la Orchards le boa la Tshwane go na le mandla wa ga Ngwenya Mtimande ba re ke sa bakwena ka kwa go la Zimbabwe a raua le nang ipshina ka papari motšatšila le kgono ke na mandla wa ga Ngwenya a re lena o tloga ipshina ka papari ebile o tloga thabela go kwa gore tsona ditshaba tsa ka go la Trinandavos go kile go a dira ga mo go tsona re tsara papari ba tsa kgwele ba romela bona le ngena cash money wa tsa cash money romela bona Luther Sin o tsela center la kgwele ke na Luther Sin o tsa kgwele e bitse ke na matuluri romela bona matuluri wa le mama mo shupa wa le ke na matuluri o tsa kgwele ke na matuluri wa le ra shika wa e khama o e fana Luther Sin Luther o tsa kgwele o ya lona kwa maraka na Luther Sin o romela mara o nyana kana matuluri matuluri tsa kgwele o rekisha bona ba mo tsa ba me fase mala kwa na re push ka le na bana ga yana e repeta le ralka ena matuli di magwagwa le bana gana e repeta ele noto e repeta noto Afrika borono noto Afrika borono noto e repeta papari se peche mito tsema sume nete ye mo ka runya pele papari ke yona papari ya sego era motheletse go tshoka go la e repeta mo lepatlong la ena Cairo e re go rore ba o tledi ba di na melo tsa bohle ga go le taxi ka kerela Afrika borra ha ba o tlelwe ga botse ba o tlela bo shaedi ya ka kwa tropong ya Cairo re go ro re go na le sephetephete ka Afrika borwa mo tropong ya Johannesburg le ka kwa Beggersfort e ya tropong ya Cairo o tlotse ba re sephetephete ke ba tlotse go le bana ga ena Afrika borwa o tswa ka bodikela ba le patlaelo re le mo motsetsa ma 12 ba tlotse bana ga ena Afrika borwa go le ba go tlotse bana ga Afrika borwa a rona ga mabelane a re papadi yo fenya ka Afrika borwa go le telele yo fela matsonga ena Ofa Shobir wa le bela kana Ofa Shobir o tsebe jalo mona ga nyana e repeta o tsere le gato la ena Mohammed El Shanawi re le bela mona ga nyana e repeta motheletsi na go ngentse bo radino bana ga e repeta e ba bo radino ba re o ralo ka mo sepesa sa Malek go ba Al Akhli ya se gantsi ka khotsa mo radio no bana ga repeta a itse stop se sengwe na kongentsi o mo khotsa mo stop sana Zamalek go bana al Ahly ba tsha go le ba lona go pele bana ga repeta Africa bora ba tsenya loto ya go tshela ka montle go le ba re a beta tlhelo kana ga ya repeta e ya go fetse kana Mohammed Hani pelo ba e fetse ditse ka mo gare go le etla ka brikela ba le patlaelo mo go naleng na Hafiz Karim wa le bele kana Hafiz Karim o nya ka tsela wa le bele to romela mo go naleng na Marwan Atia Atia o tsha go le fana la shine Mohanat o romela mo go naleng na Mohammed wa le bele kana Mohammed o romela mo go naleng na Imam Ashop Imam Ashop o tsha go le romela ka morago mo go naleng na Abdel Magud o tsha go le romela kana Rami Rabia o tsha go le romela ka brikela ba le patlaelo mo go naleng na Karim Hafiz wa le bele kana Karim Hafiz wa tsha go le o romela kwa pele o tsha mo go naleng na Mamush tsha go le o fana Imam Ashop tsha go le o romela mo go naleng na Atia wa le bogara ba patlaelo o tsha ka brikela ba romela mo go naleng na Ibrahim Adel o ya ka Ibrahim Adel ba motogela go rarage ba dira khutla ba Afrika borwa ba motogetse gore arage yena Ibrahim Adel swa pa disa stopa sana North Iceland go tsaka kwa go la Denmark e bya le ba ke bolela ka dithaba tsa ka kwa go la Randavels e o tsebe thaba tse motheletsi bo raro bya tsona dina le maina e di filu maina tsona dithaba tse le di bona di ranta bo le tse le di bona tsa dithaba di filu maina ke maina aba sa di ba khoshi khoshi maripe mashile tsere ba di ba tsha go le ba re mala magana lenga hafis o tsha go le mala gore atia o tsha go le tere mala go marago mo gona lenga la shine bo nya ka tsela kana la shine o re mala ka kwa batlaba ba le patela mo gona lenga Mohammed Bahani ba le ka karonya Africa borwa wa tsha tere mala mo marago mo gona lenga Abdul kana Abdel Magud o tsha go le tere mala ka brikela ba le patela gona atia o tsha go le fana Imam Ashop we are no kopere kana Imam Ashop bo nya go beta cross ka Imam Ashop ba mo apere kana Imam Ashop o tshola lona ka montle go le ba re ha ebe go kike Afrika borwa e bya lo thabatse o di bona mo theletsi tsana mo hologolo go ba yona mo hologolo e ya mathomo ke magabolle e ya bobedi ke mogoladi kwe mole ya boraro e le maseroto e ke maina basadi ba gana maripe mashile e ke ka baka le gore o motho o eta o ya ka kogela matibiri e ba o gona go bona ba bolela ka bogoshi ba ga mashile ka kogela matibiri le re go eteletse pele ke na goshi Clara wa ga mashile e totlo go le electric kana ga repeta e totlo ga electric kana ga repeta ba re na ba Afrika borwa le ralo ke le magwagwa le ralo ka bana ga repeta re setse ka motsotso go ba kere seripa sa motsotso pele ga papari ka fela e sa le noto e repeta noto na ga Afrika borwa jalo mo dipapadi tse e le gore e repeta kile ya fenya Afrika borwa motheletse go tsona o tsebe papadi tsa tlale gone ke boletse gore ke papadi ya bolesomepedi Afrika borwa ba rale ka lenaga e repeta e repeta ba fentse papading tse nne ba fenya Afrika borwa mo papading tse ka bantse tharo mo Afrika borwa e latlhegetswe kgatlhane lona e repeta ba nositse ka pijana papadi fetsa go tloga o gopola papadi ya ka kwa go la Johannesburg ka ngwaga wa 1996 go tloga moe o gopola papadi ya ka kwa go la Bobodi Aloso ka kwa go la na Burkina Faso ba ile ba nosa ka pijana bana ga e repeta a re bone kgweleo gore tlo shomashoma bjang ba itse ba repeta ba sepiša mo fashe romela mo go naleng na atia o tsha go le o ira kana trivela fela ya pala ba shirletsa e boela wa repeta Adel o beta crosse ka bankotsi Afrika bora ba shirletsa repeta ba tora ragala kwa thoko noto Afrika borwa noto na ga repeta ke tsone dipapadi tsena tsa se go era motheletse go na le dipapadi tse pedi tse lere di robetse mo fashe ba thulanne sepapadi sa Afrika borwa le sepapadi sena repeta jalo malakwane o emetse papadi noto a repeta noto Afrika borwa noto Afrika borwa noto a repeta e be ke bolela ka papadi tse pedi tse lere yona a repeta ba nositse pele le mo papading ya AFCON mo ngwageng o fetileng ba e le ba nositsa pele ba naga a repeta ka pijana e fete ka papatso
2: Afrika borwa e ba sharp bjala ga se ba batho bao ba le go ka tlasa mengwaga ya 18
3: ka tlwaelo o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso le hono ra beile pele SAB ka tirišano le lekgotla la taolo ya bjala ka Limpopo e nyaka gore maAforika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela ke boikgafo bja rena SAB Sharp. Go inela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego.
4: Tikala bagala ngo lifa challenge nje go reka di dirishwa tsa sola. Bo go hurricane pumps, re na le stoko sa di solar pumps, le di panele, di solar pressure pumps, le di pool pumps. Tsa go tsapaga. Check up ka theko tsho di fitlela gago. Di lokedi le ga ile gago. Blase le kgwebo. Ditsebe tsa rena di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya sola. Ibile we beat any price. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House of CTM Livana Kapulukwane, go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go ba Centurion ka 010-597-7843. Hurricane Pumps, we beat any price.
5: Papadi ye, itlisho wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsile ka papadi ye go thobele FM. O shato wa tsebale boithabiso.
0: Kopana le wena motheletše ebile malokwane a fetša papadi mo karolong ya pele e fela e le Noto Africa Borwa, Noto naga e repeta. Jalo go bolela nnete motheletše ga se tšhentšhitše le re ka twara ngwanela gae ka tsona rraua di diregile ka kwa lepatlong la yana Cairo ntle le gore yona naga yana e repeta ba kgweditše khutla tše tharo mo le Africa Borwa ba kgweditše khutla e tee. Eke ke lebeletše yona papadi go feta mo sebakeng se mo karolong ya pele ga rra bona dikgoba tše dintšhi tša go ka nwiša. Ga ra bona ditlhopha di ipontšha gore ba nyaka go fenya papadi mo tšatši le lekgone. Ga ke tsebe gore mohlhomong ka baka la rona ga e repeta batho ba ba tlhompha Aforika Borwa ga golo go feta dinaga tše dintšhi mo Aforika gorao se le re se dira gore papadi e be ka tsela e ke tlhompho e le goraga tše di na le yona mo go tsona ka bo tsona.
1: Kannete papadi e ke e le goreng e tloga e napile e le e le goreng e na le maatla gogedi ka nnete. Kudu ke lebeletse setlhopha sa e repeta fa e le goreng wa kgona go bona ka neeletšano ya bona kudu-kudu mogareng ba lepatlelo le ge ba ya pele neeletšano ya Hafiz, Atia, Rabia, Mamush ke ba e le goreng ba rata go napile ba ya pele ba fiketsa le morago la Aforika Borwa. Empa fela ka go le lengwe re tloga re bone Aforika Borwa Matuludi ko e le goreng o tloga a napile e mešitše letsogo a bontšha coach motlhatlhi Pitso Mosimane gore a le nna ke gona gore le papadi tše ditlago o ntebelele ka fa o e le goreng o tloga a bapala papadi e botse ka gona.
0: Ake ge re bolela nnete Aforika Borwa re ka e ba ralokile bokaone re lebeletše gore dipapadi tše bontšhi bja tsona ba thoma go raloka papadi ya mathomo ba le mmogo mo le go lebela mo lephotlhageng ya e repeta ke setlhopha se le re se ralokile naga ya Angola ba raloka maleka ka not not ba raloka le naga ya South Sudan ba fenya ka noše tlhano go le fela. Jalo Aforika Borwa ke difeng diphetogo tše re o ka re ba ka di dira gore re bone diphetogo tša papadi mo tšatšing la lekgone goba botšhomi bja tšata lekgone.
1: Diphetogo tše e le gore ka re di lebelela mohlhomongwe ba tsen cha kwa pele yena yanela mbuthuma le yena Fawaz akere yena yanela mbuthuma mo ile gore nkitloga ke molebeletse kwa pele gore aka gona go napile a gona go lwela dikgwele gore Aforika Borwa e gone go napile e nosha ke ile gore ke tloga ke molebeletse le ka kwa sehlopheng sela sa yona e repeta ke bone fetoshe ke ile gore o thomile a dutsi e gona fa le banke mohlomongwe motlhatlhi Hosam Hassan akabua atsenya yena
0: motheletše papadi ferile e fela e le Noto e repeta Noto Aforika Borwa e le karolo ya pele ya papadi nna le wena le eke wa ga tshwene re tloba le wena mo karolong ya bedi ya papadi bjalo go tloka iri ya boseswae be ke šoma le chairman modulasetulo wa masa ao bjalo mo holidaying o tšere leaf a diraloke tša yena PSL ao tloga a šoma go tlala seatla ka nako ya PSL na a dioga lamola o tloga bolela nnete ra wa nna ke ya menya wa kgwetša le ge omphagala sea senwa maphodi ke swantse o enwa nka saeno papadi tlo ba ya fela ke lebeletše gore setlhopha sa ka se šoma bjang. A le lamola ke a leboga ge re šomišane mmogo mo karolong ya pele ya papadi mo tšatši la lekgoro.
6: Re leboile kudu motshwana a thula re nka se tswe ka moese ke re madumeši ao le batheeletše mošate
0: ke go lebogile ke go lebogile a le ke tše ditšhapo go tswa ka ke nogo la Johannesburg Auckland Park di romele mo tseleng ya Henley e ya go kopana le Kingsway Kingsway ya go kopana le na Empire Empire kopana na M1 M1 ya go kopana N1 go fihla toropongkgolo e ya Polokwane Landrosmarelena Hospital Chava Moretti.

0: FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E se na go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pen. O di mo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le benkeleng. Online, when I leave the piano, further together, Vodacom.
2: Dunkwiti, Diswana Katsela Chinchi, Hotelelo, Mike Michetu, Pisharelo, Chidinwe Radi Sokele Patelo, Rubadunkwiti, Moputo Abona, Calling Black Label. Galabia semusho bya FIFA World Cup. E di retse di nkgwete. Ma Afrika borwa e bang sharp. A se ya ba mingwaga ya ka fase ga e 18.
3: Aga metsotsela re ke mehlano fela go tswa ereng ya senyane mmabaloi mabitsela re ya leboga ka ditaba tsa re ya senyane ga bia le rena ma re boela go wesho ke setšhaba motswane. Mogo le eki wa ga tshwene ka papadi ye ya Afrika borwa le setlhopha sa egepeta
4: nete gona
3: e ya ona taba sechaba a re bereke mbana ba khosi a re shumeng papadi ye le tloa le tlisa ka bogwari bo bogolo
5: ke go lebore moruti le sudi ke le suri la ranong mateletse re bo tshiro go dumedisa re go amogela bo se go metsatsi la legono go tswa ka kenola mezzanine studio 7 ke monna ke leng gona monna egi wa ga tshwene a le ka korola polokwane Landres Mare Leona hospital ke mo rutsetsa papadi go tswa gona metsatsi la legono papadi e le ka korola Cairo ka korola egepeta re tisa papadi magana-gana ga Afrika Borwa le naga ya egepeta ke boletse motheletse gore ke ditlhopha tsa naga tsa kgwele ya maoto tsa kgale ka keno gagola Afrika go feta dinaga ka moka yona egepeta le Afrika Borwa ebile o gopola gore yona Afrika Borwa le egepeta Ethiopia ka mogo le yona Sudane ke naga tse e le gore ebile maloko a mathomothomo a go thoma yona mokgatlho wa CAF ebile Afrika Borwa ka ngwaga wa lesomesenyane masomethano supa be ba swantse ba bele karolo ya dipapadi tsa AFCON bjalo ba ile ba fegwa goba ba iletswa ba Afrika Borwa ka baka la mathata a e le gore be ba na le ona e le mathata a semorafe ka keno go la Afrika Borwa gomme ba feleletsa ba fegwa bjalo go lebelela Afrika Borwa motheletse ke naga e le gore ke naga ya mathomothomo ya Afrika goba moleloko wa FIFA a gona naga e nngwe ka Afrika e leng ya ya ngwadisa go ba ya kgetha go ba leloko la FIFA go feta Afrika Borwa ke bona ba ile ba dira seo ka ngwaga wa lesomesenyane le seswai ka 1908 ke yona naga ya mathomo ya Afrika go ba leloko la Afrika le yana FIFA ebile naga ya mathomo e sa tsweng ka gare ga Europa go ba leloko la yona FIFA bjale ka letlhakoreng le lengwe o lebelela naga ya egepeta o tsebe egepeta ke naga ya mathomo ya Afrika go raloka papadi tsa magopo ya lefashe ka ngwaga wa lesomesenyane masometharonne bjale yona egepeta motheletse e kile ya menywa ba kile ba emema go raloka papadi tsa magopo ya lefashe wa ngwaga wa 1930 ka kwa go la Uruguay bjale egepeta e be e swantse ba e sepetse le naga tsa go tswa ka Europa o tsebe ka yona mogopo ya lefashe wa 1930 dinaga tse e le gore be di tsea karolo mo mogopong wa motheletse naga tsa ka kwa go la Europa ba sepetse ka senamelo se tee e be e le sekepe bjale egepeta e ile re ge e fitlha ka kwa go la Suez Canal ba letile sekepe sa go ya ka kwa borobe America ya kgwetsa e le go raua bašhetse ba fetile ba raua batho ba gale ba fetile bjalo ebile kolobe tsa mašhalela morago ba naga ya egepeta ka baka le ba sa kgonang go raloka mo papading tsa mogopo wa lefashe wa ngwaga wa lesomesenyane masometharo bjalo ke be e swantse ba ebile naga ya mathomo ya Afrika go ba karolo ya mathomothomo ya papadi tsa mogopo wa lefashe motheletse ditlhopha di buile ka lebaleng bjalo ba sa tsena ka mo lebaleng e sa le noto naga ya egepeta noto Afrika borwa bjalo go lebelela tlhopha se e le gore se tloga se leka go ka nwiša go fitlha mo sebakeng se ke sona tlhopha sa yona egepeta ke bona ba ere gore ba tloga ba elwa bjalo o ka felela o kwešiša motheletse o lebeletse gore Afrika Borwa lenaneo la bona ke lenaneo le e gore a la tlwaela go raloka mmogo lenaneo la naga ya Afrika Borwa eke o bo bolela ka di bapari tsa repeta tse le roba ka di tsenja de re petogo le tsa Afrika bo robel o boletse ka ena mothuma mona ganyana Afrika bo roro ke mongwe o le roba ka sontse mo tsenya ka mogare ja le go bolela ka mothuma ke mongwe re rotlwa le malemenye a bala tedi ba bantsi ba tlhopa sa na Orlando Pirates e ba mitsa ka maina ba bang ba mitsa hore o dira eng o dira eng ha ke tse gore sa dumelana le ona tumana ya ga gore go tlhokega ena mothuma mona ganyana Afrika bo roro
4: o tloga go bolela nnete o tloga ana pile a tsere papadi ya gagwe a ikukile go tswa gona fa o dipolelong tsa ba ile gore mohlomongwe e be ba le ka gore ba moswaiswae falele fale empa fela mo ile gore ng ga jwalo yenela mbuthuma go bolela nnete o tloga a kauna fetse kudu kudu kudu le bile ge ke lebeletse gona fa sehlophensa ba fana ba fana ke mo ile gore ng o tloga ana pile a shuma ka thata
5: ba tsena ka mo le baleng di papadi motheletse le ke bolela ka nagelo kopana ya RP tabela go lebelela Afrika Borwa. Afrika Borwa ke naga ya mathomo ke boletse gore ke naga ya mathomo ya Afrika go ba karolo ya FIFA jalo ke naga e le gore mo papadi tsa bona tsa mathomo mo dipapading tsana AFCON ba ile ba kgona go fenya moropo ba Afrika Borwa e le gala mathomothomo ba tseya karolo mo dipapading tsa AFCON ba naga ya Afrika Borwa bjalo o tsebe maloba ge ba rale ka lenagana Eritrea Afrika Borwa e be ile naga kgatlhanong le bona ya bo 15 ya Afrika bjalo ke bona Afrika Borwa ba emisitse dibapadi tse tharo o mongwe wa bona dibapadi tseo ke bona ena Sandre Campbell e repeta le bona ba dira diphetogo ke bona Osama Faisal o tsene ka mogare bjalo Sandre Campbell o tsena mo legatong la ena Luther Sin Sandre Campbell o tsena legatong la ena Luther Sin ke bona le ena Tshepangwaga Moremi Tshepangwaga Moremi ke bona le ena Ndamane o tsena ka mogare bjalo ke le ka go lebelela gore ba tsena magatong a bomang bjalo Ndamane o tsene ka mogare jala ka kgona go bona gore Tswelimang Ndamane o tsene mo legatong la ena Okon Ndamane o tsene mo legatong la ena Okon bjalo o le gore a ka kgona go bona gore o tsene mo legatong la mang ke ena Tshepangwaga Moremi jala e repeta ba tsentse sebapadi e leng ena Osama Faisal ke na Osama Faisal o tsene ka mogare mo setlhophesana e repeta ebile Afrika Borwa ba kgwata kgwele motheletše bjalo ena Osama Faisal o raleka mo setlhopheng sa yona National Bank of Egypt ke papadi ya gabo lesomeseswai mo tšatši la lekgono mo nageng ya e repeta yena Osama Faisal bjalo re tlo lebelela gore ke smake bomane dibapadi tšela gore di tšetše ka montle re tlo lebelela gore ke dimane dibapadi tše di tšetšeng ka montle Afrika Borwa ba tša kgole ba leka go e fana ena Kashmari ba tša kgole dithejane ka raga ragela kwa godimo ragela kwa godimo ke ena puso dithejane sebapadi sa maloba sa setlhopha sa na Kaizer Chiefs sa na Disc Team le setlhopha sa na TS Galaxy tsena bapading ba tša kgole ba e fana Abdel Magood Magood o tša kgole re mela ka borikela gona Mohammed Hani Hanu tshegolo ka wisha kwa pele ba tsenya ditlhogo ba Afrika Borwa ba re phosho ka wena Brooklyn Pochenpool wana le karte sorloane bjalo o tsebege yena Brooklyn Pochenpool a lebeletse Shane Pochenpool wa kileng a re le ka mo setlhopheng sa yena Cape Town Spurs yena ke re yena Cape Town Ajax yere e bitswa Cape Town Spurs matšatšing a lekgono le SuperSport United o lebeletse rangwane wa gagwe ga lebeletse yena Shane Pochenpool o lebeletse yena rangwane wa gagwe yena Brooklyn Pochenpool e tlogile papadi ba tšeago le ba e romela ka kwa ba tlhabela lepatle le banagana e repeta mo go na leng ena Karim Hafins o tšeago le kena Karim ba e romela bagatho ba patle mo go na leng na Lashin Lashin o tšeago le tšea ka borikela lepatle le ka kareng ya Afrika Borwa mo go na leng ena Hani le ka feta ka kgole ba tsenya maoto ba Afrika Borwa banako ena re phoso ka lena banaga Afrika Borwa ba re phoso ka lena ba Afrika Borwa Walter wa ga Makhubedu a re ipsina ka papadi mo tšatši la lekgono a raoa o tloga ipsina ka story erba history ya mapulana ke mopulana le ena go tswa ka kwa la Bushbuck Ridge ka kwa la Brooklyn Mwelembali wa Ramguni le ena rao opsina ka papadi a le ka kwa la West Thwathwa West a re bone tlo se plabyang kgwele motheletše re le mo motsetseng wa boraro ka rolong ke abedi ya papadi e sale noto Afrika Borwa noto e repeta noto e repeta na ge le rekile ya tsebja ka gore ke yona United Arab Republic kwa moraro e le naga e tlwaele gausi-gausi le kontinente ya Asia go feta dinaga ka moka tsa Afrika naga ya erepeta ebile ba na le karolwana ka kwa la Asia ba naga erepeta a re bone Hafish o bisha mo fase kgwele o isa mo gona leng na machine di ya ka di 18 ba tle ke timela ba re letsetse melwane le na bana ga repeta wena mamush o ile re gana papa di botse go bolela nete mo tshatshile le gona yena o mama mush gana papa di botse mo tshatshile le gona yena o mama mush ba re letsetse melwane e totloa kgwele go tsoka mo rago tsa ka ma Afrika borwa re malaka go ba tlhabela ba le patlela mo gona leng na thabangwa ga matuluti wa lebelela ke na thabang matuluti o tsha kgwele o dira phosho tsepang mo remi o tsene mo legatong la na mefios Morremi o tsene mo legatong la na mefios jalo ke to lebelela ka molhla korena egepeta gore ba dile diphetogo bja a tsha kgwele ba ise kwa pele tsenya le tobana ga Afrika borwa e sale mo kotseng ga ne tobeta cross ka ba kotse monna waino go ntšha ka morino se ba parisa egepeta se ntšha ka morinong ebele shala thulane le na sipotšhene robala mofase di baparitše bobedi bja tsona bjalo eke a ke tsebe gore go tlhoke dipoledišano mo nageng ya egepeta ka baka la re kgwele e be e le kgwele kotsi e le gore dibapadi tša egepeta be ba tshwantse ba ba inošitše le ge e le gore be ba tshetse melelwane
4: kannete ka moele goreng poledišano ga ya ba gona a gabotse um go dibapadi tša yona fa e le goreng re bona sebapadi sa Aforika Borwa ebile motshwara dino um ke ba e le goreng o thulana le sebapadi sa yona um naga ya egepeta sipotšhain um fa e le goreng ba tlhokile matlhatsi ruri ka nnete naga ya egepeta goba go ka noša noela ke go se boledišana
5: ba dile ga botse ba sa nweše ka baka la gore mo le ba nwešitše batho ba re jabedite ka baka la gore sebapadi se be se tetše melelwane e fela mo thuša malakwane ba sa emiša flag re le mo tsotsong wa bohlano karolo ke abedi ya papadi noto Afrika Borwa noto egepeta bjalo Osama Faisal o tsene mo legatong la yena Imam Ashour Osama Faisal o tsene mo legatong la yena Imam Ashour ke boletse gore ke papadi ya gagwe ba lesomeseswae mo tšatši la legono Afrika Borwa ba tša kgwele ba e latlha yo ke timela kena Mohanad Lashin romela ka borikela gore patele mo gona leng na mahomet hani tsela centera kena mahomet hani o tša kgwele wa e fetiša o e romela ka borikela ba lepatlelo leka o lebelela bjalo go bontšha gona le phetogo mo nageng ya egepeta jalo e bontšha e le na balatoi ee go bontšha e le na balatoi wa tseneng ka mogare mo nageng yana egepeta re tsena bapadi matša kgwele ba e romela kwa morago mo gona leng na ramirabia wa e tsetsa romela kwa pele ke kgwele e telele e fana Karim Hafez maya o elona mama mo resemente ya mošia e ya go tswela ka montle kgwele fela ba re e botse papadi buša ka mo di 18 ba rena ga repeta wa gana ka Brooklyn for handball wa e tsa kgwele ka no look pass trivela o e romela mo bošia bo pijana ba tswa ka lebele ba Afrika Borwa go leka bankotsi radino a gona ka morino sebaka sa Afrika Borwa sa o ka nwisa aga ra ra ra ra ra ra ra ra ra mototong a botselela karolong yaebedi ya papare Afrika Borwa ba nwiša nno puso wa ga dithejane maraga phošo e dirileng ke na Shobir Oufa le ba bapala morago ba naga na egepeta ba sa poledišane a feleletša kgwele e feleletše mo lotong la yena puso dithejane ga tša kgwele a ragela ka mogare e le kgwele ye botse e le be ralokile kena bjalo re mo fa yona kena Shadrack Campbell re mo fa assist e ya gona sebapadi sa yona egepeta se gomileng kgweleo bjalo re mo fa yona assist e bjalo re tobana ba dipalopalo gore ka nnete ba fa yona Shadrack Campbell yona assist eke e le yona o ka feleletša witse contribution ya mathomo e dira kena Shadrack Campbell o dira assist ye botse mo nageng ya Afrika Borwa
4: e be le kgwele ye botse ka nnete fa e le goreng re bone moswaradino wa egepetwa Shabir ko e le goreng o ile a napile a se boledišane le sebapadi sa gago moralo ka morago empa fela ke fa e le goreng dithejane a napile a ikwetša ka bonolo mo e le goreng o kgweditše dipala di bulegile fela go sena motho a e latlhela ka mogare
5: ke boletše motheletše gore Afrika yona egepeta mo tšatši la legono ke papadi ya bona ya bohlano ba amogela Afrika Borwa mo papading tše nne ba kile ba amogela Afrika Borwa ba fentše papadi e tee fela ba fenya Afrika Borwa bjalo ge ba fenya Afrika Borwa makgeng a mantšhi ke ge ba raloka mo dipapading tša AFCON mo e le gore e tloga e se go sena e rere o ka gae ee bjalo Afrika Borwa ba tloga ba šoma ga botse ba raloka lenaga egepeta ka kogo la egepeta ee la mathomothomo ge ba raloka ka kogo la egepeta e be e le mongwageng wena 2020 bjalo egepeta ba ile ba sa šome gabotse kgatlhele Afrika Borwa re gopola papadi ya mafelelo Afrika Borwa ba e ralokileng nana egepeta ebile ka ngwaga wa 2019 mo e le gore naga yana egepeta ile a latlhegelwa ka noetego lefela Itlo batatlena Afrika borwa e fetse ka mogare kana basarine. Re mala mogana la na cash money. We fana basarine. We tseka na basarine. We rgana we rgana ka go isha mo pele fela ba e buisa ba fena e repeta ke Abdul Magud. Ho tsha go tlo mala ka brika la bala patelo. Gore mana tshuka le bele fela ya moshiya ishena Ibrahim Adel bar abi go fika Afrika borwa. Noto e repeta eti Afrika borwa. Noto e repeta eti Afrika borwa. Jalo ke boletse motheletse gore mo papadi tse le some tsa go feta Afrika borwa ga ba latlhegelwa go bara le ka papadi go ba fara le ka dipapadi gone le gae re ntsha dipapadi tsa mopo le fase le papadi tsa afkhone Afrika borwa la mafelo ba latlhegelwa ke papadi ba ra le ka gone le gae e be ile ga fenya ke naga na Rwanda ka no 80 tse pedi go le fela e le papadi tsa go raditsela gore papadi tsa mopo le fase ba tsha go le ba romela ka morago na Ramirabia Radio Chakule Fana Karim Hafiz Hafiz Chakule Fana Ramirabia Radio Chakule Wermela Magana Lengena Hossam Walebele Kena Hossam Abdel Kena Abdel Magud Romela Gabrika Lopatogana Mohamed Hani Hanu Chakule Romela Kamara Magana Lengena Abdel Magud Magudu Chakule Fana Ramirabia Ramirabia Chakule Romela Kapa Tabela Jalpatel Magana Lengena Hafiz Wermela Kapil Wagano Chokomrago Kena Lebonza Patricia Chakana Pohenpool Pachakule Fana Cashmani Cashmanu Chakule Wermela Maragonyana Parmela Kogana Lengena Marimi Murimu wa itse tore mala marago bona lengna le bonza o tshegwele o isha ba papa tsona ya ya o tshegwele ka karunya Afrika borwa o re mala ka brikela wa lpatlelo ba itse ba tore mala kwa pele Afrika borwa ba le ka go China ba le ka go China ba sadine fela mo pala go le ba re mala ka mara mo na lengna shobire shobire o tshegwele fana hani hani o tshegwele re tlo kana puso ri tshejane wa fetse tshe fana arel a de lo tshegwele fana machine la shinu tshegwele ba re lpatlelo ka karunya borwa ba e repeta o fana ka yona yo bu shekena matuluri o tshegwele bo phasa bo shaire ke matulo di fela ma Afrika borwa ba kgona go e fenya ke na moremi o ya lona kwa pele kgwele ba to e shiretse ma re peta tshwere ka monte betana flaga ba itse ba e fana Muhammad Lashin Lashin o tsha kgwele wa lebele kana Lashin o tlo romela ka bodikela le patlo mo gona leng na Muhammad Hani Hani o tsha kgwele re mo motsotsong wa ba le some ka roke ya bedi papari tsha kgwele ba remana kwa pele mala kwa na re phoshe ka Afrika borwa e bile go ya go tshoka teso lo re go tsha kena Khulumane Ndamane fetse go tsena kana Khulumane Ndamane e ba so parisa bobedi bo shirma tatela khono khotsa ka tso lwana na Khulumane Ndamane eti Afrika borwa le fela erepeta eti Afrika borwa le fela naga erepeta jalo go lebella record ya Afrika borwa motheletsi ge ba raloka le naga tsa tswaka le boala Afrika gore ba shima shima bya bana ga Afrika borwa ge ba raloka le naga tsa re di tswaka le boala Afrika ba raloka le papari tse ka bantse ba raloka le papari tse ka ba Afrika borwa ge ba raloka le naga tsa tswa le boala Afrika ba le ka kwa le boala Afrika ba ite tshi magatse magaga bo tsona ba ra ke papari tshe ka bang tshe le somete ba fentse papari tshe ka bang tshe nne ra le ka male ka papari tshe tharo ba la tlhola ke papari tshe nne jalo re ba ba fenya tlhopa se le ro ba se fentse ga ntshe ke nna ga repeta e bile ma fela ba fenya na ga tsoka le bona Afrika ba le ka kwa le bona Afrika be ba fenya yona na ga repeta mo di papari tshe afkhona gona mo le patlong le Thembi Kosi Lodge a nwe tshe Afrika borwa ro ba dipelo tsa ma repeta lebella naga erepeta di papadi tshe re some ba re le kelena naga tshe di tshwang ka borwa ba Afrika ba la tshegetse ke papadi ete re tsere papadi ma tsha go le ba rena kwa pele adel le ka feta ka go le ba tsenya maoto mala kwa na re a bikhutla ka naga ya ba re a bikhutla ka naga ya erepeta go tsoka brikela ba le patlela lebella le bona ba erepeta la mafelo ba la tshegelo gahlana naga e tshwang ka borwa ba Afrika e be ile ba la tshegelo gahlana le naga Afrika borwa ka ngwa wa kete pedi le some senyane Noto Afrika borwa not ete e repeta ete e repeta e bjale ke bolela difeng ete Afrika borwa le fela e repeta tsha go le ba etlo tsha bana ga e repeta ba e fana mamosh mamosh tsha go le ba to bata cross ke na hari ya ba palela go le Afrika borwa ba ntsha mako tsi mala go re phosho ka la ba e repeta ba re phosho ka la bana ga e repeta ele noto e repeta Egypt e ke bolela tsho ko marra ke le a bitswa ke ona United Arab Republic yona naga e repeta re be thoma dipapadi tsa mogopo wa AFCON e be bitswa ke yona UAR United Arab Republic naga e le re e humi ka oil e humi ka gauta e na le mobu wa go nona wa go jala naga e repeta tse go le ba e romela kwa pele ke go le telele ba e kitimela ba naga Afrika borwa ya ka kwa batlhabela ba le patlela fela e bontsha e tlo ba šia go leo bjalo be ke bolela ka maswika wa ga mashamaite ke bolela gore aowa molaetsa o fetile o fitlhile o fetlhiša ke moruti lesuri a raowa ka kwa gola ba re ke yona Skrekfontein gausi le yona Withoek Ramulekwa gona lena mashika mashama ite wa reng o rata thobela FM o rata gasho yaka mo thobela FM tere papadi ba tsho le ba romela ka mora gona Rabi Rabia wa lebele ke na Rami Rabia wa iketla re le mo motsotsongo wa bo le some tharo ka lo ke ya be ya papadi hete Africa bora noto erepet hete Africa bora noto erepeta ba tsho le bana ga erepeta ba dana ka pele o tsho ka botlhabela ba le patlelo ke na Osama ke ke na Mamush ba tsenya motho wa Africa bora yo wa le gona Mamush mana kwa na re phoshi ka na ba Africa bora ke bo le tshimotheletse gore e repeta mo dipapadi tshene ba kile mafenya Afrika borwa go tsona tshe tharo ba nushitse ka tlase ga metsotso e le somya mathomo ya papadi ba repeta ba nisha ka pele ga ba rekela Afrika borwa ba fetsa moshomo nako e sa le gore re tla ba papadi matsha go le ba romela ka morao mo go naleng na Abel Makukere Magood Magood tshe go romela ka brikela ba le patlele mo go naleng ena Marwan Atia wa lebele Marwan Atia mo go tsama mo se swai romela ka pele ke go le ka bankotsi ya emela flam tshe mala kwa ne ba re le tshe milone le na ba sta pasana e repeat egi Afrika borwa o ka re no ile re ba e gweditse e le ke le gore ka pele ya seeng re fela re re ba nwishitse against the run of play e ba bushitse papadi mo tshe tla le gone mo bushitse tla le gone
4: e tloga ba buste papa di kudu re lebeletse petogo ye le goreng e diragetse re bona yena Campbell we le goreng o tsene fo le gore ke le sogana le le gore le raloka gona ka fale na geng ya Belgium
5: re bona gana ga peta ba tsagole ka bankotsi ya bapalela ba re goal kick o

0: lona ka botlhaba ya lepatlo ba Afrika Borwa gona tshepang wa moremi tshepang o tsagole wa le raisika ya romela mo go na le nepo handball pogenpolo o tsagole o romela gona bothuma phasa marepeta ba tsagole kena Hafiz wa lebela kena Karim Hafiz o feta ka banna kena o leka go feta ka kgwele fela wa e gama o boela kana ko morago o etiša ka brika ya lepatlo le bjalo ke bona ena mamoši fo ntšagole tsegobalo a repeta ba tšagole ba romela mo go na leng na Mohammed Hani Hani o tšagole te o romela mo pele mo go na leng na Osama Faisal Faisal o tšagole o e romela gona Atia Atia o tšagole o romela mamo ka moseswae mo go na leng na Hani romela mo pele ke gole ka bankotsi a repeta ka radeteen tshelatshela wa lebela kena Osama Faisal o nyaka tsela kena Osama Faisal o efa Hani o rabata crosso e ka bante o kotsi šhireletša kena go tswa kwa morago e be e le na matoluri yo wela gare be lepatlelo mo go na leng na Lashine Lashine o tšagole fa le Karim Hafiz Hafiz o tšagole o e romela pijana ba chama na ba mefase malakwana re malana sepe ha ro tlo go tsaka tsela e seng le gore ele noto e repeta ete Afrika Borwa le motho tsoma sume periti Carlo Caveri pa pare ele tsona re pa pare tsa se go era motheletse comrade tlou e wa ga Morocco a re tsena ka papare go tsaka go gola moletsi kanana tsena pa pare ba tsa go le ba Afrika Borwa Shandre Campbell romela kwa morago mo go na leng na Lebonza Lebonza o tšagole te romela gona matoludi wa lebelekena matoludi ya ka botlhaba ya lepatlelo wa tšeo e fa mphašano e ragela mo bogae bapatlelo mo go na leng na yaya yaya o tšagoleo o e romela gona bothuma wa e fetiša o e romela mo go ketimang yana basedin ka karong ya egepeta wa e fetiša o e fa pušo dithetšana go ra le sebapane sa Afrika Borwa ka kwa botlhaba ya lepatlelo ba rebeletsetse melwane lena ba Afrika Borwa eke Afrika Borwa bjalo e tlhatswa pelo ka tsela re ba raloka ka yona
1: ka ditse kgomo le goreng ba tloga bana pile ba papa la papadi le goreng e tshele matsogo karolong ya bobedi ya papadi fa le gore re bone yena la mbuthuma fa le gore ile a khotsa sebaka a sa tswa go tsena empa fela a tsha gholela a e buchetsa morago fa le gore o ba tshwanetse go ba a lekile radino
0: noto e repeta ete Afrika Borwa e repeta ba le ka go hlasela motheletse fela go apa matuluru tša kgwele go tswa ka botlhabela ba lepatlelo wa lebela raisikato e fana yaya re le motho tsa masome peri-peri ka loke ya beri ya papari o emeletse kena Hosam Hasam lena Mohammed El Hadari ba tšagole ba Afrika Borwa go na le sefapadi sa Afrika Borwa se se robetse mo fase bjalo be ke bolela gore naga erepeta ba na le dimilione tše ka ba tše 120 motheletše ba kgweditse tokologo ngwageng wena le somesenyane masome peri-peri go tswa go yona United Kingdom bjalo o tsebe mo go subregion tšaaka Africa ba wela go yona UNAF UNAF ke ditlhopha tšaaka le boela Africa UNAF ke ditlhopha tšaaka le boela Africa mo le Afrika Borwa e wela ka tlase ga yona COSAFA bjalo go lebelela tšhelete le gore ba e šomiša ka kogola erepeta e bitswa gore ke yona Egyptian pound bjalo yona leina le le a kgatlhisa e fela re e bapetša le ranta ge o tshwere Egyptian pound e tee o tla ka kenogo la Afrika Borwa o tshwere yona Egyptian pound motheletše ba go fa ge o tshwere e tee ba go fa disente tše masometharopedi ka kenogo la Afrika Borwa bjalo go ra gore ranta e na le maata go feta yona Egyptian pound jalo be ke sa bolela gore Afrika Borwa ge ba raloka le nagana e Retsia e be e le naga ya masometlhano tee ba raloka le yona Afrika Borwa bjalo seo se bolela gore ke naga tše tharo tše e le gore Afrika Borwa ga ba sa raloke le tsona go tswa ka kenogo la Afrika naga ya Somalia naga ya Djibouti ga mmogo le naga ya Mathogo ke naga tše e le gore Afrika Borwa mola ya bušiwa mo dipapadi tša boditšhabatšhaba ka ngwaga wa lesomesenyane masomesenyane pedi ga ba sa raloke le tsona e repeta batlo ya diphetogo ke bona e repeta batlo ya diphetogo jalo ke bona ba emišitše jeresi ya masomepedi šupa e le ra rena yona mamoši o tswela ka montle mamoši o tswela ka montle mo nageng ya erepeta mamoši go tsena Abdel Karim o a nwešitšeng kgatlhanong le yona naga ya South Sudan ke ena Abdel Karim o raloka mo setlhopheng sa yena Barcelona ke papadi ya gabo senyane mo tšatši la lekgone yena Abdel Karim jalo ke bona sebapadi e leng ena Zizo o dira cap ya gage ya masomešupa mo tšatši la lekgono yena Zizo o tsena mo legatong la yena Marawan Atia Zizo o tsena mo legatong la yena Marawan Atia ka jeresi ya masomepedihlano yena Zizo o ra leka papadi ya gage ya masomešupa mo tšatšing la lekgono yena Zizo Afrika Borwa sebapadi se serobe se robetse mo fase mo nageng ya Afrika Borwa alo ke bona o ka re le bona ba nyaka go dira diphetogo ba Afrika Borwa bale ke lebeletse jeresi ya ga matuluri a wa ba e koma e repeta ba e geitše ba e gaetse motheletše jalo ge o lebelela aforika borwa ge ba raloka lena ba raloka ke boletse ka dinaga tse masometlhanotetse ba kile maraloka le tsona jaaka le boela aforika ba ralokile le tsona ka moka go tsona naga jaaka le boela aforika ba aforika borwa Alexander Campbell o bontšha te kgona go boela papadi e motheletše re le mo motsotsong wa masomepedihlano eke mo metsotsong e ka bang e meraro e fetileng aforika borwa le pa e repeta o ka feletša o itse papadi tloga e tlhakatlhakana bjalo e sa flowe e sena morethethe thoma go sepela ye
1: ka lebaka la gore go thoma kwa bogare ba lepatlelo ga ba sa kgona go gwetsa dikgwele ga botse le yena re bone mamoši o e le goreng karolong ya bobedi ya papadi ke mo e le goreng ga a bonala legatete ke fa motlhatlhi a napile a montšhitšego go bontšha gore ka nnete papadi ya tšatši la le kgone gona ga a e bona ka nnete setlhopha sa yona e repetwa ke ba e le goreng ba tloga ba tlhakatlhakane ka nnete mo e le goreng aforika borwa ga jwalo go bolela nnete ke fa le gore ba papala ga botse kudu ke lebeletše lesogana le la ga dithejane kudu-kudu le yena Campbell o e le goreng o kgona go swara dikgwele a di iša pele le boyanelang bothuma
0: batšagole ba repeta ba remela kare etlhlo kanakana kena gos šireletša kena gos le ka babediša ma repeta tswela ka montle kgole e be e le kgwele kotsi ya kgwetša tlhogo yena Hamza Abdelkarim ke boletse gore ba raloka lena kana South Sudan o nwešitše a itswa mo pankeng yena Hamza Abdelkarim fela kana-kana-kana Ricardo Gos a re tsotsa pele mošomo le re o dirile kena Sipotšhein noto e repeta ete Aforika Borwa Bennett Kolo a re ipšhina ka papadi a le ka kogola diphagane masepaleng wa maphuruthamaga ee ke molatedi wa tlhopha sana sa North yena Bennett Kolo Molema seke Harrison wa thupa le ena a rawela na ke ipitsa ka papari mo tjatjing la legono thut ke na thutisang Osman wa mahlala le ena rawo o theretse papari go tswa ka kogola Pfalsuk 89 ke na 88.9 go tswa torong ya na Maripskop e ba ile beletse go tswa ka ba ile beletse ile ka bo dikela e batho ba ka Bushbuck Ridge toro yo ba ile bela ile ka bo dikela e rena re ile bela ile ka bo hlabela tsana papadi ba tšea kgwele ba romela ka kwa ba hlabela lepatlo le banaga yana e repeta ba romela mo go na le ngena Karim Hafiz go rekiša bana kana Karim Hafiz o ya lona kwa pele romela ka kwa ba hlabela lepatlo le mo go na le ngena Zizo kena Ziko ba dira phoši ma Aforika Borwa ka ra 18 kena le bonza ba tšea kgwele e repeta ba romela moragonyana gona Adel o senya nako kena Adel sebaka sa o ka raga ragela kwa godimo ragela kwa godimo ba re a be goki ka Aforika Borwa noto e repeta ete Aforika Borwa Ronald Ronsi Mabusela ebile mokgwete ya parišano e nngwe mo Thobela FM ya mo ditla le meso maga e ka bang dibeke tse ka bang tse masome a mabedi a fenya yena Ronald Mabusela o tswa ka kogola Bakenberg pudi ya kgopa ke mo a tswang gona mosako wa dikgopolo ke phadišano le gore ba kgona go e fenya beke le beke ka ra semana ka polelo ya sespanish tsena papadi ba tšeago le banaga ya repeta ba re romela mo go na leng Abdel ka Magut Magut o tšeago le tlo romela gona Mohammed Hani Hani o tšeago le wa lebela kena Mohammed Hani e le ete Aforika Borwa lefela naga ya repeta jalo mo nageng ya repeta go na le kwa pankeng go na le radino go na le radino El Mahdi Soliman El Mahdi Soliman o na le mengwage masometharo supa a re bone go leke e ka bang kotsi ya bapalela goal kick egi o na le radino mo nageng ya repeta ke El Mahdi Soliman ke radino tlhopha sa Zamalek mengwaga e masometharo supa ke bona emeletše ge ba ka motsenya e tlo ba e le kepisi ya gage ya mathomothomo mo nageng ya repeta ka mengwaga e masometharo supa
1: re ke mole gore nge le yena o tloga anapile a ikemišeditse gore mohlomongwe a ka dira se le gore nge ka ba a phetogo go le go šireletša se mohlomongwe le morago la yona setlhopha sa repeta gore Aforika Borwa ka lebaka la gore baši ba bona ba tlile ba tlile ke mo e le gore mohlomongwe re tlabe re mo lebeletse gore na a ka kgona go šomašoma jwang mengwaga e masometharo supa hei ke mengwaga e mengwe e mentšhi ka kudu
0: Advocate Kova a re bona ena e repeta ba tšea kgole ka ra re tena a šireletša ba re goal kick o tloga sa batšhabe malokwane wa naga wena malokwane mo tšatši le legono dipapadi tša repeta yona nakong e ntšhege ba fenya dipapadi ba dira ka yona tsela e ge o ka rena malokwane go etsa e le gore a aua ka sepuliane ba re o e tsele ao ba tlo go rekiša marepeta fela ye yona e ke ye ke penalty e yona ke penalty fela malokwane a re nekes a ka bona selo be ke sa bolela ka advocate goba e be le sepapadi mo setlhopheng sa yona Mikgau Warriors o dirile debut ya gage mo dipapadi tsa yona premiership ka mengwaga e masometharo ba re bone ba tlo sepolasepola bja marepeta o tswaka kwa batlhabela lepata le ba tšeago le ba efotša mo go na leng na Abdel Makabagod Magodu tšeago e tlo romela gona Mohammed Hani Hanu tšeago le o e romela mo go na leng na Zizo Zizo e bušetša moragonyana mo go na leng na Hani Hanu e fana Magod Magodu tšeago le o romela gona Rabia Rabia o a tšeiša ka batlhabela ba lepatlelo o iša mo go na leng na Hafiz ba tšeago le ba leka go e romela mo go na leng na Faisal tsenya maoto bana ga Afrika Borwa ba efenya ba efana Pogenpool o a ntšha matlho ga mokgweleng eo yo fenya ke marepeta Peter Cross šhiretša tsoka morakena le Bonza romela mo go na leng na dithejane dithejane tšeago le o tla le yona ka bodikela lepatlelo o e romela mo go na leng na Campbell ba a motšaba mmeafase malakwane re tlo re kgwetša ka tsela erepeta ba tšeagole pele gare 18 ba e romela mo go na leng na Zizo Afrika Borwa ba dira khutla ba dira khutla bana ga Afrika Borwa e le noto erepeta e te Afrika Borwa noto erepeta e te Afrika Borwa ebile go tswaka rete sorolwane e kgwetša kena yaya sethole kana sephephelo wa ga sethole ke khutla ya bone ya erepeta ba kgwetša khutla ya bone erepeta ebile Afrika Borwa ba ya go dira diphetogo ke bona thapela morena o emeletše mo nageng ya Afrika Borwa thapelo morena o emeletše bjalo sebapadi se ke be kulela ka sona kena Elmadi Soliman o tsena ka mogare Elmadi Soliman mengwaga masometharo šupa ke khepe ya gage ya mathomo mo nageng ya erepeta ke khepe ya gage ya mathomothomo mo nageng ya erepeta Afrika Borwa ba tlo dira diphetogo ke bona thapelo morena o emeletše mo nageng ya Afrika Borwa thapelo morena o emeletše ke bona le na sebelebele o tsene ka mogare go tlo tsena thapelo morena bela a ke kgone go bona gore bantšha mange mo nageng ya Afrika Borwa a re bone tlo sepola bjang kgweleo a re bone re tlo sepola bjang e tswaka bodikela ba lepatlele ya go tloša kena Zizo wa lebelela kena Zizo romela kare 18 ya ka ditlhogo ba širetša mo Afrika Borwa felege tša kgwele ba e romela kwa pele ke go letelele ba tlo e kitimela kena tshepang ga morena o tswele ka morenong kena Rarina Soliman wa e kgoma legala mathomo wa mošetša yona ke kena Karim Hafiz remišetša mo go na leng na Elmari Soliman Soliman o tšagole o arale ka papadi ya ge mathomothomo nageng ya erepeta romela mo go na leng kena Mamut Lashine Lashine o tšagole romela ka kwa batlhabela lepatlelo wa mošetša yona kena Lashine wa itšeto romela ka kwa batlhabela ba lepatlelo mo ketimang yena sebapadi e leng na Faisal o ya kare 18 kena Faisal go leka bankotsi ka rare 18 erepeta sebaka šhireletša ba Afrika Borwa tšhapokotsi ba ithiwa ka matsogo ba erepeta malakwana re push ka lebana ga erepeta ba re push ka lebana ga erepeta ke boletse gore ke nagele gore e tlo e atlegile mo kgweleng ya maoto mo theletšeng naga ya erepeta ba na le meropo e šupa ya AFCON ba na le meropo e lesomesenyane ya di-CAF Champions League bjala Afrika Borwa ge o lebelela ka letlhakore le lengwe ke nagele gore e tlo e atlegile go tswa ka borwa ba Afrika ba na le meropo moropo o tee wa AFCON ba na le e meraro ya yana Champions League Afrika Borwa ga gona naga ka borwa ba Afrika ba e le gore e ka phelešana le Afrika Borwa go tla mo meropong e ko fetša go bolela ka yona mo theletše ba epeletse ba erepeta ba epeletse ba repeta kena Hamza Abdel Karim o nwešitše ge ba reka le yena South Sudan re le mo motsotsong wa bo re setse ka metsotso e ka bange le somete e le seripa pele a papadi ka fela noto erepeta e te Afrika Borwa tšagole ba erepeta ba e romela mo go na leng na Lashine Lashine o tšagole wa le rešika kena Mamoti Lashine wa itšeto romela ka bodikela wa lepatlelo gona Mohammed Hani Hanu tšagole ka karong ya Afrika Borwa wa lebela rešika kena Hani o e romela ko morago mo go na leng na Hosam Abdel Magud Abdel Magud o tšagole o e fana Elhamdi wa lebela kena Elhamdi Soliman o e romela mo go na leng na Rami Rabi Ramia Rabi kena Rami Rabia a ke yona Rami Rabia ka lemela tatagana motheletše tšagole ba e romela kwa pele ba a erepeta e pala yana Zizo yo thipa kwa Afrika Borwa Shandre Campbell o a itšeto romela moragonyana o ba išitše mo go na leng na Basadine romela kwa pele ke go letelele o a ekitimela kena Soliman o a e fenya to romela kana Hosam Abdel Magud o a itše kena Abdel Magud romela ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng na Mohammed Hani Hanu tšagole e fana Lashine Lashine o a e fetola romela ka kwa batlhabela lepatlelo mo ketimang yana Karim Hafiz Hafiz o itšhidiša centara o e romela kwa pele kgweleo romela mogona leng na Abdel Karim o fana ka ona ba fenya ma Afrika borwa fora ba patla kena yaya wa lebele kena yaya o nyaketela yaya o tlalona pele kena yaya wa ishiya o ishela shadre kapet o ra phosho yo fenya ke ma repeta e ba ba bararo ga tsana le ba bane wa lebelela ba lebel Abdel Karim pele ga re edit o sinya nako kena Abdel Karim o tsha khwele romela ba ro patla kena la shine e fana jizo jizo tsha khwele o nyakoloko la jizo ba mo fase baka ka ra retina Afrika borwa ba shirletsa iya ka botlhabela le patlelo yo boka ena tshepanga ga maremi wa tseka na tshepange ho tsha khole to romela ba patlelo ba bona lengena yeya wa lebele kena yeya ho tsha khole ho tsha khole wa lo rashika kena yeya e bi tseka na tshepelo ga marena wa tseka na tshepelo marena wo romela kwa pele mo bona lengena maremi itlo mo palela khole ba ifenya bana ga ena repeta betishana maremi tsola ka montse khole ba re a be gol kena tsa selka ena repeta Noto e repeta ete Afrika borwa re setse ka metsotso e lesome pele ga papadi ka fela egi ke go botsisa potšišo ke ba ba fela ba re o bea tlhogo ya gage godimo ga lebotho o bona e repeta e ka boa mo metsotsong e senyane le seripa e setšeng
1: ka mokgwa e le goreng ba tloga ba gatelela Aforika borwa gore ba dire diphošwana-phošwana kua morago fa o le goreng Aforika borwa ba fela ba itebala gore ba tshwanetse ba šireletse se e le goreng ba na le sona e le go nno e le gore ba enositse wa kgona go bona gore naga ya egepeta kudu-kudu ba lesa yena lesogana le la ga Karim a itirela ka boithatelo ba mo lebeletse fela empa fela ke mo e le goreng se sengwe se ka tla sa diragala ge ntse nako ya pele ba nyaka nno e le goreng ba ka engwadiša go lekalekanya papadi
0: lenkwe mminaphiri wa ga tšabadi a re ipshina ka papadi mo tšatši la lekgono mola mamadi wa ga mašhabela le ena ra wa le nna ke ipshina ka papadi mo tšatši la lekgono go tswaka ko go la seraf a re bone kgwele Abdel Karim ka ra re 18 tsenya lo tomo Aforika borwa e fela matsolong a ena Ricardo Gos ba epelaetsa balatedi ba naga erepet ba epelaetsa balatedi ba naga erepet a fela malako ana re yebotse papadi Afrika borwa ba tsa kgole ba romela mo gona leng na Mothuma wa re tlo go tsoka bodikela ba lepatsa kena Mothuma romela gona thapelo morena re tlo ka bana ba bedi kena thapelo morena o nyaka tsela kena thapelo morena tsenya maoto bana ga yena e repeta ba e fenya kgwele kila nuisa thapelo morena a nuisetsa setlhopha sa gabo sa sanans mo lepatlelong le ba raloka lena setlhopha sana Al Ahly tsa kgwele ba yona kwa pele wa shireletsa o tsoka morago kena Ndamane noto e repeta e tee Afrika borwa one South Africa not e repeta Egypt. Ba tsha khole bana ga repeta ba re mala mogona lang na Muhammad Hani. Wa le bele ke na Muhammad Hani. Ho tsha khole re mala ka 83 khone khole ka bankotsi ba e fana Adel. Adel o tsha khole. Ho re mala mogona Abdel Karim. Ragala go di magadino. Ragala go di magadino ke na Abdel Karim. Jalo repeta ga bitse hore botata ba bona bokae mo paparing ka bakala hore re lebelela. Ga ba tsha leto le letelele go tloga go la repeta. Baya ka kwa go la Juba ba go raloka le stopa sana South Sudan e fela ka tsela ba raloka ka gona o ka re ba lapi jalo mo tlhomong Afrika bo re go ba thusitse go ba ka repeta nako e teletsana ka ba ka la re se go botsa se ba shumela mo tatsela le gona le pala komane a re tsena ka papa ri le na mo tatsela le gona e ke monna wa sekolo go twane mo latela go stopa sana sa nouns mo le maruping bricks wa ga maropa le na rao we tsena ka papa ri go tsaka go la makopung e ka go gola le boeng yona makopung Afrika borwa ba tsa go lebala ka go isa kwa pele re setse ka metsotso e ka bang e tshelelang pele ga papadi ka fela ete Afrika borwa le fela na ga repeta ba tsa go le ba repeta le ka go isa kwa pele thapela morena wa gana o ntshetsa ka montle go le ba re a beta tlhelo ka repeta go tsoka bodikela ba lapatle o ntsha go lapa ke na Ramirabia o ntsha go lapa ke na Ramirabia le ntshile le kwa motheletse ke la Hamilton John Pito wa Musima tsa go le ba romela kwa pele ba repeta go le ka bankotsi Abdel Karim o tsha khwele le ka mosetsana fela ba tsenya maoto Afrika borwa wa ifenya o ifa jizo wa le mama bo shupa o tsha khwele kana jizo beta cross o ka lotola ngele ya mo gona langa Ibrahim Adel wa ithi ba kana Ibrahim Adel o nya ka tsela Ibrahim Adel beta cross o nya ka ditlogo a gona motho ya ba shiya khwele o ya go tshwela ka ntle ba re a be goal kick e ke go bolela nnete le ge le gore bona ba repeta ke bona ba tsenya gatele golo e fela o ka fela o bolee ka polelo ya ka kua ga bo motswalake wa re aua e repeta a e sa fana
1: a e sa swana le pele
0: e tloga e sate sa swana le peleng ka bakela gore peleng e repeta go sahlela be o kwa le wena gore ya go sahlela le wena molatelo wa setlhopha sele gore e raloka le sona be o kwa gore bjalo modi ya boa e totlo go tsoka moragoile e le noto e repeta e te Afrika borwa e le khutla ya naga e repeta le bokae bjalo ga re bone romela ka di-eighteening ziza go le ka bankotsi fela matsong a ena gos e be e le khutla ya botshelelo ya naga erepeta e sa le noto erepeta ete aforika borwa ba re phoso ka nna ba erepeta ba re phoso ka nna ba naga erepeta re shetse ka metsotso e ka bang e metlhano godimo ga tlhogo motheletše pele a ge papadi ka fela Judas Kgomotso wa ga makwala a re ipshina ka papadi a le ka kwa go la boyn matshelapata ee rabo obulaga modiba Nicolas Mrepa Mashego a re ipshina ka papadi a le ka kwa Shatale gabo Michael Manzini malesela kekana le na re thobela motshwane le sese eke ka kgašong a re papadi tlo ba boima o theleditse papadi a le ka kwa go la Fall Bank awa Bernard Kolo ke boletse ka ena Semi Mankge ke boletse ka ena Zafiso John Janora Mkhono le na re ipshina ka papadi motšatši la legono mola moevangeli tumelo ga moropane le ena raua le na ke ipshina ka papadi ke le ka kwa go la namba ena Laskasi ke na Sprints kwa Thema Sprints ba bitsa bjalo ba re ke Laskasi trobo di metseka ke kwene go la ekuleni motheletše e na le maina a go areta Davidson ke Vutha ke tlo buša ke tlo tswela pele go bušeletša gore gorego e bitswa gore ke Vutha Davidson e bitswa gore ke Vutha ka baka la gore ke location la mathomo la ka bodikela bja ranteng go ba le mohlagase bjalo ba raoa ko ya Vutha le ge ba feta ba re ke Vutha Thembisa ke Mambisa Thembisa e bitswa gore ke Mambisa bjalo ba re leina la gore ke e be Thembisa ke ka baka la gore e be e le badudi ba go bontši bja bona ba tswa ka go la Alexander gomme ge ba leka kwa go la Thembisa ba re go bjaka kwa lekhuruetseng ya gona ba raoa ko ya Thembisa goraya gore go na le bophelonyana tla re papadi motheletše re le mo motso re setse ka metsotso ka bange meraro le siripa pela papadi ka fela Shadrack Campbell bjale yena o ntwe gorometša ka yena Mohammed Hani pele ga malokwane sephepelo se thola are se pele gaka sephepelo se thola are se pele gaka thabagong apaka ka pana dibapadi motheletše o tsere bjale na sephepelo se thola o na le karete sorolware bjalo mathata ka moka a thomile ke yena Mohammed Hani ntle le gore ke moaforika borwa fela a thomile ke yena Mohammed Hani ebile malokwane wa bone o bontšha yena Mohammed Hani gore ke wena o thomile mathata ka moka ka ona wena Mohammed Hani bjalo ke ka tsele le ronaga tša ka lebowa la Afrika nakong e ntšhi di go fenya ka gona bjalo mohlatlhi wa Afrika Borwa Pitso Mosimane o tloga a na le maitemogelo a tseneletseng kgatlhang le naga tsa o tswa ka lebowa la Afrika
1: a ge ka nnete ke mo e le goreng Pitso Mosimane ke rata mo o sa tswang go bolela gona gore o tloga a napile a nyaka go thopa papadi ye ka mošogo fela ebile e le mohlatlhi o e le goreng ke o moswa wa Bafana Bafana fa e le goreng re lebeletse gore ke papadi ya gage ya boraro ye e le goreng a katla a ithopa ka tatelano fa ile goreng o tloga a napile a shuma gabotsi ebile a ifa di bapadi tse dinnyane sebaka sa gore le bona ba iponagatse
0: le ropata tshepo ga mashabela a re o iphina ka papadi mo tatelano le khono mo la re filo ga gafane le na re iphina ka papadi a le ka gore la Bushbuck Ridge mo spakeng se se tsore ke bona Castile House le dressmaking mola Puchi Ice wa le bakabaka a re ipshina ka papadi a le ka kwa ga molepo tshebela se magaisa le na re ipshina ka papadi mo tatsi le legono mola yena Madala Masuku le na raua o tloga ipshina ka papadi e tlogile papadi ba tsiya go le ba efana Rami Rabia re setse ka metsotso e mebedi pele ga papadi ka fela noto e repeta ete Afrika Borwa ba tsiya go le ba e repeta ba romela kwa pele gona Zizo wa elatlha yo thiba ke maAfrika Borwa ba efana Hambutuma le yena wa elatlha ba tsiya go le yaka kwa botlhabela lepatlelo nyaka tsela bona ga yena e repeta sephepelo se thole wa efenya go le wa itse ke yena sephepelo se thole wa le raise ke yena sephepelo se thole o rekisa bana ke yena sephepelo o ya go e romela kwa pele fela ba fana ka yena ga botse yena sephepelo se thole ba e fenya bana ga erepeta ba e fana Soliman Soliman o tsiya go le tse fana Abdul Magud Magud o tsiya go le kena Abdul Magud wa lebele ra ishika kena Abdul Magud re setse ka motsotso le seripa gore papa di fele ete Afrika Borwa le fela erepeta ba tsiya go le ba e romela ka kwa botlhabela lepatlelo mo go na leng na Karim Hafiz Hafiz o tsiya go le o romela mo go na leng na Rami Rabia ke mo kapteni wa lebele kena Rami Rabia o tsiya go le o e bja mo tseleng yena Hosama Abdul Magud Abdul Magud o tsiya go le wa lebele ra ishika o romela kwa morago mo go na leng na Rami Rabia ba nyaka kwa pele ba tsatsi ba erepeta o tsiya go le kena Rami Rabia o tsela sentara o tsela ka gare ya Afrika Borwa ragala kwa pele ba tsiya go le pele re 18 erepeta sinya nako ba tsiya go le kena Faisal o sinya nako kena Hosama Faisal o romela ka kona lengana Hafiz Hafiz o tsha khule o romela mogona Ibrahim Adel o nyaka tsela kana Ibrahim Adel pa mo apere kana thapela morena fela o tsha khule o romela mogona tshwana leng ena Abdul Magood o tsa gole fana Ramirabia o tsa gole ka mokareng ya Africa Borwa re shala ka motsotso ka metsotswana e ka bangwe masema mabedi pele ba parika fela le ka romela kwa pele e tla ka brikela patela pa shireletsa ba Africa Borwa ba shireletsa gole e kutimela kwa repeta e bile ba emisitse ba pari e repeta ba emisitse na Tarek ala e go nana sepapane moswaradino mongwe mo nageng a repeta ke na Mohammed ala jalo ba nyaka go tsenya yena Tarek ala a baka mo setopesana ZED yena Tarek ala e tloba e le papadi ya gage ya bone mo nageng a repeta a re bone Ramirabia o ya mo di 18 a ka raga feta mothoko Ramirabia e bjalo o tenne ke go laelela Ramirabia e ke gala laelela ba sa dire tsona gore aowa e re ke ikele ka bogolo
1: a ga ke ka fa o ba re go pela e tlhokile mosela ka lebaka la go romeletsa wa e thoma Rabia ke fa e le goreng o ragile shoto e ba fela ya feta ka theko ga dinomo e le goreng o tlhokile matlhatsi
0: Albert wa Ramachete a re o ipina ka papari mo tsatsi la legono a le ka kwa go la Honeydew Zandspruit a re ga ke se go sese ka kwa senomagop ba tsa go le ba e fana Zizo tsa go le e fana ala romela lotong lena la era basarin ba tsa khole ba fana mbutuma wa lebele kana mbutuma u ya lona go pele kana mbutuma ya lona ka bo dikela ba patela kana mbutuma ana mutshi ya na mbutuma beti jama ya repeta tshola ka montle ba re a bitsa tshela ka Africa borwa lipse no ga mphahlele a re lena o ipsina ka papari a le ga mphahlele tsiyane mola khale phempukela ntate ga molapo lena rawa o ipsina ka papari mo tshetsi la le khona lilien Ramabele le Sufi ar thobela tshabale eki ke tele ditse papare ke le ka kwa sho kodi beng mabulane ar 37 ke tsela ya bona Valerie rakwelele lena rawa lena ke tsena ka papare mo tshatshela le gore ba tlo to tshabana ga repeta tsho ko morago e le noto e repeta e te Africa borwa la mafelo ba la tlhola ke papare mo le patlong le bana ga repeta gatlana naga ya mo continenteng ya Africa e be le ba fenya kana Africa borwa ar bona go le tsheka na Zizo wa lebele kana Zizo wa tsheka na Zizo le ka go fetisha we rumela mo gona lengena Abdul Karim Karim e fana Zizo tsha go le wa tshela ka ka rnya bona ba Africa borwa tsha ya motho ba Africa borwa fela gona go fenya kana Zizo rumela ka mra mo gona lengena Abdul Magood Magood tsha go le fana Ramirabia tsha go le ka ra dikoko sa le patlelo we rumela mo gona lengena Abdul Magood Magood tsha go le rumela ka pele ke go le telele shirle tsha tsoko mrago kana ba serene yo wa le mo gona lengena Zizo wa ithiba tsha mamanga ba re shomete ba le shupa kana Zizo o tlo beta crosso ba itiba ma Afrika borwa e tshela ka monte ba re a be khutla re filme tsotso e ka bang e shupa motheletse e le mena kwela e senyegi le mo karolong ya bedi ya papari ete Afrika borwa le fela e repeta ete Afrika borwa le fela e repeta ba tsha go le ba re mala ka re 18 shirile tsa bona le ba Afrika borwa yo wela mo gona lengena Lashin wa itse tlo fana Ramirabia ya ka go botlhaba ba patla mo gona lengena Ibrahim Adel Adelo beta cross nya ka ditlhogo shirile tsa ma Afrika borwa sa ba re kotsi ba gana ma Afrika borwa yo wela ka brikela ba la patela go leo ba e fana Zizo nya ka tsela ka na Zizo ho tsha go le ka na Zizo re mela morago nyana mo gona lengena Mohanad wa tsheka na Mohanad re mela mo gona lengena Karim Hafiz ka ka nya Afrika borwa wa e fana Ibrahim Adel ho nya ka tsela ka na Ibrahim Adel wa tsheka na Ibrahim Adel ho tsha go le pila ho tsha le go le we be pila re 18 mo gona lengena ala Tarek re mela ka re 18 nya ka ditlhogo shirile tsa tsoko morago yo wela go na Shandri Campbell wa e gama go le ho re mela ka morago rago mo gona lengena Thapelo Morena Thapelo e fana Matuluri Matuluri tsha go le o ira ga ba shaedi ba e fenya ma repeat re se tsika metso se ka bang e mene pele ga papa dika fela noto e repeta e te Africa borwa ba tsha go le ba romela ka brikela ba le patlelo mo gona leng na Tarek ala ala o tsha go le togela na Zizo go rabete cross e ka bang kotsi ba shire tsa ma Africa borwa ba dira khutla e le e te Africa borwa noto e repeta ke tsona papa di tsa bo di tshaba tshaba motheletse e go tsoka go la Rabat e te Morocco e te Mali e te Morocco e te Mali Afrika borwa ba tlo tsenya na sibisi sibisi tlo tsena ka mogare mo nageng ya Afrika borwa a le ke lebele tsore bantšha mang ba Afrika borwa a le ke lebele tsore bantšha mang ba Afrika borwa a lo sa tsola pele ka papari ke na a ba sodire diphetogo tseo bjano ba ga kanegile ma Afrika borwa e ba emišitse jeresia masomepedi nne ba emišitse jeresia masomepedi nne a re bone khutla e go tswa ka brikela ba re patle o tswa ka rate sorloane ba re go tsena o lotho ga makhanya jalo o fetse go tsena o lotho makhanya jalo a re tse gore phosho ke ya panka ya Afrika Borwa ba ke ya bomalokwane ka bakela gore rena ko engwe ya baga kantsha dinomoro e ke bomalokwane
1: ke ba ile gore o kare di a ba fatlha-fatlha gona fale empa fela re tlano bona gore na ba di biabia jwa empa fela re bona ge CBC a emeletse fale ebile o kare go ba le tlhakatlhakano ye nngwe gona fa
0: tlhakatlhakano e dira ke gore ba re go tswe Jeriše 24 mole e le gore ke ena o lotho makhanya o a leng a fetsa go tsena ka mogare bjalo ke nagana gore phoši ka ba e diregele kwa pankeng goba e dile ke malokwane wa bone ga a swantse kgwatha ye nngwe nomoro a kgwatha ya 24 ka baka la gore le nna ke bone re bo emelela yona boto ele ya go ntšha dibapadi go tsweletse Jeriše 24 gore swantse tswela ka moente mo Aforika Borwa a re bone tlesepela bjang papadi motheletše o ya go tswela ka montle ke yena o lotho ga makhanya jalo ga na lela ka mo lepatlelo ke yena o lotho makhanya o tlo feletša gore tse ka rata jalo ke bona Mustafa Ziko o kgwetsa karate sorolwane ga mogo lena o lotho makhanya o kgwetsa karate sorolwane jalo a re tsebe gore ke phoso ya mang gona go na le mo go na leng phoso e fela gore ke ya mang ga re tsebe bjale yona e tloga e sa dire kgopolo ye botse eke gore ba kantšha sebapadi sa bapala kwa morago e le gore ba mo tsenyeditse gore a ye go thiba ba tsenya se sengwe sebapadi yeo yona agreement gore e ka ba e direga bjale re tlo bona gore phoše ba e lokišitše bona bo malokwane ka bakela gore agreement jalo malokwane o bone le ena o ngangana le ena sebise go tswela ka montle yena yaya go tswela ka montle yaya fela timing ya ke tloga ke sa kgotsofale eke ka timing e le gore ba montšha ka yona yaya ke lebeletse gore ko motelele ebile e repeta ba na le khutla
1: ka nnetse fa e le goreng ebile ke metsotswana e le le goreng ke metsotswana ya kotsi fa e le gore se sengwe se ka tlhaga fa e le goreng go ba le tšhatšharakano gona ka fa ya dibapadi fa e le goreng go ba le o šupana-šupana
0: a re bone khutla ye motheletše go tswa ka bodikela ba lepatlelo borwa bodikela ya go tlo check ba repeta ele noto e repeta ete Afrika Borwa Zizo wa lebele kana Zizo to shakutle botse ka rare ete wa tiba gos gape shireletso ye maya magodimo ka Ricardo gos amokobotse yena Ibrahim Adel fela kana kana kana gos bjalo maya mapela alwelwa alwelwa maya mapela motheletse ba tsha go le bona re repeta ba e kwisa ka di 18 mala kwa rare emelang le sepele thapele morena o tswa ka kgwele wa lebele kana thapele romela mo pele gona moremi gore a tswe ka lebelo kena moremi wa lebele pele re 18 mitsa kana thapele morena le ka mofa yona fela mo palela wa ithwe kana moremi re tla ka bana fela ba tsenya noto ba e fenya kgwele yo re motho tsongwa bo se swa go e super feeling yona ba tsha kgwele kana rami rabia romela ka botlhabela le patlelo tsenya tlhogo ma Afrika Borwa kena matuluru ntse tsa ka montle kgwele yo go tlo shongwa maemong a bobedi go tlo shongwa gore gwetse maemo a bobedi o tlo shomong mokakere la Afrika Borwa tsere bapadi ba tša kgwele ba e fana Adel wa itse to romela maragonyana gona Karim Hafes Hafes o tša kgwele romela magona leng ona Hosam Abdel Magud Magud tša kgwele romela ka bodikela ba lepatlelo go yena Tarek Ala Ala o tša kgwele e fana Adel Magud ka kakarong ya Afrika Borwa romela ka 18 ke kgwele telele nyaka ditlhogo go apala shireletša tso ka morama Afrika Borwa o lo thima kae ka ne ke tshona se go tswela ka montena o lotho makhanya re re motsotsong wa bo seswai wa e supa re fileng yona re tsena motsotsong wa bo senyane wa e supa re fileng yona Afrika Borwa ba tša kgwele wa e romela kwa pele mo go na le ngena Soliman a le tee ka karong ya e repeta wa etse Soliman romela mo go na le ngena Rami Rabia romela kgwele tele kwa pele shireletso tso ka morekana le bontsha tša kgwele ba Afrika Borwa romela mo bogare ba lepatlelo ebele na o lotho ga makhanya romela kwa pele re re motsotsong wa bo senyane wa e supa re fileng yona noto e repeta ete Afrika Borwa kgwele ka bankotsi shireletša mo Afrika Borwa e sale mo kotsing pele gare 18 e repeta tsenya noto ba Afrika Borwa malakwana a re phoš a re phoš ao tse a di tlogetseng tse dingwe ba swantse ba a fane ka tsona e fela ye yona ke tloga ke mosole na malokwane ba lotse kgwele ba le bobedi bja bona dibapadi motheletše re o e lebeledišiša gabotse kgwele ba lotse kgwele dibapadi bobedi bja tsona jalo go apala malakwana raua kgwele a kgwelena ka e repeta a bethile kota e repeta ke sebaka se se kaone kaone se le gore ba ile ba se kgwetsa mo bošometsetsa legono e le noto e repeta ete Afrika Borwa ha re bona free kick mo pele re 18 ka ba di meter ra che ka bang che masome che e ka bang che sa che le some go tswa mo di 18 tsala ke le bele tsena Rami Rabia e ke le bele tsena Rami Rabia tloga sa go tsofatse ke sa se bona mo tsatsela le go nena Rami Rabia re tsena metso tsongwa bo le some wa se e shupa re feeling yona ke bona mo kholeng ke na Karim Havis ke bona Karim Havis mo kholeng yo ha re bona to shima bya mana ga na repeat tsha khole ba re mala kare etile khole kotse tsha ka matswele cause le ka go e felle tsha fela go apala ba tswa kana ma Afrika borwa a gona motho ko morao etlo ba bararo gatana ba babedi tsha khole ke na thapelo morena tsela pele kana khole ke na thapelo romela ka brikela ba le patlelo ba etlogela khole ka ba kotse Shadri Campbell ya mo palela re tsena motho tsongwa bona somete o metsotso e shupa re feeling yona ha o ya mana ko ene so ntle tsena kana jalo mana ko ene so ntle bela nako ya gagwe e be ke se lebeletse ya kana ko le nna go sepetse metsotso e miraro go sinyegile metsotso e miraro e go ba ba hlakahlaka ntsha ke yona peto ba Afrika Borwa mana ko re le tsena kana le kgetlo la pele la bobedi la boraro shupa centering ar Afrika Borwa le ding gwete le fenyana ga repeta pitso mosimane re abe a thoma go South Africa Borwa o thomile ka mo fenya papari tshepedi ya borarara le ka maleka bjalo mo sebakeng se o fenya di papari tshe tharo ka tatelano yena Hamilton pitso wa ga mosimane e girna le metso tsona e ka bang emebedi na lo wena be pele re ya papa o tla ba papa tsho ja ke nyaka ba papa papa tsho ba fihla na lo wena re be re feditse wa rena moshomo eki o ka re papa di Afrika Borwa ba e fentse kae e repeta bala hlotse ke papa di kae mo bo shilo tsa tlo gone
1: ga e repeta ke mo ile go reng ba tloga bala hlagetswe ke papa di kudukudu o bga re ba lepatlelo mo ile go reng ke bone di phetogo tse ile go ditlisitse ke Afrika Borwa ke mo ile go reng re bone go tsena ga a bona di bapadi kudukudu ke lebeletse yena matuludi we ile go reng o tloga ba petse papa di e botse tshetshilela le khonoleki ke mo ile go reng le yena Campbell ko ile go reng o bile a ba le papa di e botse morago ga gore a tsene ke yena o tla gopola gore a gonneng go napile a gona go raga gwelela go e fa dithejane gore re gone go napile re bangwadisha nno ete Afrika Borwa
0: o ka re ka morago papa ya tsatsa le gono o bona mo Afrika Borwa yang gona ka tsela re ba re le ka gona
1: ke tla go botsa gore go tloga fale mogopong wa lefase go ba go fitlhaga jwalo ke mo ile goreng Afrika Borwa ga se a latlhegela ke tla re ke setso se ile goreng ba tlwaelane go raloka ka sona le ge pitso mosimane a sale o moswa o monanana empa fela o tswetse pele go tloga fao Hugo Bruce a tlogetseng gona
0: motheletše ke go leboge theletšo ya gago motšatši la lekgono ke lebogena ee ke yo ga tshwene ole re be re šomišana mmogo motšatši la lekgono a leile a mola ga mmogo lena moruti lesudi jala ke tlo tlogela dithapo ke di tlogela ena Augustin ke ena a tlo tswelang pele kana sealemoya motšatši la lekgono ke ena Augustin diphofo ke ena gore otlogo šhela ena mo bošimi ba tsatsa lekgono motheletše go tswana sa ba motshwane ke tšea dithapo e diromela tseleng ya hanley yo kopana le yona kingsway kopana le empire kopana le M1 ya go kopana le N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane Ladrosbare le ena hospital was a 90 minutes was a malamulela chaba mudit
2: Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpsha. Ye se na go mangoma metsotso. O ka etsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honor Pad X8B LTE. E tlang le pen. O di mo le Honor Earbuds Clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di go tsagala le benkeleng le online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
3: Jungkhwete di swana ka tsela tshintshi khotlelelo maikemisetso phishegelo tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingkhwete moputso wa bona calling black label Ganabia se mucho via FIFA World Cup. E diretsi di nkhwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Asi aba mingwa ga ya ka fase ga e 18.
4: Reba o sana le puku ya ID ya khale yeo ile go kotsing ya bofora. Ke nako ya gore go dire phetogo ye botlhale o gwetse karata ya smart ID. Ka lebaka la tirisano ya digitale yeo e gola go magareng ga lefapha la merero ya selegae le dipanka tsa Afrika Borwa. Bjale o ka dira kgopelo makaleng a dipanka a magolo ao a tšerego karolo ntle le dipampiri, ntle le go beeletsa nako, ebile ntle le methaledi e metelele. Gomme re tswela pele ka go oketsa mafapha a mangwe a dipanka nageng ka bophara beke ye nngwe le ye nngwe. Ye ke Home Affairs at Home. Merero ya selegae ka gae. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za go hwetša lekala la panka leo le lego kgausi le wena.
5: Lefa ntle le inthanete, kgoro ya merero ya selegae, re tliša seriti go bohle.
6: Legala la mmino wa gospel go Thobela FM.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka Honor 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di khotsagala lebenkeleng le online bona le dipielano. Further together, Vodacom.
7: Guidelinetel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gono. SMS a Thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka Honor 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipielano. Further together, Vodacom.
8: Afrika Borwa e ba sharp bjala ga se ba batho bao ba lego ka tlasa mengwaga ya 18.
9: Ka tlwaelo o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso lehono re a beile pele. SAB ka tirišano le lekgotla la taolo ya bjala ka Limpopo e nyaka gore maAfrika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela, ke boikgafo bja rena. SAB sharp, go ineela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego.
10: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega mmileng.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka Honor 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
3: Tsanin le fasi la mebotu le miedi ga mmogo le mmuwa rona
11: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsa. E se na go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE. E tlang le pen. O di mramo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le bengkeleng le online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
12: O tlhoka di casing tsa PVC goba UPVC irrigation le di pipe tsa plumbing ka theko e nepagetsego gona etela Twi mothopong re go tlisetsa tshantswele tswa tse boleng di pipe tsa rena di lokatse di pohole di pipe tsa go nosetsa di plus le di project tsa kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House of the CTM Livana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le tsa Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
13: Mo,
14: Ntlheji sa di thonteng tang ka moruti le sodi. Re na ha ka moka le fase lotlhe. South Africa e feta le fase ka tlhoriso. E dirang ke ba lekane. E dirang le ke ba bolai.
15: Tharololo ya seemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela. Thuso ya rena e tswa go yena.
14: Lentswe la Modimo le a re laya. Lentswe la Modimo le a re galeba. Le re re seke ra tshela naga ye ka madi. Ra falatsa madi, ra tshotsa naga ye ka madi. A batho ba ba senang molato.
15: Wena o dirang tsona tse, tsatsi le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletse. Matlho a basadi bao ba bolaileng.
16: Tobele FM, moshata wa
2: tsebo. Re gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsa. E se na go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE. E tlang le pen. O di mramo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Ala di khotsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
17: re a leboga ka sona sebopego se re ba leboga mogashi wa rena wa tsa dipapadi motswane wa thulare ga mmogo le gaetse ya rena ile go eki tshweni ya maisibe ya be ile gore wa go dumedisa go motheletsi o motse wa thobela FM ke yena monoka ka sebele Augustine wa ga diphofa re tsena thwi ka gare ga mahlakung omnibus re lebella se shupana ko se re shupetsa se re metsotso ke le someseswai ka nnete re bone se hlopha sa kwa e repeta ka lefela mola bafana bafana yona inushitse no ka ite we ne tshwene ya maishibe ya bya ngkhopotsa a mangwa mangolo magetho kwa go pukuru ya exota 14 verse 18 e re ba e repeta ba le ga se tlhole ba bona gape ya
1: ka ga la re jela lo khuru ba tsaka le dipela di thota
17: ya ba ga tsane le dipela di thota ga etsedi a ke bone ba le ba omnibus ya mahlaku
18: ye ke nako ya omnibus ya mahlakong e tla boipsene ka go theletša dikgaolo tše hlano re di tliša go wena ka mo twetwetwe le kgono e tla boipsene ka dikgaolo tšeo di ralokilego go thoma mošipologo go fitlha ka labohlano di tlabe di šala di morago go sena seo se di tsenago ka bogare le kgono re go tlišitša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne makgolo pedi masome seswaitee go fitlha ka kgaolo ya kete tše nne makgolo pedi masome seswaitlhano dikgaolo tšetše hlano mme ya ni wa tsona ke ratabeng Mike Modiba wa di ke kaizeta ke tla tsungu mahlangu mo tsweletse bitshining ke amogetse bodibe mo tsweletse le mohlagisha moyeng mo lebo re lebza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaac silo mashila ipsine ka omnibaso ya mahlaku
19: motete yawe awa mona ishumane re tlo a re le wa kudu mona re sho re amoela ka mo aga o ka mo
13: apenke be lo mongkilang tshitse dunya na paratwa mo re chaba bona ni le awu mudi wodi mo di sofi nge ah mona o rialo mona motete ya jori
19: no mo wana o bolela nne te ratswala ka ba bona ga re bolela ka motete ya re bolela ka monna wa botho le rato le tshumisha
13: ai ga nne tsi ma sala pe
20: eh ora tshikale kwa tswa ke sho eh nga le thusha ka enka ba ka re ke ya bona gore le tle ka moga ka steu kwa re le tlo ntshara magotla le tjo go gola le bo mama bona ke tsebo rena go direga ya
13: share ya le
1: ka tshetsa motete ya le bo mama bona ba tlile re tlile ka serelo sa ba ga mpedi ge ba bona ngwana ya tsena ka ga ya gapha mego
19: bona ba jwane
20: yane e bile nyaka gore nna ke ke dine
1: awa re no nyaka go tseba gore na se ba kwa ke nge ba ga motete ya
20: e ya
1: Sebakwa
20: ga sego wa sa tsebeng ka baka la gore sebakwa e bo ba botswa bokwa boo bane wa o khomotse wena o sa e phetole le ge e le gore ke bolela maaka
21: o nyaka ke bolele ga kae gore nna ke ratane le
1: phetoe
21: o nyaka nna
1: keo kgomole wena mmabane o tlogele rena ba bagolo re katane le tabe go fitlha
13: mafelelongmothete aoa mma batho se ka lela le wena motete ge wena o supa o mosadi a gore o itshwara tepi gane o bile wa mohumana ka le
20: mothoaeoaa dinake diea go ka baka la gore a gona motho a sa tsebeng ebile ke na le ditlatse mane yes le ene o ne o a tseba oa tsebe ebile o dumeke a ba bolela taba gore phetola ebile o mo
19: katilemabatho mabatho nko o tlogele o lela mo bolele nnete o ne kompotsa re dilo tse molamadi bolela ka mokana tsona ke nnete wena
21: taba
20: e e tloga e le bonolo kudukudukudu
13: woman o supa eng ore e bonoloka
20: e ge e le gore ka nnete ngwanono wa lena o kheletlileng ka ena mokhe phetolo o mo katile e simple ga go iwe police station go bodiwe case ya rape simple as that jale mputeng lefediteng a ikope
1: warra ka mothete
13: aye ngi ya banna ba ri
20: la se le tshana la
13: o ya ga ile le go le go support eng na
21: support jonjon petrolong ka
13: di a re kwa
19: hey aye probiza a na be jona ona an ka tsela rena ke dolia ya botsotsi go ri ya thaka thakana ke tshoma lo fello le ke tshetsa
22: wa man o felelwe ke tshepoi wa mona ko botsa gore robert o kwatile blandi taba res
19: o kwatile ke se robert ena o kwatisitswe ke
22: petrol
19: yana
22: petrol se kwatisitswe ke petrol the way ya o budgeting za ka ka ona
19: hei
22: mara lo ena ke go sola sa ke man
19: ka ile ga tsene brapisa
22: amen bo go bule le faster le lo ka sateng
19: ga o okay
22: o tsene mo ganyana e pele ke gara re brooming nga mo transit
19: ya no ya ke le botsa
22: okay
19: o bo khaba taba gore wa nsola o nsolela yini brapisa
22: bona mosaiki man a ngrande ake fostan ore wae ka tshwara zake paya so e 8 meter mo wena awa man kuledinka bo itiretse business nyana o sekotlele o spanela o phetola man o bo wagile le dada le le grande gona mo matlakong mo
19: asetse
22: batho wena o tlho o hirile man
19: e nkenyaka wa bannete taba yo yapao ke nnete ya go felelela e roba taba ya gore ke ile ka thalefetswa ke yola drumi le bo malome ae ba mpotsa gore he ba tlile go nyakela motho yo e le gore o tlile go kgona o nthusa gore ke investe tšhelete yaka
22: isit
19: marabeen manman ke a obela ke obela gore o nthuse man nka khumana ba ya tšhelete yaka back man
22: eizo a re latela ifro o le ba motshwereng ya re motse ore a bethatse ta rena a bethatse ya rena
19: e mapele a bethatse ya borena bjang o tlo bethatse ya borena bjang
22: a bolele nnete ka phetola man and then phetola ba mobhace wa bona nthene o mobhacile ra nna re a mosua onde wena o kgwetse tšhelete ya gago back
19: yane
22: bino vaseje
23: petol natlhakete le swako mena wena e twanile e ne tule swi nga ku byela swona
24: meyani a twani nchumu
19: sale ke fitha mo Sofitel office wena ntse o ratharatha ke sa ko lo roreng
23: bana ba Sekwembu o nyako ne botsa gore ditaba tje ka moka ke be ke o botsa tsona Phetola e no ba lefela
19: ae seo ke se bolelang ntse ke rata go botsa ne gore o boletselo tse dintšhi ka nako e tee fele nna ke tata efe ka dira bjang
23: wa bona Sofitel e ya rena e company e ya rena ya Sofitel e segale dilo di tlo fetoga ka moka
19: e tse gore di tlo fetoga o raka mokgwama
23: Oh, a ke re bo sa bana tshelete mane bolela le wena. Ke re e segale company ya Sofita e tloba e rana ke morwa wa ka full time.
19: All right. Mme bo tshete mo ka e mo ka re e tebe a bereka le bo Saki.
23: Ai wa toma njeni. Ha nyako bereka le bo Saki ba o le botuni. O nyako bereka le batho ba ga le thebe.

0: le yena
1: mara ga botse botse mo gore ngwana Sophie
0: ke ne ke ka gore ngwana ka o yetla
1: ate o tsutsu re boso ke nna kere a kere ke na le majority shares ka mola ke na le 51% remember
2: tlogela go tšatšabe o di thata
1: a ke die thata
0: re kšhetše di-shares
1: wena re kšhetša nna
3: nkone o ntebelela o mmemela se o kare go na le ntho o e gopolang go mpona
4: ga kwa nkgatlha mane ka mokgwa o jang ka ona ke a bona gore bo tshwere ke tala bona ditshama tsa ona botaja atebe ke sa tsepe gore ke tla re o rekela ja o jawa jaaka tsela e re le nna ke nontšha
3: yanaa le nna jalo gona ke a e kgatlha ka mokgwa o ke jang ka ona mane ga ke tlotlha ke kgonerwa tsa ke polaišatala ka baka la bompia ba mosadi o e leng gore tsa keng oetla
4: bona mantue ao a napa lebile a nkeo ke kwesa gore o kwesa nto
3: ediankgatlhaaoe e re kobote mmokina ke kere sephetho sa gore ke swantse ke doo ja ke ene senea ke tlogo tlhake e kgone e re mane and-e e nngwe ke kere sephetho sa gore jale gona ke thome go lwa
4: motete jale o tlantlaba gape gore o thomola ga ke okwesiša ke raka gore nnape ke tlile mo ore ke boledišane le wena ka taba ya gore norman ke thege mpa e lamo ga tago
3: ebone wena o o nagana gore mpa ya mma batho sengke re thekgwe
4: ao ape nna ke na le leitlho le le telele a ke re nna ke motho wa gale ke bone ore aoampa e lese ke e kgothogile elamane
3: wa tsabile ke a itshola gore wa e ke bokiša ka yona mpa e ka baka la gore nna ennya ke tabe ua le gore ya kgothoga go bagodie ga nya a ke sanye ko
4: dinnanonono mothete ya banna ba rialo mane wena o tshwante gore o a elapa la gago flofa banna ba lamela maya e le gore a se a bona le metsi e ka moka jale wena mo thega mosadi ya gago gore aoa lapa le gole ee ngwane o le etalefaseng kwa motheteale
3: motla ikere ke go botse nna ntlo e kgolo ye ke e nyakang ke ya gore phetola a lefe ka letlalo
4: o tla ntlaba ke gore a lefe ka letlalo gore a
3: bjaaboa ge e le gore oa kgonega bonnanyana bola ba gaga bogunyela bosabeleka mane a ke oe memoša ke yona
4: o bona eo e bolelang ale ke mo o tsena nna mo tla ika kwena yo di a so man motitea nnyakele legokolodi wa bona mookolodine o napo ore ka phino re ka nag letso o tlhabe ore o kudupa o napo o tise monna mo wa mona petone o tla ba o fedile ka ena
5: ena saki
6: mamabona
5: e re ketlise ditebogo go wena morwa wa makgometša ke leboga lefithi wena gape wa bona go tloga kua ga mo gore a ke sejalejalo go tla go fitlha mo gaka ke monabo jana
6: yano le apannete le le gore nako e tao a ke tlile go ba wena gore ke takele fe lift
5: maišane a ntswetse o ra go o sabe gona o e yaka e wena sakarea ka re nna re a tseba gore ka kua ga lethebe ba go bofile o thuru wa bona a kere
6: no ke yona taba e ke nyaka oapa ka yona ka baka la gore eola phetola le a keng dia dithaba tsa bopelompe a nkgone o bona ne ke palwa le ko moletša
5: katletša saki gane le wena tabe o e lemogile wena
6: ke yona taba e ke nyaka oapa ka yona gore phetola le a keng kgothosa a nkgone o bona ee
5: a go kgothosa
6: e banna
5: oraga go kgothosang wena saki
6: o lena kane taba ya le e tsebe na ya gore yola phetola o nthomete motho gore a ta jee tšhelete a ka nkgothose a nkutswetse tšhelete
5: o ke a gopola jale tabenkile ka e kwa e bolela ko ola ngwana a kunutu mara ka se jeele godimo kano e potsa gore e no ba ditaba tsa go tlhoka mo ko wena saki
6: taba ke yona eo nka eo taba ya gore o nthomete le godu le te le nkgothose tšhelete yaka
5: hai saki wena nna mara ka kgopolwaka ke bona o kare e no ba megogo ya ola ba re ke dimakatso ga a rothiša megogo a gopola gore o sometse tšhalete ya gagwe ka bohloko fela le kgomo o e ngwa thagana le wena o jea selipa sa yona
6: mama bona oa e le ke apa taba ya mokgwa o ya o tosa pele go baba
5: a gone ka mokgwa o mong wena sakarea badimo ba gabo ba eme le yena ba no o dira gore le wena batle ba go gofule yona ee ke nnete
6: mawe
7: constable Eba, nabiza shabangu.
8: Nganuwe, maga mautumula kizana mamukufisi nyala ona.

0: 哎，家里嘛沙干干净一点，耶。Kwa mwa mwenye ni mkupara, kifwana parente ni mwara mwolo cha.
1: Awa, lwana nungutu kena. Na kwa kutsa wala khaneke nina wanda.
0: Hapu mwanyara na mwara kini mwana kari kizi matoloke.
1: Lekwa. Awa, wakini nungutu kwa lwana nina
0: wanda. Haleluya. Mkaka nchiji mwana kawore. Wai utupatupa na man.
1: Ah, yuko wapu.
0: Hino mwaneka mwuhu. Ya tefa kwa.
1: Ah, wala kakaru zifara wanda. Awa, mwuti.
0: Kitari.
1: Awa, wanda. Awa, kini naka niti mwuru.
0: Haleluya.
1: Haleluya. Mwana wanyana mo hey le gele lo dia bo mo tshwa ra sona mile ke lokolo tshwa ka ke house arrest tshwa ke mo tititi ka ke tla mo molong ke tla ke nya ke tsha go ja
0: ah e re wila le namana a ke nka bo ile wa ro mamiane tsong tsong o ra tla go nya ke le tsona ka gore gape go o le ka mogolo go direga gore ba molao ba e ka kua ga e ba go tlhoke ah ba pile ba tlo rwala gape
1: mo rutwa ka le bona ka tsong tsong gona a ile mang ka mo gape fetse ka bona ka tabela ya petrol sa mo ile sona wa tsama monela o patile go kwata go kwata e bile ke di go bona le le go le le yena ka a ka mogolo ka tla bula motho
0: ma ya go kwa
1: ya ka tla bula motho no wa ntshusha
0: ga di o kule ga re na mona Hey,
1: what's about one market? Open up with this tuning with your king. And you want one inch or when I see your first ashing at all. No, no, open up. Sit to me,
0: sit to me, sit to me,
1: sit to me, sit to me, sit
0: to me, sit to me, sit to me, sit to me, sit to me, sit to me, sit to me, sit
1: to me, sit to me, sit to me, sit to me,
0: sit to me, lena ka gore le sa gona go tsena le kulu mo mafaratlhatlheng la tsitsingela le go balabala gape ga nebelo ka mo mabenkeleng go parara ke hwetsa mmeane bamošhinetsoko ya nkgenene ya IEC a kry tsolo e bolela ka tsona di tsa dikgetho
1: okay
0: jalo ka kwa ke ipotsiša mane gore ge motho a dirile dikgopelo um tsa go kgetha a le ka gae pele ga letsatsi la dikgetho ke wa tsebo gore dikgetho di kaum letsatsi la nne
1: nofeaolo
0: ke ipotsa gorena o tshwanetse go dira eng ka morago ga mongwe kuka gore ke kwa go thwe dikgopelo um di a tswalelwa ka la lesomepedi godi yone ya october
1: wa bona moruti ge baputsiša lena ke gore lena ka go tseba bjang ka dipoelo tsa dikgopelo Chalena.
0: Amen.
1: Awo ibu nolo kudu moruti. Ibu nolo nolo nolo. Hey. Kedi dili lady hopelo ka SMS. Nitlo humana katolo ka yona SMS yona yin. Humme mwa di linka website. Ya www.elections.org.za. Nibu anaba tlo humana katolo. Ona mo. Lena ni burumela memorial na ya ID. 032711.
0: Ya ni tlo humana. Ntumu le umu. Wangka kancha walo.
1: Okay.
0: Ka romela go nomoro ya 32711 ramprentele gane ga ba re re romela go ye ya 32249 ke ra kelong ko gopola ga botse
1: a re kwaneng botse nomoro ya 32249 ke ya ge o dirile dikgopelo
0: amen
1: mme ge o nyaka phetolo ke 32711 le nkola ga botse ene le go boleng SMS eno lefela fela 150
0: eya
1: ga ituru
0: aa yawa ya kwega ngwana modimo awa gona ditloga ko go kole ka tsepedi morara mologotsa ebile jalo e re ke se katlhe ke sa senya nako ye ge ke mo fitlha ka gae ntaputana ka le ene o tla nthusa ka ke romela ngwana mo go nomoro ya 32711 ke moka ke kwa gore na kgopelo yaka e ka ba e amogetse ya branden monna ke tsitse tsa dikgetho ke a di kwa mane mokgwa ke sa shesherekanywa ke taba gore tsontsone o sika ka sethunya solo mpotse re ile go ya ka wena go nonwe maphodisa tsele
2: malogo ngwanaka nna ke be ke nagana gore lena dingaka le tlagasa ditaola la itebelela
3: a ke nnete mme e fela dikarabo ga ditle ka nako eo ke a dileya
2: la se gotse dikarabo jwang
3: a ke rurotse taolo tsa gago wa tsholola gomme ba go botsa rena bothata keng mme ga o ka mokgwa o naganang ka gona e ne gore o ka se kwešiše taba tsa ditaola gorena di sebetsa jwang
2: aba ge go lelebe le gona ngwana ka nangbile nna a ke se gore na a ke reng kore a ke sane karabo
3: mme monica nna motse wa ka wa thubeya and o thujwa ke mma batho
2: go o bolela ka gore motse wa thubega ngwanaka e sa le taba ela ya gore ngwana ke wa phetola goba jwa
3: mme nna a sanka ka re ngwana ke wa phetola no gape motho a ka selo a lempa ile ya gagwe
2: mara nna ka reng wena malego ke go kgadile ngwanaka ka re tse dingwe dilo di tshware mo go wena wena wa dirang
3: wa khetha go bolela jale ka go botsa gore a se batho ka moka ba ba dumela mo setsong
4: o jwakelo mme
3: ee jale le gane jwale pe ke dumela gore wena o ka dumela gore jonjon o latsa ke disukiri tsa gago le malwetse a mangwe a gago re sa tsebeng
4: mme a tsena ke tshwenya ke eng gone jale
3: a ke tse
4: ke tshwenya gore mma batho o busy bua maaka ka nna ne neng ba itse hehe ke ntsitse mpa gone jone ba re ke ntsitse popelo kwa ga mmasebanyone nako ela ke thwasa mme moneke kompotsona ka nako ela mma batho ba ntsebelela kae
3: mma batho o dira bjale ka gore wena o moloise le jonjon o nyaka gore le wena o lwele mpedi
4: nna ka moloisa ee ka mantswe a mangwe mme moneka wena o batla
3: ntheletse malego o rile ge o etswa ka maraga lapale o ya go dula ka ga gago o ya ga ntomba ke re
4: ke nnete
3: o batla go nna o thagetse gore badimo ba re ngwana o yetla o tsele ke kgale mola o dulang ka ga gago nka ne o sa ime
4: mme moneka ke re badimo ba oraba ka nako e bona ba nyakang ka ona le gona le wena wa tsebo gore ngwana ke thato wa modimo kganta o jwane
3: wa tseba ke a tseba gore ke thato wa modimo mara wena a o dumele o modimo ange re o dumela go badimo
4: mme moneka ka mantswe a bangwe o batla o njwetsa gore le wena o ema le mma batho ore ke ntshitse mpa ke re
3: memonikaoaemonika
4: no no pete nna ke tsamaye wa tshwanakile
3: sepela mmalego

0: re thabile ngwanaka nko o tlogo le go tlhogetla sella o mpotse gore naga botsebotse gore papa go dirileng
1: ke nyaka gore o sebe mamonika ke nyaka gore o tsebe gore papa o a itheta ka go bolaya batho o tlago le yena
0: o na le nnete thataba o bolela ona wena
1: ke tla reng ka baka la gore nna ke moko ele a bolela ka founu a re ena o nyaka go bolaya Robert
0: ke mokanamele papago o bolaile Robert ge ke bolela le wena ka setse baka Robert o gole ake
1: nka ba goile mamonika ge nka ba se ka tšhaba mo matlhakong
0: jalo o llelang ka Robert wa gago wa phele o llelang gona tse o di bolela go ditaba tse nna di tlile go mpalela ngwanaka dinyaka papago ka sebele o tla mo emele
1: o bona ke ka moo kwang kere o ka yena molai o wa gago wa monna
0: ke kgopela gore go o tlile ka re gapaleng o ntlhompe ge o bolela le nna re thabile o bolele le nna ka tlhompho re ya kwana kere
1: ande
0: ke kgopela re o tlogele go bitsa papago mmolai ka gore a one botlhatsi ba dilo tse o dulang ka moka ka tsone
1: wa bona se nna ke nyakang go gobotsa sona mamonika a gona taba go lokile ka baka la gore le sa motlhabetse
0: le sa motlhabetse motlhale mosebeletse utlwe o thagala wa re papa o a tlhaka o a sinega ntlho o dira jale
1: mamonika baebele ya bolela e re ge o ka bolaya ka sethunya le wena o tla go kgwa ka sethunya
0: tšhabile ngwanaka o ntlisa botlhoko ka gore Roberto o mollelago o o bolelago ka yena o thupa batho a kere ebile o a utswa a kere o tshwara poo jwale ka malome ya ge brapisa
1: no o bona se wena o se bolelang ga o na bonnete bja sone
0: go tshwana le wena se o se bolelang o sena bonnete ba sone and ge e le gore papa go tlo o ya diheleng ga goile wa humana Robert sete a le kua a swile maoto go shete tlhogo a ke kgomole re bona re tšhabile mane ga botsa go fatlhile ke lerato bane go tlogo le go tlhoge senekile o lla wa tsa o kwana a kaela gore Robert

0: ماما
1: هي بن
0: من بن وين انا ربنا قبل اسوا ملا توكي
1: نو سكانا انا ركي على لاكي لوال I just needed a rest. Hesh ke na le mushumo munchi o sasa kwa mahlakong community hall.
2: He bana. Go thoma ni wena o ya go shumela mahlakong community hall. Go dira ngkhane.
1: No. Ke le tjatji la world side. So re le solo nna go ruta batho go tlhompha le go swara balotsi ba ileng gore ga bana sefatlhe go botse.
2: Ke ya go kwa le re ke sa kushishi go and then sona se ke sona se ka o diang ruba ruba le ka pela so.
1: He, masedi. Ke se sona e tla ba ileng. A ke bua le bala wena gape ke tjo mushumo ke a khutsa
2: wena o ka re wa le bala re ke a go tseba watse ke a tseba gore se o se bolelang ga se nnete o sa no bolela mama gore taba ya papa ya go stressa he
1: e tsona gana gore o gona mosadi o ileng gore a ka phela botse monna wa gagwe a le busy a kitima le banenyana ka montle ka
2: exactly mama
1: ga ile wena o ka phela bya
2: no
1: yes I'm hitting
2: go go kushisa ka botse
1: a se gore ke mafelo a lefatshe go ba go diragalaeng awa
2: that's why dear mama dumela gore re bolele ka taba ye re swanetse gore re lokise taba gore papa a boe ka gae
1: ka gae ka gama ka mo hell no ke go boditse ka re wena o ka no sepela wa yo dula le papa go mo ileng go ru gona
2: kana ka
1: re kwane masedi you can go
2: mara ke kushishi mama gore gore ka gae ka ga mang khane papa ena ka ga go ke kae
1: he
2: a wo mama mana pele nna le ke gone o le o ka re le bana ba banyane
1: ba sa ka batho o phela o raseditse nna o motlogetse kwa mushumo ke ta mona kae motho ka gore a sa tla le mushumo sa go go bolela le botumi le botsaki ka di phone a kopana le bona a ke tsebore king se segolo se ba sirerang se nna ke sa tsebeng
2: oh fa lo re nna ke phele le yena ke phele le yena bjalo a phela bjalo ka ka phulo ya kampa ya go nya ka torata he a wa nka simogona le ga tema sedi motho a sa tsebeng gore o kae go diragalang a le busy ka dilo tsa go sebalega
1: don't put me there please
2: mara le mama mpotse
1: dilo di tlo ba so go fitlha neng
3: mara bana nala bana if there's one thing e le gore I'm not willing to do ko le bana le busy e se ke tshwareng chesa
4: that's why re ba ya ka transelo ra botsotse a se ya ka gae ka gore e bona kere
3: okay
4: ya gore le dicamera di
3: soma
4: e se ka ba kgonaleeengene ene dini
3: no jale bona bana
4: ya
3: gore gore ne di transi le dicamera di ka se tope
4: bona wena ka re fitlha kwa kere wa ema ke moka namele o wena wa blomo mo transing nna ka tswa so
3: only if tlabe ke tshwere ga se malome e only if tlabe ke tshwere ntšhisa
4: ntšhisa ke tao kaya man
3: ya
4: gantse wa o papa so montana
3: ao malome ke ne go ba safe le
4: transi o e beyaka kwa ntong ela a gona motswa kere
3: okay
4: ya le ke etele botsone o fia reso wa etima mabone nna ke kana ka re peace nna ke nna ke lo tsana ka daga pisa ke le bolt
3: okay ke le nagale fitla ra gele ka khumana motho ka kwa lotia
4: ka wara man gona le mfana nyengwe mo motho cha ka kwa kere le yena a kwa le biso nyo go etfelitse gore biso o le time la hela le police kere
3: okay
4: gale gore mfana le o go bona biso a khwile
3: okay
4: le yena da boy
3: ne ka le tsara ne
4: ka ke na tsabang din tawe cha ka da ka ofela o bisha
3: okay boy le rgame
4: e
3: mo tsaka design
4: yes
3: okay
4: a ka le ka la ona shilla
3: oh
4: eh
3: okay
4: then when o shela ka mo kya kere ya nna ne mele ke hajo e ma bo se shuka and then ho na le jive o ka ka biza zengela so ngwana mphone ele khono utsho and then lo re ke re di apitagana o le jo bulae

0: o mpona ke ilalo
1: ee
0: ke tlile mo go wena
1: o tlhomile
0: ka baka la mogaja phetola
1: go bone o sa tsena gore o tshwere ditaba ngwana maišane bolela bolela bofiane ka baka la gore wena matsatsi a kore tota o e bamphiane nke re o tea jaaka o redia ja bopudi ja šalagakala molatsa lena e le ja bonkulu dipipile
0: ke ela ba re go noga le go ka ekgwetsa e repitla sokwa e thuša
1: gape
0: ke re ba re matsheko ore ga a sa nyaka phetola mane
2: eng
1: aoe ka se kgone
0: ke kwa tititaba je ka moka a re o kwena matsheko ka sebele matsheko a re go titi a re ke tlo o tea lefi ke a kapa
1: ke
0: a o dula le motlabo a ka phokane ra lokisa taba tsa rena
1: e o e bolelang ka se diele letsatsi la motho
0: gore pokane a diang
1: a
0: kapa ngwana.

0: nkile amogeleng ke be ke le fitlhišatše molaetša wa botlhokwa šo re a tseba gore magareng ga lena a se lena ka moka le dumelang ge le fiwa ditaelo gore o seke wa ja sejo se lebaka e le gore sejo se we ga se sa lokela mmele wa gago kudu ge o tloga o se rata kudu sejo seo ke ka lebaka leo le kgone re fa re tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la potiary day magagešo a re theletšaneng mebele ke ya rena be le tsebang re tshwanetse re itlhokomele ka gore re latele gore na re filwe gore re je eng kudu ka gore go na le malwetse a mangwe ao le a lwalang ao re a lwalang a sa dumelelane le dijo tse re di jang go na le batho ba bangwe ba iphile madila mola ba tseba gabotse gore malwetse ao ba phelang ka ona ga a nyakane le diokobatši fela ba tswela pele ba enwa madila seo se fa mebele ya rena gore e dula e le kotsing ka bona magagešo le kgone re fa go tlo le botsa gore mebele ya rena e botlhokwa a re tlhokomeleng dijo tse re di jago kudu ge re šetse re na le malwetse a le a bitswang gore ke di-chronics ke malwetse ao batho re phelang ka ona goba re tlileng go phela ka ona lebaka le letelele malwetse ya mokhutao ga a nyakane le dijo goba dino tše dingwe tseo rena re di ratang ka lebaka leo e reng ke le lebogeng bana beso ke dumela gore ke boletse le lena setšhaba sa gešo le kgono le kwele ge ba go ka tla ga ba le dipotšišo re tla bona ka morago ke lebogile fela a re kwane magagešo pele ke boela ka thoko a ke sepele ke le teng ke sepela le bo Dr. Letebe ke dumela gore bontši le a ba tseba ba tswa gona ka kua lefapeng la rena la tsa maphelo gomme ke tlo ba fa sebaka se bona ba tlo bolela le lena ka letšatši la lefase la Sight Day Dr. Letebe sebaka ke sa lena Dr. Batamela
1: Shaubina magage shuke a leboga a ke tshome ka go leboga sister Khole go ditaba ka mokaetse leng gore o shetse a di buletse magage shuke nete na e bile ke tlo lebelela go batho ba leng gore ba phela ka boima ka baka la go tlhoka sefatlhego go ba ka mantšu a mangwe ke re ba ba nang le bothata bja go se bone se ke ratang go se tsweletša magagešo goba go bolela ka sona ke tshwaro mpe ye e leng gore re a e hwetša ye e leng gore batho ba efa batho ba e leng gore ga ba bone bana ba rena ka magae ba ba utswetša mašheleng ka gore ba sa bone mola ebile ba gana go ba iša mo e leng gore ba nyaka go ya gona bjalo ke be ke re ka kgopelo tlhe re le batswadi re le setšhaba re le ke go bolela le bana ba rena gore ba seke ba dira bjalo ke tlo kgopela gore re ke re eme ka moka re le setšhaba sa matlhakong re thome go opela koša sheba re ke koša ya setšhaba ya morena boloka setšhaba sa gešo napele ge re fetsa mo re tlo tla go lena ba dipotšišo re kgopela koša

0: ha to ye go kata ka kwa bo sebile o tile ka e mo thabi o dilo mo sekilo
1: ah
0: go go rela le wena
1: go lokile mma eh ke tshe tsho go bona di police college di ntshintshintshintshi tsa go sefela mma
0: hey a pena taba e ke ture nyi ke go bona gore nka se gotelele le ya titi tshwantse ke di di police call
1: ah mma ke taba ya eng ga re wa ga nna to tano e kwa makana ga yena
0: wena we ke kwele taba ye nngwe ya go nthula pelong ka gola mama bona ka lala ke tse ke robale
1: e le gore taba yone ke ya mokutamang ka gore segokolwana sela e a sekamaka sekamaka mane
0: toye golo ula mathongwanaka gape ke kwele gola mama bona a bolela goreng tite o mmoditse ore matsheko ore a sa onyaka ka moae ebile ena wa sepela le mothwana wae pokane o ya kapa
1: pokane
0: o o sa sa ke
1: nna be ke nagana gore motlho mogo a re a sa nyaka o ebebanye ko ke tima le yena bisa bokane ka moka
0: wena we batho ba o ebile ba re ba lokisa lerekeng tse tsa o namela difola matšhini lerekeng ba re ba lokisa dilo tseo ditikete tsa o namela difola matšhini o a toa o ya sepela le ola pokane
1: pokane o bo a boile mo matlhakong
0: wena we ba re mathako ore ke a toa ke a molatelela o bantse pele mo mathakong oba wana kowe kapa wa molatelang ke tsebe gape nna ke a o sebela kere ke bodite ke mmama bone a re o kwele titi a mmoja taba te
1: a wa gora gore o dula madaraseng mokgekolo
0: ma
1: wena
0: nna ke dulela madarase
1: matsheko te ba ile le godimong
0: fela o tedula nna tedula bomae
2: ke direla gore nna le wena mafelelong se ka tla kgwetsa bobedi re lobile malapa a rena e ka mo mmalego wa tloga le wena tsontsone wa go kry-a ke se senyakang
3: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha e e sena gomagoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad x8b lte e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng online bona le dipeelano further together Vodacom
2: bona se swaretse o se dire kore o gopele tsone tshwarelo
4: botumanesela nna mo ke no kgola gore wena o ema le malego because malego o file gore nna ke mo rogile and nna ebe ke botsa malego nnete ke be ke mmotsa nnete fela then malego o kwatile o nthumela lapa
2: jale o tshwanetse o kwešiše ngwana bomrane kwešiša gore ola malego wena o paletse ko go bolela le ena ga botse o bo o tshwanetse ko bo ile wa kgetha mantu wa tseba gore o bolela le mosadi wa ka la mathomo and-e le kgone bona o ka moga gagwe o expect gore a go amogele ka re ka mantu o mmotsa ona le jeti ka letsadi
4: botemaleselo o di a nna so
2: o tshwanetse o kwešiše ngwana bomma gore motso
4: gaoso
2: o kwaka le mmalego le yena o na le maatla a gore na o amogela mong ka molapeng la gagwe le ore ga nyake mang ka molapeng la gagwe
4: okay it's fine ke tlapaka dibeke jaaka ke tla tsamaya botemaleseloeaaoema ke tla yo dulaga titi ke tla hirisaits fine
2: ke kwana le wena mowe dira jale
4: wow.
2: Yes o direla nna favor ebile o itirela favor
5: e man tlogelese ankele o ya gago man a kompotse vice jano ya ke kwatile man smoko ko wena man le zaka yaka man ya kusujo hizo
6: angelo o vaka zaka hi fino
5: e mna ke makete go budure glope glope glope kanti batula zaka ka then wa chaba
6: le angelo relax ye tengo rena go batuti zaka gao
5: ya man ita re tshiruma
6: he angelo safe ya gao a ke ne
5: wena man o motho le matrikwane man o swanetse o somotse matrikwanyana a gago and then wa bula I say fun me
6: ke batho ba bantši mane bo sofia ba kena ka tha bo tumi elke dengese ya kena ka tha
5: yane
6: ya
5: o rere sofia ka ba rometse batho ba gage gore batho ba batule zakaka
6: obiasankele
5: aowa mone
6: wa disappointa ko ronalanaka o batule zaka wankele
5: ya
6: enankele bona man nna polokwana ke sa boa no okay
5: Murengi?
6: Ya sa bua da mahlaku.
5: Eh maguda bon. O sa sa ga le tlhaba ne. Exujwe hiso.
2: Ma batho. Awa wena ma di tlogela go morara. Ga le la go wele la nginyana la kwa. O mo pa ke noti o ite ntse nge nwa o ngwe. Ke mo tsama mo ya go le gane.
7: Ke gore mo ruta se kgotso fale ne.
2: Ga sa ka kgotsofalang ebile ke nyaka go tseba gore na o sadi yang
7: a se le kgotsofale gore le nthubetse lapa
2: ae wa kwa jwan o thoma go diragatla nna ka go thubela lapa jwang a kere le baebele e tloga ila lo ere mosadi wa mshila ke ena dithubelang lapa e seba go nna
7: morutiwe
2: ee
7: ke ituletse ka mokoloing ke a nagana gore ge ke tloga mo ke a gaka go ba ke akae but still wa mpona gore amne re okay o phise wa nkgotlha-kgotlha ntate moruti
2: ah mabatho nna o nyaka goreng wena nna ge ke ilalo ke be ke no nyaka gone go boledisa ka gore ke makee le ge ke tswelela mola ke bone phetola fole ka sefatanaga wa se tofisa o tloga ka lefelo tse nkeng o tšhabanna naebile re o thoma go petla dipetlo wena
7: la tseba moruti ke tlo le rapedisa gore le lena one day le tsene ka gare ga nyakanyaka ye ke leng kare ga
2: yone tlogela kua mabato nna ba tla nthusetsa modimo a lenako a go theletsa mafela yeo ga se thapediso o tla bo ntaka letsa madimabe
7: moruti la tseba gore ge nkabe se ka baka lena la dumela tsotso ya bisa nka nyaka se sebaka ke na le madulo nkabe se ka se sebaka ke na le monna nkabe ka se sebaka ke iphina ka pregnancy yaka mara ke iphile ka selo because
2: o tlo re lebeletsa ka mathonane togela go tlotlholela mo lefele
7: ke a lla moruti because lentshwenyaga
2: le lapile wena ke nnete mothetsi ya gora ke leta gae
7: ke rakilwe moruti ke rakilwe ke rakilwe le ke ngwana mma botsimalesela o nrakile moruti a ke tse gore ke ye kae elanka le gopela marobalo ba ka re gane maybe ke nyako le fa
2: ngangamabatho mo tlogela go tlotlolla wena mae go tlo sekesa batho a ke nna keo ke be ke sa tsebe tsa gore meane o tia go o rakile le ka gae
7: Yeti wa ile le shumela biza mara wa ile shumela biza
2: ke shumela biza ka nge nana ye na go ne go shumela biza ka selo mo mana e no ba gore wena ko wena le gore modimo o tshile bo go boga le botswa ba lena fa ya pepe
7: a go muruti le phela biang le batho ba go rekisha di drugs muruti you should be concentrating on fixing my marriage le ntabelele muruti but instead le busy le antubela muruti
2: wena ye nko o kahle mare gomee modimo ga a palelwe ke
7: selooapalelwa moruti a le moetse le la motlhalosetsa ka
2: mathatamoruoka modimo ba batho go rapelele
7: a ke sa nyaka selo ba tlore ke jala le lena moruti
2: a wa go molamane
7: onam

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ka nnete re ka moshate wa tsebo le boithabiso re a ba leboga ba setlhopha sa Omnibus sa Mahlakung seo se eteletse go pele ke Magorena Mamadiga le setlhopha ka moka sa Mahlakung mo go lenaneo la rena la Gospel Session nna ka leina magagešu ke nna monoka Augustine wa ga diphofa ka sebele ya beele gore re tsene thui go lenaneo la rena la Gospel Session mo e leng gore ke na le baeng ka mono meagong ya gašo le kgono le ga ke batope megaleng ba re bona monoka re tla ka sebele re tlo no le bana lwene ka mahlong ya beele gore moeng wa ka ke ena Semi R ya ba rena le moloko setsi mola go karolwana ya rena ya mantšu a tlhotlheletso re tla ba le moebangedi Eva Botsietša Makola go tswa gona ka kua motseng wa Mphanama seleteng sa sekhukhune ya be e le gore ka sona sebopego se ge ke lebelela se supa nako se a ntšhupetše se re metsotso ke 25 re lebeletše iriela ya 12 ka maatlo re a theoga jwale rolata Semi

0: Vodacom. E humaneka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena yempsa. E sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honor Pad X8B LTE. E tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Ka nnete ke mošate wa tsebo le boithabišo. Dumela Semi.
3: Dumelang Mogashi, Mr. Augustin.
2: Ya. Le kae wešo?
3: Awa, re a tsoga Modimo sa re babaletše hle.
2: Wa tseba ke kwa koša. E bose bose ya go mpata meletša gausi le morena.
3: Menati yohle.
2: Menati yohle.
3: Ya dibe ha ke laka.
2: Hallelujah. Jwale nko re botse Semi gore ge re bolala ka Semi R. Ga botse re bolala ka mang nko no e tlhalosa ka gore e bile o tlile ka Semi.
3: Ya, a re bolala ka Semi R Mr. Augustine. The real name mola ke Opa Sam Rebesi.
2: Ya.
3: Ke mushimano mo wa belegetjung mola motsaneng o monyano wa Matume.
2: Ya.
3: Ona mola thabeni ya Matume ga bo Maxwell Mojabili mola.
2: Ya.
3: Go me ka tloga ka ya tulong ya sehlabeng la ZB go tloga fa we ka khudugela hola le bua gomo mola zone S. Ke mo ke le go bona bona bya.
2: Thobe. Nko re botse ka leeto la gago la mmino ka gore ke a kwa gapo segware.
3: Ya.
2: Ya. Re botse o re tsee go puka leeto la gago la mmino.
3: Leeto la ka la mmino a la ba bonolo ka tsela ye uwe. Ka gore ke thomile go opela ke sa lo monyane.
2: Ya.
3: Ke thomile go opela ke le ka Sunday school mola tulong ya Zibitiela bona mola Full Gospel Church of God.
2: Yeah.
3: Ke le ka fase ga bo Moruti Temani, Pastor Temani, Pastor Makalela. Nje ke opela tše tša mmino go tloga fa o ka sepela le gona. Nje ke opela tše tša mmino mo di kolong tse ke ileng ka ya mo go tsona go tshwana le bo Mokopane College of Education ka CM go na le di-movement tsa bana ba sekolo fa we mo re fela gore worshipa re tumiša Modimo. Go tloga moo ka ya TUT le gona ke be ke le o mongwe wa baopedi wa di-worshipers ka mo gare ga SCO ya TUT ka mo go la Pretoria. Ke bile gape-gape ke opela le di-ministry tse di latelago Pastor Mhlabisi ka mola magolereng le bo Pastor Motimele ka mola magolereng. Ke be ke tumiša Modimo nda.
2: Halleluja. Nke re no lebelela di-albumo tša gago tša magareng ga 2005 le ya 2015 gore na ge e sale lo ntšha tsona di-albumo tše di go šometse jwang ba di amogetse jwang.
3: Mmino o wa gospel ke mmino wa maatla, ke mmino wa go fodiša, ke mmino o o fitlhelelang batho ge ba dutse ba theleditse molaetša. Jwalo albumo ya ka ya mathomo ebile ka 2005 e le ge ke thatla le godimo le le botse. Ka fase ga ke bone morena. Ke ntse ke tswela pele ke ile ka bona ba e amogela ba e reka le ge e le gore be ke no sepela mebileng lefale ke di taxi tsa yona empa ke bone modimo a tswela pele le ka second album e ke bileng le yona ya motsoro hlologetseng yona ke bone ya mogelwa ka kudu mo ile hore ke ile ka ba ka fihlella le ko botumisa ba ba ikhumana ko tumisa batho ba nthegile ke bona modimo a tswela pele go retwa le go tumishwa
2: thobela we shungo mpuche semi-ar gore na dikosha tse tsa go etsa tse di tswa go mo dialbumong tse tsa gago tse o itlhamela tsona goba go na le motho a go tlhamela go tsona
3: go na le difela tsa sione
2: ya
3: fa oe ke fela go ke tlhodimela gona gore modimo a nthuse ke kgone go go ntšha difela tse tsa sione ke di opela empa go na le tseoe ke tetlhametse go tsona go tshwana le legodimo le le botse tse dingwe tse e leng gore ke re ke dutse ke re modimo ke kgopela omphe maatla ke kgone go tlama dikoša tse gore ge di fitlha bathong e be molaetsa o tswang ka gare ga lentso la gago
2: ke a kwa ge ke theleditse koša ye ya naga e teng wa tseba e apeilwe melodi ya gona e a dumela le medumo ya gona e a dumela le lentso la gago ebile o ka ba re o mogaši ka mokgwa o bolelago ka gona fele nko mpotse go jwang go šoma le Vusimusi Phalane jwalo ka motsweletši wa gago
3: Vusimusi ke motsweletši wa ka ke ngwanaka ke my brother ya ke dilo ka moka ke monna o e leng gore o tla go tlhotlheletša a go encouragea a make sure gore ga o leeto la gago le tswela pele ga botse ka gore o transparent ka re o transparent ka sepedi seuwe re se adima re adima lentsi le gore o transparent ya mo dilong ka moka tsa mmino ke monna e le gore o ikemišetse go thuša motho mang le mang ke monna wa sebitiela ke rata go tšea le nako ona e ke no mo leboga ka kudu le Great Beat Studio mo a re recordang gona
2: jalo pele ga ge re ka bona ba le ba mabenkele ka gore ke a ba bona ba batamela nkono mpotša re lebeletše motsola wa geno wa matome o ga jalo o hurugile go gona o hurugetšego ka leboa kgomo ge e sa le ba lemoga gore wa opela mmino o mo bosebose wa sedumedi ba fele ba nee go go bitša o tlo diragatše
3: motheletše ga mmogo le mogaši ka nnete ge batho ba tseba ebile ba ekwa lentšu le ba kgona go bitša manyalong ba kgona go bitša medirong ya bona o tle o tsweletše ne ke leboga modimo ka gore tšo tšotlhe tše di dirilwe ke yena ba gare ba ba tswelela ba mpitša mogaši
2: thobe anke re fete ka mo mabenkeleng ka mo pele ga ge re ka tira ruma poledišano ya rena
0: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tša go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
2: ya be e le gore ge re lebelela sešupanako se a re šupetša se re metsotso e ba e le e lesome re lebeletše iriela ya lesomepedi ke sana le yena semi-ar ka gare ga meago ya Thobela FM nko mpotše mo semi mmino wa gago ge batho ba o nyaka e ka ba ba ka hutsa kwa go mabenkele a di digital stores.
3: Mino o wa tswelelela mogashi. Machetjana re sa isa kwa mabenkeleng kwa.
2: Yeah.
3: Mara o tswelela gona mo di digital. Ba ka o humana ko go WhatsApp. Ba ka o humana ko go di Spotify, ba ka o humana ko di YouTube. Ba ka o humana gape gape ko di Facebook le gongwe le gongwe mo e leng gore ke di media social media platforms.
2: Yeah.
3: Yes.
2: Ba botsiša batheletši ba theleditše ba re na ge re monyaka go semi ar re ka mo hwetša kae mo go matlakala a dikgokagantšho tša leago ga ešita le dinomoro tša gago tša mogala.
3: Mo o le ka nkhumana ko Facebook le ka nkhumana ko Semi R Ribisi mino wa ka o ona fawe and then gapa gape le ka nkhumana mo emailing ya hlakano@gmail.com hlakano@gmail.com and then di nomoro tsa ka tsa mogala ke tse di latelang 082 462 1237. Je dingwe je di latelang ke 083 60 90 692. Ke a leboga
2: thobela. Semi jwale nkompotse naha e teng ke naga ya kae?
3: Hey, ke o ka theletsa mogashi Dr. Augustine le tla bona gore ke be ke setšho ke sa ba wa mmo.
2: Yeah.
3: Ke be ke le wa legodimong.
2: Yeah.
3: Ke a ke sa le wa mmo. Naga e teng, ke bolela ka naga ye e leng gore o mongwe le o mongwe ka le lengwe la matšatši lentšu la Modimo le re re tlo sepela ge nako ya rena e fihla. Ke bolela ka legodimo, ke bolela ka naga e teng.
2: Yeah.
3: Ratega mo go seneng molwetši, mo go seneng le hlorišo ya basadi le baana. Ke naga e ke bolelang ka yona, naga ya khutso e e leng gore Modimo o re ke tlo lefa bophelo jo bo sa felego.
2: Ya. Ya ba ka sona sebopego se re a laelana le Semi R go tswa gona ka kua le boa gomo batho ba matume le go ka ena nko lo ntumelela Semi R nke ke no tšea megala a kere o ba boditse gore o tla bo le go thobela FM bošegong jwa lehono. Batheletše boledišanang le ena Semi R pele ga ge nka molokolla ka mono meagong ya gašo. Dinomoro tša mogala je re 086 000 2452 le boledišaneng le ena. Gomme ke tla letšea ka bula megala mo go 086 000 2452. Ya bele gore Semi re tla boledišana le batheletši a re tswerere naga e teng ba sa letša.

0: naga e teng ke tsiya motheletsi sho dumela
1: dumela motlhanka wa morena
0: le kae mma gore na
1: re gona le kae papa
0: bolelang le yena ko semi r
1: a ge papa
2: a ge mma gore na
1: le kae
2: re gona rra le ena
1: gona
2: ei
1: wa bona ko ruang popotsa ko morago batswadi ba mma wa ka e leng koko le ragolo ba sa phela
0: ya le sala gona mme a se fela se se thata o eshu ko go boditse ka re le nna sempi a bogoneng jwa morena dume
3: ba dipofa
0: kobe
3: le ka mo wa ka
0: re gona o eshu timantsi a le moya
3: ke khole bile ke tsamile kgololo sona le bolela le wana wa meta stolo sa biro triple m matlo a sona monna di roko roko mo di amantata
0: weshu semi argo
3: semi wala ba khali arlo tshe semi
2: a ge papa
3: wala makala ba o ba go profit le ke mo ruti di pofa go bole tsare le o bona na lena le le ka mo di pafutsi khaso o ka re wena mo hashi e bo re o filo wala makala ba ka go shatse ke kuleng dilla ke kuleng go tsebile ke emelela ke kwa gore o tsene wa o thuka modimo o re ha o le mo motho fela ka pulelo fela ka dikosha ke bona o go o pela mo nna se go gore wa re gwatha mo re tshwenyile ona ba go bona le matata go se tsao di re thoba matswalo ke re seng a re o le mo go tso monna a o etle pela se mo thala ba hao o thala mo mo o sile ke modimo le ba le mae ke re tsola pele mo bona se na re a fola ka wena o le
2: Amen.
0: Amen. Ra le boga weshu modimo shu o mirwa. Ya. Ke tsha motheletsi go dumela. Motheletsi shu dumela. Re a mo dumela. Motheletsi dumela. A ke mo tshe mo dumela.
1: A ge papa e sa le nna.
0: Ma gore na bo gaugile.
1: Ke tshe salomisi ya man network e be mo jela setja.
0: Ya.
1: Eh ke sa buile ke re papa we semi.
2: A ge mama.
1: Ke re modimo a go direka go loka. A go okeletse matjatji a bophelo bona nna di fela tsa sione. Ko re di yang gothatsa. Ge ke shetse ke di thele di tshe go ba ke di opela. Ke tle ke ikwe ke le polekaneng tsoko ye ke sa tsebeng gore nka e tlhalosa jwang ke ja tsela ga ndi ba tse mina thoko ge nje ba utsopola wa gago gore ke kwa ke fola moyeng ke fola nameng ke rinkele bana ba bangwe ba modimo ba ka kwa mabobo a mmino wa sedumedi o ko kwang ene batho ba go tshwana le wena ba go ba le di talente ke di jwa tsa go opela mmino wa sedumedi ke re modimo a le direka go loka a le okeletse matjatji a lena a bophelo ka gore batho ba ka gona go tloga sebenye ba gona go shala tsela ya mmutu wa rena ka bakala lena ka mmino o e leng gore le re fa wona go tswa ka mokopane mosesetsana ka kgobodi motsushi salome seema ke nna ka mashakaneng ke re my person
0: Amen.
1: Wena papa di moruti di fofa.
0: Thobela.
1: Malo bakala botlhano ka di 2 October ke be ke gola di dira 51 years.
0: Modimo ale go di tshembe.
1: Ke a leboga papa.
0: Amen. Amen.
1: Thank you beshu.
0: Re a leboga. Ya, mohlanka morena semi R parati ba station se ba go rata. Ngore motheletsi dumela.
2: Motheletsi dumela.
4: Monoka.
0: Le kae we shu?
4: Le kae
0: ke rena ba motswalle.
2: Re gona
4: mono ka bala se emela ditla brand ja malagali ya sala malagali ya batse tsa maru.
0: Ya.
4: No no mura matete.
0: Thobela ke mathanyele na.
4: Ya.
0: Ya.
4: Wala le mathanyele.
0: Ndate mathanyele semi are shu mona se bitela ka dina mone ka matome.
4: Ba misha mogalalo wa
2: ntate mathanyele
0: ya
4: le kae mongwe
2: rona le kae papa
4: ke le boga talente mo di maleshedi go ka yona
2: ke ya le boga papa
4: se ke rang o mongwe le o mongwe le fa se ngona le se mo di mamo a mo shiri tse go ka sona
0: ya
4: se o ka talente mo di mago shiri tse go ka na wa itswa fela gona gore gore o tla bo re a leboga di-albumo ja ga gore ya go kwa modimo wa go shogofatse go tswela pele ke nobe ke se nee metsotso mare ke nore ke nore ga ke no gotlakelege
0: re a leboga monna mphana
4: mono ka ke go leboile a kere
0: re a leboga batame ka gwaba
4: ya go leboga
0: re a leboga re a leboga
4: monna wa tshegofatse ya go leboga monna modimo o go shogofatse
0: amen ya ntate wa ka CBR hey megale ya panya panya ka bontshi jwale mohlanka morena re a leboga go fihle mfa
2: a go leboga nna
0: ya
2: Augustine
0: ba botse gore o jwalo ka moshe ge modimo a ba re o moroma gona kua e gepeta ara wa ke sepile ke notion modimo a rena o nyaka go sepela le mangare a ke sepile le morware re ba botse gore o na le morware ra
2: ye ke na le a buti ka mo studio ka
0: ya ya
2: on tegile
0: ya
2: on tshitse
0: thobe
2: ye ke a leboga
0: re a leboga se a re botse gore ke mang
2: o ke yana ke Mr. Rebis Phineas
0: ya
2: ya o ruta mola Terkobe mola
0: ya ke murutish
2: murutisi ka mangwana
0: mo sanga mre re a leboga tate Phineas modimo shuru.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: ka nnete re gona ka moshate wa tsebo le boithabiso kgweding ye botse kgweding ya dinamelwa mo e leng gore re itirela boipiletso jwa gore tlhokomelang melao ya tsela ya be e le gore ka sona sebopego se ge ke lebelela se supa nako sa ntšhupetša sa re metsotso e ba e le emene fela go e tswela iring yela ya lesomepedi ga jalo ke tšea seopedi sa rena sa mmino wa sedumedi e le go ena moloko setsi re ya go wena ka sebopego se.

0: ya ke na le yena ka sebele ke yena moloko setsi a re dillo tša mahlomola megogo yeo e kele ke tlago ka nnete Afrika Borwa e sekile megogo Afrika Borwa e lla sello se segolo sa mahlomola ka ditiragalo tše dimpe moloko tšeo e leng gore basadi ba bolawa ka bontšhi ka mono nageng ga ešita le batho ba banna le bona ba bolawa moloko dumela
1: samathomo ke tla thoma ka o leboa modimo
0: ya
1: because of modimo ba tsebile gore moloko se tšea today o tlo ba le mothobela FM
0: ya
1: ke dumedise batho ka moka lefase ka bophara ke re kgotsi ya modimo e be le lena ya le dumedišang mo ke ena moloko se tšee moloko se tšee ke ena seopedi sa lena sa mmino wa sedumedi
0: ya ke a sekwa se fela se se maatla ngwaneešu seo nkarego se lebeletše le ditiragalo tšeo di tlhagago ka mono nageng ya gešo ya Afrika Borwa nkono re tšea kgopu wešo o re botse gore na moloko o tlhotlheleditšwe ke eng mo ka ona gore o tsene ka mo go industry ya mmino wa gospel kudu ebile ka mengwaga ya gago mane o motho o moswa re botse ngwaneešo
1: ya moloko setšee sala tsena ka mo garotse tša industry ke gopola bokoko baka the late Raisibe Morotola Phalaphala
0: ya
1: bokoko baka ba be ba rata gore ba mpona ba re ke lebelele ya bjale ka sole mogolo
0: ya
1: so e ba re ke lebelele ya bjale ka sole mogolo
0: ya
1: understand gore no gabotse ba nyaka goreng mara e ba re ke lebelele ya bjale ka sole mogolo so e change nako e ya re a gola
0: ya
1: lebile re a changea
0: ya
1: so o dia gore bjale re a tswa ka ra dikolo ka ra high school so after the high school ba rile before ba tlo tsamaya lefaseng
0: ya
1: then e boo ba mpha polelo ore no ngwanaka ka nako ela ke re o lebelele yabele ka solomolo ke be ke ira gore se solomolo a se diang
0: ore
1: le wena o se die
0: o se ire
1: ka sekošiše ore no gabotse le reng ba ra mona o tshwanetse ore o be seopedi sa mmino wa sedumedi
0: ya
1: so taba ela bile ka e rapediša a modimo o bile ntšela mogau
0: ya
1: then ke ke ke fa auti ya ka polelo edikonyana
0: ya
1: kgopana ra le kgopana le given mohale
0: ya
1: ke ra mna ape tabashe mna
0: ya
1: a re mna mphe nako ke ta bona gore no ke di abjang
0: ya
1: so boyeng a bona ke ge bantšea re tsena ka ra studio
0: ya
1: re bethalelo
0: banna we
1: ya
0: le tšweleletša tšona tše re di theeleditšego mo
1: ya re tšweletša tšona tše
0: ya
1: ya
0: jalo nkompotše mo moloko nke re no lebelela albumo ya gago ya go bitšwa dillo tša mahlomola o bo hlamakoša ye go be go diragala eng le gona e go šometse jwang ka morago ga go seno e lekolola
1: pine e salela ke ngwala be ke lebeletše dilo tše ino goreng di a diea mo lefaseng
0: ya
1: kore gabotse ntho ya se pina ke thero gabotse
0: ya
1: kore mo modimo o bolela le rena a ke re bele ba re modimo a bolela le rena o bolela le rena ka ditsela tše di fapaneng
0: ya
1: le a bona so dillo tsa matlhomola pelo moyego ye ke le ke tlang modimo o di ela tlhoko o bala popi tse rothang one day batho ba tla tseba gore o ya phela Mr Augustine
0: ya
1: o se a phele because of bona
0: yaphela
1: because of mogao wa modimo
0: ngwaneeso
1: lebakela gore e motho a phela motho o bopile ka sebopa o sa modimo
0: ka nnete
1: batho ba mao bolela dipolelo tše dintšhi
0: ya
1: o re ae no mogolo o changetše
0: ya
1: gane no mogolo a sa change
0: ae
1: wa e bona taba
0: ya
1: so ba bangwe ba ka feletša ba bolela dipolelo tše ra le mmona e so o re gabe ka mokgwa leng ka gona
0: ya
1: ke mo rena
0: wešu
1: so ba sa tse bo re no dilo tše di laola ke modimo
0: ka nnete
1: ya
0: jalo ngwaneešo a o ntše o bolela ke gopola le lengwe la mangwalo a makgetho go tswa kua go puku ya Timothea ge mapostola Paulo ka letsatsi le lengwe o bolela le Timothea o re Timothea morwa ka ka tumelo ke a bona gore tumelo e le go mo go ene itile ngwana ka yagile jwele ka magolo a go le mmagolo isa le bonika jwale gore ke tsopole lengwalo le ke mokoko a bone go peleng gore o na le bosoli mogolo ka gare jwale o ina wa ekwa jwang ka letšatši le la o ikhwetša o le godimo ga sefala ke ra sona stage o ena le kakapa ye soli mogolo bo eti konyana given mohale mogoši le ba bangwe o ile ono ekwa jwang ngwanešo
1: tšatši la mathomo ke thoma o shera stage
0: yeah
1: ke tšatši le no reng album e re be re lokolola
0: ya
1: re be re tsamaya re ya eventeng e nngwe ko Bochum
0: ya
1: ko mogodi ya Mr. Joseph Ramotla
0: ya
1: ke mo e no reng moloko o thomile o share stage ona mo le sole mogolo
0: ya
1: ke ile ka ikwa ke thabile kudu
0: ya
1: yabo o ka reng nke be e no reng bokoko ba gona mo lefaseng ba no tla ba bone sela ba ba se bolela
0: ya
1: gore ha botse solo moholo
0: ya
1: na le na re re na le morero mongwe moholo kudu mo lokho
0: ya
1: mara ka re dilo di laola ke modimo
0: ya
1: ke no rno a ona taba
0: ka nnete weshu
1: ya
0: pele ga ga re shiya mo lefaseng go bo hwiditse monyetla wa go abelana le yana stage o ile wa nka wa no moswantšetsa gore monna gape koko ilano ba le pono man ya gore ke swantse gore ke rie seo se riago o ne o mo abela tabe
1: ya yena
0: ya
1: ne ke fela ka mmotsa no o ntšhile nyane ne ke fela ka mmotsa ya
0: weshu nkompotse mo moloko ke seopedi sefe sa mmino o wa sedumedi o a lego maemong a godimodimo o ka ratago go ka ipona go šoma le ena
1: motho wa tshwana the big fish
0: ya
1: Sipho Makhabane
0: ya
1: motho wa tshwana abuti Setšhaba Pale
0: ya
1: ke ba ino reng ke a lakatsa
0: ya
1: ore ka le lengwe la matšatši yena modimo yo re mo rapelang mapalela ko palelwa
0: ya
1: o ka re ka dia mohago man
0: ya
1: ya ka o kgona o dia something le bona
0: ngwanešu
1: ya
0: nkompotse gore na tše dingwe tša dikoša tše di tswa go mo go albumo ya gago ya go bitšwa dilo tša mahlomola o ingwalela tšona goba go na le motho wa go ngwalela go tšona a re a di fofe
1: pina tše ke ingwalela tšona tše tše dingwe ke lebelela resituation tše no reng di a ile mo lefaseng ya ke tsamaya
0: ya
1: nthongwe le nthongwe no re ya dieya then ke a ngwala ka yona
0: lana pela ditlhagiša
1: kanama ka ditlhagisa
0: ya o tseba o nkgopotša polelo ye nngwe ya mmoledi morwa Tafita Kgoši ya Jerusalema gare he moswa gopola mmupu wa gago o sa le o moswa ke rata taba ye ka gore o e swere bosweng jwa gago le ga šita le yana ke rata mapostola Paulose mo afelo go a bolela le morwa gwe Timothea gare go se kabe go a ba le motho wa go nyatšago jwele ka ge o sa le lesogana o re o tswele pele o re opelela monna o re kgothatsa nke re lebelele košaše e re e tlang ka o fela le ra bomang mo ba e tla kae
1: pine ya e tlang ka o fela ke be ke lebeletse batho ba ino reng o na le batho bangwe ba ino reng modimo o ba dietse mahau at least ba kgona go bona lesedi at least ba kgona go rapela so e tlang ka o fela modimo wa re bitsa rena batho ba ino reng modimo o re kgethile a rapeleng a rapedišeng bana ba ba rena ba ino reng a seng ke ba bone tsela ya modimo ya
0: e tlang ka o fela
1: modimo wa re bitsa ya
0: nke re bapalele batheletši ba rena ba ye kwepele ga ge nka tle ka ba bulela ba tle ba boledišana le ene ka morago ga papatso.

0: ke yena moloko a etla go yena re etla nka o fela ge ke lebelela se shupana go se re jwa le gona ke siripa gare go etjwala irinyela ya le somepedi re sala gona ka moshato wa tsebo le boithabisho jwa le ka ge ke shetsegela e ditse gore bo shegong jwa le khono go mantjo a tlotlheletso re tla ba le moeba ngedi botsietsa Iva Makola ba Makola madumeši ao
1: aleloya
0: le kae motlhanka morena
1: motlhanka diphofa modimo sara ba baletse
0: ya moporofeta modimo Jeremia mora wa Helekia wa moporista o mogolo wa leloko la nthonete o re e ka kgona la bitsa basadi bo magona dillo mo ka ona ba le ruta dikoša tša go lla dumela mme
1: le go bokolla
0: ya
1: odumediše nna ba ga diphofa ka meagong ya mošate wa tsebo le boithabišo e le go yona thobela FM re a le dumediša re dumediša le bao ba le thefileng ka morago re dumediša le boetapele yo ya thobela FM ka moka me re dumediša le motheeledi ka gae ke a le dumedišang ke yena Iva Makola ka mphanama ke re modimo wa khutso a lehlogonolofatse
0: amen amen ya
1: mošanka ke duma go tlhotlheletsana le batheeledi ka go rapela re sa gaotse go na le puku fale ge re bala puku ya Mateu kgaolo ke ya lesomepedi temana ke temana ya masome nne tharo yona e re ge moya o mobe o e tswa mothong o putlaputla o nyaka bokhutso mo leganatheng goba mo lesetlheng ge o sa hwetse lefelo la bodulo mo 44 ore ere ke tloge ke boele kua bodulong jwa ka mo ke tswago gona ore mo ke tla hwetsa mohlomongwe modudi a le go bodulo bo le gona mo temane ya 45 ore o boele moya e mengwe e menaganego ga supa gore e tle e bule ka moo mme motho oo moya o tlogo o be o dutse go yena seemo sa gagwe e ba se sebe go feta sa pelege efankgedi ya Mateu e le go bolela mantso a gore letsatsi leo o thoa imeela go go modimo letsatsi le motho a phaganišago letsogo a re modimo

0: neela mo go wena meboya ye mebe ye be go ile mo go yena e tswa ka moka ya putla putla ya ya nya ka bodulo ke khwentse bodulo mo di keng gona ha e khutse e tsela e boa e go kamela gore bodulo jo la jwa rena mo la re ratileng gona mo la re sietseng gona a re fana le bodulo go ba re ratse tshiriri na ke mola meboya ye tseleng e boa e tlo rukamela rena ba gore re go rudumetse modimo thatiswy ke duma gore ke bolele ka go rapela re sa gaotse ge motho a tlhomile gore nna ke dumetse modimo mme ka moraga modimo a mo tlatswitse dile tsa gagwe a thoma a rula a re nna ka gore ke ineetse mo modimo a thoma go fokotsa go rapela mohlhomongwe ge a be a rapela ga raro ka letsatsi a thoma go fokotsa a rapela gape ka letsatsi ka gore a tla ba kwešiša gore jalo gona yena o dutse booneng jwa morena mara ke nyako go lemoša motho gore a tsebe gore meboya ye modimo a kileng a e tlatswa mo go yena e fele e boa e tlo okamela gore na bodulo jwa rena re ka bokgwetsa gape na baebele e bolela mantso a gore modimo wa siela ka mogare ga pelo ya gago meboya yela ye mebe a siela go lokiša gore go tlo obe sphase sa moya wa modimo o mofetlhwa mme ge moya wa modimo o tlile o le gona diabolo ge a fela a boa o tlo okamela gore na nka kgona go ba le bodulo na diabolo o fihla jwang ka mogare ga pelo ya gago mola wena o bo o inetse go modimo ukugeniema e bolela mantso a gore mo 1824 ke re motho wa bagwera ba bantšhio ba tsheriana mola o ineetse go modimo o tlatswegile modimo a go ratile a go tlatswitse gore o tlhobe sejana sa gagwe se se botse wa thoma wa boela morago wae wa thoma go nyaka ditšhoni gore o be le bagwera bagwera ba mohlhomongwe ebile le modimo bona ba sa mo tsebe ba ka sa gore go ya go bona o ba botse ka modimo ga o ba botse ka modimo ba botsa wene ka dilo tse di le go kgole le modimo mola e le gore ge motho a tlatswitse ka madi modimo o teana ka naedi a ka raya pelo ya gagwe ge o thoma o tswa tseleng modimo o netana kana mo pelong ya gago ka gore go na le moya o mokgethwa nakana e yalela ya go tsebiša gore jale o tlile tseleng kempa motho ka lebaka la go kgatlhiša bagwera ka re pebele ya re anesa e re bagwera ba bantšhi ba tsherianya le gona bagwera ba bantšhi ba senya ke ka lebaka le gore go gone le bona ge ba bolela tsa go tswa tseleng wa lebala gore wene mo pelong ya gago dilo tseo modimo o di tlatswitse wa thoma go ba tlatsetsa ka dilo tse dimpe mme ke molamoya o mobe o tloo bo o botse o le gona o letetse gore o tsene wa go kgwetsa o le pisi o le ka gare ga lesebo moya ola o mobe wa re motho wa rena so mola a bego a re rakile o thomile o bereka le rena puku ya modimo e re meboya yela ye mebe ya modimo a go tlatswitse go yona e ya tswa ya e ya bitsa ye mengwe ya boa e menagane ga supa e re ge o bone lesebo o tswala pele ka go fetišiša ge o bo o utswa modimo a ba go tlatswitse bogodu o setse o ne o utswa le mosegare ge o bo o le mmereki o somela batho ka mo malapeng o ba agela mme ba go lefa ga o bo o utswa sepikiri ka seteng o kokotela o setšhela ka poteng ga o sa utswa se seteng o thomile o ne o dintšha ka bodintšhi ge o bo o soma le batho o santse ore ge kgwedi fela o ba lefe ga o sa nyaka le go ba lefa lebaka ko gore moya o mobe o ile go o fitlha mo wene o a kgwetsa o le pisi o bolela le ba ba o ratao ebile o o satetsa moya wa modimo keresete o a o theosa a o batsametsa ka mogare ga pelo ya gago a letsana kana a re jale o tsile tseleng mara ka lebaka la gore jale o tsene go bao ba sa direleo modimo o tswala pele go ne o bolela le bona sempa lentse wa modimo letsatsi la lekgone le ya re eletsa gore re seke ra gautsa go rapela pointi ya mathomo ke gore ge re inetse moo modimo re seke ra gautsa go rapela gore modimo a phela a ne le rena re phele re rapela re kgopela modimo gore modimo wa ke emeng gona nthuse ke eme gona modimo nthuse ntlatse ka matla a go go tseba motsotso le motsotso le ge ke ile kwa medirong ke go tseba gore o modimo wa ka ge batho ba dira tse di tlileng tseleng nna ke fele ko go tseba makana e le ye ka gara pelo yaka sa bobedi seo se ka re ga kantšhago gele ge o thomile go ineela mo go modimo ya bolofela a go etela ge le letsatsi la go ya thapelong ya bolo o fitlha mo go wene a go tswasiša go nola moko gore o seke wa bo a ya thapelong ge o thoma go nolea moko gore nna ke tswasa go ya thapelong ke mo diabolo a go nyakago wa dula ke letsatsi la thapelo bana ba modimo ba ile thapelong wene o butse gore le kgone ke a tswafa ga o ne e le baka le le go dira o gore o bule mara o ne o dula gore ke a tswafa diabolo o go etetse o bereka ka wene ge o thoma o dula lemengolo ile legolo la sathane le a fitlha o ne o tlela gore le tle le sebe mma go moketekete le tswela pele le mophusula le moseba diabolo o atiselwa gore jale ke motangtse meboya ela e kile ba mo siela yona mosangaedišaletsoa modimo madi a tsile go morena jeso madi le mmetse
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 mahala online when I leave Pielano further together Vodacom
2: ya resana le magorena moebangedi iva botsietsa makola mohlanka a re tšweleng pele
0: mohlanka ke sa bolela ka go ya empeleng
2: ya
0: ke diabolo ile tsatsila morena o ruma morongwa wa gago gore o tlo tswafe go ya tempeleng gore a kgone go bereka ka wena ke molarekile gore a kwa hesekiele ka le lengwe la matsatsi morongwe wa modimo a mo etela a re ya letsakala a ya letsakala ga sende o leja morongwa gore o lekwa le lejang gore ke le lebose ge a fetsa gore ke le lebose gore sepela o tsa moo letshwela mo bathong morongwa gore o seke wa tshwela madišaba fela gore o tlo go tshela le bana bao ba re go ba tseba modimo le ba ba lokileng ka re diabolo o gausi ga bona ke lebaka le ke dumago gore motheeletsi letsatsi la lekgono a tsebe gore ge o dumetse modimo diabolo o gausi ga gago ka gore o duma gore a go ntshe tseleng yeo sepelago mo go yone ke mo re tshwanetse gore re rapele re sa gautse letsatsi le letsatsi re rapele re botsa modimo gore modimo re kgopela maatla gore diabolo a seke a kgona gore o bula wa diatleng tsa modimo a re pheleng re mo rapela re pheleng re mo tumisa gore ge diabolo a nyaka nthobana ya gore a re oge a re kgwetse re le mogoneng jwa morena ke moo mateu a re go meboya ye e tla e menagane ge šetse e kgweditse nthobana jale letsatsi la lekgono nna le wene re ka tea gato ya gore re tsebe gore re tshwanetse ko go rapela re sa gaute ka re meboya ye ge e ka boa nna ke le fa ke be ke berekela modimo ke boditse modimo ka re modimo nthatswa bokgwirikgwiri empa letsatsi le lengwe di ya bolo a nketela e le letsatsi la morena a roma morong wa gago a re ka moo motswafiša a seke a ya thapelong a seke a fana matla le bana ba modimo ka tswafa ya bola a fitlha a dula le nna ge a dutse le nna a lebelela gore pelong yaka moya ola wa modimo nka o thopa jwang nka o raka jwang a loga mano a tsena pelong yaka a raka moya wa modimo go a tsena yena bokgwirikgwiri ya ka bo tlo menagana ga supa ke setse ke tlo no kgwirikgwisa le mosegare yee ke bona ngwane monnyane ke no mo kgwirikgwisa kare meboya yela ya bokhwirikwini e tsoboa e nnaganye ga supa mara ke le tsadile le khono mudi mori rutile mudi mori ele ditse gore re gahla yena tsike ra gahla batho bana ba bang ba rena ba gona ba o diabolo ba etse jiu modiabolo o ile go ba etela a ba thopa kgopolo ya gore ba hlomphe batswadi ba bona ba tswa batswading ba bona ba rata gore ba gatlhe ditšhomi and-e ba feteletse ka gore ba gatlha ditšhomi o feta batswadi ba bona ke moladiema a re go motho wa ba gora ba bantšhi o a tshiriana halleluja bangwabešo o ka re re ka tseba gore Satan o phela le gausi ga rena mme ra phela rena re rata modimo re mo rapela gore diabolo a tlhoke chance ya go fihla ka gare ga maphelo a rena
2: magonna a molaetša wo mogologolo o bolela go le rena o re go rapela re sa gautse
0: amen
2: ike modimo a ka re thuša le rena ra se ka be ra gautša go rapela
0: halleluja
2: tšohle ka moka re di rapelele jwale ka ge mapostola paulo go puku ya bafilipi ga re tšohle ka moka tšelo di kgopela go le di kgopele ka thapelo e e nago le tebogo ka gare
0: ke ka mo mohlanka mosai le monna e lego a khwila le Priscilla ba ile go kwa efankgedi ya paulo se ba re nna le mosadi wa ka re sepela mmogo re tsamaye re bolela efankgedi e gore fathane a se gwetse nako goba chance ya gore tsena-tsena ka bogare ya go thopa o mongwe wa rena ba sepela ba le mmogo ba tsamaye ba gaša efankgedi ba phološa batho
2: ya magonna eva botsietša makola modimo a le direng ga botse le mathapameng a le kgono
0: ea leboga mohlanka modimo o kare a ka re dira ka go loka
2: re a leboga ke a bona le letlakaleng la facebook ba monoka ba motse wa geno le bona ba re rena le wena
0: ke a leboga mohlanka
2: modimo sho le rena re a leboga mma gorena ya big alpha o rena o tla ya kae ebile ga o gautsa le go rapela

The Color of Love, Roger Osam Salta, di Toronjaga. Go tabela FM le go tla ga tshela Africa bora ke go shefetsa o e kwa ga biale re go tsentsha ka ga ditorontsha ka tsa moshupulogo wa le tshela tlhano gweding ya October 2026 pele ga go shema ga tshiro file go sha go tsho Neil Diamond le bona baby can I hold you tonight everything will be all right ke go sha go tsho Chris Walker file ga pele Tony Braxton ga re o amogela ka ra lena le ole are there's no me without you ga ona nna ntle le wena ga ona ditorontsha ka ntle le wena magaishona ke man of the match santile di gare ke tloga ke le bogathile tsho ya gago se sa bontshela rato ka ba ka la gore nna ke tlhoka wena o re gone go tsheletsa ditorontsha ka pele le mengwa ga mengwa mentshitshi e tla re ke tshe sebaka se ke le boge Augustine Dipofa ka lena no la ga re tloga re le bogathile Augustine ke tswa re mmileng ka se sebaka o lebile gae a o khutse mo ne thutla bo re go bona gape backing e tla go re tla ba re shitellana ka yona tsela yone ba re shona le wena ditorontsha ka wa tsiba re tloga mo go tlhaka area boraro ka mole gore sepela ka gona le ga ile gore re a tsiba gore mo matsetsing a mabedi o ba le tshetse le teng ka e bia biale tla ba re shitse bontshi re thoma go ngongorega le go feta ke butse gore na o tlo diragalang kudu ka morago ga gore Central Energy Fund e tlo ile etsa gabotse fela gore go na le gona ga lo ye ntshintshintshi bile e tshe bontsha rao ka nnete gore ya petra e tlo petra gala taba e ka dite ya re petrole e tlo na pa ya na melela magishu ka di ranta tse tharo le masopeliti a di cent ya gore be ke 95 year unleaded mole le gore 93 e tlo namela ka 3 rand so ka mantsho mangwe re utlo ba o tshela petrol liter 80 fela e tla ba ishitse feta 30 rand liter 80 e tla ba feta 30 rand ya o sa ditse ro tshele man o tshele a tsa ba maemo a mohuto mo bya le ke le gore le ge o ka tlatsa tanka ya koloi wa re re tlatse le khone pele go sa go senya a go no swana go no swana ka hore go jo sepelanyana majitse a nyana a mabedi petrol le e fedile na pilo le ba le ke yona 30 rand lo ya go dimo hey ke bitsa rotlo diragalang na ka tla ra bona gape go e ba le mola ditekisi mola ke di bus le tse dingwe re ka tla ra bona di tefelo tsa gona di thoma o namelela le tsona o gobola gore ga se gale di nameditswe le butse ko gore na go sa tle o namelela gape gona re tla feletsa kae a re tse motlhe mongwe o tlatla o e ba le tharollo tla ke re bone ka mole go di sepela ka gona magaso ka la boraro ke mo e le gore letsetse go diphetogo tse di tla ba gona ga o robale ke eng boledišana le nna magagešo nomoro ya WhatsApp 0828691645 ke kwe a mabaka a o dira gore o seke wa robala mo mesong ya lekgono ditorong tšaaka na le wena re mmogo magagešo remember when it rains George Groban fela gabe le ga e sana dilo di sepela gabotse mara wa gopola ge dilo tsa gago di be di sa sepele ka tshwanelo o dula o le mathateng ge ore ke thiba ka mo go senyaka mo kore ore kerekere pula yo o neela ya fela gape le go ka one betsa rena ke masopeditlhano go tswa iring ya pele 0828691645 ga o robalekeng

0: robale ke eng a ke se gore na ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo o thobel fm
1: 086-000-2452 ka ntlela tša mogala 086-000-2452 re ko gore na o letong o lebile kae ka se sebaka ga o robala keng a se nako ya letong ga o robala keng mme se rena ke lesometharo dibiše iring ya bobedi koša fetsang o ikwa gabjalo ke sacrifice go tswa go Elton John re ofile gape le koša go tswa go Whitney Houston saving my love for you can't turn back the years yo ke koša Phil Collins go tloga mo lare o fa go remember when it rains go tswa go Josh Groban ka bele gore sepela ka gona re ke tse megala ya lena 086-000-2452 a re lotšhen tobela fm le gona
2: man of the match
1: le kae na
2: rona ka motase ya sekore ontlo ya sekoka ka moa re nne mathata ka moro tele ye wona mogalane
1: re tloga re lebogatlhe batho ba gabotse ya ke re ka moo
2: banna ba sekororo ka mo ba iphiri ke mo are ka ntlo ya sekoka ba re ko go yore ka mo ka ga bone a ba anyela banna ba adišibetse ka mo ka ga bone
1: ao ke go kweletlhe mma go tla loka o nyake batho ba dule ka mo gae ka mo le go tla loka tlhetlheng a re le chantable fm le gona le ga botse ke reng dongoruku ke go kwele
3: amen ke a lebo a re robale re tloba re tshwedike maele a lena ka moi batho wa boroko goba gona go se robale o tla ba tlhelete seaparo sa letjadi re ke re foaapetse wantama le maletswalwa ke tsamaele a botse ka wekente ebile wekente ya kwa sošankubele kwa le bo mane le flora re ko ya kolotike re ka tsiabele le botse seaparo sa letjadi ke a leboa ke re mošate
1: re tloga re le bo gatlhe wa Rix, re tloga re le bo Arle Chentebele FM le gona.
4: Man of the match ke gona le kae?
1: A wena re gona Thobela.
4: Dilo ma le mahu a itse ga bona a ke roba le bile le se ke roba le a ke itse le ka re ke a tsore ke tlo khumana dikeletso. Bona o nwe le se ke ke khumana keletso ya hore ni petrol ya namela. Yo wa tsoma ra wa batho mo dingwe. Me shuma e so ha ka ka ka ka batho ba sa shumi. Di tshelete a di tseni filo. Mara le petrol tsona kwa na di namela na batho mo dingwe re ya kae we.
1: Hey, o ka se lo re ya kae.
4: Na na na re tshabela kae we.
1: Ma toro toro.
4: Ma iho. Di petrol di namela di nametse a wa ke roba le ke tsikile re tlo di keletse ho man of the match ke di namela ma wa it's
1: ke go kwele Selena re le bogare le Chentebele FM le gona re gona o kwa gale o kwa gale
5: a wa rona mo le
1: langwa eh ka re ya le ka leka shiwe
5: ora ke ra ka wa a wa ka me tsama nne no ke match man ke tla ntse go ye me ke man ka mmino wa ao
1: eh
5: e ya ke na lwana fu tla iring ya boraro ke tsa futa mathadisha ka mo ka mone ka mo
1: Jafta re tloga re le bogatlhe wa Rix
5: amen men of the match
1: hallelujah ke writer le Chentebele FM le gona
6: eh men of the match
1: ne le kae
6: rona le kae malo
1: a wa rona Thobela
6: o gola le mpo e phogolo go tswa ka mphana ba a mata e kurulene ka mohlobo
1: o e kurulene kae
6: e kurulene ka mochimistin
1: o o jemistin
6: a re ba mpile la di bua le re swere
1: o o lentirweni swesh
6: a lentirweni swesh le go risa ba fana ba fana ga iwinne
1: ya ya ba shumile ka hone mana
6: mara o ka one go ala olega moteleng a go bitsi ka mogo ba ro bitse batho
1: eh a wa batho ba khuditse re tsapa byale ka morao ga mafela beke a o ba le le mae makudu le gona
6: a ba ro bala ka motshwane ba theogela
1: hey wena we ke nako
6: eh
1: all right re tlo ga re le boga monna ge sho re tlo ga re le boga tlhe ba le tletle le ka one
6: a go le boga nna man of the match.
1: Alright, re tlo ga le boke, right? Ra pretsela pele re kere ke share boer tshele pele magae.
7: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tsa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goring tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsa. E se na go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE. E tlang le pene. O di mga mo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le bankeleng le online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
8: I have a dream.
9: Di toronjaka mushupulugo go fitlhela botlhano. Le sandile di gari. Man of the match.
1: Dumela man of the match bo roka bo gona ge motho a se a theletse le nana o lagago. Kudu mmino wa gago Mike Galane ke le ka mothembisa re leboga ga e ke ga maraba re tloga re leboga ke bone mona etsa go tswa go lena ka ba re di gari ge re o ba re ga na mmo na kwe re tshele ditse wena ke di bankers ka kwa ga matlala pofu re tloga re leboga tlemba Thobela man of the match na ga ke robale ke be ke metse wena ke gone go yetisha le wena Allen Mabotja tloga re leboga ka mala ka dithabaneng moletsi tloga re leboga ke bona mola etse lwena ka mo man of the match malume man of the match ga re robale tlhile mmino ka mo ga maponto ke ga maponto ke ka mo ga maponto ke mane selaelo mogomme ba mogomme re tloga re leboga mane slaela ke right ke mela tshela gore ke ikhodi ke magesho re ke tsheme galela nna ya mafelelo shi ke ya leko arlo Chentebele FM le gona
10: ba ya di kharo di ba
1: Thobela Thobela
10: motswala principal polipoli e di nkhata
1: motswala principal le ga botse kere
10: ga botse ra le
1: arna le ka botata ga hore ba le keng
10: mmino wa go mosogaro go mpeletsa sa ino ke le ke a tsamaya go tlo tsela pele ka bo se ba mmile go robo wa lo ka mosaga.
1: All right. Re le
10: bo. Ke ba go di go di bona na go ka ka go di man of the match.
1: Yeah. Re le bo. right, re tloga re leboga tlhe. Gona le mrena masegare ke be ke bolela le ntate Mothiba. Re ke Mothiba ke le beke mara gona mola ga Mothiba mola. Nobody ga Mothiba. Ke bolela le bona mola ba re man of the match sa le u yo tsamaya mo ga Mothiba mo di tshe re batho ba ga Mothiba batho ba ga Mothiba ba ipona gatse. A wa re gona monna le nna ke le Mothiba bya le. Ona mo tsebo ra wa ke dula ke le gona tsetle lengwe ke tlo tsena ra le boga mara na Mothiba ke a tsepa ro tlhile jeka sesibaka a re le chain table FM le gona
8: dimela my person
1: goreng
8: ke le gona o kae
1: a wa go lokile
8: o shala ne morago le my person le ka pala serone
1: eh
8: le nna ke rega ke robale
1: a re le boga
8: ke ene se seng kgatlhang ka lenane o le ke gore gore o re fatse dimusho ka kakaretso le mmino wa borutho motsishi salome seema ka mokopane mo sesetjana ga kgobodi o beng a gola maloba ka labotlhano
1: re a leboga tlhe
8: papa
1: tata a re le chintabela FM ko mafelo show a re le gona tobe le gabotse ei re tlhile le mebele ya hey ebile ba fela beke hey a o ba le maema ga re robale keng
11: a ona mina ke go robale ke televitio ene mena ke match ke tla ema sa ba ka tente pa ya mo go fana ke fatse ntse go pu
1: tempisa o mo ka ene
11: o ile Mandela zone 9
1: o zone 9 ka wini Mandela
11: o ile Mandela bra
1: all right tlhogare leboga wa rekise re tlhogare leboga tlhe aitera ke right na pele re tswela pele maga e shumetsa rena ke mebedi re bise iring ya bobedi ditorong tjaka go thobela FM le go tla ga tshela Afrika Borwa nya ka lofa mmino fela ke nya ka re bolele ka se go ra le nako yeo ka yona go ile go ba le video yengwe ya motle di ba le ka go mogula sefatanaga a o tlela a boela morago ka lebelo mane ka lebelo mo mmileng e le gore ebe e le o mosesane e fela a kgona go boela morago a efoga kotsana ye e be e ka motlhagela ka bokgoni bja gae bja otlela motho a reversa koloi ka lebelo a ba a tswa ka ra kotsi eo a ba lebagane le yone dinako tse dintšhi magešo batho ba bangwe ba kgona go efoga dikotsi ka lebaka la bokgoni le manka a mangwe a o ba gona go a dira ge e ba otlela le kono le ke nya ka re bolele ka advanced driving gona le batho ba ka morago a se ga le kudiki tsebile ka sesa gore gona le gore o ka ye wa dira dithuto le tlhatlho ya go ba motledi o mo kaone go feta ka mo le go ka ona motledi o ile gore o tla rutwa mathading thakwe ka moka a o otlela go feta tseo re ditlwaetsego go otlela ka tshwanelo o re o tlwaetsego ka gona ga ke se gore na go na le motho e le gore o ile a dira tlhatlho ya mokhuto o bjale advanced driving gona ge ba o gona o thile di kenyaka re bolele ka yona gore ge o šala o e dira go bo o e dira o lebeletse eng gona bogwari bogone bja gago le mathading thako a wa tsebago ka otlela a ile a o pollution bjang ge ba o bile a tlhakana le kotsi goba go leka go ka hulwa tsela le sela ke nyaka re bolele ka sona le ge o le bjale go na le batho ba bangwe ba na le ba gone mathading thako mane a otlela o feta ka tsela e le gore motho a ka nagana ka gona e le ge ba ithutile ka bo bona ke nyaka lere bole le lena le tseneng mo tabeng eo e le ka tsela e wena o ithutilego ka gona le go tlwaela koloi ka gona wa ba feleletse kore le wena ge o itebeletse wa kgona go bona gore ae nna bootledi bjaka bja le gona ga e sa le bola ba ore ke ya otlela ke ya pele ke ya morago ke ya kgona ba re kodi ke ya ka mo go ba ke tsenela ka mo ke dira eng ke goga di handbrakes ae wa lwena wa tsebo re botledi bja gago ke bjo bo fitang bo fiteletseng kudu kudu kudu kudu ba go tsenelela a re boleleng na bo gware bio byale ge ba ka bo gware go ba bogone bio byale le mankana nkana a manchinyana mo botleding a ile a o pholosha kae re lebeletse go di ke go di dinamela magagesho a ile a o pholosha kae a ile a o pholosha eng a ile a o f wa efoga dilo tsa mohuta mang mo mebileng re o ditse o le gare o otlela ke bone e nngwe ya dikgatiso tsa di-video ya o kare ke ya maabane ge bebe ya maabane motledi o mongwe o ba tswela ka provinceng ya Gauteng a le ba giane ge ba ke sa go bola ga botse taba ye a sepela le bangwe a fitlha mo mogare ga lefelong tsoko a ema a re ei ke swaregile re ke fokotse metse ke moka aowa gane gona bo ema gona mo na le bathuši ba ke moka ba leka go ba ba tsela tseo ba ditse ba ba tsela go tsona ka ba re kole o lekile o kitima re ke kitimela ka koloing ka re ba yo tsupologa ka gare ga leshoka mola shiba we a kitimela koloing ya leka gore gane aowa ya ba re ba mothuntsha lelote fela ke kwele gore o bile ba feletsa leka o tlela o fitlhela mo a khutsa go thuša gona gona fa ke ke a mohuta a yona e fela nako tse dingwe ge o setse o na le manka go ba bangwe o kgona go bona gore manka o ba nago le ona ba kgona go efoga se sengwe se itseo ka baka la mankana-mankana a ba tsebago ka go otlela ke nyaka go tswa go tswa go lena na o ile wa dira tlhatlho ya bootledi bja go tsenelela e ba go yona se re se bitsa gore ke advanced driving goba o na le bokgoni bjo bongwe bo bo itse go matlhadinthako a mangwe a e le gore wena ka bo wena o ithutile gona tse ka moka tse di ile tsa o efoša go dira go ba ka ra kotsi ya mohuta mang o ile wa efoga eng ka lebaka la go ba le magodi ana a re bolelago ka gona
12: Makhado Shile ikadile ka